0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: 101.5 K5 News. K5 News FM.
10: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8 sa aga. Well, sa ato naman yung pagpanagad kagi pa Eric Manikita. No? Basi sa mga utod na itong kundong ginahay blood ka mo, especially sa mga mainit-init yung mga balita sa mo. Basi ko na takihon, blaka mo skorazon, so much better kung mag-inom ka mo sa DTX 500.
11: Yes.
10: Ang nabi sa DTX 500, bangod sa nga mataas ng antioxidant, ginalimpyuhan ang ato na tayo. Para at least limpyo ni, kundi the more nga limpyo at tayo mo, doon hindi ka madali ka po yun, hindi ka tuyhon. Kag nami is nami, pag ang sirkulasyon ka dugo mo, kag di taas ang sugar level mo.
11: Yes.
10: Amo nang nami, na ko nag DTX 500 ka.
11: Dog, sir, be maintenance na lang sa diabetes mo, kag sa high blood mo.
10: Correct ka. So, amo nang beauty, kung nag-inom ka sa DTX 500.
11: Yes.
10: Now, this time around, sa ato naman nga pagpakalagad mga ka-K5, nagaantar isang atensyon. Ang polis nagpagwala sa official statement kung bala paano natabo ining pagpatay sang mga kaluluing estudyante sa San Jose National High School. In fact, gani, ipakita na mo na rin picture bala. Ining tiya sa isa sa mga suspect. Isa ka non-commissioned officer, pero abogado, gali ini kaki 5, Eric. She is a lawyer. Kag isa siya outstanding policeman sa infra-regional regional office. No? Na-assign siya sa information division sa PNP. Naluoy, tabla, kay Paberiki ng tiya, huwag ginagro yung nalungong ang iyasaning hinablos.
11: Huwag gideng.
10: May maitom galing buko nga dito siya nagtulog sa gabi ito antes na tabong krimen. Kag iya purpose no, dito matulog, ikawaton niya galing ang glock ni tiyaon niya. Luoy man sang tiya, bla. Ari ang picture sang tiya, mga kakipaybo. Hindi siya luglaog, tinglain din subong kay paidalom siya sa summary dismissal proceedings kay Kipaberik for violations, infidelity because ang iya kaugalingon nga arbaso ayaw maprotehran.
11: Yes, yes.
10: So kay Kipabitan, pakita ta, no? Standby kay Kipab Wilson, no? Ed, check na to na karon dugidugay si Wilson to sa area. Kipabitan, nara na? Hindi na mo tan? Ato blang picture sang bugado, ato bla, no? Nan, kakipabrik na nawabla. Attorney Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya.
11: Kanami, pisangalan niyo, no? Arla Ray.
10: Regional Finance Unit 8. Outstanding Junior PNCO. Ay, abugada pagaling tiya, no?
11: Attorney Police Staff Sergeant.
10: Naluoy ba kita kakipabrik sa iya? Ba't nang dalas kung makakas man siya, maging abugada man sa Igyapon?
11: Abugada man sa Igyapon, pero tiya makangagin pangabulayan mo man ang pagkapulis
10: mo. Staff Sergeant, kataas na nakaki... Siguro mga salary grade mo, nasa 45 na?
11: More or less dara na.
10: Kay mga kapitan, 50 taon pa saka, no?
11: Oh, kung maka-staff sergeant ka, imo sina nga years of service, siguro maka 20 naman.
10: Ikanugon.
11: Mga sobra pulo ko.
10: Yung punto ko, the number of years you spent
11: for
10: mabutang sa italital because if you will be administratively charged and if you will be dismissed from service, you will forfeit all your benefits, kay Kipaberik. Why ka na binipisyo ka kaon? Di ba good lamang sa katuntuan sa mga blos? Now, ang DepEd nagbisita kay Kipab Eric dito sa haya sa mga nagkalamatay. Kag sa ila pagbisita sa haya, a report kay Baton tano mahatag sang bulig ang mga natungda ang DepEd no sa ila no. 2023 bar examination gali passer ni siya. So nga budlay gid ya tudo ni siya.
11: 2023 mga 3 years pa lang. She will dismiss kung in kaso ang kaso niya is grave misconduct, grave neglect of duty.

0: Dua.
1: Mm-hmm.
0: And potential dismissal. She can defend herself, but I don't know kung paano idepensahan niya posibilidad to sinablos siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi abogado siya mo. But the case is grave misconduct and grave neglect of duty tungod sang iya nga negligence to handle sang iya infidelity sa pag-handle sang iya nga pusil.
1: Okay, so mo nang iya nga sa laptop. Mga KK5, standby si Wilson ay paredy lang da sa iyang area. Ipabati itang porsyon, no? Ari ang PNP, nag-present sila sang timeline, paano mo lang natabo ang krimen? Importante ni Ice on the board. First time niya ni mabatian, ari pakita namon live kung paano i-present sang PNP pagi sila nga public information officer. Ang ilan nakuha ang information. Paano ginplano kag paano ginibo ang pagpaniro? Yari ang PNP sa ila sining nga presentation based on their investigation.
2: Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., po nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang araw po sa ating lahat. May I be allowed to present po yung initial result ng investigation po natin regarding sa Tacloban incident? Next. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito
1: ay
2: ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po na 14 years old. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na tatlo at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm-related injury. At lima po ang dahil po sa panic. Meron po mga tumalon, merong mga nadapa.
0: Gas-gas, bali.
2: So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core. Pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation and will also undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired.
1: 34 bullets 21 fired.
2: 21 po na fired cartridge cases.
0: Nakita mo 48.
2: At 13 po pong cartridges. As yung, at yung mga bala po mismo.
1: 21 lang kagipay.
2: So ito po ang timeline as well as published during the investigation.
1: Alas 3:20 sa aga. 9:20 a.m.
2: Bagong information po galing sa ongoing investigation natin na pag-alaman po na si alias Nash

0: pagtuod, no? School year, panawag naton. May mga na-record yung bangkabong ng mga reklamo about bullying na kalabot na sa guidance counselor's office kag si mga tansyon, Ma'am Tundo?
1: Actually, may mga gamay kami nga butang na amusin na. Pero galing kay wala na nag-labot sa among guidance counselor.
0: Okay.
1: Kahit dito lang sa lecture, sa classroom, dinatreat na siya namon.
0: So, correct.
1: Kung medyo baka mag-at isang iyang case on bullying, that's the time na malabot kami sa guidance office.
0: So, katawang.
1: But so far, we are full na ang bata na bundiri, maski pa paano, nagapamati pa man. And always, wait for peace, for love, na kung you are at peace with the world, wala ka dito ko na manggamu ka man sa inyo kapwa isa dyan.
2: Ma'am, may i-qualify ta lang, no? We're talking about bullying kada umutong nagwa dito sa Tacloban. Although subong inadibatihan pa kung bullying ito blatuod or premeditated do kada naginimo nila. But now, talking about bullying, how do you qualify or define bullying? What is bullying?
1: Of course, ang kada bata may lainain nga threshold on bullying.
2: Yes. Correct.
1: May bata na maski itiklod-tiklod mo na siya.
2: Bullying.
1: Okay na lang kaya. So, may kabataan na wala na anad sa tulad sa panimalay na ginasinggitan. Para sa iya, sakit na na.
2: So, correct.
1: Lain-lain level nila. Ang student may not be true to the other.
2: Correct.
1: So, dira kami na da, come in between. Kami ang nagkataytay dira. So therefore, we have to fully understood, we understand na ang mga kabataan yan eh, lain-lain ang ilang, So kung malugid, i-treat namon. But because these are most open, kung may mga issues kami amo na, sa classroom level, we can try namon solve in the presence of the parents as well. So we call on the parents, kung sino nang bully, kung sino nag-feel na din bully siya, so amo na kamo na pagdaan natin.
2: Okay. So at least klaro, no? Kag proactive ang ilang pagtan-aw in terms of bullying kay amo tukin pa man kontak kay Fabel Jan because there are different levels or paano how do you qualify bullying ang iba niya ginadukol mo na hindi pa na bullying siya eh parang siya dugsing lang no
0: so depende niya sa
2: tao sa bata
0: sa receiver ano sa the other end
2: anong
0: because
2: itanaw?
0: Depende sa kultura nila sa balay
2: pero
0: nila
2: pero ayaw man ha nami man ini kay dok active sila sa Negros Occidental High School ma'am one final question you were mentioning about a thermal scanner on one of your gates no ang pagkabalita ko dira sa provincial high school may ibang lugar agi sa do may mga secret na alagyan may mga pader kamo na lulutsan or buho have you tried to check on that ma'am?
1: For the record wala kami may natakpan then ang amon entrance we are very clear Araneta
2: okay.
1: And very nice street lang
2: okay duwa
1: kung magkikang bata dira man sila gihapon maagi
2: okay
1: ang amon taong gate, wala na ito ginapasudlan kaya ginapagwaan na
2: ito.
1: Kasi amula na ito transamon sa salakyan.
2: Uh-huh.
1: So, we try as much as possible na ginasecure namon ang amon gate. May construction going the risubong somewhere sa paglaong. May maintain kami na. May damay na gate. Insecure is also to be closed na hindi na kuasulot ang amon kapataan.
2: Good.
0: Okay.
1: Now, if the event, syempre mga bata, mga innovative ba na tamo?
0: Innovative.
2: Mga talented.
0: Creative.
2: Creative.
0: Creative.
1: Nangita mo na sila sa ilang lulukuhan or whatsoever. Pero so far, anong Araneta daw ka sealed na daw? Sa kaat. Anong dito sa may ano, tunga street ka niyon?
0: Ernais?
1: Ay mga building man na da. Ang stakeholders very particular man. Like kung anong Lizarre Street, no? So kung may mga daon lang kami ganit, may isa nga kami na magbagay-way na sa ila, they call on us. So alert man da sila, sir. Then, there is a very nice, so kalimited a room. Tapos for them to be going out, anong paglaong area na mon, secured kami.

0: may guard man kami. And then daw hindi man. And tapos daw, daw is the hindi intermedia sa into jumping jack na mga kabataan.
1: Ah, di good. Daw,
0: kumakan-ari sila din. May tag-as, abo pa pinapader.
1: Oo.
0: Tapos tumagok ito, kabi, ano nga rin ito, kapag wak mo, mauyan ka kay si Dabuchin, masawayan ka pala. Pero may part mo na ang mga bata nga, nahuya mo na sila mag-amo na.
1: Ah, sige.
0: Kung nga hindi sila makasunod, kung manuhan, kaya nga hindi pagsunod sa klase.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung sa sunod, normally, behave pa man sila.
1: Okay.
0: Ano
1: okay.
0: True. That holds
1: sige, sige.
0: For an student.
1: Okay. Okay.
2: So, ma'am, that's thank good. You, Gida. Salamat niyo kami sa update. At least mabalaan ta kailangan pabati ka mga parents.
1: Uh-huh.
2: Kaya ginihimo man sang NOHS uh-huh. ang tanan.
1: Provincial.
2: Uh-huh. To make sure nga safe ang ato niyo may estudyante sa
1: very
2: Adlong at tanan.
1: Very good.
2: Dr. Tando, ma'am, thank you so much sa time.
1: Ma'am, thank you, Gida.
2: Thank you, Doc. Salamat, Gid.
1: Thank you.
3: Oh. Kaya mo, John. Kaya mo, Tarek.
1: Oo, oh, Wilson.
3: Well, Tando, no? Grabe ang security sa mga NOHS prior.
2: Pasalamatan ta man siya nga way siya mang ginakapoy magsabat sa mga pamangkot ah.
1: Oo. No? Kagkakwan siya ka upbeat na ang makapagtamyo. Ano to kay na? Ang greeting siya.
2: Akwan, magandang buhay.
1: Magandang ano buhay.
2: Ano na mga bakod mo?
1: Mga tirada na lang mga mga
2: pang maistra gid.
1: Pang maistra gid. Magandang buhay. Pwede mo na ba siya? Oh, na, may blaka sa dya. Good.
3: Ako nung ulubrahon, sa plastado, ganyan tanarin. Ay, direct naman ganit na graduate, ma.
2: 1984. Oksila ni Sir Eric?
1: Oo.
2: Okay, galit Sir Eric, nakiskwila ya. Kaysa lasal ni siya, lasal boy.
1: Plus mate na.
2: Sige.
3: At least ako at ang bahay no, sa NOHS, sa Mila, sa mga security measures.
2: Kantuan mo man ito din ng Domingo Lacson. Ang wala pa nila makantuan, na muna man ang imo kantuan. Okay. Son, pagbalik mo karon, mapost lang ta commercial break. Pagbalik ta update sa ama, ha, ang reklamo sa mga bata. Kundi graduation lang, Subong.
1: Okay.
2: Paano nila gina-address kag ano ang ila sabat? Kay nga, there are more than 200 students sa mag-graduate.
1: Okay.
2: Only 90 ang ginpabalo nga masaka sa stage. So may mga parents nga reklamo nga hindi magpasakaon bata na mo kay mag-graduate man.
1: Tingnan hindi pa masakaon no?
2: Di mo na karon nagibaloon ta. Pabalik ta karon upon kay Wilson. Balik ka lang mo da son. Thank you again.
1: Mamati ta, mamati ta.
3: So ba namo ka sa mga sa dyan. Balik lang kita karon kay may issue naman nga nagtuha bag-o naman ini after sa meeting nila. So bantayan sa aton nga tagpalamat di. So na mabalik ta gina dulong sa inyo sa kalwa sa Mighty C. Deputy Acting Director man. Ito po natin sa patrol si Kater Vincent Coralde. Ito naman si Kater Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko. Kagkalingawa sa Negros. K5 News.
2: Dabo, salamat sa report. Gika naman kay K5 Wilson Villana.
1: Very good.
2: Pinaka-latest update na ito sa NOHS. At least karami, no? Ang mga security measure ginihimo sang tagsa-tagsa ka mga bulutuan mga ka-K5.
1: At least may aral sila may mga proactive stance yung ginihimo.
2: Actually, itong thermal scanner,
1: namin na?
2: Ginggamit na nila kahit isang pandemic, bla.
1: Ah, okay.
2: During
1: okay.
2: The COVID, bla.
1: Oo.
2: E magsunod ka para babala mo kasi nailanat kabataan. Tisubog sa thermal scanner, makita mo na da kay heat-seeking na siya mo.
1: So, anong makita mo?
2: Tignik sa ako, may mga metal mo na makita mo eh.
1: Ah, okay, okay.
2: Tinamin may metal detector na mayo, no?
1: At least nga ito lang dahil may mga proactive na ginhimo as a consequence rather than...
2: Why the gid?
1: Correct. Okay na na. And of course, you cannot stop everything
2: ang
1: mapunggan.
2: Ang ginambal sa maestra, sa principal, si Ma'am Cheryl Tondo, in June 18,
1: okay.
2: May incident na natabo sa Imus, Cavite.
1: Yes.
2: It was a private school ng isa kabata nga babae na muno.
1: Yes.
2: Ipakita ang video kag Ipaberic. Natabo ni siya una pa. Sang natabo sa Tacloban, mga ka-K5. Ari, oh, ipakita namon. I hope that, kabay pa, you join with us. Ready na ka mo, ready na bitan? Ready
1: June
2: na nga dan?
1: June 16, General Trias Cavite.
2: Oh, General Trias Cavite, June 16. Pagka June 17, ginpabalik, di ba, ining thermal scanner. Tag ang metal detector nga ginagamit sa pagpasunod sa mga estudyante. Now, makita ninyo sa video. Do ka typical nga classroom ka pulong ko, mga kabataan.
1: Okay.
2: Guru ba si RSS nila, way pakabot may istra nila.
1: Oo.
2: And all of a sudden, may isa kay estudyante na medyo daku-daku na babae, sumulod without any provocation. Ba, grabe no, police, game investigation.
1: Okay.
2: Without any provocation, stab, hair fellow student, inside the class. Double splatter.
1: The police splatter.
2: Yung barang organisimo. Yung barang kay. Now, inang pala takang police splatter. Eh. Para may chidihan, yung mga K-5, Eyes on the board, eyes on the board, no? May ara kitang
1: ang aton subong mga eyewitness 156 pa sa kaunta
2: jutay.
1: Kagpalihog inom na kamo DTX 500 because nakabagbag damdamin to ba si kulba nervyuson bla kamo.
2: Kulbaan sila.
1: No. So pagsaka sa kaunta ni jutay 158 na pasaka sa kaunta gamay mga K5. Kag ibuy ara ni K5 Belgian ining video nga makita mo ang estudyante gina tiki police blatter ini magamba ka saksak ano sa English ini
2: stab
1: stab stab saksak stab, o duwa mo
2: stab stab
1: saksak mo ni stab stab
2: hindi stab times to
1: two eggs gina saksak niya ang kaugli ang mga classmate niya nga ang iba abi na primero lahog abigid nila lahog
2: so mga kakipibisyon to 57 tapos saka sa kaunta lang tan pakita kita lang may aranadan CCTV June 16, 2026 General Trias Cavite 7 students injured pito gidya injured pamuno lang ni tanan no kita mo na tanan kita mo na tan ara na tan na do ka tatlo ko nung padala na guro akadawa gali
1: ara na so, arinis na 160 na
2: so ari na pila na 160
1: 160 na nga ito nga state witness subo nga.
2: So, ready ang 160, pero nga mo niya advice is kwan lang ha. Medyo hindi namin inipmatiyan ang siyagit sa kawata. Gura, purmiro, doon sa wala lang.
1: Doon sa wala lang, abi na lahog mo.
2: So, ang uli, bag siyagit, ang nakalaway ako to, dumigang mama, nga bata, blao.
1: Mama, mama, daso nagwang isa, gin
2: sa likod.
1: Sa, ginstab niya sa likod.
2: Kaya nagginutok sa aspertahan mo.
1: Oo, kalain. Lumpaon ang bata mo. Correct. Tanawan niyo mga K-5, bari na 167, tatlo na lang kulang, larga mo ulan na kita.
2: Agalik ka, tatlo kulang. Sintustinta talaga na panghimak.
1: Ari na, sintustinta na.
2: Agalik ka.
1: Automatic name, mga state witness, okay. Marites,
2: ari na ako. Sorry. Mga K-5, this is the classroom.
1: Ari na.
2: Sulod the classroom, do may ato mga classmates sa likod, no?
1: Mga laki, aras likod.
2: Tiyo, mga laki. Ito, ay gisa sa may nihimo, no?
1: Mga girl, aras sa tubang.
2: Okay.
1: So, this looks like a CCTV inside the classroom, no?
2: Correct. May CCTV. Namin kami, ara.
1: CCTV inside the classroom.
2: Mga kakipay, kung replay na mo, ni.
1: CCTV, kaya kami.
2: Matag na lang kami sa inyo sang paandam, nga medyo sensitive ang content.
1: Mayari, di ko si English pa ni. Viewer discretion is advised.
2: No? Rated SPG.
1: Rated SPG. Si Bal Posadas, nag-inom na sang DTX 500.
2: Nag-inom na siya?
1: Inom na.
2: Okay.
1: Inuman na, Bal. Inuman
2: largahan ta na ni K5-Itan. K5-Itan. Largahan tali kay gapamati naging sila.
1: Hindi pa ni makasaka pito ka bilog kay 199 isan lang 200 larga bulan na kita.
2: Na?
1: At ilarga bulan na pwede na.
2: Tan,
1: pirata na tanan, ha, pronset ni tanan.
2: Audio up.
1: Hanot. Audio up.
2: Ato na oh. Oy. Are.
1: Tanan. Oh. Kada may makita ini pamunok ya. Oh. Una din nila, ganagwa ang mga estudyante. Hindi na pang saksak yung mga kipan. Tanawan nyo, ha?
2: Ay, sabi. At ang isang mga kaluluyo.
1: Ay! Binigasak ang tuno, ho? Lalaki. Huwag din sa mga
2: kipan. Tanan sila, grabe, mga kakipan. Imagine mo, anong kausa to man?
1: Why, nagsunod lang siya. Nagsunod lang siya.
2: So, ang mula to, wala na, okay na K-5-Itan, no? So, at least, ginpakita na ito. Grabe, mga K-5. Subo-subo nga klase sa balita.
1: Grabe.
2: And, gisyagit ang mga kabataan mo. Pwede nitan, audio lang bitan, pabati, bitan. Audio, bitan, audio, pagibitan. Pabati. Audio pa lang. Inaga pa muno na nasa. Audio na, ha? Sa audio, ha? Grabe. Gisiyagit, mga kabataan. Kung tali ko ng mga lalaki, ito may presence of mind. Paon mong bangko, blakagipay, Eric. Kumaya muna, advice na sa kabataan, you get your chair, and then you protect in front of yung hindi sa kasunod.
1: Grabe,
2: or,
1: no?
2: Da, lima ka mo, iduso, umublangad na bululigan nyo, duso, pigan.
1: I think it's high time na magpili ka mo sa class sa officers nyo, butangin siya bukana, Sergeant at Arms.
2: Sergeant at Arms?
1: Sergeant at Arms, good.
2: O, ting,
1: kung si, lagko, lawas
2: kung classmate na si Ita, ni butang ta kayo, dako, nilawas siya mo.
1: Hindi siya, kuhanan niya siya. Sa liaison officer.
2: Kaya ting, para pag kumagbalabag sa sapertahan.
1: O, liaison officer.
2: Pero namin ko, kung sa panahon nga mo ni, Sergeant at Arms sa una dumduman ta kay Paverick. Mo ginapili tagi ka Sergeant at Arms sa pinakastig sa school mo.
1: Pinakastig ang mga naglaon bla nang ing iba niya grade 2 pala siya
2: ya grade 2. Hindi lang astig ibuyo laon gidang law ay mo yaw.
1: Kasi bigo si una si ungko dumduman ko.
2: La in gilata na. Liwat bitan ang audio bitan. Grabe, bisan no? Udyo lang kagi Paverick pala ligdog balay bo mo no.
1: Kalain kala.
2: Stand by Wilson. Atay ko!
4: Ay, ano din ang bulot mo sa'yo?
2: Grabing siya.
1: Pamatian mo lang doon ina-imagine mo eh.
2: Correct. Yeah. So, amuning natabo. Masubo-subo kaki five Eric. But that is the reality. No?
1: Grabe.
2: So, this time around, ipaplastar naton ang isa ka insidente kag reklamong nakuha sang K5 News FM. Kami mga giring actually nag-text sila sa aton kag K5 Eric. So advice na sa parents, just come here. Kay refer naton sila sa aton nga news department. So kahapon may nag-chat sa aton, hindi ko na pagambal kung sino nga lang niya, pero parents ni siya, no? Ang natabo diri kag K5 Eric, ang ilang istorya, there are more than 200 students nga mag-graduate ni subong adlaw. Pero ang report ka na nila, no'y pwede ta i-play ang reklamo, hindi pa standby yun si Wilson sa ninya. I-play ta ni reklamo sa isa ka estudyante, kaya upon yan ang ginikanan niya nagkanto di mo. No? So, tari hindi ta ni pag, kung ako sa eskulahan, hindi ko ni pagkabigon pamersonal because sakit niya sa ginikanan. Nag-strive ka, nangabudlay ka, kay gusto mo ang bata mo mamarcha, mag-graduate mo.
1: Kag-pride mo eh.
2: Bugal mo na yan after how many years mo nga sakripisyo. Ang bata mo makasaka kag maka marcha kag magraduar.
1: Do bunga sang imo sakripisyo abi nga nagatugas.
2: Bunga sang sakripisyo. Now, ari. Ipabati naton sa inyong reklamo kasang bata nga nagkadto di. Eh, siguro isa di siya sa mag-graduate. Bakon mo na siya nito sa kagipaberik. Nubinta lang yan pa sa kao mo sa stage.
1: Namo na ho.
2: Reklamong ginikanan it. Nanuabing paabuton mo sa muna klase sitwasyon.
1: Ay, nano man. Hindi mo ho.
2: Stand by Wilson, ha? This time, aring reklamo nga nakalabot sa K5 News FM. Pabati, tatan? Okay. Grabe, nagapang...
5: Estudyante, out of 240 plus nga graduating students, ang maalaw lang na makasaka is only 98 students. So, which is not favorable sa amon nga wala na dala.
2: Correct.
5: So,
2: gusto man.
5: Kadto kami diri sa K5.
2: Kita mo with all the stations sa K5 gina.
1: Salig sila.
5: Bulig kung ano ang amon mahimo para matagaan kami sang kasanagan kay which is nga kun sa eskwelahan kami makadto wala sang may mahatag.
2: Gina walk outan sila K5 Eric.
5: Explanations why nga ang amon kabataan hindi madala sa graduations. Actually, ang sa akon nga part, pinakasakit sa akon nga part kay since ang grade 11 siya, naghambal siya sa akon nga hindi siya mag-eskwela. But I am the one to ngagin ko ano gid siya ya, ngagin incest ko gid siya nga sa I know nga.
1: Okay.
5: Na, makahatagin sa Mayo nga ano sa mga kabataan. Pero na-notice ko since second semester of this year, wala na sila ga-klase, ang mga bata ga-kadto sa eskwelahan, wala klase, wala sila maestro. So dapat, amuna ang gintagaan atensyon sang administration. Amuna nga, daw ka-disappointed, di kuya katama, kay ginbasol ko sang bata, nga ginambalan ko sang bata, as of last day, mama na nga, balag ko sa'yo mga hindi ko mag-eskwela, pero imugid gusto, kay gusto ko sa public school, pero gusto mugid sa private school. So amuna, ang sakit-sakit para sa akon nga, nag-come up kami sa sininga problema. So amo na ang ginapangayuan kung isang dako nga bulig. And then we asked also the DepEd kung ano makabati da ang taga DepEd. Assess me please kung ano ang inyo mabulig para sa amon estudyante. Kay kadako sininga problema para sa mga students. Mga disappointed ni ang estudyante.
2: Stand by Wilson.
5: Dako, since elementary wala ni sila ka-graduate. Wala ni sila kasaka sa stage. It is the first time.
2: Okay. So, sa elementary, why magi-graduation mo? Moving up, panawag na ng kagipay, Eric. You move up from grade 6 to grade 7. Moving up na. Pero may araw ginayang seremonya, no? So, ang graduation niya, after senior high school, nakuha mo na ang kagipay, Eric.
1: Yes.
2: That is graduation. Pero kung fourth year ka, high school ka, mag-grade 11 ka, panawag sila, hindi graduation.
1: Uh-huh.
2: Moving up.
1: Moving up lang.
2: Ano ang sabat diri sa administrasyon? Ano ni gid istoryahan ta kag ipabulson?
1: Ano nga school ni man?
2: Tatay mo.
1: Ay ina.
2: Ipuslam la tatay mo. Isog na sa nanay mo. Lakwa mo na, lakwa mo na.
1: Lakwa mo na gids
2: tatay mo. Isugid ta kakaroon sa nanay mo. Igiabla. No? Isugid ko bi. Ay, isugid. Kaya Kipay Wilson, ano ni sila? College, Sukun High School. Kipay Wilson?
3: Pangalan, natanalanggit kay Sir Ojan.
2: Ano na siya? Ano ni mag-graduate ni? Ano ni mag-graduate ni mga nana? Mga nana? Mga high school o kung college?
1: mga tatay mo.
2: Talagukan. Ano ni sila?
3: Ang mag-graduate siya na kay Sir Eljan, mga senior high students.
2: Ah, senior high, manong college.
1: Senior high. Okay.
3: Mga proceeding to college na.
2: Sige, ah. Go ahead, kay Pabilson. Yung muli chief pumatay kami, ah. Okay. Ano kung sabat nila?
3: Ining iskulahan, ginpadulungan naton, ini ang AMA Computer College, Bacolod.
2: Ah, titatay mo, gin.
1: Isa na na.
3: Tatay ko, tatay nating lahat. So nagpadulong kita dito kagapon, agotlaon, ang ilasining nga bahin.
1: Okay.
3: Kagatimingan man kay Feveljan, kay Feveric, at totoo ang mga parents man. Bao, ari yung sadya kay Feveljan, kay Feveric, tinipon sa AMA, ini mga nanay, sa isa ka classroom, agot hindi kita tumangon sa ato dito pagkato nato. Dito kasi pasalig kita nga may personnel lang, kung may staff lang, dira sa AMA nga mapadulong sa aton, agot makahatag sa ilang bahin.
2: Okay.
3: So nagulat kita sa 30 minutes to 1 hour dito, but unfortunately, wala sa may nagatubang sa aton, wala sa nanay nga napatwa kag ginintiyahan nila nga matago dito sa tulod kag makameeting sila kay Feveljan and kay Feveric. Kag hoping man ako that time dito kay Feveric and kay Feveljan nga may maayo nga resulta ang ila sa hindi nga pagsinapol kasi may tatlo kuno ka opisyalis alin sa AFP Manila mismo ang nagpadulok. So, agod makigsapol sa ila, ba wala man sa mayo nga resulta kay Feveljan, kay Feveric, amo man sa Quiapon.
1: Janay, Wilson, let's do it.
3: Ang lala, yes, kay Feveljan.
2: Kaya dapat alin sabton nila, sabton nga hindi magpasakaon.
1: Hindi magpasakaon, sa 200 nga ano binta lang.
2: Di nga, ang hindi sila magpasakaon. Amo lang una nga sabton nila.
1: Sabton lang, nga.
3: Kay Feveljan, kay Feveric, amo na ganing hambal sa mga ginikanan, may mga documents na kakulangan, ang iba nang ginapamato kuno sang ining eskulahan nga may mga bill o may mga balayran
2: to black. Why niya kaso yung balayda niya? Kay nga, pwede mo lang pag-graduate ng kabataan, hindi mo lang pag-release cards niya kag ang iba niyang documents para hindi siya kapa-enroll kundi iya ma-settle iya balayran.
3: Apo sa ganing kay Feveljan, hindi man magpati ang mga ginikanan nga amo lang ang problema. But ila ka mga estudyante nga ining involved hindi makasaka sa stage kagapon na istorya man natun ini sila pero tiwai sila nagtubang sa kamera hambal nila kay Feveljan may problema pag idya sa system gid mismo software sa computer updated
2: dali lang brab abi ko ang computer school na tapos ka problema kay mo sa software ano kay do nga blason
1: na bagot kasi mo do abi ko computer school ni
2: katarawa do man na palta mo sa kipan
1: abi ko computer school
2: do na mo
1: sa pamatya ko ba
2: pag jeli computer school lang system sa computer mo pa problema
1: na ka ba
2: na nung na yasuman tarunga bala
1: or bala mil sa lobla patabo sila
2: loga loga kan loga ni kami kan
1: so ano ini
2: mamati ta kay pamilya
1: mati ta mati
2: ta good
1: mati la kami wel sa dik mi mugtas ah
3: kay Feveljan kay Feveric ang problema pag idik kay kagapo morning sir nagkagapo yung tagaan I mean kagabi yung tagaan na Santoga ang mga parents kay Feveljan and kay Feveric ang Santoga kagabi ang hindi mas sila kasaka subong sa graduation ceremony ng patigayunod sa SMX
2: now
3: insulto naman para sa ginikanan nga taga-tagaan yung kami ditugang hindi man kami kasaka sa babaw sa stage
1: nga ang hindi kasaka oh.
3: Kay tungod sina gani kay Feveljan kay Feveric ang isyu na nga the bills ang software nila wala gigana wala ma-update sa mga documents.
2: Hindi na mag-amon sina mag-uba ng credibility sa eskwelahan and they will be losing a lot of students if they do that.
3: Yes, amo na gani kay Feveljan kay Feveric.
2: Siling ni actually may kilala man tayo na nag-eskwela pero sa mga siling ni Ma'am Jeannie di so sige daw wala naman nag-asubong exist ara pa why kaya ka balo
3: ara pa buhay pa may building may video pakita daw sa building kani nga nag-exist sila sa Gapon kay Feveric
2: dali kasi sikat di ba sa una kaki 5
1: di ba the best school siguro
2: di ba
1: magamba kasi
2: amo nang competition na sa eskwelaan sa Migo Tabla
1: sa Burgos,
2: Burgos? Sa muna sa sila
1: amo gina nag-sikat siguro
2: ante sila, no?
1: Oo, sikat gini si Una.
2: What happened, man?
1: Oo. Magamba kaya si Una nga, ah, mag-graduate kaya, kasalasalan tao mo. Oh. Subong yan, ano ka? Ngayon din ako sama sa inana ko. Computer glitch. Diyan computer glitch. Okay na niya.
2: Sabi ko rin, computer school ka. Tapos sa computer. Okay, so man natabo na karoon. Diyan man tabo na yun, gigaroon niya ang graduation. Di ba na what happened to the students, man?
3: Ari kay Fasal dyan, kay Federico, karoon ang mga ginikana, nagaplano nga magtipon-tipon sila. Sumapadulong sila una sa DepEd, sining alas 10 sa updan man nato, na to kay Federico, kay Fasal dyan. Kagkaroon, mag-graduation man ini karoon sa SMX, digto man makadto ang mga nanay, digto ka maprotesta. So, gamo, gini ang matabo.
1: Uy, ano oras na?
3: Ah?
1: Ano oras?
2: Ang laig sila, basig, ang laig lang ang muni ho. Basig ka graduation, sumabaw, protesta sa nalong, di ano gwa sila man.
3: Amo kina matakto kay Fadal dyan, kay Fadal.
2: Huluya, ino first time, you know?
1: Tapos nga to, gaman sila, ka protesta sila.
3: Sa natutani kagapon nga masettle ang ining isyo kay Fadal dyan, kay Fadal.
2: Ginapadagaan lang nila. Basi may, now, pamangkuton mong ched, basi bala, or ang DepEd, kay basi bala, limited lang ang number of students ka dapat i-enroll sa ila school. Tapos nagsubra sila kay K-5, Eric.
1: But it's not the fault of the parents. It's the fault of the school.
2: Tiganya mo na kadi palusot para hindi sila may madakpan. Gamay lang ila patinon based on the approved lang sa DepEd. Maya mo nang DepEd daw. Nga dapat may limited
1: hindi
2: number.
1: Hindi manggura.
2: Hindi. Clarify ka na. Tawagan na Sir Dennis, Migo ta. Paano naman? DepEd na sila. Under na sa iya sa high school.
1: Hindi na.
2: Kali kay private school niya.
1: Dos minutos lang ta.
2: Ha?
1: Dos minutos lang.
2: Son.
1: Karoon kita, hindi ka graduate ka doon.
2: Mamarcha, baka binigipan. Hindi kaya, son.
1: Karoon pa marcha. Kaya,
2: ang problema na po niya, computer, why a computer glitch? Internet glitch.
1: Hindi ta ka marcha ka doon. Karoon, dos minutos lang.
2: Son, salamat ki John. Hindi na magdugay, son ha. Kigan ta di karoon, no?
3: Antin. Last na lang yung importante ni kayo. And din kay Sir Rajan, kay Sir Eric, nga nagabulig sa mga ginikanan nga masettle ini, gin-terminate na sa... So, mula na i-check na lang, anay.
2: Pati
3: na,
2: ang din nga nagabulig lang, i-terminate nila. Hindi naman injecto.
3: Yes. So, i-check na naman ina. Hopefully, may taga-MA nga makaatubang sa ato. Nagod maklaro.
2: Hindi ko rin di sila tiyadlo-adlawo. Ito na siya ni Grit.
3: Sige. So, mula na danay nga ito. Sining updates, no? Nga natipon.
1: Pasa ka ron kay Lumpatan ta.
2: Ayudto pa.
1: Ayudto pa ni. Kaya malukot na karoon ah.
3: Yes ah. So po sa K5 Vincent Moralde na naman si K5 Wilson Pitian ah. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kakalingawan sa Negros, K5 News.
2: Salamat K5 Wilson Villena, isa ni Knako, gig nga pala magkutano, naman tabo sa mga kabataan.
1: Hello, Isa.
2: Sa mga tablado. Salamat, kids, sino mag-upod ka rin sa unto, bantayan sa 11 Mbps. More update regarding this matter. Sa naman sa mga technical partners, upo na nga ito, mga station managers, sa Gene Chatita, upod man kay Colin Cubia and Rods Palma, with our President and CEO, Dr. Rami Louie. Ako naman si K5, Elgin Castan.
1: Ako naman si K5, Eric Tinerefe.
2: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
6: K5 News FM. News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: good day, mag-aid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion ng pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Impormasyon sa ikaayong laman.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Welcome, kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas, na? Ora subong 9:04 kag istorya naman naton dire upod si Sir Kevin Bigay ang mga bagay-bagay, na? Dapat kita maging healthy, dapat kita malayo kita sa mga masakit. Hindi kamo magkalipat, ha? Mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Sport Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Kevin ang
2: ganyan. Sunon wanda subong engineer.
1: Okay.
2: So mayong aga man na engineer, mayong aga sa ton yung mga suki, isil north, isil south, isil OFWs, mga solid listeners naton dire sa ton programa, ang K5 solid supporters naton nga nagatutok kag nagapamati gid sa aton nga programa ang impormasyon sa ikayong lawas. Pero bago ang tanan, no, naka DTX 500 na bala kamo para may protection kamo batok sa free radicals nga pwede magtugas ang ginatawag natong nga mga inflammation, cancer formation or tumor pada, anuman nga mga bukol-bukol sa lawas, tugas ang free radicals, dapat may protection kamo da, dapat naka DTX 500. Kasi syempre, no, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong resistensya para sa anuman nga sahi sang balatian may protection. Kag ang D3 Bio, no, app kung gusto mo dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilanat kag sipon, mag D3 Bio ka. Kag syempre ang Clinica Sport Biotics engineer dapat di ganila pagkalimtan, no. Kaya mo ning mas gin pabakod, mas gin paepektibo nga sahi sang probiotic food supplement.
1: Okay. Salamat mayong aga sa tanan-tanan. Ang hindi bala naton malikawan, Sir Kevin, ining pag-edad naton. So, kadamo si mga worries kung kaisa, kung nag-edad kita, sa skin lang naton, mabalana.
2: Yes, engineer.
1: Ang aton nga kung isang pandinig ta, nagalain na, di ba, bungol-bungol na, Sir Kevin.
2: Kumbaga, nag-radiate siya, engineer, sa imong lawas.
1: Correct.
2: Sa external surface ang imong lawas. Pero engineer, mangkoton ta ka bala. Kung maghambal ko aging or pag-edad, ano ang una mo mapaminsaran?
1: Di daw kakwa na eh, do, ang performance mo daw lain na. Hindi na maayo, parehas ang kabataan mo, Sir Kevin.
2: Parehas mga hubi, no?
1: Mga hubi, no?
2: Kung makumpara mo gid ang imo nga mga, mga mahimo nga bagay compared sa mga mas hubin pa.
1: Correct. Kaya dala, babalaan nga gapanalakit ng imong mga loko-lokuan, mga joints mo bala, Sir Kevin. Hinay ng movement mo. Kaya kung

0: biological aging. No? Okay, let's say 60 years old kaya, pero ang imulawas, ara pa lang yan sa 45 years old.
1: Ati kay Mayu eh, healthy.
0: So, muna yan nga ito, historian, engineer.
1: Ang lain lang, ang lain lang sa kay Ben, 60 ka na, pero ang tani mo, ot mo yung blaster kay Ben, ara na sa 5 years old.
0: Amo lang yun ang balila, engineer, no? Kasi ako may dementia, daw gabalik bala sa pagkabata. Pero dito tayo daw, na-injure sa, biological aging. Magambal ta biological aging, amo niyang edad sang imulawas, sang imuselula sa imulawas. Now, ano nga mga factors ang pwede magpadasig or mas magpadasig sang biological aging? But silingon, mas dasig magtigulang ang imong alawas. So, amo ning ginatawag naton, engineer, nga ang aging bi, engineer, hindi lang sa isa ka simple nga pag-edad, no? Damo na siya factors. Upo dang imo lifestyle, ang imo environment, nutrition, no, sa imo pagkaon, ang stress levels mo pa, kag syempre ang cellular health. So amo gini pinakaimportante, engineer, ang cellular health, kay nga amo ning pundasyon sang aton nga lawas. So kada segundo bilyon nga selula sa aton lawas
1: ang naka-damage,
0: hindi, ang nagatinguwa nga magapabilin nga buhi kita aton. So ang mga selula tani amo niyang naga-function para ma-maintain nila aton lawas kag to stay alive, engineer, para makasurvive kita every day.
1: Correct.
0: So ang ila na nga proseso, nagaproduce sila energy, nagarepair sila tissue, kag syempre ginaproteksyonan kita batok sa anuman nga sa mga kagaw or mikrobyo dira nga pwede magsulod sa aton lawas nga magtugas ang impeksyon. Galing kay ini nga mga proseso, gali, engineer, naga-create sang basura sa aton lawas or nagaserbi nga tok-tok sa sulod sang aton lawas. Ano ini sila? Amo ning ginatawag nga free radicals. Ang free radicals, unstable molecule ni sila nga ginaguba ang aton nga lawas. So di ni sila makuha, engineer, makuha ni sila sa air pollution, sa pagpanigarilyo,
1: sa mga bisyo.
0: Sobra nga pag-inom sang makaulubong ilimnon, pigaw nga diet.
1: Correct.
0: Wala ka mayuga kaon prutas kag utan, hindi balanse mo diet. Kulang sang tulog, kagperme ka stress, engineer.
1: So, ang munang ginambal nila nga cellular damage tungkol sa mga bisyo ni mo.
0: Ang ginakalimtan, tano, ang mainit nga silak sang adlaw.
1: Correct.
0: Isama na siya sa naga-generate sang free radical sa aton nga lawas, engineer. So, anong matabo kung magdamo ang free radical sa aton lawas? Amo na nang ginatawag na ito nga oxidative stress. Ginabalik-balik tayo na diri sa aton programa. Ang oxidative stress, kung sa diin, tam-an na kadamo ang free radicals, sa sulod sang imulawas, mas damo pa compared sa imo antioxidant. So, kung butsilingon si na engineer, kung mas damo imong free radicals, wala na sang chance nga makarepair pa ang imong lawas. Kaya mas damo ang mga bagay nga nagaguba kaysa sa nagarepair.
1: So, ang mga tissues ni mo, mga cellula ni mo, kakadamage na, kakaguba.
0: So, in short, mabudlayan sa pag-recover ang imulawas halin sa damage nga gintuga sang free radicals. So, ini siya nga proseso, no, ginatawag niya sa oxidative stress. So, anong matabo sa anong ginaubra sa oxidative stress? Hindi lang kay cellula nato nang iya ginaguba.
1: Okay.
0: Ginaguba niya ang proteins. Proteins naton, ang DNA, ang aton nga mga blood vessels, magambal ta blood vessels, mga kaugatan kung di naga-circulate ang dugo. Because the main reason is, no, ang ining proteins and DNA makita ni sa sulod sang cellula.
1: Correct.
0: Kag ining aton nga blood vessels are all also made up of cells. So kada kanto sang aton nga lawas di may cellula gina da, engineer.
1: So hindi na hindi na normal ang ilang pagkabuhi sa imulawas.
0: Amo na sa engineer, gaka damage siya. So imagine wala na sa may ga repair, wala antioxidant, kitam-an kadamo ang basura sa sulod sang lawas mo. Damo free radicals. So pigaw na ang recovery sang imo nga lawas. So ano bala ang mga sinyales nga ang imulawas ara sa increase oxidative stress? No, mas taas yung oxidative stress. Amo ni, kumpirmi ka ginakapoy.
1: Okay.
0: Tapos nang iningadlaw bi, engineer, grabe mo trabaho. No, nagakwat ka da bi.
1: Okay.
0: Tapos nagpahuway ka man pero feeling mo wala ka naka-recover, isa na siya. Ikadu

0: Kuwa, dasig ka, magbalatian. Dasig ka, magsipon, trangkaso, nagpigaw immune
1: system. Ang resistensya mo, nagahina, Sir Kevin.
0: Mm. Isa pa gid, engineer. Hubin ka pa, no? Imo edad, hubin pa, pero gaguluwa na ang mga wrinkles. Sa
1: okay.
0: Imo nga mga kilid sa mga
1: ang skinny mo do, gasag yes. Na, gasag.
0: Naga-dry, naga-luya, ang imo nga skin. Kimiara man tayo iban mga old age na gani, engineer. Tamaan pa ka-firm sang ilang panit, no? Because ang healthy lifestyle na Manila yan.
1: Exercise siya, guro. Ang nakabulig
0: so,
1: sila.
0: So, ika-lima, engineer, nga reason, kung ang factor kung ikaw may mataas ng oxidative stress, mental fatigue, magambalta, mental fatigue. Gamay lang nga problema, hindi ka nakapaminsar. Doka okay. Ka mental block ka na. Kagi ka-anom, chronic inflammation.
1: Sa sulod sa lawas
0: sa sulod sa imulawas, amo ni siya ang mas deadly pagid ang chronic inflammation. Kaya hindi ni siya naton makita, kag hindi ni naton mabatsyagan sa early stage. Mabatsyagan ta lang ni kung ulihin na ang tanan.
1: Kaya isa pa bla, Sir Kevin, ang aton mga tulaan, galuya, kwando, weaker bla, tapos gaputi ang aton mga buhok, Sir Kevin, kung daw may ulo edad ka na.
0: Yes, engineer. Sometimes ang pagtubo sa mga puti nga buhok could be genetics also, engineer.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pagtubo sa mga puti nga buhok or uban, hindi na siya malikawan.
1: Okay.
0: Pero mas slow down na siya, mapahinay ang pagwa. So you need to have a healthy lifestyle. So, amon engineer, storyanta na.
1: Correct, correct.
0: Kung paano naton maproteksyonan na naton ko galingon, batok sa free radicals nga nagatugas ang oxidative stress. Kag paano naton ma-maintain ang healthy biological aging? Nga maski 60 years old na ta, ang aton lawas, hubin Japon ang feeling. No, amon ini. Kinangla naton, antioxidant. Isa sa pinaka-importante nga depensa sang aton lawas, amuning antioxidant, engineer.
1: Correct.
0: Kag makuha ini naton sa mga natural sources pinaagi sa pagkaon sang utan nga mga color green.
1: Okay.
0: Masirik ang color,
1: green leafy vegetables,
0: violet. Amo na mga rich in antioxidant.
1: Tapos prutas pagid.
0: Yes, sa prutas nato, no, sa mga tigpalamati naton dabla nga mahilig magkaon mansanas.
1: Hindi
0: nyo pagpaniti ang mansanas. Amo man ang ubas.
1: Silingila ko, may mga wax na kuno. Sa toxic pa.
0: Inyo lang hugasan ang inyong wax, no? Tubig na may asin or baking soda. Pwede na siya, no? Tapos inyo banlawan mayo para hindi man maalat inyo nga prutas. Kasi syempre, engineer, amo na nga hindi pagpanitan ang prutas. Kaya ang antioxidant, ara sa panit sa prutas.
1: Tood ka, okay. Bisan, kung panitan mo bala, ang oxidation process gadasig. Muna nga daw dali madunot ya kuno
0: ba. Sa kamatis, engineer, may antioxidant pero kabalo ka, engineer, ano nga tanom ang may pinakamataas nga antioxidant level?
1: Ti ang tubo?
0: Tubo.
1: Tubo.
0: Tubo ang pinakabugana nga tanom nga ari sa probinsya sang Negros.
1: Oo, no? Damo tadi.
0: Sa Negros Island region gid jagani, I mean, no? Tubo. Kung makita nyo ang panit sang tubo, di ba? Color violet.
1: Sirik-sirik.
0: Sirik-sirik yan ang color niya. No? The more nga sirik ang color sang isa ka tanom, mas mataas iya antioxidant content. Ina suno sa mga pagtuon kag mga experiment nga ginhimo sa laboratory.
1: Mm-hmm.
0: Kag dito gali nila na found out, engineer, nga ining panit sang tubo, kung imo siya pugaon, kag kakson ang matamis nga parte sang panit sang tubo, mapuslan mo gid siya gali as effective nga antioxidant defense para sa imulawas against free radicals.
1: Tiyang aton blad yung tubo, hindi ginagaling na siya. Tiyang mostly ginakuha daya ang tamis lang parte. Pero ang nami gali, kaya mga mapait nga parte sang tubo.
0: Amo nang nabili.
1: Amo nang nami, Sir Kevin, para sa aton nga health.
0: Kag syempre, engineer, samtang kita nagakaon sang prutas, kag utan, kabalo na kita sa mga sources ang kung din kita makakuha antioxidant, syempre may ara man kita non-food nga mga antioxidant. Gin-discuss na niligat,
1: okay,
0: engineer.
1: Okay, lifestyle na yan.
0: Lifestyle naman eh, regular exercise.
1: Mayong nga tulog.
0: Tulog temprano, get enough sleep. Syempre, stress management, no? Storya kasi mo mga abyan. Makipag-socialize ka because it's part of stress management. Siyempre, paglikaw sa mga bisyo, engineer, kagpag-maintain sang balanced diet, kaangay sang pagkaon sang prutas kag utan.
1: Correct, no? Correct.
0: Amo gina siya ang mga non-food antioxidant.
1: Pero may namin man, Sir Kevin, ibutang mo lang sa bulsa mo, DTX 500.
0: Pero, pero nga, importante, engineer, ang antioxidant, subong nga chimpo.
1: Correct.
0: Kay bangod ang modern naton nga lifestyle, ang isa sa rason nga nagnubo ang aton antioxidant defense system. Mas nagdamo ang production sang free radicals bangod sang modern lifestyle. Bangod instant tanan, instant noodles, instant food, fast food. Tanan gusto naton instant. Kay bangod sa tam-an ka busy sang aton nga pangabuhi, engineer. Hindi na kita makaprepare sang mayong pagkaon, wala na kita time mag-exercise. So, hindi naton pag i-take for granted ang aton lawas. Dapat subong pa lang aton na alagaan samtang wala pa kita may ginabatsyag, no? Mas nami gid mag-invest sa inyo nga health, no? Subong pa lang nga tinion kaysa sa magbayad kamo sa inyo nga balatian sa ulihi.
1: Gani man.
0: Di bala, engineer?
1: Hindi so, wise bala, Sir Kevin. Dapat na, investment. Mm. Early na. Basta mag-investment ka, early na yun. Kaya yes, kung sa punta na na yan.
0: Siyempre, ang makabuligid sa ila, engineer, ang DTX 500.
1: Correct.
0: No? Ang DTX 500, himo sa panit sang tubo. No? Dira nagalin iya antioxidant. Ang iyang antioxidant, perte kataas, 1.3 million sa ORAC scale. But silingon na muna kataas ang iya kapasidad. Magprotekta against free radicals. Siyempre, partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang vitamin C nga makapabakod sang inyong resistensya para hindi dali-dali masulod sang balatian ang aton nga lawas. So, ina ang aton nga power duo, engineer. So, importante gid ang antioxidant sa aton nga modern lifestyle subong. Kay para may ara kita protection against free radicals nga nagatuga sang oxidative stress para ma-maintainan naton ang aton nga younger biological age.
1: Okay, so amo nang kinanglan ta, ha? Mag-take kita permisang DTX 500 supplemento ini nga maka-retain sang aton nga mga pwersa, maka-retain sang maining antioxidant mo kay ginaaway niya mga free radicals sa imong lawas. No? Hindi kita mapadugay-dugay, Sir Kevin. Tagto kita sa talk ni Doc, ano mga benefits nga matag sining aton D3 Bio?
0: Yes, D3 Bio. Ang D3 Bio, ginatawag ini na mo ni Sir Boy, isa ka pharmacia sa sulod sang isa ka kapsula nga pharmacia. Kung magkato ka sa pharmacy, ano man pangitaon mga bulong, ara sa pharmacy. No, kung of ano course nga benefits ginapangita mo or protection sa isa ka bagay or sa isa ka food supplement, ara na sa D3 Bio, engineer.
1: Sa ang inamba ni Sir Boy nga overall health.
0: Overall health. So, ang atong topic subong is parte naman, engineer, sa mga ano bala, maski kumplito ang tulog, pero pag bugtaw nila, ginakapoy sila. So, sa aton yung mga suki nga tigpalamati, nakabatsyag bala ka mo sini nga inyo tulog kumplito man, pero pag bugtaw nyo, ginakapoy ka mo, ginatamad ka mo, dawala ka mo energy. Kung nabatsyagan nyo ni, no, wala ka mo nag-aisahan nun, no, in kagadamo sini nga mga tao ang nakabatsyag. So, muna nga aton pag-istoryahan kung paano naton i-improve aton energy level kag paano makabulig si D3 Bio. So ang pagtulog, engineer, importante gid ina siya. Kay dira mostly nagakatabo ang recovery sang aton nga lawas after nga gin bira-bira ta ini bala trabaho sa bilog nga adlaw, engineer. Yo,
1: hindi lang
0: sa pagpanimakas.
1: Kun imo lang taon 16 hours ang pinakakuan sa imo trabaho, sa imo trabaho mo ang lawas mo ya kinanglan pa huway man.
0: So sakto na imo punto, engineer. Imagine 16 hours ang imo nga kabuhi adlaw-adlaw bugtaw ang imo lawas
1: sang
0: nagatrabaho. Samtang ang imo lawas nagapangayo lang sang 8 ka oras nga pahuway. So amo gina ka importante ang pagtulog. So 8 lang na kauras dapat iyatag tagini sa aton nga lawas, engineer. Kay amo lang man nagani nga oras eh, gamay nga oras lang man iya ginapangayo para maka-repair siya, para maka-recover sa aton nga pag-abusar, pagpanimakas, pagtrabaho sa bilog nga adlaw.
1: Kung lang taong blaser kay Ben, kundi 8 ka oras, again sa 16, kung imo lang taon, kung mag-edad ka sa sinta, 20 ka-anyos kidya ang imutulog, Sir Kevin.
0: Hmm, sakto kidya, engineer, no? So, ano nga mga rason nga aga kakap nga amunin mo na batsagan maski na kumpleto mo imutulog, engineer? Una, poor sleep quality.
1: Okay.
0: Kay base na kumpleto mo tuod ang imo nga ano, ang imo nga ano ni, ang imo nga tulog pero wala ka man nagtulog sa oras.
1: Okay?
0: Late ka na nagtulog, so late ka man bugtaw, pag bugtaw mo kapoy ka.
1: Ala, inda kun mabasulan pa si Mrs. kay permiso ga panguhit.
0: Amo pa gina engineer. Isa pa gina engineer kung sa tunga-tunga sang imo tulog gakabugtawan ka.
1: Correct.
0: No, bugtawan ka kay gaka disturb imo nga tulog.
1: Ang lain daw pangihi blaser kibin may ara tag lima ka bisis gabalik sa banyo. Hmm.
0: Isa pa gina engineer karason. Lack of physical activity. So kung bilog ka lang dangadlaw, nagapungko sa opisina, wala ka nag-exercise.
1: Uh-huh.
0: No, pag-abot mo sa balay, nagigda ka diretso. Wala ka physical activities. Ika-apat, engineer, nutritional deficiencies. Kulang sa vitamins and minerals, kulang ang imo nga ano, nga puro empty calories, puro ka junk foods ginakaon.
1: Wala nutritious.
0: So may nutrient deficiency.
1: Hindi nutritious yung mga junk foods na mo.
0: Kag unstable blood sugar level. So amo gining ginahatag sa aton sang mga junk foods. Unstable
1: okay.
0: Blood sugar level. Ga spike imo sugar pero feeling mo kapoy-kapoy ka Japon, wala ka energy. So, paminsara ang inyong lawas nga daw sa lakyan ini. So, para ang sa lakyan magdiner or magpagapadayon nga nagadalagan, kinanglan niya engineer sang insakto nga gatong para sa sunod nga adlaw.
1: Okay, okay.
0: Kumbaga, di ba, kung mag-park ta engineer, di ba, ginkwantaton sa lakyan, gingamit na subong.
1: Uh-huh.
0: Pag-park ta may gasolina pa na Japon.
1: Correct, correct.
0: So para magamit ta sunod ang aton nga salakyan, dapat amo man Japon nga gasolina aton gamiton nga ara sa sulod sang tangke sang aton
1: okay,
0: lawas.
1: Okay, okay, okay.
0: So amo ni ang reason nga ang mga tawo nagarely too much sa carbohydrates, engineer. Kaangay sang kanon, tinapay, mga pastry, mga cake, no amo na sila, engineer.
1: Mga noodles.
0: A source of instant noodles, a source of their energy. It's true nga ini nga mga pagkaon makatag sa inyo sang energy. Pero gulpi lang sini manaog inyo nga sugar.
1: Mataas yung
0: blood sugar.
1: Mataas gid yay.
0: Masaka siya, mas spike siya una, oh. Engineer. And then gulpi manaog.
1: Ay, amo
0: na. Kumbaga unstable ang iya ginahatag.
1: Okay, okay.
0: Pagkakaon mo hyper ka pa. Pagkagaydugay ginatuyo ka na.
1: Aha.
0: So amo na siya ang ginahimo sa mga amo na nga carbohydrates sa aton, engineer. So amo nang mga tawo kung pala kaon, grabe bala magkaon, kanon, tinapay, mm-hmm, noodles, mga bihon, ang ila siniga ka experience, morning fatigue. Aga pa, ginakapoy na. Sa hapon, ginakapoy man.
1: Mm-hmm.
0: Ginatuyo, wala energy. Wala, lack of focus, wala mayos ang focus. Kasi syempre, ginatuyo pagkatapos ang kaon.
1: Okay.
0: Muna siya, engineer. So, paano makabulig ang D3 bio sa aton nga mga tigpalamati, engineer, nga naga-experyensya sang amuni nga kondisyon. Ang D3 bio may aras ang medium chain triglycerides, engineer. Ining medium chain triglycerides, mga ano ni sila, healthy fats nga kumbaga, makahatag energy sa aton lawas. Not just energy, but clean and stable energy. It will fuel your body all throughout the day. So ang MCTs makita ini siya sa extra virgin coconut oil nga component sang D3 bio. So ang unique diri sa engineer sa aton nga D3 bio is gina-convert ini siya into energy nga mas magamit sang aton lawas kag mas steady kumpara sa iban nga fats.
1: Okay.
0: Kumpara sa carbohydrates. So ang MCTs naton indi kinanglan lawig nga digestion. Imagine ang aton
1: lang stages
0: siya, pila pa da ka oras galingon sang aton nga lang.
1: Uh-huh.
0: While ang MCTs pila lang na da ka minuto may energy na ta.
1: So Sir Kevin, do hindi ka ginagutom kung maka-take kaya D3 bio?
0: Mm, eksakto gina engineer. So ang MCTs nga ara sa D3 bio, engineer, no? Makatag sa aton sang daily energy, makatag sa aton sang mental focus,
1: okay,
0: kag active nga lifestyle. to have an active lifestyle, kinanglan mo stable energy. Para may mental focus ka, kinanglan mo also stable energy nga ang imo nga brain hindi na kinanglan mag-demand.
1: Correct.
0: Kag syempre ang daily energy get for natural process like your own metabolism, engineer. So para kag syempre engineer, ang MCTs hindi niya magic ha. Nga pag inom mo sang isa lang ka kapsula, instant na.
1: Uh-huh.
0: Kundi it is consistent in religious nga approach, engineer, no? Dapat adlaw-adlaw ka nagatumar sang D3 bio at least 3 times a day, engineer.
1: Mhm. Kinanglan gid.
0: Kag syempre may ara ini ka upod, stay hydrated. Inom ka dapat sang damo nga tubig. Engage ka sa physical activities, mag-exercise. Likawan ang pagkaon sa mga tam-an katamis, kagkaon ka sa mga balanced meals, manage imo stress levels, kag i-maintain mo ang imo consistent nga sleep schedule.
1: Mm-hmm. So,
0: tulog timprano para kag hindi magpulaw para nami ang imo nga quality of sleep. So, amo ni engineer, kung ikaw isa ka tawo nga ginakapoy perme mas kinakumpleto imo tulog, kinanglan mo ang D3 bio para may ara ka stable source of fuel. So ang D3 bio hindi lang para sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, kundi para gid sa overall conditioning sang inyong lawas.
1: Salamat Sir Kevin, no, kinanglan ta supplyan tang aton lawas inside. Pero kinanglan ta man Sir Kevin, proteksyonan ta ang outside nga parte. Ini atong skin bala, ining expose sa guwa perme, kinanglan ta maligo adlaw-adlaw kag proteksyonan ta pinaagi sa pagpanghabon sang DTX Beauty Soap, Sir Kevin.
0: Yes, ang DTX Beauty Soap himo sa Madrid de Cacao Leaf Extract, may antifungal property.
1: Mm-hmm.
0: Guava leaf extract, may antibacterial property, kagalin man sa BCO, no? May ara siya sang guava leaf extract, antibacterial property. Kag ang nami diri may papaya fruit extract, engineer, nga bugana sa papain nga nagahatag sa gentle exfoliation sa aton panit.
1: Naputi eh,
0: para nagaputi aton panit, para makakas ang mga dead skin cells.
1: Correct.
0: Kag syempre, ma-nourish or ma-maintain ang moisture sang aton nga panit kay bugana ini sa antioxidant. So, mag DTX Beauty Soap na, may skincare soap ka na, may antimicrobial soap ka pa.
1: Of course, dapat likawan taman yung aton lawas blang kabaho, Sir Kevin. Mm. So maliban nga nagapaligo, magkita gamit ining aton nga DTX Beauty Soap, kinanglan ta, ilok bala Sir Kevin, inang ilok ang mga mabaho, kung hindi kung gusto ma-expose na, wow, grabe, kinanglan ta, klinika, Dio Fresh, 48 hours protected ka. Kaya may ara nga ano ina Sir Kevin ang aton nga ginahapla sa aton ilok.
0: Para sa body odor, engineer, isa lang ang solusyon, Clinica Dio Fresh. Himo sa tatlo ka natural oils, castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginapatay ang kagaw nga ugat sang imo nga body odor. Kag syempre, engineer, may ara kita bag-o nga line sa aton nga mga deodorant, no? May ara kita subong bag-o, ang Dio Glow.
1: Oh,
0: ang Dio Glow, no? Sa Dio Glow, mapapawaw ka sa bawat pahid sang Dio Glow. Ang Dio Glow naman niya sa mga may problema sa nagaitom nga kilikili. Kag sa mga magaras bala ang ilok.
1: Okay, dos,
0: no? Gusto mo smooth, kag maputi, imo kilikili. Kag syempre, wala man body odor, engineer.
1: Correct.
0: Mag Dio Glow, no? Ang Dio Glow, bantayan nyo. Lapit na lang ina maging available sa aton nga mga clinic branches, no?
1: Uh-huh.
0: Kag para sa dugang information about sa Dio Glow, magbisita sa amon Facebook page. Kag syempre, engineer, hindi ni kumpleto kung hindi ta makapangape. Ang una ta nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, bugana sa antioxidant. Nga samtang nagakape ka, protektado ka sa oxidative stress nga pwede magpatigulang sang imo selula nga pwede magtuga sang cancer formation. So dapat imo kape hindi lang kay basta-basta sabor ang ginahatag simo, kundi may ara protection kag depensa nga dala. Magklinika DTX Coffee Mix na. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Kag isa pa Sir Kevin, inang daw mabisyuhan ka bla.
0: Mm-hmm.
1: Ah, like
0: mga taas na sugar level, engineer.
1: Sugar level mo, kinanglan mo, ining double barrel nga kape, DTX Premium Coffee, Sir Kevin.
0: Yes, DTX Premium Coffee, duwa ang ingredient niya sini, no? Ganoderma mushroom cod, syempre, ang mapait Japon nga panit sang tubo.
1: Uh-huh.
0: No? Bugana, antioxidant, kaya nami din engineer, no? Sa mga may diabetes, nga luyag mga pe.
1: Uh-huh.
0: Nga nagaproblema sa ila, blood sugar level. DTX Premium Coffee ang sabat, kaya nga ngiyang sweetener, stevia. Masaburan nyo Japon ang kanamit, katamis, kagkapait sang isa ka kape nga ilimnon sa DTX Premium Coffee nga wala sang pagtaas ang inyong nga blood sugar level.
1: Okay, kay kung gusto mo proteksyonan mga imo sulok-sulok, Sir Kevin, may ara kita na Pre-Bio Coffee.
0: Mm.
1: Ha?
0: Pre-Bio Coffee, engineer, no? Ang Pre-Bio Coffee, nami gini kung may stress ka mo,
1: uh-huh.
0: Kung palatuon ka mo, kay may probiotics nga naga, pa-uptick sang inyo nga memory,
1: okay.
0: Nagapanami sang inyo nga mood, nag-stabilize ang inyo nga emotions, no? Para ma-manage yung stress, mag-prebio coffee. Pero nami gid engineer ko, kumpletuhon nila, may clinical probiotics sila. Protektado sila sa diarrhea, constipation, or even colorectal cancer. Kag nami pa ang nutrient absorption nila, no? Sa ilang alawas, kag protektado kapag sa pabalik-balik ng urinary tract infection.
1: Of course, kinanglan naman Sir Kevin, extend food supplement for men para sa mga may edad-edad na. Mm. Dapat na, may Sir Kevin, sang blood flow.
0: Blood circulation.
1: Oh,
0: no?
1: Blood flow, no? Pag ang kwangi, panlalaki.
0: Mm, sa dapat, mga gawek out da, sa mga, ano gid, mga maskulado da naton yung mga listeners or mga trabahuso nga mga listeners naton nga kisa wala na time kay partner, kinanglan nyo extra energy kag extra nga performance mag-extend food supplement. Ang extend food supplement himo sa klaba, klabuwaska kag makarot, no, mga Peruvian herbs,
1: okay.
0: Nga bugana sa phytonutrients kag amino acids para nami ang blood circulation kag may extra pack sang energy nga hatag sa inyo.
1: Speaking sa blood circulation, Sir Kevin, ti may ara makita dira nga liniment.
0: Mm-hmm.
1: Maayo, Sir Kevin, bisan sa amoy lang, gwapong-gwapo na.
0: Mm-hmm.
1: Ma-enhance ang imo nga mga muscles, kagang imo memory, the moment makasimhot kasi ni.
0: Yes, engineer.
1: Klinika.
0: DTX liniment oil. Sa DTX liniment oil, makakasgid ang pagpalanakit sang imo nga kalawasan, makarelax ka pa, no? Pati imo nga pinsar makarelax,
1: kabangod
0: may aroma therapy. Sakto lang ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit sang imo nga lawas.
1: Wala ta tiempo, Sir Kevin, abi Miyerkules nga edisyon.
0: Yes, sa mga suki naton, tanan nga produkto sang Klinika del Tanativo available sa mga pili nga farmasya lapit sa inyo nga lugar kag sa aton nga branch sang Klinika de Alternativo. Para sa mga address ang amon nga clinic, magbisita sa Facebook page namon ang Klinika de Alternativo. Kag syempre dapat healthy lifestyle, disiplina sa pagkaon, kag likaw sa mga bisyo, kag syempre adlaw-adlaw magtumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Klinika Sport Biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
1: Nakita ko, Sir Kevin, gayum-yuhum ng aton mga tagpalamati. Punong-puno sila sa informasyon sa atong nga programa, informasyon sa ikaayong lawas. In behalf ni Dr. Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, kaga station manager Sir Rods Palma, kaga aton nga Vice President sa Operation Sir Iljan Castanyo, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan atong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
0: Diyo na lawigan ko sa detex ba?
2: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Inugbayad ko pa ato tani sa linding.
2: Ay! Naamanaw!
1: Ate, ako to ang nag-down kay Norbing sa ospital mo.
2: Ay, tiabi ko gani, anay mami, kung damo kwarta si Norbing.
1: Ate, oo ah!
2: Iti tani siya nalangin pabayad mo.
1: Naluoy gani ako, kay basi wala man siya bala kwarta nga dala.
2: Iya, nanay ang problema, yee.
1: Ay, pero hindi pwede nga, pabayaan lang si Norbing. Kay dapat, maayo pa siya. Kay may dapat ka pa nga mahibalan.
2: Mami? Kaganong dapat ko nga mahibalan? Nga, may bulita si Norbing?
1: Hindi ah.
2: Ay, di ano pagidgali?
1: Ay, basta lang anay ah. Sekreto lang bala para bibo.
2: Sadya-sadya, no?
3: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: Boy Ramon.
1: Ano naman, Boss Rocket?
0: Ma-impeach yan si Vice President Sara Duterte?
1: Ah, depende sa lakas ng panahon, Boss Rocket.
0: Tangaman!
1: Depende na da kay damo pa na da matabo nga di suganay kagatagay malita.
0: Aba?
1: O, Boss, kaysa subong, gagiyos-giyos na ning mga inugpail nga kaso sa mga senador nga nag-aapin sa kay BP Sara?
0: Buot silingon sini. Away niya galisang politika.
1: Amoy na ang kakatabo, subong boss.
0: Miningkon kay VP Sara ka, may kaso ka. Pero kon kay Marcos ka, safety ka.
1: Nan, amo na matabo, boss, tumpak.
0: Pero paano kon magkambyo naman ang administrasyon? Dira naman ang binalusay. Dira naman ang matabo nga. Damo naman ni mag-amat-amat pagwasang pungsod. Agod malagyo.
1: Nga malagyo?
0: Kay kung hindi sila malagyo, basi iriktaman sila priso kung ang administrasyon magkambyo. Magamo lang ni nga magamong lakat sang aton pang gobyerno, boy.
1: Boss, magamo ni nga plastada, ang gwasin ni sila, ila pa subong, amo naman dason.
0: Why? Man, exactly, Boy Ramon.
1: Di kita ya, boss. Ano'y muunta sini?
0: Mga nugi tabi, kundi manilag lang ta. Kundi nang hilay dito ta eh. Upod-upod lang ta sa Agos ah.
1: Kay amo man Japon, boss. Kung magkundra ta, wala man ta da may makuha nga kaiwan.
0: Pero kung magupod ta, basi mawaslikan pa ta. Bisan gamay lang, kaiwan.
1: Nan! Amo na ng tirada, da, boss?
0: Sadya sa Jane, ho!

0: the money.
1: Bow. Dao kami ingaw man isang barangay hallman. Tulog na gani si kapitan. Tapos wala pa man di si Magdalena. Ay, sa dinto siya naikadto yaman. Nang ano siya? Nag-date? Ay, aba. Bow, kabalo na gin siya nga kakatulog si kapitan. Ginbayaan niya man niya. Bow, ginbayaan niya man niya dahil Bo, Magdalena ka, lagawan ka gidya. Wah! Kung sa diin man niya kinanglan di sa barangayol, dito pa saya kag wala di siya, bo, lakatan gid. Amo ginaguro basta may alom kas dapa-dapa, no? Gakalam gid kung hindi ka makalagaw. Wah!
2: Sir? Amo na di ang barangay hall?
1: Hindi, sir. Merkado na di.
2: Aw, abi ko gani. Barangay hall ni. Kay di, nabutang diri nga barangay hall ang alan mong.
1: Kun, design lang na daya, tuya.
2: Ay, kasi ka? Ati, sala gali ang akong ginkantuan ba?
1: Sala gijoy. Inga man ta ni Joy Hao.
2: Kay bay i-endorse ko ta ni. I-donate bala?
1: I-donate nga ano, Joy?
2: I-donate nga kwarta. 50,000 tani nga cash.
1: Ano, Choy?
2: Oo. Ay, galing kay. Di man nigali ang barangay hall. Di balakat na lang ko eh. Sayang man ang 50,000 ba? I-donate ko ni tani kay. Nagdaog ko sa luto, bong.
1: Kuan Choy, agadyok lang ko Choy kay ina Choy. Ang matuod Choy, amuna di ang barangay hall. Barangay hall na
2: di. Hindi ini ang barangay hall. Merkado na diya. Pangitaon ko lang to sa unhan. Ang barangay hall ah.
1: Hala, buisit. Kuwarta na tani nang inbato pa. Sadya-sadya ino. Wah!

0: Soy katatlo na rin balita na wala.
1: Nga rin eh. Pamatian tang ikatatlo nga balita.
0: Pagkataor sa badyo. Tungit sa taga na libre kayo ni par.
1: Ari ah. Kampiyon pagiling nga balita. Wah!
0: Agor ka mas marami lang taon ngang nagahampang ang mga tahor. Hatanggan na sila libre ng uniform sa gobyerno para sila ang komportable kung maghampang.
1: Ari nga, kampiyon pag iniya?
0: Agor ka hindi na mabudlayan ang mga kahampang kagmastas nasi sila makilala sa ilang mga kontra kung may marka ng apelyedo sa ilang ay uniform.
1: Wah! Kampiyon nga pang gobyerno?
0: Kiranuso naman sa isa ka senator gatagad man sa libre ka uniform kag kapital ang naghapang sa scatter.
1: Ama pag ina? Wah!
0: Para papapueras kag laban baldo ang mga players sila.
1: Basko nga plano ba? Ang wala napinsaran sang buang napinsaran nila? Sadya-sadya, you know? Wah!

0: 3. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayon niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatihan.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT, Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Walina talaga.
1: Oo, amigo. Total, kakao naman ta. Mano patabi. Nambi, kalisa, ton Sunday school nga lo, na isang klase. Kailipay na ta, tapos busog pa ta.
0: Oo ka namin, di gali, may kikita lang di ang baskog.
1: May mas baskog pa rin sa aton, di sila na eh. Ano lang, taong mo kay Toto, dako, bot kon, Meg?
0: Ay, di niya karte sa aton niya, Meg. Magamula na bilad, di bahaw pa na sa aton niya.
1: Sa bagay, Meg, no?
0: Pati sa Erdan na bala pa, Meg? Sa aton niya, masunod-sunod niya.
1: Oo, okay, Meg eh. Kung hindi siya magsunod sa aton, makalaw lagi siya.
0: Dapat matukot na di grupo sa aton, Meg. Sa aton blas ang diskol nga kada lunes ang klase.
1: Kagano ang alin sa ang grupo ta?
0: Lain naman, Meg ah. Hindi naman grupo sa lunes ako.
1: Ano naman ang alin sa ang grupo, tabi?
0: May napinsalan ko, kampiyon, Meg.
1: Ano?
0: Tribo Kolbong.
1: Ano na siya ang buot silingon, man?
0: Tribo Nicola to'y kagbungkoy, Meg. Amuna, Tribo Kolbong.
1: Baskog man, Meg ba?
0: Baskogin, Meg eh. Ako pa yung maminsarya. Otok niya sang genius mo.
1: Sadya-sadya, you know?

0: kagga bo ira gato mga bulita nga natipon subunga lao. Ote, okay man.
1: Okay man.
0: Tita suro man. Sa atong 30 minutos ka programa, wakal lang ang wakal, wala na ako lo komersyal.
1: Amo niya ang programa? Amo niya? Kayo nek naman blao?
0: Oh, sige na, siyo naman. Dason naman si Mara.
1: Dason si Mara naman?
0: Kayo once a week lang ang atong programa, pero kay suspended ang regular anchor mandre. Di kaysa lang eh.
1: Manog bulos ka lang dagali.
0: Ah, sige. Kung suspended pang regular ang kurbandre, ako lang dyan ay Japon ah.
1: Ati daw namin man ang imo programa. Bisan palingin lang, pero dumay makwa ka man nga tarong-tarong ah.
0: Salamat mga utod, mga abyan. Ini ang inyo kubos kalagad nga mahilig magpaubos kay ang obos. Nami ara ang sa obos. Digimon joke sa programa. Ang mga sutab sa balay kag Negros.
1: Bakon ba? Sanya-sanya ina.

0: Eh, Eljan, laba-laba. Dason naman ta nga Lunes kita na ya.
1: Nga, totoo na ko, haw. Gusto mo, haw? Upo na lang tadlo at law?
0: Ma! Hindi man na.
1: Aw, ah. Abi ko gani kung gusto mo na mag-upot sa ako na daw at law?
0: Nagamba lang, kuya. Kay ti, kada Lunes man lang tayo may Sunday school eh.
1: Pero kung gusto mo yung makita na ita, kung wala't mala klase mag-Sunday school kang Lunes, haw. Kato lang sa balay, ah.
0: Maano tato sa balay niyo, man?
1: Mabalay-balay tato. Teh, okay sa'yo mo tuto na kubot kon? Mabalay-balay ta?
0: Eh, daw kalain man nga ngampang ang balay-balay.

0: Eman.
1: Den har väl en gusto mo? Den är sigar där?
0: Hindi
1: Tipiko eh.
0: Ah, hindi kuya. Hindi ko na ya kay pang babae na ya.
1: Den naman gila eh.
0: Ma'am, pang ta. Barbie, Barbie ah.
1: Wow! Eh, binabae man ah.
0: Ma'am, pang ta pala ng munyika nga iya kalalaki.
1: Eh, dupulingin ba gina'y hao? Dupulingin ba gina'y mo tuto dakubot kon hao?
0: Oo ah, para mas ya, mas enjoy pa kita.
1: Hala, sinasad yay, no? Wow!

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo, DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag DTX 500. Agot maging mas hubin sang itsura. Dat ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: DTX ang una yan. Iwang-iwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala kit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Wala kit ko nagbatsyag asin. Salamat. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, 101.5.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabati ako for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang patamid ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.
6: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Ano yung pinaka-importante?
7: Correct.
6: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
7: himuso
6: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
7: bigaw na kung may edad ka.
6: Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
7: Absorb.
6: Diba? So, Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
7: Prone sa osteoporosis.
6: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pag hindi mo inom D3 Bio kung tigulang ka.
7: Yes.
6: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
7: Pigaw na.
6: So, yun yung sikat immune system.
7: Correct.
6: D3 Bio lang ang sikat immune system.
3: D3 Bio!
8: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly, this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Sir JP?
10: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya. O, tigulang ka na diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Doc Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas, no? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo pila ka tuig. And then the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Doc Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL,
6: hindi
10: good cholesterol.
6: Matigulang ta.
11: Load it mong tumar, D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
10: Ay, muna da?
8: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
6: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na napahimnon D3 Bio ya.
11: Uy, paimnon
6: nga.
11: Baklan yung good.
6: Permi na sa latuluan sa tigulang.
8: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
6: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo paimnon D3 Bio.
8: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka niya pagambol, ay, nungay ka na, mapa, hindi ka na, daki mali-mali, hindi, sa D3 Bio.
6: Daka D3 Bio, hindi ko yung mali-mali niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ingo ya. So, amo na, ha? Alayin, gid man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection, protection kaya po bisya na kapabaksin ka.
1: Correct.
5: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisya sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
13: Patakas mga buti ka.
12: D3 Bio.
13: Health News.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang aton sibong atak na alas 11:03 sa ngaga.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
19: 11 Mbps.
18: Iniang
19: 11 Mbps.
20: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
6: Mayungod to! Basihan na ito! Mayungod to sa mga pinalangga na tugatag palamati. Welcome na sa inyo palatuntunan, 11 Mbps. Sabihan na ito, biray subong. Hahay! Sagi na nervyos! Mabuyaan ko nga akong baka! Ready? Ready na si Baka? Box, musta ka, Box? Okay, si Box, ha? Yan may sumayon ko, ha? Kagabaga. Ready? Ready ka maligo ta sa swimming pool? Maligo ta sa bye-bye? Maligo ta sa suba, mga ka-K5? In behalf sa kay K5, Jen Paul Hineroso, ini si K5, Eric Tenerife, palatuntunan. 11 Mbps.

Southern Negros. Libuton naton mga K-5 ang mga kabaybayan, ang suba, ang mga swimming pool. Check yaron ta, kamusta? Kaysa bakulod, nagaulan, nagagalom sa sur, mainit ang adlaw dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Sa siyudad sang Kabankalan, halin kahapon, may gunkulibra, may nagkurog-kurog, nyara naman kita, ginlanggabang kita. Yudi, wait lang, box ready. Hi! Larga bola, mga K-5. May largahan na, bla. Sige, bla. Sinulaw, bra? Napangita ka mo, bra? Ang nagapangita, obra, mga K-5. Standby na. May obra ako nga pagadalon subong aga sa inyo. Kung willing ka mo nga mag-obra, mga K-5, tanaw na sa live broadcast naton, Facebook Live. May kwarta nga nagahulat. Manghatag kita obra subong nga aga kung sino ang gusto mag-obra. Basta risgo nyo lang. Isa ka unique na klase trabaho sa kalibutan. Ipakita ko sa inyo. Kaya kung gusto ka mo mag-obra, apply ka mo to sa ila. Hindi ka mo di sa akon niya. Kadtuan man naton karon dugay-dugay. Nag-ako na gidman ang gobernador sang Negros Occidental. Naglungi-lungi, nagureng-goreng yung huwa, may ASF na gidman. Tuod ka, God! Long, gobong, yung mayara, galing. Singganan, yung mayara, hindi pa bala mag-ako, ha? Bantayan, dugay-dugay, mga K-5, ang atin running story, the Baboy Story. Grabe, ang mga balita na pagdalon natong subong aga. Sa aton pagpangalagad,

sa tricycle para ng mga sulod ano nyo. Asini anay, ang inyong aperituhon nga isda, lasay na karon, butangi asin. Kundako nga isda, guray-guray para maluto sa sulod. Ang laswa, kulang ang inyo na laswahon. Kulang balunggay. Kadtuan ay sa tupad balay, migahan ay tupad balay kagambalon nga. Mare, mangayo ko anay, balunggay mo mare ay. Masabat si mare mo. Ha! Pamaran ka mo! Di mo kabalo magpananom! Tagmangayo ka sa akon. Mare, one time lang bi mare. Lukapulo mo na lang nga one time. Mangayo to anay, balunggay ah. Mamerlita Melbas, mayong aga, Bings Delphine, Sally Almension, nakapwesto na mga K-5. Toto Etan, ipakita anay Etan, Los Abinti Gonzales, mayong aga, gid. Nantina si Rohano sa Malaysia, good morning. K-5 papatons. Patibayo, pareho. Ay, gabay pa sa smirte, tindi lang. Ang gabang niya. Tubla. Okay, Toto Etan, ipakita na Etan ang aton budget meal. Ipakita na Etan, malaswa-laswa na tanay mga K-5. Kay kung makapitik ko pilakadlaw sa komisyon ko sa pagpangutang tatan, makapangutang gani ko kag makahatag na ko. Amula na pagkaon tas ang madawa-dawa Etan. Subong, mabudget meal ang tanay ah. Mabudget meal ang tanay. Kaya ang komisyon ko sa tubi eh, ginhingaga ko pa ba makalaan na kadutaan ah. O, sige. Ari na mga kaka-K5. Para ini sa mga kauturan naton nga nagabudget meal. Ang akon nga minusubong sa budget meal, punaw. Ginbutangan ko lang utan kag laswa, kagin tampok sa kanon nga isa ka kuana, isa man ka kop nga kanon para nga sa pagkaon ni Papa Bert dira sa hinubaan subong, manging kadungan sa pinirito niya nga bangros. Namin ni ko may pinirito nga bangros Etan, galing kay komisyon ko sa tubi Etan. Giningagaw ko na bakal bago nga salakyan tan, dasol na lang sudana. Okay? Okay, ari na. Ang aton budget meal. Roll tape, tira Etan. Bukan na miton sus. May kapayas. Gingisa nga punaw. Ari, here we go. Ara siya. Gingisa. Padali ay lang nga gisa. Bumantika ka sa bauman ba? Ginbutangan tangla, jutay nga asin, jutay nga bitsin. Ginbutang ang aton nga kapayas, giginsingit sa higadalan. Ginbutang ang aton nga balunggay, nga way pabahugasan. Sa alagyan, gitsang jeep na galabay, way lang ginhugasan para dumay sabor. Budget meal, ari na mga ka-K5. Tanawan yung budget meal ni K5 Eric. Kadasig lang lutoon, do pareho pagluto sa isa ka resolusyon. Ala, ngayon na nagambal sa resolusyon. Amo na ni. Amo na gid ni. Kadasig sa pagluto, na pagluto sa isa ka resolusyon. Ari na mga K5. Liwata, Etan. Hindi pagkuha kay makaulas na Etan, budget meal kita anay. January tita niya, wow, kanamit ba? Para maninami man ni sa bag-o lang bata, nagapatite.

Arina mga ka-K5. Budget meal kita subo nga aga. Kanamiton sang aton nga sudan. Magamuning sudan ta, hindi makalabot 70 pesos makapanyaga kita, budget meal. Ginbakal ko ang punaw mga ka-K5, 30 pesos. Ang kapayas, ginpangayo sa kaingod nga laon. Ang akon nga balunggay, ginpangayo ko sa kaingod ko nga dawala nagapanapak duha na kasimana. Ara na. So, hindi kalabot 70 pesos

May palanyagahon lang kita. Budget meal lang kita, anay mga ka-K5. Kay si Anabel Santisteban, nagapamati na sa kabakungan, mag-budget meal man siya. Marlon Conde, mayong aga man dira sa imo. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Conde, damo, subungga dit, dito. Madit-ditanay, sila na ito nga madit-ditanay. Anong mataboitan? Kung gadit-dit, gani blaka mo, sang inyong mga uyab-uyab da. Kung nagadit-dit gani sa uyab-uyab, Ma'am Gina Purano, Bing na Pinyafield, Bing's Delphine, nanamian, git si Merlita, malbas, maghigop pa. Ma'am Esperanza, insuli, ikaw na tadaway kalabot, 100 pesos, budget meal, tasubong ha. Way kalabot, stinta, budget meal lang ni. Namin ni kapagluto, abtikay balikay, pariyos ang resolusyon. Abtikay balikay nga resolusyon. Ginaluto lang. Why na ginadibatihan? Approve without thinking! Larga bola. Itan, kung ga-date ka itan, kung gasakay ka to sa escalator, no? Gasakay ka sa escalator, noy, hindi ka naisagi ka tulip-tulip sa nobya mo, noy. Kay base kung mahulog ka, pakita bala sa ila data nang kahulog sila sa elevator mo, sobra man ka sweet ah. Hindi man mapatam AI. Bawal ang ginatawag naton nga PDA. Anong PDA? Public Display of Affection. Bawal. Tanawan nyo ining duha. Hindi ni sa Pilipinas, sa China ini. Sa China. Nagsaka sila sa hagdan, saka sa elevator, ba siguro niya gigil na gigil, niya geng, San Juan, bala subong geng, eyes to the board na, Ma'am MK, ara ka na Ma'am MK, eyes to the board, eyes to the board, gigil na gigil, niya geng, San Juan, bala subong geng, dumaligo, nagigko ah, lingma siya isa, niya hindi lang ah, kay makadto pa ko sa City Hall, kay mabayad pa kami isang utang namon sa K5, niya hindi lang ta maglakad to ah, Dirilan tabala. Nagsaka sila sa elevator. And the rest is history. Well, the rest is history. Sige, bitan dahil. Nagbandara, Binoy. Ara-ara si Mago-Mago sa ginubaan. Nakapwesto na. O, sige. Tiratan. Bandaratan. O, sige. Op. Sa China, ini mga ka-K5. Hoy, liwata sa puno, itan, liwata sa puno, itan. Ara, nagsakay sila sa elevator, mga ka-K5. Bo, gigil, gigil, ngaging San Juan, subong geng, riktahatan, natumba sila nga doha. Nan, man, ginahambalan, gid, ni Solomon Ricto, nga hindi ka mo mag-amusin na. Ara, sa China, ini-example lang, ini-example, nga matumba ganigam mo, Diyos ko. Humbot lang, Efren Reyes. Mary Ann Olvido, yung marisi kinaholog.

hari na mga ka-K5. So next time, hindi magtanto kagigil, relax lang ah. Hindi magpagpatam, ika-concentrate. Kaya base kung mahulog ikaw

0: Live News FM.
1: Larga bola. Sala set ang nag-against ang iban kahapon. Promise, mabayad na kami. Basta, ang bulo na keep quiet. Keep quiet ko, basta bayad na kamo to. Pero boss ko, huwag ko mamakita ka nagbalayad ka mo. Ilang gabanggit ha? Basta ha? Hey! Ay kasadya. Amo na ni mga ka-K5. Amo na ni ginahambal nga. Sala-sala. Ilang gabang. Sukat ba? Buwas na ning kuana. Buwas na ning atong udyakan nga ginimo naman nga wala udyak festival. Buwas lang ni. Ayos. Toto Wilson, nagatawag ka, on the earth ako. Sino wala obra? Mga ka-K5, may obra kita dire karon ha? Reserve na lang ng itan ang wala obra. Ang kapangita sang obra, i-reserve kay si Julieta Magayon Doktor, nag-monitor na. Mga ka-K5. Ari na, unahon ta ang balita, subong nga aga, mga ka-K5. Check yar. Chekeron ta ang aton nga mga reporters all over Negros Occidental. Tokwaan na si Wilson Villena to sa Punta Taytay. Sugdan ta ng mga reporters ta. Sa nagapangita obra, standby ka mo kay Dugay-Dugay. Mangita kita sa mga may makaobra. Pero kamo tong apply ha, kamo apply. Jennifer Infante, nga kalo lang ang akon. Pabayilan ng kalo. Ginpadala ini ni Ma'am Esperanza Insoli alin sa Grand Canyon, America. Ay, ilang gabang yan. Tobla. Hey. Nagkalo ko kay Gaulan. Gaulan ang luha sa iban sa kabankalan. Ilang gabang yan. Ito, maan kami kay Kipay, biyari kay Gabi. Maan kami kay Gapol. Ito, ginakuntray na kami. No, gaya nakmot nun to. Gagawa nyo ng ranbayan. Antes magtapos program ko, may pagkita resibo naman yung kay Karuna. Nag-promise na ka mong mabayad ka mo. Okay, check nato ng mga reporters nato ang mga K5. Tanawon ta, Bacolod, Southern, Northern Negros mga ka-K5 sa pagsaulog sang adlaw ni San Juan de Bautista.

0: Larga bola! Naka-standby sa barangay Punta Taytay. Fiesta subong sa Punta Taytay. Naga-standby ang aton patrol kay 5 Wilson Villena. Kuwaunt ang report halin sa iya. Anong sitwasyon sa Punta Taytay, mga ka-K5? Bantayan man in a little while ang pagsunod ni K5 Carla may defensor Lunga parte sa paglinaptas ang basura sa merkado publiko sa siyudad sang Bacolod. Back-to-back na report, Jerry Lo kag Michelle. Bantayan karon dugay-dugay ang party sa Istorya Binaboy.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ara pa sa DepEd si Wilson lang alang ara na siya. Uy, issue na inyong iya.
1: K5 News FM Live Report.
0: Tapay sila ka Pietro, dog ina nervyos sa dato gakabangkalan. Wilson, mayungod tunoy.
2: Mayungod to kay Father Eric. So, Eric, kita din sa buong sa talatapan sa division na ASCOS Division Office ang siyudad sa Bacolod. No? Kinupdan natin ang grupo sa mga kinikanan kaga mga estudyante sa EMA Computer College Bacolod Campus kay Father Eric nagpatangat sa ilang kumina-reklamo na interview natin.
0: Ay, hindi niya bye-bye, sir. Hindi niya bye-bye, story nata, son.
2: Hindi pa kay Father Eric. Kaya rin pa kundi kay Peter kung ni anay kay Kanupos sa opportunity na rin sila pala kay Father Eric.
0: Anong balita? Igay kami anay isang jutay na pasakaili, Wilson. Kailain ng pasakaili. Kulay ng entrada mo.
2: Ay, okay.
0: Pasakaili, anay bala. Explain the story.
2: Wala nga sa Viber kay Father Eric sa kay Miss Carla
0: kaya sa video kita. Anyway, ita ang tawag yan ay sa Viber kuno si Wilson tan kaya paligo sang luha na ni Iagli ya. Hindi ni paligo sa Viber, paligo sa luha. Sige Wilson, matawag kami na Viber.
2: Kay Miss Carla. So kay Father Eric, balik ko na ito. Ano yung problema bala? Kaya ang mga ginikanan, nagareklamo, kagka mga kabataan, matapos na wala din pahanugutan kay Father Eric, ang iningin. So stage na subong tani sa positive 1 PM ang pagpasaka ng kailang nga bata kay Father Eric kagapon to nagkadto makita to sa may EMA why may managtubang sa aton kag ginabalan pa kay Father Eric nga napakipag K5 baka mo anong mahimo sang K5 kuno sa ini nga problema so na medyo do nagrikit to man ato sining ulo so may interview kita di kay ma'am bala kay Father Eric okay ma'am so kay okay, Father Eric ang bata niya nagsakripisyo na before sang grade 7 why na nakawala na ganin nakasaka sa stage kasi ang pandemic time pa. Subong wala pa din kasaka na mag-graduate na tani for college kay Father Eric. Kasi buong pa, niya sininga bata kay Father Eric. So, doble-doble ang insulto, ang sampaw sa problema. Ma'am, interview ang tani si ma'am ang isa sa mga parents. Ma'am, ayaw sa ganit, ma'am.
3: Rose Ann Jimenez, sir.
2: Ma'am, ano ganit? Ma'am, ang problema? Doon din sa luwat, ma'am?
0: Wilson, katawag kami kay Carla, ha? Katawag kami kay Carla. Why siya isabta na, Carly? Thank you.
3: Baliari kami subong sir sa may DepEd ano sir nagreklamo kami tanan ng mga parents ang ama sir kay nang daw kay insulto bala samon sir nga ang bata namo niya sir nga kapaning wise kwila sir ara sa with a honor kag ang amo niya sumakum laude sir hindi makagraduate sir
0: uy nga how
3: sa out of ano 200 plus sir 98 lang niya ang makagraduate kan for samon tapos ang akong subong bata sir dibo, sir. Yung sacrifice ko ang dibo niya para sa sininga graduation.
0: Dahil lang. Relax na ay. Imbes nga paligo sa bye-bye, paligo sa luha ning aton subong. Una, pamangkot. Diin ga eskwela ang bata mo, Inday?
3: Sa EMA, sir. Sa AMA, sir.
0: Sa AMA Computer School. Ano so, ang kurso nga ginakuha sang bata mo?
3: STEM, sir.
0: Ano?
3: STEM.
0: Anong STEM na?
2: Science and Technology. Versus senior high na siya nga, ano, kay Father Eric.
0: Senior high. Kaya nabalaan ko lang STEM cells ang uyab eh. Okay, dason. STEM. Te ano, day, why ka graduate ang bata mo?
3: Bali, hindi. Kasaka amon nga bata, sir. Upod sa nga amon nga sumakum laude. Ang akong bata, sir, with a honor man, sir.
0: Nga, amam nga, hindi kasaka sa stage. Anong tabo?
3: Ay, tungod ko no, sir, nga kulang ang mga payments, kulang ang mga requirements. Kaya ang balganin namon, sir, kung ang iba nga wala ka bayad sa payments, sir, pwede lang man naka ito follow, sir. Graduate lang anay, tapos hindi lang nila pag-iatag. Kung hindi, makabayad. Bala, sir, ang importante
0: Nang ang pamangkot kumami sa imo, why gid man ka mo kabayad? May kulang ka mo sa ama?
3: Bali, ang iban sir, tapos ang iban kulang kuno papilin.
0: No. Dali, relax na. Hindi anay iban. Ang sa imo anay, kay bata mo with high honors. May kulang gid man kang balairan sa ama computer.
3: Nasetol na tanan sir.
0: Why ka na utang?
3: Oo sir.
0: Sure, promise?
3: Oo sir.
0: Okay. Tinga nga wala ka naman niya utang nga hindi pagpasakaon ang bata mo sa stage.
3: Ay, tungod dyan eh, sir, ang iban kulang kuno sa ano, sir, sa mga papiles, bala sir, kag sa ano, sa payment.
0: Kaya anong labot mo yan sa iban kay ikaw, ya, kumplito man?
3: Amo na gani, sir, nadalahig, tanan gani, sir, ang iban mo kumplito, kidya, sir.
0: Ay, kalahain man siya yaman, kumplito ka na imo, ya, why ka naman problema sa papiles sa bata mo, ha?
3: Wala, sir. Kaya mga bata, namo-namo ang gawin na pa-process nila, sir. Ginakonplay din ang bata ko, sir.
0: Oh. Hindi, pero sabta ko, anay, ang bata mo, ikaw, yaw, waay na ka mo problema sa papilis ang bata mo.
3: Oo, sir.
0: Waay naman ka mo problema sa balayran.
3: Oo, sir.
0: Tinga ang hindi ka mo pagpasakaon sa stage.
3: Amo na kani ginadako nga pamangkot namon, sir, nga amo na ang ilang nga... Amo na yung ilang nga ginahimo bala sir raw.
0: Oo.
3: Kani nila sir kay November ko no sir pag-graduate na mo nga bata pa sa kaon. Kani para pata sir November na lang kita na ng graduation para hindi masakit sa mamon nga ginikanan kag sa mga bata sir.
0: Hindi nga para nga man November nga man November ka mo kay graduation subong adlaw nga mapasugot ka kompleto man lang ka.
3: Amo na gani sir hindi kami gani magpasugot sir.
0: Na. Oo. Amo na, kay kung nakabayad na kamo, hindi pa rin sa kasyudad, hindi nga ikabayad pa sa amon, kamo yung nakabayad na. Di kung nakabayad na kamo nga, hindi kamo ipagpasakaon sa stage.
3: Tapos may mga tuga na kami, sir, yung pambayaran. Oo. Bakit kami kasaka?
0: Oo, ate.
3: Di wala na amon king kuang tuga, kay insulto sa amon, sir, tagaan kami tuga, pero hindi makasaka amon bata.
0: May kaluluoy man sa inyo, mami man. Ano na lang anong mahimo sa K5 subong sa inyo?
3: Buligan kami tani, sir, nga makancel na lang ang ano, sir, para patas na lang, sir.
0: Dalahigon, tas latanan na. Hindi ah, ang amon daya mo ni Dino, seriously, mami, ang imuunta mo ni ang mahimo sa K5 ba? Ang aton mahimo, nga kadtuon ta dira subong ang in-charge Wilson, kadtuon ta ng in-charge sa CHED, no? Ched kita Wilson kun DepEd.
2: DepEd.
0: Kadtuon tang in charge kag ipamangkuton nga nga wala sila iyagin allow nga magsaka sa stage kay graduation na karon dugay-dugay. Wilson?
3: Ano pa sila sa amon sir kanya ako no nagpaki 5K5 kami sir. Wala man kuno mahimo gyapon nang K5.
0: Sige lang pabay ilang sila. Wala mo muna na permig na hambal ilang yan no gina mahimo sang K5. Pero sa kabangkalan kasi nila sa lagi ni tao to subong ho. Kay hima bayad may mga utang-utang man sila mo. Nga ba ilang da? Wala na ba hindi niyo pagsapaka ng mga anong mahimo sang K5? Te kun wala ta mahimo. Wala eh. Kung may mahimo, mahimo ta. Bang point is this, mami. Nga magreklamo kamo. So Wilson, pwede kamo kasaka to subong ka magreklamo. May interview kita Wilson para matagaan ta hustisya ang mga nanay.
2: Kasi Fabere, kasi ni nagsulod na kita to sa kay attorney, nag-ayo siya nga tomorrow na nasa matag sa statement.
0: Oh.
2: Kay ato patat niya subong sa EMA, kagwaay naman to gani sa may matubang to sa EMA, kay sako sila sa graduation kay Fabere, no?
0: But, tinga nga Wilson, gikantuan mo ang EMA para nga magbalansi kita. Nga ang waay niya ginpagraduate ang iban nga kabataan nga ang out of 200 90 lang ang pagraduate nila kay nakabayad naman si mami yaho.
2: Amo na gani kay Federica kagapon nagpadulong kita dito sa EMA timingan man ato to mga parents kagapon pinangtipo nila sa classroom sa isa ka room a good night meeting kuno kay Federica nagmeeting gid man sila kagapon kaga nagtinanago kay sila sa K5 kagapon nagpadulong kita to ingi pahula kita nila for more than 30 minutes or half an hour why kita may nagtubang sa aton kay Federica that's why we opted na lakat na lang anay for the meantime so balikan patuon naton sila karon but they undepend gani nagkadto natusubong why gani sa may matubang magto sa karon kay sako sila how much more pa ano te amo nang mahimo naton malapo hopefully may makakuha kita sa statement mas sila kay Federic.
0: No, sige, okay. So, mula ning aton, dari nga ginatanaw subong, hindi ko H.D. Wilson si Storias ni Alin Pakaina, nga hindi sila pagpasakaon sa stage. Why? What is in that school, nga hindi sila makasaka sa stage out of 200 nga ano binta lang. Kay ini example ni Mami, ini siya yan nakabayad na, ambal niya, nakabayad na siya. na tanan nga requirements sa comply man siyang bata niya. Kag kun if ever nga ang bata may utang kag may kulang nga requirements, kundi pwede man gani na nga to follow.
2: Hawitan ang diploma lang kay Federer. Kamu malang na ginahawitan ang diploma.
0: Oo eh. Kung may balayran sila nga wala mabaylan, pwede man nga to follow. Pari pwede gani na nga may balayran ka gani nga ikaw isa ka syudad, may utang ka sa kipay, pwede gani nga next year lang, pwede man gani ta, sugot man gani ta. Hindi ba lang? Oo. Oh. Tinga nga inayayla, hindi pwede, subasubra naman na iyo ah.
2: Pati valedictorian, class valedictorian, why man kasaka kay Federic?
0: Ay nano, ti sinong masaka itong maula honor?
2: Sa November nila pasakaon ko no ang inay mga estudyante.
0: So, ti, nga may ano sa November yaw?
2: Nga November ko no mamibutang mamibutang.
0: Oh, may Valenciana?
3: Quarter, ano itong ano nila, explicar, hindi kami tanan magpasugot ya sir nga muna November, kaya nga college na nung bata na mo, tapos manahog naman sa grade 12.
0: Na, amo ng punto, amo ginang punto. Nga dapat tanyang klal, ang kabataan nila, magasaka na ang grado, nga from senior high, ma-enroll na June subong. So kung sa November pa, huol ina sa ginikanan nga nagalagas man lang sa galastuhon sa eskwilahan, Wilson. I think that's the biggest point, Subong. So, tikon buwas pa, Wilson, mag-graduation na karon sa hapon. Tidi ni sila mag-graduation na naman. May mga stage pa nga iban nga ibutang ang ama.
3: Ula, sir, makadto kami ito gani. Sir, marali na lang kami kuro, sir.
0: Ay, ala, marali. Tanong oras?
2: Launa, halauna.
0: Wow, tapos na program ko ba? Wilson, ba naluoy ko ni Wilson sa ilaw? Wala naman. Tino yan nung mahambal sang, tikon buwas pa masabat to si attorney. Huwag kita sa maistorya na nga iban nga makasabat subong son.
2: Ay, kasi sir Dennis, why mag-available si attorney lang ang ginahatag sa attorney.
0: Sino nga attorney na?
2: Si attorney Katalbas, hindi ko mang sala.
0: Ang aton nga legal department, tabi ko si attorney Eugene Lisa sa inubaan. Attorney, hindi kali si Attorney Eugene. Kilala mo si Attorney Eugene?
2: Oo, nagalat yung piyog. Nasaya kang sabi sa Derek.
0: Oh, so okay. Bawso na luwag yung kunison sa ila. Ang iba niya parents, pamangkota pag inabi Wilson, pang mamangkota na.
2: Sige, ari si ma'am. Ma'am, ari ang tanay, isang valedictorian kaysa Derek.
0: Arabi si valedictorian, ara man lang galing as valedictorian. Ma'am, mayong aga, mami.
2: Ma'am, mother, isang valedictorian kaysa Derek.
0: Oo. Mami, mayong aga?
3: Yung aga, sir.
0: Kanami, isang kulor siyang buhok mo, pula ba? Oh, hi. Mami, anong tabo eh sa bata mo? Buko nami pa naman siyang buhok. Kaya punta lang makita ko, Wilson, kada saban sa inyo, ah. Nga, mami, nga, hindi ka saka yung bata mo sa stage kay valedictorian siya.
3: Nakibot kami gani, sir.
0: Mm-hmm.
3: Isang Monday lang nagpabalong, sa finalist, why na sa nadala?
0: Mm-hmm.
3: Te, wala kami kabalokon nga, ah.
0: Mm-hmm. Te? San, oh, mami, ang finalist ginpagwa?
3: Monday na, sir.
0: Sang inilang nga Lunes, oh?
3: Oo.
0: Uy, naano man naman. Te, naano lang naman. Te, ano lang. Te, basi may utang ka mo, mami, sa school?
3: Wala.
0: Why utang? Basi may kulang ka mong assignment, why ka mo ka-pass your paper sa assignment?
3: Why man, sir?
0: Tinga, why ka mo gipasaka? Ngang bata mo, hindi pagpasakaon kay valedictorian siya.
3: Isang Monday, gintawagan sa ni Miss niya.
0: Oo, oh, hindi.
3: Kulong siya ko, no? Nakapending.
0: Ano to? Ano to?
3: Disipulos.
0: Anong disipulos man?
3: Online payment nila.
0: Yan, hindi ko kainsit eh. May online payment. Nagbayad ka mo sa online payment?
3: Oo, April pa lang.
0: April? Di ano kuno pending ya? Por isang April?
3: Isang Monday lang na balan nga nakapending, sir.
0: Ay nga muna, ma'am. Tani ko din nagligad. Pag inambala na ka mga pending?
3: Ano na gani?
0: Di sino mga dumangakig ko bala mami, subong sa istorya nyo, kagang ama, computer school bala na, computer school bala na sila.
3: Amo na gani, sir, ginabaso, lit, siyante, dapat ang nakabalo.
0: Mm-hmm.
3: Kaya sila gani, gawin at sinila ko nung disipulos.
0: Ano lang disipulos, disipulo ni, kuha, ni Taneng, sino, ano nga disipulo, ina?
2: online payment ano na nila do site nagro kay Federic nga dira ginapaagi ang payment
0: nila. Yang ala niya Wilson disipulos.
2: Disipulos
0: ang basi wala pulos chike rabi so basi wala pulos chike rabi ani mayo sa gusto. Inano na man. Diba may ano na lang ni ano na lang matabo sini kay nakabayad naman kamo. Ang sala wala man sa inyo kay sa ilaman nga computer glitch no may ara sila nga problema sa computer nakapasar na kamo sang assignment valedictorian man ang bana bata mo ano ang plano mo subong
3: ba lalain ka ni sir in
0: okay
3: prepare na siya tanan
0: te
3: miski ano na munto ka ayo sa school, wala sila mahimo, sir.
0: Nga ako nung wala mahimo ang school, ha?
3: Kay naghatag na list ang head office kung sinong pwede lang makasaka.
0: So ang tanan nga nakasaka, to why to yung disipulos? Bunano man yung disipulos ni man. Why disipulos?
3: May disipulos sila tanan, sir.
0: Nakabayad? Ay... Hindi ko kaintindi, kid Wilson. Naluoy ko bla Wilson sa mga ginikanan. Oo, naluoy gid ko sa ginikanan. Man ginikanan, man kita Wilson. Nga kung madilatar mong pagraduar sa bata, madilatar ang pagpa-enroll, tindi na siya karoon niya maka-eskwila, madelayed na siya Wilson. Sergeant at arms ang guwais na sa classroom. Inano ni man. Pero may si Wilson, i-check ba ko ng ama computer naka-register ina sa Department of Education?
2: Eh, ano tayo, check na ni kay Federic, but araman sa ila subong sa site mo sa DepEd, nag-actually ang mga city officials sa Makulod na kinarangkaran naman ganit subong kayo nagwa na ni ang problema kay Federic.
0: Pati city officials sa Makulod na kinarangkaran? Doon ka bangkalan ba?
2: Kabalo ka kay Federic, pinakadilog ang total ng estudyante hindi makasaka. 161, no? 168?
0: Pila?
2: 168 ang mga estudyante ang hindi pasakaon.
0: Sus, grabe. Grabe, Wilson. Daw ako sakit buot ko, son. Di nakabayad na tanan. Tanan nga requirements na comply naman. Mami Valedictorian, anong kung may panawagan ka ba sige panawag ang ama computer anong mahambal mo?
3: Nga tani tingubo na lang nila sir ang ano sir ang graduation para fair sa tanan.
0: Ahay. Sige.
3: Kung may kabataan nga sige lang pa hibi subong adlaw.
0: Oo, ahay. Ting bata mo subong diin.
3: Ambala na. Ari di sa sir.
0: Ara man si Valedictorian. Okay. Mami, salamat kid. Salamat kid. Wilson, damo na parents subong Wilson. Mami, salamat ha.
2: Salamat, thank you. Yes, kay Federic.
0: Damo da estudyante kagaga ginikanan subong.
2: May mga estudyante man tayo kakadari si ma'am. Kadukoon, tanan lang.
0: Nga, ginapaduko mong kamera mo, Wilson, ha?
2: Ari si ma'am mo, isama ni ka estudyante man kay Federic sa hindi makasaka ang ingalan na si Miss Rex, estudyante man kay Federic.
0: Oo. Mama, yung aga.
3: Mayong aga.
0: Oo. Si K5 Eric niya. Mamay bata ka man ka eskwela sa ama computer.
2: Estudyante ni K5 Eric. Iyan mo ni isa ka estudyante.
0: Ah, estudyante. Okay. Da estudyante ikaw sa ama computer?
3: Yes, sir.
0: Oo, nanamian ko siyang kulor. Sing yung cutics. Ah, pulagid ba? Nang, anong ginakwa mo sa ama?
3: Nang EBN, sir.
0: Ano nang EBN?
3: Accountancy Business Management.
0: ABM, Accountancy Business Management. Budo ma-accountant, gini kang ma-manager sa bangko, tani kung makasaka sa stage. Ma'am, nga nga wala ka mo ginalaw nga mag-graduate o pud sa iba nyo nga classmates subong nga hapon. May utang ka mo sa eskwilahan, why?
3: Wala, gin sir. Fully paid gin kami, ya.
0: Fully paid. Fully paid.
3: Ang balayran namon niya, 5,120. Nabayran na na siya namon, legal. Paging pa down kami nila, 1,900.
0: Oh.
3: Para kunod na ang plano.
0: Oh.
3: Tapos nakita kami nga, wala kami nadala. Wala kami nadala sa lista.
0: Sus, Diyos ko. 1,900 ang problema, Daing?
3: Sir?
0: 1,900 ang problema sa eskwilahan?
3: Hindi, amo na na siya ang ginpa down nila sa month.
0: O te, nagnabayad nyo ng down. 1-9. Pila pang balansi? Pila pang balansi ito sa school?
3: May balance. So kami lang around 3-2.
0: 3-2.
3: 1,200. Ang ibayad na sa disipulos na mon.
0: Nga ang disipulos. Nabusitan ko siya nga lang ang disipulos. Nakasulod ka mo sa disipulos? Nakabayad ka mo 3-2?
3: Sir, dira kami babayad. Ang balayra naman sa disipulos ko na ang grad 6, grad 6, tag ang grad 4.
0: Te, nabayad na ni nanay.
3: Nabayad na, sir.
0: Tingaway pa ka mo ginapag-graduate. Ya kayo nakasulod naman ka mo sa disipulos. Kabuisit nga nga ng disipulos man. Ha?
3: Amo na gani, sir. Ginakatingalahan na mo.
0: Ahay. Di ano na lang, hindi ko ba lumamangkot ah? Dali ko ba lumamangkot? Ang ako na tanin nga mambal na si Mo, dalang balala sila mga langgabang. Yung mga muna. Di dahil anong plano mo subong dahil hindi ka graduate?
3: Wala din sir na ang plano nila sa Monya ang sa eskwelahan.
0: Oo.
3: Maupod kami sa college sa November. Amo na ilang nga plano. Maupod kami sa Marsha, sila. Hindi na kami na yung magsugot. Si college na kami na iya mo.
0: Tiyo, madelayed ka muna kay dapat June di blame eskwila ka na tani niya first year college kung makagraduar ka subong. Correct?
3: Oo.
0: Pero kung sa November ka pa mag-graduate, next year ka pa yung mag first year college, right?
3: And then, sir, ago bali ang sa November ni doon ceremony na lang gidra.
0: Di, pero pwede ka pa-enroll subong college.
3: Oo, pwede, sir. Kaya maabal nila, i-release naman nila ang amon ng mga credentials.
0: Oh, tinga ang hindi nila ka mapagbartsahon subong kung i-release man lang nila. Galibog ang ulo ko. Pamatsyag ko, naga 62 years old ko, maskin 52 pa lang ko ah. Galibog ang ulo ko, sininga problema, ta subong odto man.
3: Ulo naman, sir.
0: Ha?
3: Amo man ang ginaano naman.
0: Oo, 52 pa lang ko dahil po daw 62, subang itsura ko sa telebisyon bala, gainit ang ulo ko. Ay nano ini man. Ti janay, dali lang. Kaya ano, ti ano mahimo, tas nakakanto na ka mo sa AAMA computer, nakaistorya ka mo, wala.
3: Ginatawaan ng gigampiyan nila, sir.
0: Gintawaan pa ka mo.
3: Kaya ang head office sa Hayan sa Manila, ara ka dapon sa kulahan.
0: Oo.
3: Yes, ang dinamon si Sir Jason nag-aayo na siski ang ginapa-approve yung mga pangalan pamarsyahon gintawaan ng gintaya sir sa kinabalak na ang isa din sa mon na student na wala kamarsya hindi pa ka muna so November ka mo mas bongga mas damo
0: lang. Ano nang eskwilahan ng inyo ng sa passion show na o kurkurso? Kaya kung pasyon siyo na, hindi ko di pa bunggahan. Hindi mo na pasyon siyo, kurso inainday. Bawa. Oo. Sige. Ti ano na lang himo, hindi ka graduate? Ano na lang ini? Pero makapa-enroll. Abi, di prangkahan na kita ng istorya. Makapa-enroll, hindi?
3: Makapa-enroll, sir. Basta makakuha kami sa amon na card.
0: Oo.
3: Oral. Saka ang diploma naman.
0: Di makakuha ka card, kag-diploma, hindi.
3: Makakuha, sir. Pero ang releasing, ginas ang diploma nila, sir. Yung sama na ka problema, then, sir, si first day, ginagas sila kadugay, mag-release.
0: Ay na, nung klase, iskwilahan naman.
3: Ang mga na-graduate last year, na grade 12.
0: Oo.
3: Year college, subong.
0: Oo.
3: Ilang nga diploma, wala niya po na-release.
0: Ay na naman. Dug init ulo ni si Dad Boy Mendoza, gay init ulo niya. Inano ini. Ti ano na lang so na reglahan abi kag pamangkuton. Ano na I think that school has a lot of problem to explain. No, a lot of things to explain sa problem sa mga estudyante kag ginikanan nga na highlight subong adlaw Wilson.
2: Yes, Kefe Berek, tag-in-i-check, tag-in-i-no. Actually, ang problem, Kri, is not for the enrollment na makapursu, mala sila yan. Kaling ang ceremony, wala ka...
0: Hindi, Wilson. Ang humble mo nga maka-enroll sila, subjective pa na yan, kung hatag ang card nila.
2: Ang diploma, Kefe Berek.
0: Ang diploma, subjective na yan. Why pa na istorya lang na yan? Kay why pa sila ganigin na kaptan nga card eh. Di ba? Subjective na. Suway pa niya piho kung makapa-enroll sila kung hindi. Kay istorya, gisi lang na iya. Parehas mo lang naman. Banga, mabayad kami sa utang namun sa kipa. Pero ay pagani ka ito pa, mga pati kita. Ay nanuman. Tiyan mo man na si Ila Wilson. Gadlutaw pa niya sa sabaw sa tugabang.
2: Amo na kani nga nagpangita sila sa ideya subong kay Sir Eric nga maresolba sa madali nga panahon ng ila sini nga kwan kay mag-graduate na karon nga daan na launa. So kinanglan nila makakuha sang sabat before 1 p.m. para at least maghimos man ang ila sini nga buot lang kay Sir Eric sa ila sitwasyon subong. Kag in terms of DTC pulos nga ginahambal kay Sir Eric, no, nagbayad na ini sila sang April pa. So that was on April pa, no, mga bulan. Kagway pa nag-update siguro sa system sa isang AM computer college kay Sir Eric ang ila sini nga payment. So
0: dali lang Wilson. Mga presumption lang ta nga base. Wala base. Those are still presumptions, no? Ari si Arfo, kay may pamangkot si Arf. Kay kabalumin siya sa mga money mo. Gapamangkot si Arf dito sa kabangkalan. Pamangkot tabi si Inday. Kung ang clearance sila, na-clear sila. Mangkot tabi.
2: Ano kayo sa Derek?
0: Kung na-clear na itong ila clearance, but siguro kung di may mga clearance na before graduation, mangkot tabi kung clear ng ilang clearance, okay na?
3: Oh, may ayaw kami clearance, sir. Kompleto. Ang clearance namon, kapagid kami, nga ang sir registrar, para firmahan kita, ma-donate kami sang bond paper.
0: Ay, lang. Ay, kadamo, Manaya Wilson, sa mga ik-ik-ik man, mag-graduate, ma-donate ka pa bond paper?
3: Amo na ganit, sir, para ako na-donation. Pero ang amo na nga bagay, iya niya dapat ka-skwilahan. Oo, sir.
0: Wilson, do ka buisit, ha? Ano naman?
2: Donation for a requirement for the clearance kay Frederick, ha?
0: Hindi, pero Janay. Okay lang abe. May requirement, Day. Nakahatag ka siyang bond paper?
3: Sir, katag. Sir, ang isa, para mapirmahan. Tapos ang sa color yan, pagid naman, sir.
0: Ano naman?
3: Ang offering is 100.
0: Offering sa ano naman? Kisabat, ha? Sa di naman ay offer? Day, sa di ni offer? Sa diin ang kantong offering na?
3: Wala man din state sa mundo siya tag simbahan, guro, sir.
0: At hindi naman sa simbahan ko tiopero, pero okay lang na kiti sa dito sa langit na, no? Okay lang na iya. Hindi ko kayo chindi. Tinga may bad paper. So ang clearance mo, dahil diin na? Diin ang clearance mo?
3: Na, sir, magbayad kami bala ng cash. No. Hindi dapat makita sa CCTV.
0: Ano na to? Wilson?
3: Magbayad kami cash sa eskwilahan.
0: Oo.
3: Para sa mga balayaran na tapos sa eskwilahan. Hindi makita sa CCTV.
2: Tagoon.
3: Kung ano dapat.
0: Kung mo doon mga secret agent, gili ka mo. Nga kung binayranay na gani, medyo tagoon. Doon matyag ko, kabankalan, naridid, drita makuha, guro sa mga kwanta, mga styling ta. Drita. Okay. Tinga nga muna, haw. Nga muna.
3: Kaya nga ba, kung din nila, sir, hindi pwede makita sa CCTV mo, magbayad ka, kwarta.
0: Konami, no?
3: May kanay nga cash.
0: No.
3: Napagit sa nga room sa skulahan, mawala sa CCTV, kaya dito mabayad.
0: Ngahaw? So, magbayad ka, cash, makadto ka sa lain nga kwarto, so dito ka mamabayad?
3: Dito ko mugaan sa mga resibo, sir. Nga do, hindi man kasi ang hinsindihan na resibo.
0: Tinga ang ha. Si Diyos ko nga klase. Wilson, dumabuang ko. Wilson, makomersyal ko. Dumabuang ko. Di sila ng sales boto, ha? Ha?
2: Dumasaka ako ng DP. Ari may sample sa resibo.
0: Abibi, pitanawa ko. Abibi ko yung pilagin makals na sa Central Market.
2: Kapag ito invoice, get... Invoice.
0: Sa Central Market, gina. Siling ko kaya sa Central Market daw. Sa Central Market, Wilson, ginbaya, ginbakal, 1,938. Sa lapang ang pagbutang, way papinto, kagduwa ka zero, ho, Wilson, ho. O, amo ni resibo, ginisyo sa ama sa inyo?
2: Invoice.
0: Basta cash. Sino nagpirma sa maning nga kwane, nga, sino nagpirma ni?
3: Kado kami na din ginapapirma nila, sir.
0: Inang signature sa dalawang sino pirma? Inyo na pirma? Ha?
3: Ang gasukot sa monster. Kamu na nang gapirma.
0: Sila ni Merlita Malbas. Yan daw kasindikato nga klase iskwilahan ha. Oh. Ay, ang buti. Uy, kuyak baluwa. Uy, hindi ko yung maghambas na. Basta ngamba ko lang gabang klase iskwilahan eh. Mag-cast medyo sikrito. Pamatsyag ko Wilson dire kasunod sa kabangkalan. Matsyag ko lang. Matsyag ko lang ha. Matsyag ko lang.
2: Kita bere, kamo ni ono na ni nang resibo. Tanawa.
0: Tanawa kita. Bebe, bakita? Cash 1938, 1000 paid, 938 bal. Balance guro na. Bal. Oh, the son. Grad fees 1100. Grad pay 582. Total 1632. 1,632 plus 938, pilan total? 2,000, pilan yung total? 54 million? Ah, hindi, sa kabangkalan din yung 54 million. Oh, pilan na yun? 2,620. Amo paning balayra nila?
2: Amo na una-una nga resibo ng nagwa kay Feverick.
0: Dason?
2: Formal na mo na tong isa
0: ka Wilson, intindihan niyo na lang ah. Why pa sila kabakal sa Central Market mo? Why pa? Tinakabakal na sila sa Central Market. Ang bond paper nga gina-donate, masya mo tong inimoy mo lang nga 1-8, tong imo lang nga daw algo resibo. May na naman ginakaptan ka, sa aton nga wainga itong nakaptan niya eh. Tubla? Wilson, antes ka antes mo sa pagpasabto ko anong inabatsyagan, unaha na inabatsyagan ko sunos to nanay, dun ka makomersyal ko mamay tisi newscast ko, karoon ako hindi kasaka sa stage.
2: Sige, kay Femeric, ay tutukan talang ini ang sitwasyon sa mga Girikanan, mapatulong, manis na subong sa may Bacolod City Government Center, agod magatubang masatong sininga city official sa ila sinireklamo kay Femeric. So mula natin nga itong sininga updates, gikan diri sa DepEd Bacolod kay Femeric, nung ginadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty Sea, D3 Maritime Detection Man, ito po nato sa patrol si K5 Vincent Coralde, yan naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kakilingawan sa Negros, News.
0: Hindi ko kay Jindi mga K5, naluoy ko sa estudyante, naluoy ko sa kabataan, binadala ko lang sa pakadlaw-kadlaw kay kung mo ginibug at ni mga K5. Kay Jindi kita sang risgo sang mga kabataan, kay Jindi kita sang kalbaryo nga ginulokdo sang kada ginikanan ngang bata mo makagraduate nilang gitani, hindi pa makagraduate. Amo ni ginahulat sang ginikanan ang graduation sang ila kabataan, pero ang guwa niya why gid pasalig lang. Kung pag-graduito mo, pag-graduita. Kung hindi. Plang kahasila. Makabayad ka. Subong plang kahabla kami. Nga makabayad ka sa utang mo ligad mga tuwig. Hindi nga pasayang salig ka lang. Oh, mulang naya kasimple ah. Basta pag-abot ala una, karoon nga ikapakabayad. Yan lang gabang kita buwas. Mulang naya kasimple. Oh, sige, Wilson. Mga ka-K5. Buwas tutukan man namo ni K5 Eljan Castanyo sa aton palatuntunan, Foro de los Pueblos. Standby na, mamaytis si newscast kita. Pagkatapos ang mamaytis si newscast, kadto na ta sa mga balita, libot sa mga baybayon, libot sa aton nga mga swimming pool kag iban nga mga area as we celebrate the San Juan de Bautista. Ang aton sibong attack na. Alas 11:55 sa ngaga, standby.
1: 11 MBPS, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala
4: ay kundi pati na rin sa mga lalaki ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farland kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
5: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
4: Naku,
6: Delikado, Dr. Ano? Yes, so, sir. Dapat pala palagi kang umiinom ng Clinica D3 Bio para di lumala ang UTI. Di ba, Doc?
5: Yes, Sir Ted. Kasi ang Clinica D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Clinica D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted, dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
6: Okay.
5: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
6: Wow!
5: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
1: D3 Bio Health News!
6: Manopolo?
1: Kanino ka mag-anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
6: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
5: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
6: Mm-mm.
5: At ang monolaurin mula sa Clinica D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
6: So, napakagaling talaga ng Clinica D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
5: Yes,
6: so,
5: sir,
6: basta
5: Ted.
6: Sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
5: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang birdugo ang Clinica D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
6: Mm-hmm.
5: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
6: Yeah.
5: Na kailangan natin katawan.
6: Okay.
5: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
6: Talaga lang,
5: ha? Na itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
6: Mm-hmm.
5: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
6: Bah!
5: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
6: Mm-hmm.
5: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
6: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
5: Yes, sir.
6: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
5: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
6: Mm-hmm.
5: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
6: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
5: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
1: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At sa ulo naman nagbabagang balita, sangguniang panlalawigan ng Capiza, kinundena ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Cebulan National High School magpapatupad ng heightened security alert. Isla ng Boracay top 8 sa best island in Asia Pacific. Tatlong illegal loggers ng Bacawan na huli sa akto sa Bataraza, Palawan. PRO 10 na umaasang buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. Samantala, PRO6 nakarecord ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela sumisigaw ng agarang hustisya. At lalaking sumugod na may dalang baril patay matapos tagain ng kanyang biyenan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabat sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, sangguni ang panlalawigan ng Capiza, kinundin ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralana sa Tacloban City. Kabuang detalya ng balita, atin sa atin ng K5, Roldan Villarreal.
8: Lubos na kinukundina ng sangguni ang panlalawigan ng Capiz ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa ginanap na sesyon ng sangguni ang panlalawigan, Hunyo 23, na ipasang resolusyon na kumukundina sa pamamaril ng dalawang minor de edad na nagresulta sa pagtapas lang ng tatlong estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Umaasang mga ito na hindi na maulit pa ang kaparehong insidente o anumang uri ng school violence. Isinusulong rin ang sanggunian na paigtingin ang ipinapatupad ng seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang maiwasan na mangyari ang kaparehong karahasan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, Cebulan National High School magpapatupad na heightened security alert. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Shara Humilio.
9: Inihayag ng Cebulan National High School na magpatupad sila ng heightened security alert para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, kawani, magulang at tagapag-alaga. Alinsunod dito, ang lahat ng individual na papasok sa paaralan ay dapat sumailalim sa screening at inspeksyon sa seguridad. Hinikayat din ang mga mag-aaral na dumating ng maaga sa paaralan upang mapabilis ang mga inspeksyon. Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga bisita ay kinakailangan din magparehistro sa mga tauhan ng seguridad at ipahayag ang kanilang dayunin bago pumasok sa campus. Hiniling din ang paaralan ang pag-unawa at pakikipagtulungan ng komunidad upang mapanatili ang isang ligtas na kapaligiran. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At isla ng Boracay, top 8 sa best island in Asia Pacific. Ang Kampiyon na Balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Viray.
10: Nasa pangwalong pwesto ang isla ng Boracay sa best island sa Asia Pacific. Base sa inilabas na datos ng Travel Plus Leisure Luxury Awards sa Asia Pacific 2026. Ayon sa reviews at online survey ng nasabing travel magazine, isa sa mga pinipiling puntahan ng mga turista ang isla ng Boracay dahil sa puti nitong buhangin, aquamarine na kulay ng tubig, mga beach activities at magandang sunset view. Samantala, nanguna sa listahan ang isla ng Koh Samui sa Thailand bilang best island sa Asia Pacific at pumang-apat naman ang isla ng Palawan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong illegal loggers ng Bakawan huli sa akto sa Bataraza, Palawan. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
11: Bagsak sa kulungan ng tatlong individual matapos silang maaresto sa aktong nagpuputol na mga puno na bakaw sa karagatang nasasakupan ng Sitio Panagnaan, Barangay Taratak sa bayan ng Bataraza, Palawan. Ang matagumpay na paghuli sa mga sospek ay resulta na magkasanib na operasyon ng Maritime Security Law Enforcement Group Palawan sa ilalim ng Coast Guard District Palawan, Coast Guard Intelligence Unit Bataraza, Coast Guard Substation Rio Tuba at DENR Senro Brooks Point. Ikinasa ang naturang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang mga otoridad hinggil sa talabak na ilegal na pagtotroso at pag-iimbak ng bakaw sa naturang lugar. nasamsam mula sa mga salarin ang mga kagamitan at troso na may kabuuang halaga na 124,000 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska na mga otoridad ang isang motorized compete boat na nagkakahalaga ng 120,000 pesos, isang chainsaw na nagkakahalaga ng 3,000 piso, isang bolo at ilang piraso ng pinutol na lumber at round timber. Sa kasalukuyan, nahaharap ang tatlong arestadong suspect sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o ang Forestry Code of the Philippines, pati na rin sa Palawan Council for Sustainable Development Administrative Order Number 11, Series of 2006. Para sa Mighty Scene Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mighty Scene Network News.
12: Mighty Scene Network News.
7: At PRO 10, umaasang buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. Balita hatid sa atin. Deka K5K Buscaino.
13: Patuloy na umaasa ang Police Regional Office 10 na buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. 12 araw na ang nakalipas mula nang huling makita ang 31-anyos na si Alcarj Gomez Zamayla noong Hunyo 12 malapit sa isang ilog bago ang Camp 1 sa Pangantukan, Bukidnon, kung saan humingi umano siya ng tubig sa kapwa hikers. Suot niya ang berdeng jacket, may backpack at payong. Mahigit 100 personay ng rescue teams ang patuloy na nagsasagawa ng search operations sa masukal, walang signal at malamig na kagubatan sa kabila ng paggamit ng thermal imaging drones at canine units. Bigo pa rin matagpuan si Zamayla, samantala naniniwala ang mga otoridad na may tsansa pa rin buhay ang hiker dahil sa kanyang background sa safety at survival at sa presensya ng maraming water resources sa lugar. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: Samantala, PRO 6 nakapag-record ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Nakapagtala ang Police Regional Office o PRO 6 ng pagbaba ng krimen sa Western Visayas na umabot sa 20.31% o 26 na mga kaso. Sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director, nakapagtala ng 102 na kaso ng krimen ang rehiyon o Western Visayas mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 na mas mababa sa 128 na kaso ng krimen na naitala noong Abril 22 hanggang Mayo 21. Ilan sa mga kaso ng krimen ay homicide na bumaba ng halos 41.67%, kaso ng rape na nakarecord ng 29.17% na pagbaba, at physical injury na bumaba ng 22.22%. At para sa

0: 37 anyos na binatang si Eduardo Constantino Jr. alias Doy sa kamay ng mga hindi pa matukoy na mga salarin matapos itong pagtatagain at itapon ang bangkay sa pampublikong sementeryo sa bayan ng San Mateo, Isabela. Umaga nitong Lunes nang matagpuan ng isang residente na dadalaw lang sana sa puntod ng namayapang mahal sa buhay ang bangkay na naliligo sa sariling dugo at halos hindi na makilala. Para kay Ginang Milagros Constantino, hindi makatao ang ginawang brutal na pamamaslang sa kanyang anak.
1: Kung ano man ang kasalanan po niya, dapat na hindi naman niyo ganyang pinatay. Kung sinuntok-suntok niyo man lang, pinagbigyan niyo na ano, hindi ganyan, na para naman ninyo ng pipira-pirasuhin, nahihiwa-hiwalin lahat-lahat ng katawan naman niya.
0: Matatanda ang gabi nitong Linggo nang yayain umano ang biktima ng dayong kakilala nito na magpunta sa lamay, subalit hindi na nakauwi pa dahilan para kutuban ang ina na may masama nang nangyari sa anak na kalaunay tila nagkatotoo. Dahil sa sinapit ni Doy, kooperasyon ng mga nakasaksi at agarang hustisya ang panawagan ng mga kaanak, lalo na ang ina nito.
1: Nananawagan po ako sa inyo. Sino man nakakita sa anak ko na pinaslang ng gano'n, na grabe ang pagkagawa. Parang yung papartin na makonsensya naman po kayo.
0: Bagaman palainom ng alak ay malambing, mabait, law-abiding citizen at malapit sa mga bata ang pagkakilala ng ina sa biktima. Bagay na sinang-ayunan naman ng kapitan at ilang opisyal ng kanilang barangay, kaya't nananatiling palaisipan pa rin sa ngayon sa kanila ang motibo ng mga suspect sa krimen. Kagyat din ang naging aksyon ng San Mateo MPS, kaya agad natuntun at naaresto ang huling nakasama ng biktima. Bagaman itinatanggi ng nahuling suspect ang pagpaslang, ay inaasahan naman ng kapulisan na magsasabi ito ng nalalaman para sa agarang pagkadakip ng totoong mga salarin. Samantala, kinumpirma ng San Mateo MPS na may lead at mga persons of interest na sila, subalit patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagkalap ng matibay at karagdagang mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso.
2: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
5: At lalaking sumugod na may dalang baril at patay matapos tagain ng kanyang benang. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Jojan Morillo.
6: Nagtamo ng sugat sa lieg si alias Toto, 42 anyos, matapos tagain ng kanyang biyenan na si Rodolfo gamit ang itak. Tinatayang alas 8 ng gabi Hunyo 23 sa sityo Igbanus, Barangay Arasa, Santo Tobias, Fornir. Sa paniham ng K5 News Team kay Kagawad Kereiko Alcazar ng Barangay Arasa, na kanyang ipinahayag na sa kanilang pag-akyat kagabi sa sityo Igbanus, pumunta umano ang biktimang si Toto sa bahay ng Tanod na may dalang dalawang baril. Unang nagpaputok ang biktima at muntik pang matamaan ang mismong bayaw na anak ng suspect, dahil dito ay agad na tinagar ang Tanod na suspect sa liig ang biktima. Pagdating ng kapulisan sa crime scene, nakitang nakahandusay ang biktima at wala ng buhay. Narecover ang isang homemade shotgun na may kargadang bala at homemade .45 caliber na dala ng biktima. Matapos ang insidente ay hindi na nagawang tumakas pa ni Rodolfo at voluntaryo itong sumama sa mga kapulisan. Dagdag pa ni Kagawad Alcazar na una nang nakipagtalong suspect at biktima sa two-way radio at naghamon hanggang sa sumugod ang biktima at binanta ang papatayin ng mga tao sa bahay na kanyang biyenan. Na para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
5: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kumpirmadong nasawi ang nasa 13 katao matapos sa malakas na pagsabog sa pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas ng Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi, ang mga biktima sa pagsabog ay mula sa India at Pakistan. Nagpaabot naman ang taus-pusong pakikiramay ang embahada ng India sa Doha sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa pagsabog at tiniyak ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang tulong sa mga ito, gayon din sa mga sugatana. Sa ngayon, patuloy ang paggulong ng investigasyon sa sanhi ng pagsabog, bagamat nauna nang napaulat na dumanas ng technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito matapos matigil noong Marso dahil sa malawakang pinsalang na data mo nito mula sa

0: makailang gera naman sa Middle East.
1: C Network News.
0: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa iyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift! OT! Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangka mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baga.
8: Liyong kalikot sa salon pass.
9: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
6: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
10: KK5, Eric Tenerife, Puerte!

0: Larga bola mga ka-K5, subo nga aga sa atong pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. Alas 12.25 ang atong sibong atak na sa Sining Tinion, oras dala sa inyo sang Ditribayo. Sa Ditribayo, hindi ka mangin malipaton, dumduman nyo gid. Na nagpakitluoy nga hindi anay pag i-second batch ang kabankalan subong adlaw kay kuno mabayad sila. O sige. May nagamaninoy, may nagapatunga nga hindi anay kay ako lang to maistorya kay bayran na na. Di bayrin nyo ah. Bayrito ah. Nagkuhan sila, nagkisikisi. O nga gawa nyo, bayarin na. Ari na mga K5, sa aton linya, sa iluhan tana ang balita. Balita, binaboy na iniitan. Tan, siya na natan. Mga ka-K5, nagkalamatay ng baboy sa Near South. Diin nga lugar na may nagkalamatay ng baboy, Puerto Kadamo. I-reading picture itan. Eyes to the board, eyes to the board. Balik na kita sa aton nga Facebook Live mga ka-K5. Grabe, damo na nga yabab ng pig ang nagkalamatay. Ari na subong sa aton linya, K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5, Jerry Luna Luis, mayungod to.
2: Sa K5, Eric, masubog yun nga informasyon na nabato natin subong. Kay bangod, sa K5, Eric, ang na-interview natin previously, sa ligad lang inaglaw bala, dito yan sa Banwasong San Enrique, sa yasring nga baboy nga gina atipan nga pagtani muon nga fattening subong ka kita Eric nagkalamat nagamat-amat kalamatay ang yatri nga baboy no ang yatri nga baboy dog atake kuno ka kay Five Eric sang yes oh gin atake kuno allegedly ESF and Colorado amo na ang
0: dokada mo si Jerry Lo pila nakbilog baboy ni eh?
2: Actually ka kay Five Eric ginsent ina sa aton ni Sir Noel Nochepo no ang na-interview nato to sa ligad kag kakipay Eric ti anom ka baboy ginangiya sa ginatagod for patining
0: ubos
2: gid kakipay Eric
0: grabe mga kakay 5 tanawan nyo ang baboy to nagligad nga adlaw gin interview tabla si Sir Noel to nga gayuhom yuhom pag ani to nga gina interview ta ari nang iya mga baboy nagkalamatay Jerilo una anay nga pamangkot ko sa imo. Ang Kapitulyo nagdeklarar na nga may African Swine Fever. Diin nga lugar sa Near South ang may ASF.
2: Ang kumpirmado gid karon ka kay Five Eric is ang San Enrique, no?
0: San Enrique.
2: Habing kumpirmar so gin kumpirmar ni mismo sang alkalde sang nasambit niya Banwa kagati sa masobra 400 to 500 ka mga baboy ang
0: nagkalamatay
2: ka kay Five Eric kag
0: ha?
2: Ang iban?
0: 500 kay 5 Jerilo ka baboy? Tinagligad siling to wala, siling wala, siling buti-buti lang ni isang baboy? Hala.
2: Actually, tiging kwaan sang sample ka Kipa Beric. Nag-positive did no, sa ASF ang mga baboy ka Kipa Beric.
0: Okay.
2: Kag amuni karon ang ginahimuan tikang nasa ato siniyang LGU Mandiri sa San Enrique. Kag posible magkahugot sa gid ka Kipa Beric no ang ila siling biosecurity diri. Kag syempre ka Kipa Beric.
0: Kay Pipe Jerilo mamangkot noy nadali lang gid noy no kay gidog ginakulbaan ko sang ASF kay Pipe Jerilo. With this now nga may confirmed na kita nga ASF diri sa Near South or sa Banwasang ano kay Banwa tuluat?
2: San Enrique.
0: San Enrique, may confirm na kita sa San Enrique. Does that mean that all the baboy in San Enrique right now are suspect?
2: Actually, considered a suspect carrier na, no? Especially kung may mga patay. Pero, i-test pa na Japan, kakibaba Eric, kung kaya may same sila, ano eh, symptoms ng ASF and cholera. So, hindi pagit ma-distinguish kung ano git sa, or ano ang posibleng cause. But, tungod nga mag- pati gayon sa testing ng aton sining probinsya sa mga baboy diriya sa San Enrique nga posibleng affected sa ASF. So, amon eh, wait pa natin kay Kipa Beric kung ano blastada. But,
0: pero as of broadcast time, gindeclare na iya sang probinsya ni Governor Lacson, galo-iluay pa ganito siya paghambal niya, nga may ara gidra iya sa San Enrique na.
2: Actually, wala yung pangalanan, no?
0: Ah, wala niya.
2: Lang sa Sur, oo, sa Southern Negros.
0: So, sino ang nagpangalan niya, San Enrique?
2: But ginatawagan natin or gin-contact ang K5 News FM Bacolod, ang alkalde mismo sa San Enrique.
0: Ah, okay.
2: And they confirmed
0: okay.
2: Nga drigo sa ilagid naghalin, no? Or ang outbreak karon sa ASF sa K5 Eric.
0: At so, least that's clear. Ang, klaro na.
2: So, ang San Enrique man, San Ligat niya, tinuig ka K5 Eric. Kaya muna ang ginsuguran man, no, sa ESF or drama nagtuhaw actually ka K5 Eric. So, ang iban nga, mga baboy nga nakasurvive sa Ligat niya tuig. So, subong ka K5 Eric, patay gid, no? Ang iban din wala gid nakasurvive. Kag, so, ang ASF ka K5 Eric, si madumiba na ito, nagsugo din sa Negros, nagsugo ini, sang 2023, no?
0: Yes.
2: Sang nagiligan yung mga tinuig. Kag ka K5 Eric, suno kay Dr. Mark Torres, ang city veterinarian officer, no? Sang bago gani ka K5 Eric, hugot niya dapat, ginapatuman sa ato sa mga hog raisers, ang ilang sining biosecurity, kay kabalo ka K5 Eric, virus ini siya,
0: okay.
2: Ang gari ka kabugi ini siya sa duta ka K5 Eric, sang halos 30 tugtog 50 katuig.
0: Uy.
2: So kung ang imong baboy ka K5 Eric, nang for example napatay kag sa suspected or positive ina siya sa virus ang ESF, kag ginlubong mo nga wala sang disinfectant o wala sang apog kag K5 Eric, posible nga ang imong ginlubong nga baboy malabot sang tubig. Kag once nga maglabot na sa tubig ang baboy nga to kag K5 Eric, posible nga magupod ang virus pasata. Kag kung magsaka naman ang virus kag K5 Eric, mas spread out naman siya sa palibot kag K5 Eric. Kag kung magtiglinit nga kung sa diyan, tiamo na ang tiyempo kung sa diyan doon may mga problema nga itong sining baboy sa ila sining ikaayong lawas. So ang gakatabo kay Verick, dasig sila nga gakapektuhan sa ESF. Kagamo niya ang rason sa pagkapatay, no? Sa iban nga mga baboy kay K5 Eric. So amo na ambal niya nga kung isa, pigaw sa disinfection kag biosecurity.
0: Okay.
2: So ang isa sa technique niya, actually kag K5 Eric, ginatag niya sa aton. So kung magbaligyaan ay isang baboy, dapat kuno ang manugbakal kang baboy, hindi kit pagpasudlon sa ila siringa at tangkal. Kag ang iban nga tawo nga hindi particular dra o hindi iya manugsagot sang baboy,
0: hindi lang
2: pagpasudlon. Dapat hindi kit pagpasudlon, o kag hindi pagpalantawon gid ya sa K5 Eric, kay posible amo ina ang carrier kay kabalo ka K5 Eric kung magkaon sang baboy ang tawo nga or ang tawo mag-consume sang baboy nga affected sang ASF, hindi siya ya maapektuhan pero siya ang maging carrier sang virus pagkadto sa iban nga baboy.
0: Da, hindi na ko magkaon na. Hindi na ko magkaon, Jirilo.
2: Pwede kaya ka pwede ka kakaon niya kay Eric, basta nasiguro mo lang alin ina sa slaughterhouse or nag-agi ina sa insakto gid niya proseso.
0: Oh,
2: actually ginambal man ni Dr. Torres today or Mark Torres kay K5 Eric nga hindi gid magbakal sa mga ginalibot dito kuno nga mga baboy kay wala kita nakabalo kung ina nga mga baboy is double dead or presca kay di syempre wala ta nakita nga kay Eric kay kung anong proseso sa paghihaw. So babatian na naton kay Eric ang pahayag ni Dr. Mark Torres ang city veterinarian na officers ang Baguio City.
0: Sige, very quickly Ethan. Sige, go. Dr. Torres, go ahead.
3: Ma-spectrum din dyan ang virus RNA. And the virus will stay sa soil for 30 to 50 years.
0: Kalawig ba?
3: Before na mapatay siya.
0: Mm.
3: Bali, aralan na dasa, dormant stage kung ang panahon ma-multiply siya. Ang mahimutan na lang natin kay Ari naman ginagin sa atin.
0: Okay.
3: Ang importante yun ang biosecurity systems ang imubabuyan.
0: Okay.
3: Dapat ang makakanto lang yun sa baboy ang nagasagot. Hindi ka mo manghagad sa mga tao ngayon, hindi ka hindi particular malang ang magsagot sa mga baboyan mo.
0: Okay. That's okay.
3: Mo pa na ang magdala sang
0: okay. Kay Pipe Jirilo, klaro na, no? So, ga-explain siya mo, explain mo kayo na, but at least ginako niya ga 30 to 50 years dormant lang ang virus. Jirilo, as of now, can you tell us ano ang sitwasyon sa San Enrique? What is the situation now? May checkpoint na sa mga baboy?
2: Actually, Kakipay Eric, amo na, no? Every barangay may ara sang biosecurity at the checkpoint kaya ginapatuman karon. Kasi ang iban niya mga buyer, gani sa baboy, Kakipay Eric, gakakulbaan naman magkuha sang supply sang baboy dito ya sa mga barangay, no? Sa San Enrique. Kaga sa karoti, lockdown gate, Kakipay Eric. Kaga wala gina-advisean ang mga manugsagot sa baboy nga padayunon ang ilan siling pagsagod tubong kay Beberi kay bangod nga ti dako gid ang risko nga posible nga tubangon sa mga hog raisers naton. Actually kay Beberi no gamay lang gid niya information nagnubo pa gid sa karon ang live weight sang
0: pila na lang
2: kinilo sang baboy.
0: Pila na lang sa bung live weight naton?
2: Nagnubo sa 120
0: balda na. Balda na gid ang hog raisers. Market price ang sa kinilo sa lamesa pila?
2: Ang kilo sa lamesa, same man Japon, ara sa 270 to 280.
0: Why nagbasiyo?
2: Ang tubo, ang live weight sa 120. Pero kung ang imong baboy is nubo sa 80 kilos, kakipab Eric, manubo pa siya sa 115. Kung magnubo siya sa 50 kilos, ang imong baboy, manubo pagyad ang presyo sa 100 per kilo na lang ang live weight, kakipab Eric.
0: Sige. K5 Jerilo, thank you kay Kwaon ko si K5 Michelle. Abdi kay balikay na lang kita, loaded din ko kayo. Kuhaan ko si K5 Michelle sa Kapitolyo. K5 Jerilo, kampiyon yung mga breaking news ni mo. Subong, at least nag-successful ang aton sustaining issue party sa baboy nga may aragid outbreak of ASF and now it is already there. Jerilo, congratulations and thank you so much for sustaining the report.
2: Yes, Kakipay Beric, so amo na aton sining report, ginadulong sa aton sa kaluan sa Litex 700, D3 Bio and MyTC, the alkaline-based na vitamins. Ako si K5, Jerry Lu, mong kalunaloy. Para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News, the best.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
0: K5, Eric, salamat kay K5 Jerry Lu na Luis. Alin sa San Enrique nga report, konfirmado, may ara na ASF sa San Enrique. Mga ka-K5, wow, tang provincial capital, tanawon ta kung ano ang mahambal sa aton Kapitolyo Provincial.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, what's the story from Capitol? Michelle? Nautod mga ka-K5, ang linya ni K5 Michelle sa Kapitolyo.

0: Yes, update mga ka-K5!
1: K5 News FM Live Report!
0: K5 Michelle, very quickly, ano ang tindog sa Capitol right now with ASF ara na sa San Enrique, Michelle?
2: Kaya nga aga, meron na siyang pagsinapol initial, no? Pero kahapon nga daw, ano pahayag man niya ang atong gobernador, nga magatanyag ang bulig ang official Capitol sa atong mga half-makers na nakalamat siya niya sa hindi na mga ginapang sagod na laboy. So, kasi sa very one thing lang yun, no? Nga ginapang sa atong provincial government, siguraduhon dito sa mga half-makers ang ila pala nga pag-insured sa ilang mga baboy kay Kaysa Derek, kay King isa man ini sa ginalantaw ang mahatagan bala sining mga ayuda, but mostly as a bawar pagpangonseho once with Mayor Tobillara sa San Enrique, do kalabanan kang ila to yung mga hag-racers ang actually member gidya sang hag-racers association kay Kaysa Derek.
0: What does that mean, Shell? Shell, what does that mean kung ma-insure ang baboy? O ano lang buti ganun? Can they receive financial assistance?
2: Yes, kay Favarek, may aragid sa financial assistance. Just like before, sang ginigo, man bala kita sa ASF, walang epicenter sa ASF. What's San Enrique way back?
0: Pilaman na, Shell, pilaman ang mabaton por ulo kung nakaparegister ikaw sa insurance, pilaman?
2: Amunang wala pa nato na confirm kay Favarek, but nevertheless, mapagwa man sa detail, details rather, ang ato nga provincial government, at so pila ang batunon, no, sang tagsa ka mga hag-racers, but isa ina sa ginalantaw, nga igadihon man, agod mahatag, gila yun, ini kay Favarek, but separate pa ni, no, ang bulig from the provincial government, ang bulig, no, sang gobyerno man, sang tawag ni San Enrique, maghahatag man sila sang separate, well, that's confirmed, and actually kay based on Mayor Tobillara, lain-lain siya nga bulig. So, duha kabulig ang mabaton sa aton mga hag-racers. Just like before, amuman, one from the provincial government and one from the LGU of San Enrique, KK Frederick.
0: Okay. Thank you so much, Michelle. Thank you for that confirmation. Good news inang gindala mo in the middle of bad news sa aton sosyudad, party sa baboy, Michelle. Thank you so much.
2: Yes, sa details, kay Favarica muna ang aton kuhao naman, kag as soon as possible, once may ara na, mo man ang aton nga ibalita, no, sa tanan ng mga public affairs program kang K5 News sa Bambacolod. Anyway, balita, gikan sa provincial capital, nga ginadulong naman sa aton sa Kaluana sa MyPC, para sa mas mapagod nga yung system at tumaradlaw sa MyPC. Ako naman, sa K5, Michelle Patino, para kapagpiyon ng balita sa servisyo publiko, sa Kaligawan sa Negros, K5 News at that.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon, report.
0: 13K kunong hambal ni Toto Fred Torres sa Kamingawan sa Kabankalan, but that remains to be seen. Itan, liyog ko, anay, itan, relax na lang na yung cellphone, tan, hindi anay na. At ara na tan ang aton nga gift giving. Tawagyan ay si K5 Babes, kadali lang itan, kaya at 12:40 na baka kulang gitsang oras ta sa program, no? Tawagyan ay si K5 Babes, pamangkuta lang siya sa ngalan, pa-reporton ta siya very quickly, kag i-replay ta, mintras naghahambal siya tan, ang pagpanghatag ta mga ka-K5 subong adlaw, nagapanghatag kita pa dayon, ikaduha na nga adlaw sa pagpanghatag naton, sang gift giving, ay katatlo na nga adlaw sa gift giving naton, sa mga kauturan naton nga poorest of the poor nga nagahatag ang K5 News FM bilang kabahin sa aton 9th anniversary celebration sa pagpamuno ni Doc Ramil Uy, ang aton nga CEO and presidente sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Babes, very quickly, diin ka mo nag-distribute kag sino ngalan K5 Babes mayong hapon, tan replay tan. Go ahead.
3: Yes, sir. Mga tiniyot, dili sa maya porong bayanihan, barangay Takuling, duha ka recipient ang atong tiyang ginatagaan kay na sangaga kag subong amo ang katapusan.
0: Very good.
3: Oh. So, katapusan nini dili sa kay Edgardo Tuerta Senior.
0: Mm-hmm.
3: Edgardo Tuerta Senior, 54 anyos kag
0: pilaidad? Pilaidad diyan?
3: 54 anyos.
0: 5'4"?
3: 7'4".
0: Ah, 7'4". Okay. Wow.
3: Yes, sir.
0: Grabe ba? Go ahead.
3: Tetigaw lang na. Dari sa may na sulod mismo, dari sa may area sa Porok Bayanihan, Barangay Takuling, Kakipaib, Eric, no? Ang sitwasyon niya, mas grabe ang kamisirable. Pero sa likod sang tanan, sa iya sining kapigaduhon, wala ginapali niya ang kapigaduhon. Kundi kung may mga bululigan, dobulig at isa sa saton, kung may mga ipulig pala. Isa man na siya, sila nga Dagon sa nga stasyon para nga maghatag sa nga buligya, cashman or in kind. Kung ano yung nga sarangan.
0: Anong ubra ni Papsi ni? Anong ubra ni Papsi?
3: Sa una, sa kwan ni siya mo, construction. Pero okay. Subong sa dita wala, katikulang na siya mo. Hindi na siya ka takol kag araw.
0: Kay Pai Babes, hindi lang ang balunta nga may edad lang siya, hindi lang tigulang.
3: Oo, hindi may edad na may edad.
0: Langga ba nga? Oh, sige. Gulang-gulang na ginman si tatay, gulang-gulang, may edad na. Oh. So, ano ginhatag mo kay ina?
3: Ang ginhatag na itong kay ina, kay mati deserving man nga bataon eh, kaya deserve niya makapaton sa ang
0: bulig.
3: Bugas, bulig. Grabe na pagpasalamat sa aton, kaya sa key part niya si FM na kay Dr. Miloy. Sa trasya man nga nagabot man sa iya. So, isa kasako nga bugas ang ginhatag na ito sa iya. Kaya ang kwani, isa kapalti na grocery item.
0: Ba,
3: na napatawin na bagogin lamang.
0: Sige.
3: May labot rin grocery item sa Kifay Eric, may harap pa yan na kung makabukag ang hanger pala na. Isa ka dosina ang hanger. Ah, okay naman na isi ko pala sa'yo kaya hindi ko malapas ako
0: niya.
3: Lang nalagin na talagang kayo na bagogin lamang pero sa may parents sa nga po yan yan barangay kliling sa siyudad sa nga patulot.
0: Oh, sige. Sige, Kifay Babe, salamat, Gid. Kag si kay tatay, congratulations, ha? Kagkabay pa nga makabulig ining aton gidala sa iya.
3: Sa mga mga kakipay, bagayador, ang pagkapasalamat ya sa tanantahan nga naga sa likod sining distribution upon forest upon gatekeeping activity nga ginpati kayo sa Kifay News FM in line sa ato sining 9th year anniversary sa Kifay News FM Bacolod. So, po sa kaya sa Kifay Red Salgado, Jack Aloypan, nga to si mga cameraman kag Bakoy, sa salamay na ako nga si K5 Babes na dalaw para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
0: Salamat kin K5 Babes kang talaw. Amo ito nakita ninyo, the last man standing sa siyam ka mga poorest of the poor nga manangin recipient sa aton pagpanghatag sang bulig, subong nga ginapatigayon ang 9th anniversary celebration sang K5 News FM Bacolod. Itaan, kuwaunta very quickly, kuwaunta chikeron tag syudad sang Cadiz kung kamusta dito ang ila pagselebrar itan hingagaw. Kuwaunta si Bomba Marilo, Chester Beronke, dasigay lang, abtikay balikay. After sa kay Chester sa Cadiz, kuwaunta si Arf Tugalon dito sa Kabankalan. Pag-chikeron tanay north-south naton sa pagsaulog sang mga ka-K5 San Juan de Bautista. Philippine Standard Time, alas 12:46 ang udto. Oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagi na-remind ta ka mo, mga ka-K5, Miyerkules, subong adlaw, Miyerkules. Fresy Doc, charge kay Doc. Kung wala tan, automatic sa ilo sa piyak, gadal lakat ng oras ta. Fresy Doc, charge kay Doc sa Kabankalan. Yara kita na hamtang ang aton nga clinic, Texas Street, Barangay 1, Kabankalan, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, libre ang aton konsultasyon. Fresy Doc, charge kay Doc. Ara lang, dira sa siyudad sa Kabankalan, Barangay 1, Texas Street, Arus Building. Nagagoom-goom sa sur na bahin sang Negros Occidental. Masyado kasingkal sang init dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. North-south away nagasabato. Duwagid sila. Kung abis to Ariel Apas, punwagid. Panghingagawa, panghingagawa. Ayos, mga ka-K5.

0: tayo. Why na kita time sa itong pagpangalagad pala tuntunan 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso, ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling, kabay pa nga safe kita tanan as we celebrate sang adlaw ni San Juan de Bautista. Okay, enjoy your San Juan, everyone. Keep safe, kagkabay pa maayo lang ang inyong pagpanyaga. Eric Tenerefe, buwas naman! Bye-bye, bye-bye!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, uti ko buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.
10: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa ako nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupas ako arthritis.
11: Luterna Max.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag Aria.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangka mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baka.
8: Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental call for us to account for. It's a
6: generic salon pass. Symptoms persist. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Ang aton oras mga ka-K5, alauna-onse na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman sa Wednesday edition sang aton nga programa, of course, Sunshine Lacson. Updanay na naman kita. Mabanding-banding kita tubtub alas 3 this afternoon, today, June 24, 2026. Salamat sa mga KSS members sa Bilogan Negros Occidental. Nga naka-tune in na, nagapamati na, pinaagi sa ilang mga radio sets. Kaya waay kita live sa Facebook. Wala live video and audio streaming ang It's Your Time to Shine program. Wish ko lang. Pero ang siling bala kaina sa ako ni Sir Boom Granada. Siling niya, Miss Shine, pangitaan ta ina sang ideya. Salamat sa mga followers ko. Kay bisan ginapasali ko kamo nga someday may live video and audio streaming, ara kamo sa gihapon, why kamo nagbiya.

Sa mga empleyado nga nagapamati, good afternoon sa inyo. Kay karon pa kamo 1:30 mabalik sa inyo nga work, no? Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Of course, gina-welcome nato ng aton nga mga suki nga mga vendors, sa mga suki naton nga mga tricycle drivers, bus drivers, mga drivers kag konduktor sa modernized jeep, sa mga drivers ang traditional jeep, sa mga e-bike drivers nga nagapamati, mayong hapon gid sa inyo, and sa mga utod naton dira sa downtown area nga nagamonitor naman sa It's Your Time to Shine. Good afternoon. Mga ka-K5, available ang Memory Plus Syrup sa Maze Wellness and Product Center. Hindi ba laadlaw-adlaw, nag-a-advise gid ko sa inyo? Ang mga estudyante, mga kabataan, mga elementary students, sa tagi ninyo sa Memory Plus Syrup. Adlaw-adlaw, nag-a-remind man ko sa mga parents, sa mga mama, sa mga lola, lolo, tatay, tiyo, tiya, guardians. Tagi ninyo sang Mighty Sea Syrup ang mga kabataan. Pwede na siya sa 15 years old below. Pwede man at mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. It's available also dira sa inyong barangay. I-check nyo lang sa aton ng mga KSS resellers 1:14 p.m. mga aton oras.

Alauna, dress i-otro ang aton oras mga ka-gayfile. Abi nyo, nagpamukad naman ko derisang mga messages nga. Ginpanghalungkat ko na naman ang mga mensahe ninyo nga wala ko gin mabasa, kag wala ko gin mabukaran. Kabay pa nga mapasensyahan ko ni nila kay di sang January pa ni. Grabe no, sang Enero pa ni nila ginpadala, ginsend sa akon bago ko lang nabukaran. Gusto ko lang pasalamatan si Sir Aldemar Jaime Albaro. Siya niyang nanugid sa akon, siling ni Sir Aldemar. Ma'am, siya yung nagapamati sa imo si Ma'am Vilma Chavez sang Barangay Estefania, adlaw-adlaw lingaw gid siya. Salamat sa kay Ma'am Vilma Chavez. Salamat man sa kay Sir Aldemar Jaime Albaro. Si Sir Aldemar, sang una pa niya nagapamati na ni sa It's Your Time to Shine program. No, salamat gid sir. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Rebecca Gante Sagrado nga suki gini sa K5 News FM. Halipay-lipay gid siya kuno kay makapamati naman siya sa program It's Your Time to Shine. Kaginhatagan siya sa radyo ni Manang Flor Dasa. So, dala sa may Bangga Lirio 2 sa Barangay Takulin. So, ginapasalamatan niya gid si Manang Flor. Salamat gid Manang Flor sa ginpadala mo sa ako. Tapos ang iya nga ba-bana kuno nagabiyahe sa jeep Barangay Takulin Central Market. So sa mga suki naton ng mga drivers, especially sa mga nagabiyahe sa Barangay Takulin and nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program, good afternoon gid sa inyo. 1:20 p.m. mga aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, the best nga coffee. Basta gusto mo mag-relax, magpa-init-init sang imo nga tiyan. Siling ko gani, mas maayo pa mag-inom ka mo sang DTX Coffee Mix sang sa magkaon ka mo sang noodles. Libala kong tugnaw. Gusto tagi na magpa-init-init. Ang pinakamahapos, noodles, ino, but it's not healthy. Hindi healthy magkaon sang noodles adlaw-adlaw. Pa mag-DTX Coffee Mix na lang ka mo. Sa mga mataas ang blood sugar level, safe man ni sa inyo, hindi man ka mo maano. Hindi man magsaka ang inyong blood sugar level kung DTX Coffee Mix ang inyong gamiton sa pagbangabi. Yes, mga ka-K5, very safe sa mga diabetic ang aton nga kape. Basta produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, DTX Coffee Mix. Amo lang gid na ha, nga brand sang coffee ha, wala na sang iban ba. Kung iba ang inyong nga gamiton, hindi ko na yan sigurado kung safe ka mudara, especially if you are diabetic. Ang aton nga weather update, ginadulong naman sa inyo sang Klinika D3 Bio. Dapat magtumaro sang D3 Bio para protektado sa viral infection, bisan ba nagabag-ubag-o ang lakat sang panahon diri sa aton sa Negros Occidental, diri sa aton sa Pilipinas. Magluwas sa kay Bagyo Francisco mga ka-K5. May isa pagid ka bagyo nga ginamonitor right now ang Pag-asa. Ang iya sini nga international name is Higos. Kaina sang aga, isa pa lamang ini siya ka tropical storm. Ang kabaskogon niya is from 65 to 80 kilometers per hour. Dado nagagiho ini siya palapit sa Pungsod, Pilipinas, sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Pero subong nga, June 24, 2026, Wednesday, nagapabilin pa si Bagyo Higos sa gwa sang teritoryo sang Pilipinas. Kuya, mantaba. Alauna 23 ang aton oras mga ka-K5. Diri sa aton sa Negros Island Region,
Maexperyensyahan sa gihapon ang mga pagbubo sang ulan, mahina nga pagbubo sang ulan. Kad makit-an ninyo nga medyo magal-umon ang aton nga kalangitan. Bangod ina sang ginatawag naton nga southwest monsoon or habagan. Strolling along country road. Ang silingsong pag-asa kay ina sang aga mga 3 a.m. ang Negros Island region, isa sa mga lugar sa Pilipinas nga apektado sang habagan. Ining habagat ginapabaskog naman sang bagyo nga si Francisco nga area subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Magluwas sa Negros Island region, apektado man sang habagat ang Western Visayas. Subong man ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, and Bicol region. 1:24 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, June 24, 2026.

Sini nga adlaw mga ka-K5, Hunyo 24, tuig 2026. Gusto ko lang tamyawon sang happy, happy birthday ang akon nga classmate nga si June Valenzuela. Yes, he is celebrating his birthday today. Pero do wala di siya sa Bacolod, do why di siya sa Negros, do ato siya sa Metro Manila as far as I know. Happy birthday sa imo, June. Alin pa ni sang elementary hasta sa high school, classmate tanay kami nga duha, do mag-utod na lang gidya kami nga duha. Ang birthday ni nanay ko daw June 25. Ang birthday ni tita daw June 25 man. Ay June niya natandaan ko ni June 24. Happy birthday sa imo, June. Kabay pangahatagan kapag sa Ginoo sa Malawik, pagin nga kabuhi, good health. Stay happy. Regards na lang sa imong family. Salamat gid sa inyo. Sa mga suki naton dala sa Banwasang Pulupandan, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man tamyawon sang happy, happy birthday. Namangkot gid kuya kaina sa iya. Siling ko Ma'am Yvonne, ano mo ni si Ma'am Dinding? Siling ko friend mo ni siya. Siling niya huumi siya. So sa friend ni Ma'am Yvonne Imperial nga si Dinding. Wala na ko kabalo ko na nung family name. Wala na ko nakapamangkot. Basta si Dinding. Friend ni Ma'am Yvonne Imperial is also celebrating her birthday today. June 24, 2026. Happy, happy, happy birthday to you, Ma'am Dinding. Halin sa kay Ma'am Yvonne Imperial ang pagpanamya. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX 500 Capsule. Take that every day. Para hindi magsaka ang imo nga blood sugar level, ang imo blood pressure, and bad cholesterol levels sa dugo.

0: of peace.
1: Good afternoon also kay Pastor Joven De Lucano. Sa imo nga family, Pastor, mayong hapon lang dala sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Mga ka-K5, kung gusto ninyo healthy snacks for the whole family, especially sa inyong mga kabataan nga palakaon chips, pakauna nyo sila sa kangkong chips. It's very healthy. Kangkong chips is a very healthy snacks for your children, for your kids. It's available dira sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall.
0: So I'm telling you, I love you.
1: We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kagikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at
14: Ito at lahat. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, FB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baka.
8: Liyong kalikot sa salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Number 1
10: 1.5 K5.

1:44 PM ang aton oras, mga ka-K5. Si Ma'am Rowena Villaran Erbito nag-monitor gali right now. Kasi it's your time to shine program, and she said, abi mo Ma'am Shine, bisan ara ko sa eskwelahan, nagapamati gid ko sa it's your time to shine program. Thank you very much, Gid. Especially sa mga suki nato dala sa Barangay Dulao, no, sa Bagaw City. And may isa gali ka KSS member dala sa Barangay Dulao sa Bago nga nag-celebrate sang iya birthday kahapon. So wala naton siya matamyaw, mabawi kita today. Ang iyang birthday gid actually is June 23, now 2026, and today June 24. Mabawi kita sa iya. Belated happy birthday sa kay Ma'am Riza Palabriga. Ma'am Riza, happy birthday to you. Kabay pang hatagan ikaw sang Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. Salamat sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito once again. Actually, Ma'am Riza, halin kay Ma'am Mueng ang pagpanamyang. So happy, happy birthday to you. 1:45 PM mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, My DC Capsule, DTX 500 Capsule. Kung nag-take ka mo sini nga mga products everyday, mapaiway naton ang pagtubo, pagdamo sa mga cancer cells sa sulod sang aton nga lawas.

Si Inday Zilia Velchez Escamos, nagapamati Mangali Subong, nasa It's Your Time to Shine program. And ang Escamos family sa Sagay City, dugay ko na wala matamyaw eh. Mabayang hapon gidera sa inyo tanan. And sa tanan-tanan nga suki na tundera sa Sagay City, good afternoon. Ang siling ni Inday Colleen sa akon from Monday to Thursday. Naka-hook up na sila sa It's Your Time to Shine program. So good afternoon. Thank you very much gid sa aton nga mga KSS members. Sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati dira sa Sagay City. 1:47 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

0: Mambings Delfin, kapamati kadara Mambings. Daw damo-damo naging ko sala Mambings, ha? Daw hindi naging maisip, ha? Si Tatay Federico Castro nag-celebrate sa iyang birthday kahapon, Tuesday, June 23. 80 years old na si Tatay Federico Castro, pero wala ko matamyaw kahapon, tapat gid ko kay Mambings Delfin. Tatay Federico Castro, happy birthday sa imo. 80 years old na siya kahapon. Dara sa may purok paghidait, Mansilingan, nag-stay or nagapuyo si Tatay Federico. Happy birthday to you. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday kahapon, nga wala ko matamyaw, belated happy birthday sa inyo. Especially sa kay Tatay Federico, kabay pangatay, nakabawi gid ko sa imo subong. Wala report si Kakay Five Babes. Hindi magsulod si Kakay Five Babes, ganda lang. Palihog ko konta, Kakay Five Rimewell. I-check naton basi may itrika subong hapon sa aton si Kakay Five Babes, ganda lang. Salamat gid sa aton nga mga suki dala sa Barangay Mansilingan nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. 1:51 PM ang aton oras, mga ka K5. Halongin niyo gid ang inyong ikaayong lawas. Tingwain ninyo nga maging normal ang inyong weight. Limitahin ninyo ang inyong alcohol intake. Hindi ka mo hagikaon sang hot dog, sausages, chorizo, tocino. Amo na sila ang mga processed foods. Dapat limitahan nato ang intake nato sa mga processed foods.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.
0: There's a place. Alauna 52 sa ngaton oras, mga ka-K5. Bitin galing, no? Kung may istorya kita kay K5 Babe Sabon. Bitin, because we only have like 3 minutes left before kita mag-commercial na naman. Istorya ko na lang ni sa inyo ang isa sa tatlo nga nabawian sang kabuhi dito sa nagluntad nga shooting incident sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Ang napatay kundi tatlo. Ang duha sa ila, lunsay mga babae, ang isa, lalaki. Ang lalaki to nga napatay, amo ni si Chris Lawrence Fabian. Amo na siya subong ang nagalapta sa social media. Makita nyo ng iyang itsura, do kagwapo, bala nga bata, nga do kabukod nga bata. Hindi kay daw gwapo, kundi gwapo, gin nga bata, kabukod sang iya siningalawas. May handom gali si Chris Lawrence Fabian nga mangin isa ka pulis. Pagkatapos ang shooting incident sa San Jose National High School, ginakabig si Chris sa mga survivors, sa iyang mga classmates bilang baganihan. Kung magsiling kita nga baganihan, isa ikaw ka hero. Ikaw ang nagluwas sa ilang sa kamatayon, so muna subong ang pagkabig nila kay Chris Lawrence. Ang siling sang pamilya ni Chris, posible na impluensya ini siya sa kinaiya sang isa ka Boy Scout. Nga dapat kung Boy Scout ikaw, syempre may pagkabalaka ikaw sa imo nga isig katawo, nagabulig ikaw sa pareho mo nga estudyante. Sabi niyo sang natabo ang shooting incident sa eskwelahan sa Tacloban City. Nagtuyo gali ining duha ka mga suspect nga nagaedad 14 years old and 15 years old nga magsulod sa classroom. So ining si Chris Lawrence, imbis ka magkuob kag salbaro niyang iya kaugalingon, kay ang mga classmates niya nagkinuob para hindi maigo sang bala, kay ti nagapanglutang nagaagi dito sa bintana ang bala. So nagkinuob sila si Chris para hindi makasulod ang duhang ka mga sospetsado. Ginharangan niya ang portahan. Daw siya bala ang nagsagang or siya ang nagpugong sa duha nga hindi makasulod gamit of course ang iyang kaugalingon nga lawas. So may mga igo siya sang bala sa likod. 1:55 p.m. mga ito na oras. Stay close everybody. We will be right back with more after this.

0: Bio. Ako si Maria. Mas taas did katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Ano yung pinaka-importante?
3: Correct.
2: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
3: himuso
2: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
3: pigaw na kung may edad ka.
2: Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
3: Absorb.
2: Diba? So, Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
3: Prone sa osteoporosis.
2: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pag hindi mo inom D3 Bio kung tigulang ka.
3: Yes.
2: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
3: Pigaw na.
2: So yun yung sikat immune system.
3: Correct.
2: D3 Bio lang ang sikat immune system.
1: D3 Bio!
4: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly gaga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Sir JP?
6: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya. Oo, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto gina nga pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong nga added energy, no? Sa imong nga mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL,
2: hindi
6: good cholesterol.
2: Matigulang ta.
7: Load-load it magtumar, D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
6: Ay, muna da?
4: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka, hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
2: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na napahimnon D3 Bio ya.
7: Uy, pahimnon
2: nga.
7: Bakla nyo good.
2: Permi na sa latuluan.
4: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
2: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo paimnon D3 Bio.
4: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka nila pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, da, kayo mali-maliun ka na. Hindi, oh, D3 Bio.
2: D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ibo ya. So, amo na, ha? Alain, good man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ah. Kumpiyansa, grabe. Biskan wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. May infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
3: Correct.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio. Health News.

mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Sindi, salamat kay ginabrihan mo ko, ha? Ay, oh, galik. May dala ko para sa imo.
1: Baldo?
0: Sindi. Kabulo ko, masakit ka na dula si itiyoon ko, Joseph. Pero kung tani, buksan mo ba ng tagipsoon mo sa akon? Handa ko nga palang kaon ka.
1: Baldo?
0: Total, 5 naman kabulan nga wala na si itiyoon. Pwede naman siguro nga mangin kita nga doon, ha?

0: Ay. Maikagin na, Brian, mo gidman ko. Kinapang panukto ko to. Wala kagid ka na mag-abrisa ko ni.
1: Wala akong makabatis ang panuktok mo. Alauna na inis ang kaagaho, no? Oo, gali. Nga, bago ka lang imo ka pa uli, haw? Pagubog ka pa?
0: Birthday of 24 man eh. Nangalang man hindi magkanto kaya ginimita ako, balo ka. Plus kami ni Purman eh.
1: Kabalo ka na, gid nga kami lang diri ni Tuto sa balay.
0: Be.
1: Wala kami diri upod. Kabalo ka naman nga kabuday sa panahon subong. Pasigun, uy, sulod kami diri kagpang... Ay, ang
0: buhay! Ay, peste nga! Kakaout sa baba mo! Ibus pala na! Dapat ganit ipanon mo ko eh kay ubog ko! Dito, dumasuka ka pa ko na ano?
1: Wala ka bala maluoy sa amon ha, Baldo? Wala kami diri sa saligan! Kundi ikaw, gitlang!
0: Ibus na nga ni baba mo! Kinagalungan ko sang sigi mo! Alawakal, wakal!
1: Sa imo na lang bala! May bana nga nagapauli sa amo sini oras? Kagubog pa?
0: Ay! Hindi mo ko yung bana!
1: Ma...
0: Patay na to yung bana mo! Ay, tika gani mag-subaba mo! Mag-subaba mo! Kagawad yung baba mo ganyo! Ang dapat sini kumuson! Pwede lang kita gabrihan mo ko tapos matulog na ta! Ikaw ay mo yan, sermonan mo pa ko ya! Ha?
1: Nagasubra ka rin sa batasan mo, ha?
0: Hey! Kabuset! Blog na ko gani! Draka na!

0: Mamá, ta mano no es IB. Ma, ta mano no es IB. May nagpanuktok, ma. Abrihan ko lang, ha.
1: Cindy?
0: Lola?
2: Nay, ari ka man. May Lola? Nagbalita sa akin nga ginasakit ka kuno ni Baldo. Nay, sino nga hindi matuod man? Nantawa ba lang mga lagob sa butkon mo? Oh, Diyos ko. Dugahor mapang palad sa imo, guya. Eh, bebe. Dali, bebe. Kayopdan ko ikaw. Mapabaranggay kita. Hindi na yan pwede nga mo niya kasi na. Mapabaranggay ta.

0: Cindy, gagin report ko sa barangay ni Nanay Mon.
1: Ay, Kwan, amoy na abi ang gusto ni Nanay.
0: Gagano man ang labo niya sa pagabuhi, ta? May kanami kumuso ng sungad, ya?
1: Baldo, inigani paghambalis ang amo sinang Iloy ko, ha?
0: Ay, Cindy! Kung gusto mo nga wala ka siyang problemahon pa, bulagay ng tabla! Natakaan ako sa pagabuhi, ta! Tagkamo na lang upo sa Iloy mo!
1: Baldo? Tapos ano, ha? Bayaan mo kami sa bata mo kapag utuman, ha? Muna?
0: Ah, dito ka puli si Iloy mo eh! Namayo!
1: Basi ko nalipat ka! Nga si nanay nagbulig bakal sa mga kalanon, tade?
0: Ara naman ta sa tumboy, anay, bla mo!
1: Wala ko yung nagapanumboy! Kundi ginapahanumdom ko lang inasay mo!
0: At abusitib doon sa baba mo!
1: Ba?
0: Matakan ko? Matabanay na lang kami ni Charlene po!
1: Ba? Ano?

Hey guys and gals, selamat ulang tahun sa tiga soundtrip The Big Mix right here on 101.5 K5 News FM. Ada stress di sini benar orang hapon. Ada orang lain, ayah di dosa nyurang tiga favorite coffee. That's a DTX coffee mix. Basta takape mga ka K5, huwag niyong kakalitaan. Kailangan ay DTX coffee mix lamang. Mabibili huyan sa mga sugyo natin ang butika nationwide. Pwede rin po rin niyong itry ang ating DTX premium coffee.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sportbiotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift! OT! Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: It's the best part of the day.

0: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subo sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: sublada be!

Nagkataghol naman ang mga ito, ko. Piho. Ang buisit naman inang atupi mo. Anay ka pala. Kay Leon ko, sabir ha. Ba? Hindi. Hindi. Shaina. Siya. Si Rami? Paano siya diri sa amon man? Ani ka ba? Kaysa wayon ko mga ido.

0: May hapon, Min. Silingko ba, siko naka-istorbo ko sa imo, bla? Kay may... Kasi may ginahikot ka da?
1: Ah, kakuan. Nagapamutos ako sang aluping nga mais, ah. Kagbut o nga ibaligya ko para buhas sa aga.
0: Ay, tood ka? Buot yan, no? Buligan na ka?
1: Ah, ha? Ay, sus ka uluya, man. Hindi na. Jutay mo lang pulutson ko, ah.
0: Hindi, ah. Mamilit, kuya. Mas madasig ko nung ubra kung nagabuligay. Kaya may dalang istorya. O, teno, sugdan na na. Para nga malaga mo dahil ng butong mukhang alupi, ah.

0: 저희들이노?
1: 어이.
0: 알았지, 미구라메?
1: 아유, 원래 디샤. 넉넉한 만도?
0: 이사딘, 저희?
1: 마마시알 만도코도 가이 아르미나?
0: 아, 아글리. 아, 드시게야. 마파스코도.
1: 어이, 야. 마마시알 가만 가이 아르미나?
0: 오, 저희. Ako galing una pa masyar kay Mina mo. Pero tanahon ta. Kung sino sa amo nang dibuina sa pagigugma.
1: Kada mo sa babae. Si Armina Gidyabinga may bata na yung agawan ninyo?
0: Eh, mas namin na bitsoy nga may eksperyensya na blaw. Sadya niya. Ate sige Choy. Apasong utubulanay si Migurami. Sila ni Armina.
1: Ate, sige. Pero kamay pa nga, hindi magubag pag-abiyaday ninyo tungod sa isalang kababayi, ha?
0: Hindi, Tsuya. Esports ko, ya. Kahit isa pa, ha? Nakita ko na mandaan. Nga dako yung tsansaw kay Armina.
1: Ate, bala ka mo na. Balanda lang na galing, ah. Babalaan talang inaugaling.

0: Bao! Nagtabuay kita ni Prirami ba? Kudrigit sa ila ni Armina ba? Te! Ano ni Armina? Kung magamu ni Guro, bili ka nalang giguro sa amon nga duha ni Pare Rami.
1: Kag nga apapilion mo kaya sa inyo nga duha to, pe? Ano takahaw?
0: Tikay! Inagapangaluya kami sa imo nga duha? Di anong gusto mo? Duhagin kami haw?
2: Pero ito, pe, kung magdesisyon gid man si Armina, iyan na iya, pre. Hindi lang siya pagpilita.
0: Ate, timing gini, oh. Aray kita nga duha. Pero hindi ka na blama gusik sa jimbo mo, pre. Hindi bala, Armina? Gusto man?
1: Gusto mo gid mabalaan ang desisyon ko, hatope?
0: Oo, oh, eh. Ako na gani ang naghambal sa imo.
1: Okay. Si Rami ang piliyon ko. Oh. Te, okay na?
0: Ha? Si Pare Rami gila yung imo gusto? Sige. Wala kaso. Pero base kung mag-ibi kaya kag mag-inulsol ka, wala mo ko ginpili. Ha, Armina?
1: Kung mag-inulsol man ako, Tope, hindi mo na niya problema, ah. Ang importante nga ginsunod ko kung ano man ang ginadikda sa balatsyagon ko. Kafilingon sa imo?
0: Aha, ayos, ah. Ah, de, congrats, pre, ah. Pirde ko sa pustana, ito ba? Ah, pero, ayos lang ah. Sa akin pa rin ang huling halakhak.
1: Ba? Oh. Anong buot mo, Silingon? Hatope? Ano?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: K5 News FM.

0: Itang koloy nga tope. Amo nang ginhambal niya?
1: Oo, Nay. Sa iya ko no ang huling halakhak. Ginakulbaan ko, Nay. Basibra kung anong himuon niya, haw.
0: Ay, pate ka man sina. Tikalon man ang adaan. Pero ano, ging baton mo na si Rami, haw? Come on, ha?
1: Napilitan lang ko eh. Mapakipot patani ko, kaling hindi na ginaumul ako sa buisit na tupi mo. Agod nga maghipos na lang siya. Amo to eh. Ginprangka ko siya nga wala ko yan naluyag sa iya. Si Rami ang gusto ko.
0: Bahay, buot ginaya si Rami ah. Kay ayuhay man kami sina ni tatay niya. Te, kay masulod ka naman sa bago nga relasyon. Kabay pa nga tarong na ini Armina, baw no? Kabay pa.
1: Oo na yan. Tinguhaan ko. Kagkabay pa nga, mangin maayo nga ba na si Rami, Nay? Kabay pa.

0: Hoy, abdi ka kung nag-aobra ka, ha? Kaina pa ng tapatapa mo, tas ang nalaban mo daw, wala pa nanggiyak mo natapos?
1: Kapoy, nagitya kamot ko ya, Tita Nieva, ya. Ano nga bala, oh? Yung damo napilas.
0: Oo, napilas kay manipis kamot mo. Kamot sang tamaran mong, no? Hoy, managpuli, galit si papang mo, ha? Kag hindi kagid manugid sa iyas ang gina pang-ubra ko di sa imo, ha? Kay hindi ka man gihapon sina niya pagpatihan, nakabati ka. Kinsidi ka? Kag kun manugid ka, kastiguhon tapagid ka sang manamit-namit kun wala siya. Umandam kagid, habi girl, ha? Kinsidi ka? Lagi sa bata! Okay, mublang gan, iton ko na blang buhok, mublang!
1: Tinda!

0: Tay, mapuyo na kami ni Armina.
1: Ano? Baudo, do ka na ba? Sigurado ka na sinagad desisyon mo. Ay mulag maya ina sa bana niya. Base may problema ina sa batasan ng klase babae?
0: Hey, sa banta ko tay, si Carl ang may problema. Hindi si Armina. Kramiblas siya tay kay Kapisan.

0: Ya, doon sa Panimalay, kagkasadya op doon.
1: Ay, grabe ba? Kapila ka palang ganing, ah, magkatoto sa ila, ah. Kilala mo na, na yun siya? Ay, di, mahala ka na, ah. Ah, te, ano, dito ka mo maistar sa ila?
0: Ay, hindi, tay. Dari kami sa balay, tay. Kinakusang balay ta, ah. Dari kami sa balay ta matukod sa ngamon pamilya. Kag na siguro ko, tay, mangin malipayon kami ni Armina. Mangin malipayon kami, tay.

0: Oy, Bao, may kadamo sang dala mo ga?
1: Yeah, may mga dala ko din ng pagkao, no? Na grocery na lang ko kay sweldo namon kay nay.
0: Mm.
1: Oo. Oh, ari ka.
0: Ari pa. Kadamo ba?
1: Liog tabi, liog tabi.
0: Oo, oo.
1: Ay, oo, oh, gali. Sa atin gali si Big Girl?
0: Mm, tidin pa, be. Sa pwesto ya permi eh, sa kwarto eh.
1: Amo bala. Eh, daligid lang nga, kikatuan ko siya. Day? Big Girl? Day? Ay, kuskwarto niya. Be, day, gigda ka naman da. Abi, dali di. Gwadi kay may dala ko din nga pagkao, no? May palabok ko diyo. Dali di.
2: Ibalik na ko kay mama. Ibalik na ko kaya kay mama.
1: Day, nanon ka nga kalahingid siyang ibi mo, ha? Ha? Kag nga, kahibi ka. Ha? May problema bala dari sa balay? Abi, sugiri ako. Anong naindian mo dari? Ha? Sugiri ako.
0: Uy!
1: Naano ka?
0: Managahibi na si Big Girl. Day! Ay, naano ka, Day?
1: Ah.
0: Ga!
1: Ga.
0: Basta kong kinamingaw ina sa iluya.
1: Oh, Day.
0: Ay, sus.
1: Anong problema, ha? Na gusto mo nga magbalik kay mamang mo? Ano, may hindi ka bala na gustuhan rin sa balay? Abi, prangkabla kay iihambal na kay papang mo agad nga makahibaluman ako kung anong hindi mo nagustuhan rin sa balay.
0: Ay, nasubuan gani na gurug ka. Siyempre, hidlaw na sa iluya.
1: May ba? May mo bala? Hipos ka na yung bala. Abi, palihog lang. Bayay kami anay rin ni Big Girl. Agad nga makahistorya kami sang mayo. Abi, gwa to bala, anay? Palihog lang.
0: Ha? Kuan?
1: Abi, girl, nano ka? Kakalagin siyang ibi mo.
0: Sugid ko sa amay, ang kinasakit siya.
1: Abi, dali, ha?
0: Napatid ko sini.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado pagidayhan ng matabo sa kagayunan nga ato. Mga byan, sunagin ninyo sa pagpamati ang bakalawat-hawat niya kasugpun sa aton drama sa kanginan. Ngayon yung gitbakuhaan sang pagtulunan yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan supladabi. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro kaga pangusang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro, ito.
11: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang tubong?
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35.5. Bilawin nyo ang Buterna Capsule.
12: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imong bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas gin pambasko, kag mas gin panami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
18: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News, MLS 4:31 na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: El Castigador!
19: ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador!
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador!
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
0: El Castigador!
19: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Diyos. Maipanitugan kak piyasipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? Kahit sa 24 ka kita karon sa bala naman sang Hunyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamo kita nga mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaupdan ako sa akon si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side upon sa kay K5 Raymual the Master Pogi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalaw ang Loyloy 4 ang Butchog
2: grabe po.
1: Ako naman si sinio kubos nga nagad si K5
3: Rhodes Palma El Castigador.
1: Mayong hapon sa ato si Kamasuki. Oh, grabe na timprano pa lang sugod sa programa ta. May mga pipila na ka mga chat nga nigay nabot niya si Rhodes. Mayong hapon live kami diri nagapamati sa may purok kon sa may araw Vista Alegre nga nagapamati. Oy, live kita ha sa ato si Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sa ato si Kamasuki, standby ka mo. Check na nga daan si Kakipem Shine Lacson sa ato si mga balita nasyonal. And of course, pipila natin karong mga balita ng ato si Kabagat Tutukan. May mga pipilaman kita kaming balitang lokal. Especially dira mismo sa kapistahan naman sang San Juan di Bautista. Amaning St. John di Baptist. Nga kapistahan dira mismo sa may barangay Punta Taytay. Bo grabe ha, nag-fiesta si Kap Cliff Palma. Nagapamati, happy fiesta, primo. Duway kagid ka pang-invitar sa kunao. Anong gusto to? Kanda ba di karon kay mga pila pa ka mga manugsagod sang baboy, nagapangayo sang tabang sa gobyerno bangod naman sa tuman nga barato sang ila sining nga mga baboy. Tutukan tama nga pipila ka mga balita dira sa may Central Market. Kay ang Central Market Supervisor, magabutang ko to sa madamo ng mga basurahan o mga bins nga sa palibot naman sa Central Market. Kag pipila ka mga ambulant vendors, ginahingyo nga magdala sa kaugalingon nga basurahan o kunsako. Tutukan tamaning ning masobra 3,000 ka-ektarya sa kanubuhan sa kabankala na piktado naman sa RSSI infestation. Kag tutukan tamaning 3 ka mga persona, restado naman no. O dito sa may banwasang Isabela, kag ang task force batok naman sa RSSI igatukod sang probinsya. Kag pipilabag ka mga balitang nasyonal. Karon check na si Kaki Five Shine. Kay may ginatutukan kita, kundi nagligad to, sunod naman sa abogado ni Vice President Sara Duterte. Kay daw nagreklamo, tusla. Kay nga mga prosecutors, kung ako ng House Prosecutors, muning mga abogado kag pipila ka mababa ano ni mga kongresista kag mas natong prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang daw way kuno mayuga aten. Daw ang kwas ni daw binaslanay kinagligad pinatawag man niyang defense counsel mo ni Vice President Sara Duterte di way to sila nag-abot-abot sa may House Committee on Justice di sumong daw binaslanay how kag ang House Prosecutors naman tinag-ayo naman sang additional o kung apat ka additional pre-trial measures naman. Di tutukan to ni kasi nga Miyerkules nag-file sila sang manifestation sa Senate Impeachment Court nga nagapangayo naman nga may ara sa ginatawag naton nga 4 additional pre-trial measures para naman nga magabulig sa ila para maging transparent kuno orderly and efficient impeachment trial batok naman kay Vice President Sara Duterte. Titutukan tani karon kung ano itong ilang mga manifestation and proposal sa mga pipila nila kami nga ginatawag naton nga pre-trial matters mga kakipad. But check one ay si Kakipad Shine o si Joylene, may hapon Joylene, Bing Selfin, Juna Duga-Duga. Ara si Kakipad Shine sa line number 1. Ibalaon tabi yung mga dalagko ng mga balita ni Kakipad Shine kay bago grabing pagnubutod sa nga nono sa nga krudo daw 10 pesos 9 pesos kinagligan 74 subong dito sa ginapatugungan ko nagsisintay 4 na lang doon na namian ko wow. Kaki 5 Shine
3: K5 News FM Live Report
1: ibalita mo.
2: Milo kaya?
1: Ha? Ano? Dahil na utod. Oh, wow. Utod ka, ano to? Daw at yung mayo kaya kanutong sugpon. Mayo kuya kay nakatugong, why pa ko inugtugong?
2: Mayo. Oh. Nakapatugong kaya siguro kahapon.
1: Waay pa.
2: Nagagaw ko kay sige ko mapatugong ko. Pag-abot ko, dili nila wala na ma'am.
1: Ha? Na. Hala. Bag-o pa. Oh. Pero tuduan ta ka mo niyo. Tuduan ta ka kung anong adlaw ka dapat magpatugong kay Five Shine. Ang pinaka the best nga magpatugong ka weekends.
4: Alright!
1: Oh, let's say ginagdubo subong Noybi, 10 pesos, patugong ka Sabado. Sabado, Domingo ka. Kay para may baluan mo, nga kung may pagnubo, kay kung wala sa may pagnubo, oh, let's say next week, wala sa may mataas naman bi ang krudo, tugong ka subong. Pero kung manubo pag gate, hindi ka na yung patugong. Oh, agwantahon mo hasta next week para mas dako-dako, ngimus nga discount.
4: Oho.
2: Pinakadlakan. Ah?
1: Dahil lagi kay K5 Remuel, nag-utod-utod si K5 Shine now. Abi, ikaw na nang iyasin yung connection. Kay nami, nikaroon nga mong kapag istoryahan mga K5 mo. Nagayuhom si Chevy Tanhunsay yun. Yung K5 bro, shout out rin. Listening, Aris, may barangay Granada Center. Shout out kami ditanan. Kay Ansel, Jocelyn, Marivic, Aileen. Oy, Ma'am Chevy. Oh. At saka ito mag-pronounce sa pangalan mo, Ma'am Chevy or Chevy or... Chevy guro ni. No? Si John Rose Javier Lorejos, may purok tumpok, apurok kipot, barangay Filisa, nagpamati man. Jennifer Pagali, oh, si Jennifer nagpamati man. Kaki Five Shine? Oh, i-check ka ni Liwat. Ara na, oh, Liwat, check na Liwat ang connection. Kaki Five Shine?
2: Okay
1: na po. Go ahead, Kaki Five Shine. Okay na, go.
2: Siling ko mayo kay nakapatugong kaya kahapon siling ko pag-abot ko tuya kay nagingagaw ko pag-abot ko wala na si ano na ta subong Miyerkules nagingagaw man tagani kasi ko kasi maubusan ta sa Miyerkules pero pag Martes pa lang sang hapon oi tatay uay na ko no anyway kabay pa nga makapatugong ta karon kay kuno na ton ta naman si masulod nga si mana ati uay nagidta ni sa lakat-lakaton ta na lang. Anyway, si Rod, gintutukan naton ang shooting incident sa gihapon sa Tacloban. Kadamo-damo sa mga info nga nakuha naton. Kundi na-analisa na naton ang sitwasyon or ang natabo na krimen. No? Sa primero pa lang, kadamo sa mga nagpamangkot, kung may mga security guards sa eskwelahan.
1: Mm-hmm.
2: Kung ba na may nakakita sa duha ka mga estudyante na nagsunod na may armas. Nga ang nawalit sila mapunggan.
1: Uh-huh.
2: Nga ang nadayon din ang ila na pagpanglukhang. Nga ang nadayon din ang madugoon na insidente.
1: Uh-huh.
2: Ang siling sa Department of Education, inibase sa ilaman na pagpangusisa, wala gandi si Rods nag-agi sa main gate sa San Jose National High School.
1: Uh-huh.
2: Ining si Nash kag si Rods. Si Rods, amuning 15 years old si Nash, amuni ang 14 anyos.
1: Oh, damay ara, dabla, daligid ka K5 siya na, o doon ta ka, ka K5 Adrian, damay video da, nga dira sila nag-agi sa likod nga bahin, nag-agi pa sila sa mga kasiutan, ipakita, ganyan sa ginasaysay ni ka K5 Shine. Go ahead ka K5 Shine, pasensya.
2: Yes, oo. Nag-agi sa pader, or nag-agi sila sa fence. Ano na dira si Rods? Ang nakita mo ginagyan nila, dumasiot, no?
1: Oo, may mga hilamon pa, may kumbaga daw naglibot sila, daw may building higko naman ang building, tapos daw may gina-repair or nano ba si abandoned na nga building sa eskwelahan or nano man, pero daw dira sila nagtaklas hasta nga nakalabotos na sa sulod sa eskwelahan?
2: Yes. Sa padero sila nag-agi and it was confirmed by the Department of Education. And amo na gali ang rason kung naa wala sila makita sa mga gwardiya kay gin-confirm ni Undersecretary Garma na may duha din manadira sa security guards sa main gate. O galing kay wala ba nag-agi ang duha ka minor de edad na suspect sa krimen, naglumpat sila o nag-agi sila sa pader amo na ang rason kung naawala sila makita, pag wala sila mapunggan. Ang kwan si Rod, kundi ang 15 anyos si Rod, alias Rod.
1: Uh-huh.
2: Ang 14 years
1: si Rod, yeah, hindi si Rods.
2: Alias Rod, gani. Oh. Si alias Rod. Ang isa, ang 14 years old si Nash. Pinpasaka na sa Philippine National Police ang kaso.
1: Uh-huh.
2: Batok kay Rod.
1: Oh.
2: 15 years old. Si Rod. Amo ni siya si Rod, ang nakapalupok lang kaisa.
1: Amo ni may 38 caliber revolver ng armas niya?
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: And that mas dinapanag-iyahan sa isa ka security agency na nakabase sa Cebu, kagdito nagatrabaho ang iya sini nga amay.
1: Ay!
2: So, dira, amo na ang rason, yes, kung paano siya nakakuha
1: ng
2: armas na ina, ng 38 caliber revolver.
1: Mm-hmm.
2: Ang siling sang kapulisan, anom lang na si Rods ang iya nga unod.
1: Oh.
2: Nakapalupok siya kaisa, may bilim na lima.
1: Okay.
2: Okay. Pero siya ang ginpasakaan sang kaso. 3 counts of murder.
1: Ooh.
2: And multiple counts of frustrated murder.
1: So basi masaka na nasa 4 counts kay kakipab siya basi masaka na 4 counts kay ti or ipapas nilang isa ka kwan kay nagdugang tong may napatay pag idibla nag-apat na?
2: No, ang kwan sa gihapon tatlo nang gid
1: kay. Ah, okay. Sige. Sorry.
2: Yes.
1: Oh.
2: As of June 24 Wednesday. Tatlo lang din ang reportedly na napatay.
1: Okay.
2: Ang 14 anyos, ginusisa, dati pa, di ba lang iya si mga tiya is a police woman.
1: A police woman, kag isa ka bag-o lang nakapasar sa Abugasya?
2: Yes, that was 2023, no? Bar passer siya sa 2023.
1: Uh-huh.
2: Gin-custodiya na siya sa TNT. Tagposible, of course, mapasakaan ni sila sa kaso.
1: Mm-hmm.
2: Sa kapulisan.
1: Mm-hmm.
2: Now, inikap na si Nash, would you believe si Rod, ang iya dalang armas na Glock
1: oh.
2: 17? Ano ganito?
1: 9mm nga Glock pistol?
2: 9mm Glock pistol. Would you believe si Rod, 33 kabala ang hali sa iya.
1: Oh. Kaki 5 kaki 5 diran sa Iloilo nga post ginsend sa GC naton. Dahil lang gid kaki 5 Shine ara sa GC kay gina sa 101. Go ahead kaki 5 Shine.
2: So nakapalupok siya sang 33 ka beses.
1: Sus my goodness.
2: Ano siya si Rod mapasakaan sang paso ha. And ang siling sang TNT, ining si Nash na 14 years old.
1: Itong matig. Nagiging utod-utod. Ginang... Oh. Go ahead ka, Kipab Shine.
2: Yes, makapila kuno ka beses na nag-ilis sang magazine ining 14 years old na shooter.
1: Sus.
2: Sabi si Roja, pero pakapunta nang nakasakaan sa kaso is the 15
1: yes.
2: Na suspect, not the 14 years old.
1: Uh-huh.
2: And ang napalupok lang niya sa 15 anyos na din pa sa kaansin kaso, isa lang.
1: Okay.
2: Ining 14 anyos siya, 33 kabeses
1: na nagpalupok. So it means si magdubo sa duwa, tatlo ka magazine gingamit, yasni?
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: Abo ginangabas ang TNT.
1: Kay malang-alang man kung... Let's say for example, I don't know, ang hindi ko kabisado sa armas kay tiway kuya gahupot sang amo sina kagipal shine. I don't know pero tinabatian ko basi kon sa mga high cap nga ginatawag nila nga magazine or high damo blabalang nga I don't know nung na basi 15 la nang kada kadamuon ti kon bisan 2 30 ti lang alang Japan kay 30 pila to 33 so 2 ti tatlo giguro ka magazine no.
2: There were 34 actually.
1: Oh.
2: Pero ang isa, halintuya sa 38 na revolver.
1: Oh. Just to let you know, Kagi Bab Shine, samtang gina, Kagi Bab Shine, samtang gina pat-pat mo, ginapakita naton subong sa Facebook Live, ang ginagyan sa mga duwa niyo, ariyo may building na daw daan na mga lumuto na higko na Do diris lang nagalagi primero. Oh, sige go ahead lang kay Kibab Shine. So 33 nagpalupok ining 14 anyos. And of course why siya gipasakan sa kaso kay ti wala siya sang criminal liability because he was a 15 under kay Kibab Shine. While on the other hand, ining 15 year old ti pasakaan gisa sang 3 counts of murder and multiple injuries ti sa mga nagkalapilasan. To Plakbilog 17
2: frustrated murder. Physical injuries, rather. So, muna siya, no? Multiple physical injuries. Ari sa Gitsuron, ang talalupang doon. Ang siling ni Undersecretary Garma, ginarason nila wala nga buliyo. Naamo na ang gintunaan sa pag-huramintado o pagpanglukhang duha ka mga minor de edad na si Ron Kagsinash. Siling mo, sa kami siyang nakita, na ebidensya, na din bullied sila. So isa pa din na sa mga dinalantaw. And ang siling niya sa mga otoridad, kung basihan ang ilang sininga komunikasyon, itong nakuha sa cellphone, ng mga ebidensya, lanado niya ang ilang na din sino. Wala man sila sa target na estudyante na tiruhon nila.
1: Yes, exactly.
2: So, ang natabo is random sporadic shooting.
1: Yes.
2: Amo na si Rod, ang base sa resulta...
1: Kag daw alang-alang man ka K5 Shine nga masiling... Alang-alang mga butang mo sa bullying. Why? Because sa profile pa lang sining duwati, ining isay nga dan may police nga tiya. Tapos, ga-practice shooting pa. Suksok gabit-bit armas ti kabalo magyatiro gintudluan sang tiya ti abugada pang tiya and that's why nga siya daw sa duwa sila daw siya yang maihibalo sa kasuguan kay Kipab Shine while on the other hand ining isa ka 15 anyos ti maskulado naga gym ni tapos agad ba magshoot shooter man meaning daw hindi mo makita nga sila ya ang ginadaog-daog daw mabutang pa sa paminsaron sa kalabanan nga sila ya ang nagapang daog-daog gani ka Kipab Shine mo.
2: Mag-amo ni Subong ang ang dalaga na sang utok sa mga estudyante sa Pilipinas dapat tutukan ni siya. Hindi lang ni Basi, hindi lang ni ang duhan ni Subong nga nadaktan ni, hindi lang ni si Rod Kagsinash, posible ang may abuso ni nga dalagan sang utok na estudyante dito sa Pilipinas, probably may ara pag-iban. So, kabay pa na mapunggan ang another shooting incident na posible magluntad pag-iban si Rod sa Pilipinas. My goodness.
1: Grabe, no?
2: Bangod sang, ang masubo ng istorya si Rod, kundi duha ka babae ang napatay sa lalaki. Ang 15 years old, amo tong lalaki, Chris Fabian.
1: Amo tong nakita sa video nga gintinguan niya si Rad, anang pertahan na igo sa right shoulder niya?
2: Yes.
1: Uy.
2: Sabi mo si Rod, ang handong niya pa sinikuntani, manging pulis. So, dako, nakawadaan niya sa iyang family. In fact, ang mismo ang pamilya ang nagsiling na kabuot na bata, kabalugin magrespeto, may pagkabalaka sa iya isig katao. And kung siya dali si Roger, doon nag-training, gudla sa Boy Scout. Nga siling gani, isang iya nga pamilya, posible na influensya ni si Chris sa kinaiya sa Boy Scout, amo ito nga, doon nagsunod din yung sariya na proteksyonan ng iya nga mga classmates. So, ginakabig siya Subong bilang baganihan. Masubo ng istorya because, again, ining napatay na si Chris Lawrence Fabian may handong paini ng isa kapulis. Report, Bicang Sanay Center, ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita at Servisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
1: Madamong salamat ka K5 Shine Lacson. So, isa lang ini ka mga kaso, sa madamo pagid nga mga kaso, hindi mo'y mapili either sa public school or sa private school, dapat siguro ang eskwelahan mag-intervenar sina. Okay, kanamu-damu, gisabasan diin lang nga daan niya ti amuni nga edad da init niyang dugo sa mga pamatanon. Ma, kung weak kaya klase tao, ti i-bully kanila, sunlugon ka na do, ikaw ng permi palaman nila, suyaan kanila. Ang ibang dira da tamara na mag-eskwela kay nga aman, gina-bully sila, pati ang status sa kabuhi, i-bully sa itsura, may body shaming, tanan na lang, ti tanan na lang da, araman sa kasuguan naton. But the question is, ang pagpatuman, ang implementasyon kag enforcement kulang. Magabalik ang programang El Castigador, mabuhi ko na commercial pagkatapos ining pipila ka mga importante, mga piko na isang klinika DTX Coffee Mix. Ano?
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Juice 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: gulo? High blood gid ko.
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
9: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaagay sa ambalidok, especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no, sa mga babayi, atensyon ha. Mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
10: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamong rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
3: DTX 500!
11: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500!
10: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Eh, permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, isa malipatan nato ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinakaimportante sa tanan adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer free, Sir Boy.
12: Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo Diyos ko. Invest in your health, amo na pinakaimportante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas. Kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa, ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos, nga, kasakit, gid. Kaya gasulod ka palang sa ospital, may PPE na. May, kumbaga, ang 5,000 to ginahuyapan lang. Kaya wala ka nag mantinel sa 14 pesos, 8 pesos, 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
3: DTX 500!
8: Ano tumasun sa barangay
13: po? Ano ginabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarko DTX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na.
8: Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
14: Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
14: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna!
14: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
14: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura!
3: DTX 500!
14: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso,
14: hilana,
3: sipon, kagubo,
14: tugas ang virus, kagbikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
14: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
14: na ginahimo
3: monolaurin sang atong lawas,
14: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio,
14: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio,
14: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio,
14: ang D3 Bio,
3: yung may PC.
14: Ang VCO,
3: yung may D3,
14: mga butika,
3: DTX, Coffee Mix.
16: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
3: DTX, Coffee Mix.
14: Mabakas, mga butika,
3: DTX, Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dulang. Pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
14: mababaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Sport Biotics. Makabulik sa

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: night shift,
8: OT,
9: breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntan sa imo maayong mga gawi.
2: Mag-usar sang salon pass.
1: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
2: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
1: May long-lasting relief.
2: Tugtog 8 ka oras.
1: Para sa nagpanalakit nga baka.
2: Liyog ka likod.
1: Salon pass.
3: This is a mental health lasting time for us. Generic name, salon pass. Symptoms persist until you're
4: done. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
6: Number 1, hit music station, 101.5, K5 News.
7: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Big Selfie made a guy Jordan Poole, nagapamatiman si Noli Dandoy, kag Nestor Dandoy, Merian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, kang si Papang Juju Eduardo Galuna, na nagaungot man sa itong pagpangalagad doon si kay Mary Chris Navarro, kag kay Papang Erning Pudiruso. Susan Gillian, niya mayong hapon si Rog, kag K5 watching from Barangay Bata Purok Pine Tree. Check na nabisi ka K5 Obre, suspend ye. Hiba yung unta kay sa siyudad sa Kabankalan, oh, may ara na masobra 3,000 ka-iktarya sang kadubuhan, no, ang apiktado sang RSSI infestation. Ti nagalapad nga nagalapad na ang halit nga tuga naman sining RSSI mga kakipaiba. Ti muni nga mga bagay ang ibandri small planters sa mumalaning gida sa ligan mo. Ti kumabalda pang katubuhan nila no nalang niman. May ara na kita nga ASF, may RSSI. Ay na, no lang nagkakalatabo sa kalibutan. K5 Obre, please stand by.
6: K5 News FM Live Report.
7: K5 Obre, ibalita mo.
8: Oh. 2026 na report sa Sugar Regulatory Administration sa K5 Roads. Maangkaran ka lang si Ara na yaang, actually ang reported total area affected sa K5 Roads. Reported guys na dangat na sa 6,686 hectare.
7: Uy.
8: Habang ang nag-validate pa lang sa K5 Road, ang SRA of 3,000.
7: Oh, dahil nagkita kay gautod-utod. Kag K5 Remo, ligo na be, kinaw halin pagsugod kina kay K5 siya, nagautod-utod tahaw. Oh, i-check ka na be. Sa ato si Kapasugod, pasensya lagi na gina-establisar pa nato ng nami na itong connection. Para may tsindihan tamayad ang report ni K5 Obre. Sa ato si Kamasuki, hindi ka maglipat permiya magtumarsang suplemento. Suplemento nga magkahatag kayuan sa itong kalawasan mag Mighty C, the alkaline base vitamin C. Parisan sang Klinika DTX 500, ang Klinika DTX 500 na mini pang detoxify sa ato si kalawas. Nagginapagwa ini mga higo, latak, tuktok, kag kwan sa ato si kalawasan, free radicals. O, ti buligan ta sang DTX 500. Kaya may ara pagin siya anti-diabetic properties. Manin siya rin tinbisin kag polypeptide. Ara na, kaya G5 Obre?
9: Sa K5 Broads, mayong hapon, no, ang syudad sa Kabankalan ka K5 Broads, actually, ang reported total area affected sa RSSI is 6,686 K5 Broads. Apang ang na-validate ng SRA sa karoon na sa base sa ilang report June 21, 2026 is nagdangat K5 sa 3,666 hektarya ang affected sa RSSI K5 Broads. So, ang total number of farmers sina is 838 ka mga farmers ang affected. Kag 23 ka mga barangay ka K5 Broads. So, ginsiling ka nagligad nga inadlaw, nag-meeting ining mga concerned agencies ka K5 Broads upod sa aton nga syurad sa Kabankalan ni SP Ann Marie Zayco, SP Jan Antolo, agud tagaan igtalupangod ka K5 Broads ang epekto sa RSSI sa katubuhan sa syurad sa Kabankalan. So, kaupod man kay K5 Broads ang SRA, URC, SUNEDCO, kag MDDC. Gingistoryahan kay K5 Broads kung ano bala ang ilang mga remedy para agud ma-address ang iring pagkalap sang RSSI sa syurad. Kay because based

0: resolution sang meeting o kapag hinun-anon sang aton syurad sang kabankalan is magpadayon sa gihapon kay K5 Broad sang ila sini nga spraying. Actually, nakapaspray na sila. Example, sa Hilamunan, nakaspray na sila ka K5 Broads because sa syurad sang kabankalan do Hilamunan, ang kag-uringaw ang mayara sang pinakadamo nga apektado gid ka K5 Broads nga katubuhan sang peste nga ini ka K5 Broads. So magapadayon kay sige hapon ang ilang asynchronous spraying kag magapatigayon sige hapon sila ka K5 Broads sang dugang pagid nga meeting agod istoryahan ang budget kay K5 Broads kundi inlakuhaon ang budget para sa pag sa spray sa bulong ka K5 Broads.
1: Oh, tingkalaw ay mga daan kay gainulan pa, tipag spray mo na ba si kutulanan gulpiada? Kanugon lang sang ginaspray da para makapatay sa RSSI ka K5 Obre?
0: Amo man gani ka K5 Broads ang ging raise man sang SRA sang pag meeting la ka K5 Broads because nagahindrance ini sa ilang operation especially sa ilang continuous validation kundi ipagid ang area nga mga affected dito K5 Broads kag sa spraying because nagainulan ang tempo kag amo pagid ni ang ginatan-aw nilang rason nga magadelay ang ilang spraying ka K5 Broads because sa tempo.
1: And that pag-spray ka K5 Obre, libre na?
0: May ara ka K5 Broads. Actually, ang lead, ano gid ni siniya, is ang SRA. So, kumbaga, mag-support lang gid niya ka K5 Broads, ang City Government of Kabankalan, kuhao nila sa budget sang Department of Agriculture.
1: Okay. Kaya muna gina-question sa iban ng mga small planters mo, niya ba si Balakon may bayad? Kaya kung huwag kaya bayad, una, ulihi ka lang niya kay K5 Obre, la?
2: Alright!
1: Oh, ti at least na kwantang wala bayad, ha?
0: Yeah, kaya ginahingyo man kay K5 Broads ang syurad ng kabankalan, especially sa aton mga SPC ni, nga mag-ugyon git ang ahensya sa gobyerno, especially ang SRA, kagdili sa aton URC Sunedco, MDDC, agud makapatigayon sang massive spraying kay K5 Broads, especially sa mga small planters git owners nga apektado sang RSSI.
1: Kay mangin walay kapuslan na let's say for example ha, sa isa ka kwadrado o kon square nga napalibutan sang RSSI, may isa lang ta ka spot nga hindi mo masprihan kay K5 Obre. May posibilidad nga malapta na liwat mo.
0: Yes, K5 Broads.
1: So, dapat kwan gid puliduhon ko ba kun sa pinta wala lakang, wala palak. Wala bala sang palit, no? Nga dapat ubos na na.
0: Yes, kay K5 Broads kag ikatatlo ni ang spraying niya sa K5 Broads mo. Kumbaga, una nga spray, then second, then third.
1: Tidaw pintagid, no? May una nga pang base mo da, B. Ikaduwa, first coat, tapos second coat. Ito ka nami, kung matigayon, pero ti 3,000 pa lang, ti, ang pamangkot, ano ka damo sa mga nag-spray ba si kung ano ning spray nila? Tawo lang ang ginabutang mo sa likod ma o kung may machine na nag-spray?
0: Amo pag naka K5 Broads ang gina-open kung pwede nga agaayo sila sa syudad, nga tawo sang syudad o kung tawo sang atag-iya mismo sang katubuhan kag kung pwede may mga machine nga magamit ng K5 Broads.
1: Why pa da sa Negros, no? Nga inablang ga-spray na sa drone? Kita ka na sa drone? May drone niya nga ga-spray na lang niya para dasig?
0: Kay
1: kung tawo, ti kada iras, pilang malabot, piswit ang spray mo, duwa ka iras, ti hindi mo niya matapat, kay kabalo ka, kapanagot sa paklang katubo mo. Ining tubo, bla, kundi especially kung katubo-tubo ng tubo, daw tigi ni siya yung kapanagot-nago, kay Fabri, ti kundi malabot sang ano ni, sang spray, may posibilidad nga ti, hindi sila magkalamatay da. Sige, salamat, kay Fabri.
0: Thank you so much kay K5 Broad support gikan diri sa Kabankalan City ini si K5 Obre Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
1: Salamat kay K5 Obre Suspenye sa imong balita. Check tabi si K5 Michelle Patiño. Kay diri naman niya sa probinsya sang Negros Occidental, may gapatukod naman nga task force batok sa RSSI. Mga kakipide. So lang taon ta kon ano diri ang pagabuhaton sang aton sing Department of Agriculture especially ang probinsya sang Negros para mapatap na ini no ining masiling naton.

0: nagapanghalit sa aton sige mga katubuhan. Ara sa K5 Michelle. K5 Michelle, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, ibalita mo.
2: Sa K5 Road, may angot sa gihapon sa nagalakta, no, nga problema sa mga festival sa aton mga katubuhan sa K5 Road si kahapon na adlaw. Base sa ating interview with Governor Eugenio Cebong Lacson, matapos naging patigayon bala sa Kesa Roads ang paghinunanon sa tunga sang SRA, ang aton ng mga gobernador, ang aton ng mga board members sang sangguniang panlalawigan, especially ang aton mga farmers bala sang tubo sa K5 Roads, ilang ginapalambot no kay Governor Bong Lacson ang problema nga lapnagon na sa karon kay K5 Roads. Kay as of the latest update naton, may angot sa sini or data rather, may angot sa infestation sang RSSI o kung ining mga festival nga nag-uskot no sa aton mga pananom nga tubo sa Negros Island region kay K5 Roads. Ang total nga plantasyon sa aton mga katubuhan ang yara sa 239,215 hektarya sa K5 Roads. Kasi ang reported diri is 76,607 out of the 239 K5 Roads. Amuning reported nga infested sining RSSI o kung apektado ka K5 Roads. That's a total of 32% sang aton mga talamnan ka K5 Roads. Kasi ang may pinakadako ka K5 Roads na porsyon na apektado sining mga peste amo ang Negros Occidental. Kasi ang Negros Occidental ka K5 Roads is the sugar bowl of the Philippines. Kumbaga, last update natin ka K5 Roads, June 11, ara pa lang sa kapin 4,000 ka K5 Roads or 4,000 hectares. Karon ka K5 Roads, as of the latest June 21, ara na ka K5 Roads ang validated total area ka K5 Roads ha, ara na sa 12,332.56 ka K5 Roads ang apektado sining mga peste sa aton nga tubo. Now, isa sa ginpabutsyag sang mga planters sa aton nga gobernador, ining pag sabat bala sang gobyerno ka K5 Roads, may angot sa ila panawagan nga magdeklara sang state of emergency para sa aton nga planters diri ka K5 Roads. Now, kahapon, positibo ang aton gobernador kay Tia nga ginlansaw ka ginpamatian kanan no nga ginhatag nila nga report sang SRA sa positibo na mag-declare ang aton gobernador sang state of emergency sa K5 Roads apang pila ka mga legal pa dinatikang ang iya ginalantaw. Kahit last year, gilip ko K5 Roads, may ara na kita sang declaration based muna yapon sa RSSI. May ara na kita sang existing, kumbaga nga order or executive order, may angot sa state of emergency. Now, isa sa ginalantaw, diri ni Governor Lacson, kung sigihon lang ba na sa K5 Roads ang among declaration or isis ato pag mag-declare pang panibag-o sa state of emergency sa K5 Roads. Kasi ang pagdeklara niya ang hindi man basta-basta sa K5 Roads, kasi pa lang kawon ang mga basihan dari legal. Kasi last November, nag-declare man kita sa state of calamity, may angot naman niya sa bagyong Pino. Now, duwa ang existing naton nga declaration sini. Ginalantaw pa ni sa karon ka K5 Roads kung baga isibihon lang ni bala or kung kinanlan pa mga mag-declare kita sang bag-o. Si basically pungkuan naman ni sa aton mga board sa sangguniang panlalawigan kay K5 Roads. Now, kaina sang aga sa K5 Roads, ang latest update may angot naman sini ang aton nga probinsya ang magatukod sang task force kay K5 Roads para sa RSSI. Kaina sang aga ara dito no sa provincial capital ang anay gobernador si Gov Posconuela kag iya nga gin pa alinton na natalana na sila nga magapanaog sang isa ka executive order base man sa order ni Gov Lacson nga sila ang magatukod sang isa ka province wide task force batok sa RSSI sa K5 Roads. Ini ang may angot man gyapon no sa pipila ka mga organisasyon dala na di ang Filterin, ang Confed sa K5 Roads, ang DA, ang provincial agriculturist na to na kagatimay angot sini sa K5 Rods at kinanlandid na i-declare ini kumbaga as soon as possible kasi hindi pwedeng mabutang sa itan-ital ang produksyon sa aton kalamay. Labi na nga malapit na lang ang abrigaling mula sa K5 Rods. Si Kabudlay nga makuhan kumbaga maperdito naman no, ang aton nga negosyo diri sa kalamay. Damo ka agoy nga mga planters abi ka K5 Rods mo. Si amo na ang ginahulat-hulat pa naton kung saan o ma-declare ini kay K5 Rods, agad to nga matutukan ang problema naton sining mga RSSI kay K5 Rods na amat-amat na gaot-ot sa pananom diri ng mga kapubuhan, specialmente diri sa bilog no, nga Negros Occidental kay K5 Rods.
0: Oo. At least may ara naman na may ara naman ng mga proactive measures ang pagbuhato naman ng provincial capital. In a way, salamat gid kay K5 Michelle.
2: Yes, kasi sa resin dugang ko lang no para sa mga aton mga hog raisers man. Isama na sa ginalantaw nga tutukan man sa Kapitolyo Provincial kay si magahatanyag man sila sang bulig kumbaga para sa mga hog raisers nga insured kay K5 Rods ako nakaparegister bala sa Hog Raisers Association agud tong matagaan man sang bulig ining aton nga mga hog raisers nga tumandid nga naapektuhan man sang swine fever, African swine fever, ASF, driya sa probinsya, sari-sari nga problema ang ginapangatubang sang aton subong probinsya, but ang masanag diri, isa sa masanag diri sa K5 Rods nga balita is ready gid no ang Kapitolyo Provincial nga magtanyag sang bulig sa sari-sari nga problema ang ginapangatubang naton sa karon kay K5 Rods.
0: Sige, salamat ka K5 Michelle.
2: Yes, sa balita nga natipo.
0: Oh, nautod na si Kagipay Michelle. Salamat kayo sa ato si provincial capital, especially sining pagpakig-away naton sa RSSI. Grabe mo, 200,000 plus kaming katubuhan ang ari sa may Negros Occidental o kung sa aton sing probinsya. Ay grabe no, ti medyo kalapad-lapadli. O, ti Labandris Negros ya ang nahalitan. In a way, check tabi si K5 Carla Defensor Longa kay may mga pipila ka mareklamo dao sa may Central Market. When you say Central Market, tiyan mo na dang downtown. No? Dira na dang palibot ang mga pipila ka mga businesses. And at the same time, ang mga tao nga naglagaw sa Bacolod, di naglabay dira. Di siguro na panimuan nila daw kabaho sa Central Market tao. Ti ang market supervisors ng Central Market na magabutang sa maramo kuno nga mga bulubasurahan da. Kaya ginahangyo man ining mga pipila ka mga ambulant vendors na no, nga magdala sa kagalingon nilang basurahan. Kaya kung kisabi, especially ining magsiling kita ambulant vendors sa mga nagabaligya sa quick-quick, ano pag ini, fishball, ng tempura, ing nagakariton bla tinatawag sila ng mga ambulant the vendors, meaning nag-move lang sila niya bisan din sila mag-cluster da tiyo kisa di mga basura nila especially manog balot bla may ara kong gisa nga nakita kung manog balot nga ti may basurahan siya ti okay gid na pero iban nga mga manog balot mga kikipad nag-cluster lang mga panit sing itlog din nag-linaptas dalan ti ang panit sang balot nga daan ti langawan na. Resulta nga di mo na ginapuog na kalangaw kag makahalit man sa palibot kikahigko. Check na si Kagipab Carla sa line na number 1 sa Magi, number 2. Cecilia Banson, Dad Boy Mendoza, maying hapon. And of course kay Ma'am Roslyn Dilicana, Bing Selfin, Maida Guy. And of course kay Kitty Lynn, ikapamati man. Juna Duga-Duga, Los Abinke Gonzalez, Eva Serbando, oy, pasalamatan nato nang aton sa aton sing mga sponsors sa buas pasalamatan ta aton sing mga major sponsors sa aton sing ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. So na tipo na ginatanan ang siyam ka mga poorest of the poor nga kung sa diin nakabaton sang tig isa kasako nga bugas plus groceries and of course may mga balde man nga ginhatag naman sang Lucky AKK department store. Oy, amo na ning order ko kay Pat kay K5 Rimuel. Oy. Daw kanamit niya. Daw gingutom ko ba? I-check ta si K5 Carla, ran si K5 Carla. Oy pa. O masaylo tanay kay K5 Berto Gakit. Oh, i-check ta si K5 Berto Gakit sa yasin nga mga balita man nga natipon kay baloon tabi. ang wrap up sa ano ni sa gift giving kay Gina. Kay na ano na mo na ubos na ang siyam ka mga gintagaan sa K5 News FM para naman sa aton nga ikasyam nga anibersaryo. So 9 poorest of the poor signifies sa 9 years of public service sa K5 News FM. But sa Estefania, mayara kami Japon nga gift giving activity. Ay, bisan wa itiya sa kwana, bisan wala tigi pasugtan sa GMT. Mangita tiya lugar nga mahatag tiya sa mga tao dito sa barangay Estefania. Bantayan na na kung din kami da makagto. Para hindi kami pagpunggan dati, malusog kami diyan. Huwag makamisig no tuyo nga munda magbulig malang yan sa barangay. Si Ara na, si Kaki Five, sino, Berto? Check na si Kaki Five Berto, gakit.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki Five Berto, ibalita mo.
2: Kaki Five Rods, wow, nakompleto na ang siyam tanahan ka mga poorest of the poor nga aton nga na binipisyerohan no sa aton siling nga ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod ka K5 Rods kaina sa aton siling nga mga ka K5 nakabaton diri si Regine Gulak no sang Purok Gunsaga Barangay Takuling again ang aton siling nga ginapanghatag sa ila at kinanglanon si nila no muning bugas nga isa kasako mga grocery nga
0: no. Go ahead kay Kipay Berto.
2: Tin Gulak sang Purok Gunsaga Barangay Takuling.
0: Mm-hmm.
2: Si Edgardo Tuerca Senior sang Purok Benihan Barangay Takuling man kag si Gina Sakota sang Purok Kabulakan Barangay Vista Alegre Kakipay Broad. So,
0: ang Purok Kabulakan diti nakabaton man gali sa may Barangay Vista Alegre.
2: Oo.
0: Uy, si very good ha.
2: Sir Red Gidney ang aton siling chief of reporter.
0: Damo na labiga pamati sa may Purok Kabulakan, no? Puro timid ka panghagad sa akon nga magpulo pa nga pikit kabalaw ka sa ngalan pala nga Purok nga dan kay Kipay Berto na namian ako damo. Dira sa may Vista Alegre. Oo.
2: Dao Bulak.
0: Oo, Dao Bulak. Puro Kabulakan, tis pa pang Jujo galunang, pinakagwapo nga barangay kagawad. Dati ka pangapigid at daan per me.
3: Grabe po.
0: Oo.
2: Kagawad, Benedicto man.
0: Oo, tis sila-sila na. No, but anyway, tatlo sila ang nagpuno sa siyam tanan halinsang Monday hasta subong na ubos na natagaan. Kagipay Berto.
2: Yes, bali siyam ni tanan. Kagina bro, sirap up ko na lang. Kumalinsang June 22, Lunes ni, nakabaton ni Sanday Winali Durango sang Purok Maniag Barangay Lihis, si Susima Jimena sang Purok Paraiso Lihis man. Kagina bro, kagsahan dumanan, amon ni si Marian Flores sang Purok sa East Riverside. Kagapon, nakabaton ni si Kalina Barito sa Purok Nami-Nami, Barangay Banago,
0: mm-hmm.
2: si Giovanni Bagayo sa Purok Active, Barangay Mandalagan, kag si Rubilin Bistro sa Purok Gunsaga, mm-hmm. Barangay Mansilingan. At siyam ni tanan sila kag Kipa Broads, ang mampal na ton, matulo nga luha nga pagpasalamat sa aton sining pagpanghatag man nga itibisan pa paano, nakabatsyag man ining mga pamilya sang pagpasalamat nga ti apisar nga ti amunigani nagapigado man kita but still makapiyantiyan man ang aton sininga kinhatag si ila kakita Broads.
0: Oho, ati ang aton diri balik sa ila kakita Berto. I would like to say thank you sa mga sponsors naton nga nagbulig da dira sa para matigayon ini tanan ti sa Domingo. Damo man kita nga pagkatagaan naman sang tiglima gidya ka kilo nga bugas kag Kipay Berto. Hindi tig 3 kilo ha. Ta sa Domingo tiglima gidya ka kilo nga bugas mo ti dako na nga bagay. Gamay niya nga mga bagay sa mga manggaranon nga mga tawo. Nabla mga manggaranon nga mga damo bikwarta gidya nga ti 5 kilo para sila edo gabakal ka lang dulsis changgi. Hindi para sa iba niya nga mautot naton nga daw halos makadalawat, bugas, tagduak ka kilo, lipay na. Mm-hmm. Ang ibang dagani, pang lutuon na lang mo. Ang inablang mm-hmm. one day, one eat lang kakipay ba, Berto, out, 5 ka kilo, kung duwak mo bilog, dati mga labot mo na kakipay, Berto, mga 3 kadlaw ay.
2: Ang isa ka sa ako mga bugas, kung tipikal lang ang pamilya, labot, matatlo ka bulan, kita bro.
0: Oo, oh, no? Tiyo,
4: ang ining mga ang bugas nga gipangatag nato, no? So
0: kay hindi di basta-basta nga bugas kay Gilberto, ha, kay ing pinamakalti ang mga bugas ni ti mga Hasmin ni Hasmin, no? Mga primera klase ni nga mga bugas gidya kay Gilberto, because sa siling ko na ang billing gidyan sa aton sing CEO kag President Doc Ramil Uy, hatag kamo sang manami gidya nga bugas kay bisan sa amulang na masatisfied naman makahambal man lang aton nga mga utod nga mga pigado nga sling niya, ay at last nakatilaw man kami sang mayad-mayad nga bugas kay kalabanan, may mga bugas nga baratuhon kay Gilberto mo. Ang ibang dagani way taman ginhaykayan ng bugas ang NFA. Proti inang tawag namon sa unang bugas nga NGE, blati tawag na NGE pa sa una mo.
4: Subong kinanglano pa pilian Pasi.
0: Oh, pilian mo pa sang Pasi kag mga hukaw-hukaw da. Oh.
4: Pasi.
0: Oh.
4: Katawan ko ni Michelle kuno nga Pasi ko no.
0: Pasi ni Samon ya Pasi. Ina lang
4: yes,
0: kon bugas pa lang may humay pa yang nabilin ti ang humay mo nang Pasi.
4: Oh. Amo niya ba niya kay Bebros? Nga ti kumatag man lang, tiyatag na lang siyang nakikipigag.
0: Pinaka the best? Tilang tabla mga bugas to, mga primera klase niya kay Beberto?
4: Pero doon ka namin, itong ang imo nga ginmit lang pagulang. Ha? Ibisan sa amo ni pala kay Bebros,
0: simple
4: nga po, makatilaw-tilaw man ting napit pala.
0: Yes, kay nakuan ko na kay Beberto sa amon sa umamo. Kung makadalawat si nanay sang nami-nami nga bugas, ubay bisan way niya sudan kay Gilberto. Ang style namo na ginakuan sa kamot namo, ginapuga-puga, ginakuan blag do ginatipulon-tipulon mo na kag ingkiton. Do mo nang style nga tungod sa kanamit kag hamot nga klase bugas sa aton nga mga utod nga mga pigado, bisan way na sudan goods na naiya kay Gilberto.
4: Ang namit nga bugas gatagiting kalipay sa pamilya sa kalag-an.
0: Uh-huh.
4: Sa amon ni ang aton sininga wrap up, sa aton sininga pagpanagtag.
0: Uh-huh.
4: Batayan ang aton sininga sa Sunday, ang aton sininga mga programa pagit, no? Nga makahatag pagibulig sa pila naton ka mga pumuluyo.
0: So may arang kita K5 Kalingawan sa barangay, pili natong barangay Estefania. And then after that, may arang kita pa games para full sa mga kabataan. And then ang mga upod naton, partners naton is the Paglaom Bacolod Eagles Club. Di magadala kami da sang mga iban mga inugatag. And at the same time ang Black Panther Kaki 5 Berto, di magadala sa mga chinelas para sa mga kabataan naton. So meaning makabinipisyo ining mga kabataan naton dira mismo sa may Barangay Estefania. Kaya kadamu-damu pag diya ang nagapinanawag kag nagachat mo nga sir kami mandi kinagligad lain man ka mga barangay. So meaning kung damo ang nagaugot kag damo kag nagapamalabag, mas damo ang gusto nga magkagto kami da. So hindi niya makaupang sa K5, kay ang buluhaton niya sang K5, this is not for politics, this is for the benefits of the pumuluyo dira mismo sa may Barangay Estefania. Tiingaton diri at bukasiya nimo bulig, di ka pa damo mga bulig sa barangay mo. Kung ako ya kay Gilberto, pasalamatan ko na mo. Damo ka kagto sa barangay.
4: Ako, mapasalamat na lang ko.
0: Yes, exactly.
4: Sa nga, konti ni nga pumuluyo.
0: Oo.
4: Gilberto, sa.
0: Oh, sige.
4: So amon eh kagibagro si do kaina bago lang kita nagalin sa mga beaches pala.
0: Uh-huh.
4: Mga bye-bye do medyo gamay-gamay taos kung sa may barangay ko tatay.
0: Ay fiesta nila gali pero ti aara do ay ko kabati ang gin-invite ko ni Primo Cliff ta.
4: Ay mini imo Cliff medyo kapoy to.
0: Ay nga ana ganun naman sa way basta nang hangad sa kon.
4: Pan na bay kadto di kay gin tawag ko sa gina.
0: Oo.
4: Ang bakukap, kato kami na kay Five. Mala kay Five, singgit-singgit kay Five. Kay ka, enjoy siya kayo na pagtawag ko. Singgit-singgit
0: siya.
4: Kaya enjoy siya sa pong party.
0: Sa DN, way sa namang hagad katilaw. Bakulon ko ginasa.
4: Kay Five pong party, enjoy. Pagkatawag ko next call, way na sa.
0: Di way gido, way. Di, ang akon numero, open na para sa iya. Oh, pero wagi ko di ka bato, no? Nalipatan yung gid ko kay fiesta sila daw. Oh.
4: Sige lang kay katuan ko to.
0: Oo. Sukmatisa?
4: Oo. Ang pangalan ko lang ang imo to nga pa rin. Pero wagi ka gito ka.
0: Wagi ilubati di, oh. Oo. Sige, nakakuan na nga daan nga akon nga bibig ka kay Five Berto na hidlaw naman isang mulumantika na nga bagay sa Punta Taytay. Di mga oo, seafoods ganyan. Na da. Pakan ako da bi primo sang talaba mo da nga priska. Mm-hmm. Oo. Sige ah.
4: Makapuktaw siya dugay dugay. Balik ka naman to.
0: No.
4: Kay do kapila na kami to. Ligat to eh. Do. Pero siyang baan na mo sa Liga to eh gabi. Pero oh. Karon kita.
0: Pero kumusta ang biray kay titawag na namon kay Gipay Berto diri sa Negros sa Bacolod biray na mo. Magsilig kita biray pamasa na ti isubong kay inulan ti sige pa siya hanay da way man.
4: Gipay bro amo ni ang aton nga nakibot man kita kay subong nga adlaw gin suspend sa Coast Guard ang biray
0: line simpo.
4: Kag magluwas talaga ulan kay bro hunas pa. Hunas ang dagat subong kadto kita amo to nga gin-suspend na no sa aton sining nga Coast Guard same time ang barangay nga wala sing biray pero ti kaina mga alas 9 labay ka lang sa barangay Punta Taytay
0: why gid so,
4: basa kagid kay oh. Ang basyanay kag ang phone party man pero subong apon to nagtaho-taho kagado hindi gid man amo ina ang kadamuon sa bulong bulyom sa mga nagapaligo o compare mo last year no kaki five road so pantayan na basi karon sa kapit o damo man tao pero hindi na ito kamay gamay sa bungapon.
0: Sige, salamat gid kaki five Berto.
4: Sige, balita na ton amin sa aton sining mga kaki five happy San Juan ah sa aton sining mga kaki five balita na ton dala sa Kaluan sa DTX 500 D3 Bio may PC kag DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka. Pagpapod rin sa patro si Kagipay Martin, di maisip ako si Kagipay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat Kagipay Berto Gakit, happy fiesta, barangay Punta Taytay, nasunlog-sunlog ning akong primo, si Primo Cliff Palmao. Oh, happy fiesta na si mo primo ah. Salamat git, sa totoo, amo kami niya nga doon magsunloganay. Pero sponsor ko na siya sa aton sing gift-giving activity. Salamat gid sa mga barangay kapitan naton nga nagbulig. Si Kap Febe sa may barangay Handuman na nagbulig man. Si Kap Abaring, si Kap Nugi Vito, bang barangay Granada, nagbulig man. And iban pa nga mga barangay. And of course, Congressman Albie Binetes. Nagbulig man mga kaki 5 kag pipila pa ang Negros Power ang Balyacar Transit Incorporated kay Ma'am Jade Marquez salamat git Balyacar and of course ang iban pa nga mga ipanglawag ta lang na zona may mga proper git kami da nga for promotions o kon promotional video nga pagaobrahon para sa ato sing mga sponsors rice sponsors and cash sponsors Salamat mga kaki 5. This time check na si kaki 5 Carla. Raan siya? Nami ni balita ni kaki 5 Carla kay gainulan nga daan. Nami ni implement. Sa mga pipilag ka mga merkado publiko, kay ti kalabanan, diri ka mga merkado, may mga utan nga nga baligya, may mga isda, may mga basura, ti yung sa talambak lang da. Ti rason nga kung sa mag, ang iban, ginabutang na lang niya sa drainage. Ti kung ibutang mo na sa drainage, maklag na. And then, pagkatapos klag magka-K5, mag-ulan, hindi nakalabay ang tubig, kay puno na sang basura, ang resulta, baha. So that's why, nga kinanglan ginyang i-maintain ang kalimpyo sang aton nga mga kalog. Kay T, I don't know kung may ara silang declogging activity sa syudad. Just to make sure nga T, hindi naman niya mag-baha sa bakulod. Kay kung limpyo lang mga kanal, ta, puno na kakanal ang bakulod mo. Puno nagkakanal, ang problema, ang kanal puno naman. Puno na sang kanal ang bakulod, pero ang kanal puno man sang basura. So, tani bulo ligay blind, hindi pagsalig sa syudad. Muni dapat, nga, para manginami nga ton sing ginaistaran, this is not for the city government alone nga project. Dapat bulig diring barangay, bulig ang pumuluyo, kag ang nagabulo baligya, nagadigusyo da. Di ba kay galing kung isa asing batasan sa Pinoy B, salig lang kaya, ibala ng syudad. May IPM, ano isubong gani nang nagkuha na sang basura? Nalipat ko. Budlay kon, why nakakuan sa kontak sa basurero? Ti, ang gagwas na, doon ginasalig mo na lang niya sa tupad balay mong pagpanglimpyo sa ugsaran mo. So which is daw ang resulta, tinamad. di ba? Ugali tanga mga Pinoy nga alas 4, alas 3 gapang limpyo ta sa ugsaranta, ginatipon ta mga basura ta kay ginahaboy sa nagkakaigo nga halabuyan nga basurahan. Ti isang una nga mga tradisyon prosubong di na ta makita kay maglibot ko sa iban di mga lugar sa Bakulod. Ang basura sa guwas ang ginapertahan ara na. Sir, ang basura tubangan mo bayan mo lang. Ay bida. Why ba man na mauludan? Pasensya sa nagpamahaw ka nagkakaula. Tapos may iban pa din kapagwa ang kalog puno ka basura nga sila man nagasupreher sang higko kagbaho. Right. Pero pabayan lang. Ay na, no man iman. Diba? Magsulod ka na sa iban nga mga barangay. O, ilawag ko pa. O, mga numbered barangays. O, nagasulod ko mo. Agi ka sa footwalk. May kulo kanal-kanal. Ang tubig nagalapaw na. Oh, hindi ka nakagi sa footwalk kay nga man higko nakatama. Pero mga basura nga kung sabagay may naga-star manda. Hindi, what if be kun dalok-dalok ka kagtamaran ka man be? Imo lang nga bi area limpyuhan mo. Next naman nga balay iya naman to area. Tingundi nami limpyo, pagwa nyo mala ang kalog, limpyo ang kalog, hamot ang kalog. Oh, bisan nang panghampangan mo pa nagkag buslog-buslogan kay ang kalog daya limpyo. Di nami mga kakipay ugaling kita nga mga Pinoy tamaran. Alright. Hindi man tanan ang iban lang aras si kakipay Carla way Japon ka nami sa malitan kakipay Carla oh, no, Bryant Albaida niya nami natod siya tsakto na may iban na mga barangay nga ginasalig na lang sa basurero iban nga mga pumuloy ginasalig na sa basurero ang ilang nga mga basura. Ayo, chak to gina dapat bala mga kakipay, be responsible man kita. Hindi ang aton bigo sa mindset lain mo. Lain ang mindset tabi. Ang mindset taya, bahala ang syudad ng manghakot kay gabayad man ta sang basurero. Question. Gabayad ka buwis mo aw? Ang iba na kasi nga gabaka-baka ay mo na dapat ang syudad igasto nyo sa ginchakto ang kwarta sang pumuluyo. Kay kami ang nagasweldo sa inyo. Pamangkot, nagasinggitan ka mo, nagabuhin ka mo, nagabayad ka mo tax nyo. Oh, ang ibang daw ay man nagabayad tax. Diba? O ang ibang daw ay man. Ti, mga kakipive, ang ari na lang ako na advice inyo. To, buligan tang syudad. Buligan tang syudad. Para maging limpyo. Especially sa mga low-lying areas nga gamay lang ang ulan, nagabinaha. So, hindi ta naggusto laton pa nga magtudong ulan, mabaha na naman. So, kita na lang, mansig-bansig, bulig sa syudad. No? Especially yung barangay, gid, if ang barangay aktibo. Ari ako, may isa ko ka barangay nga namian ko mo. No? Hindi ko na pag-mention para di mahisa ang iba't nga barangay sa Bakulod. If active ang barangay officials ha, nga nagapanguna, gislaya. Bisan hindi na sila manawag sa mga pumuluyo. Be an example, as barangay official, kagtutubla ka magsulsog sa mga kalog to, makita ka na sa pumuluyo mga araw-araw man yung hindi sila magkwasilig na kagbukog o kung basurahan o kung daspanda, mamulig man na limpyo kaya mahuya man na sila nga si barangay kapitan nagapanilig sila og saran. Diba? O galing, barangay official sa ti, may ara man, tamaran man. Tinga kun pulo pa happy. Oy, Japo si Kiki Feb Carla. Hindi siya makontak sa iban nga communication, Messenger, Viber, telepono wala gid tanan. Anong natabo? Oh, check tabi si kuha na lang si Jerry Low Mungkal na Luis na lang big kontak-kontak. Kiki Five Rimuel.

0: Ara na si Kaki 5 Jerry Lomong ka na Luis, ha? Naligig kagi ng sabat pa ko sang nagpanawag, no?
1: Ah, grabe po.
0: Oh, check na ton mga Kaki 5, kay Kaki 5 Jerry Lomong ka na Luis, ha? Regarding there is iya sining balita kay ti may pipila ka mga manog sagod baboy nga nagapangayo naman sang tabang sa gobyerno mangu naman sa tuman nga barato sang baboy ay ining bilang baligya nga buhi nga baboy way pa yabla maihaw ti barato katama kulong pamakal check ta kay aran sa kay K5 Jerry Lo, please stand by.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Jerry Lo, ibalita mo.
3: K5 Rod sa nagapangayo na sang tabang ang pila ka mga backyard hog risers. K5 Rods, bangod nga tuman kabarato
0: ang mga hog risers na ton. K5 Jerry Lo, hog risers na ton nga mga utod.
3: Yes, mga hog risers na ton. K5 Rods, no, so nagapangayo na sila sang tabang karon bangod nga puwerte nagidya kabarato. K5 Rods ang live weight, no, sa pamakal sa mga ahente kag manog bakal, especially ang mga manog ihaw gid. K5 Rods kay ti yara na lamang K5 Rods sa 120 ang per kilo sang live weight. K5 Rods kagati kung hindi pa magsulod sa ila sining do bracket kumbaga, no, for example mag 80 per kilo or 80 kilos below K5 Rods, ang posibleng magara lang sa 115 ang per kilo sang iya sining live weight.
0: Uy.
3: So panawag.
0: So they get the plaster tanay K5 Jerry Lo para manchindihan sang aton sing mga suki nga tagpalabati. May ara bracket nga kon magnubo ang let's say may baboy ka nga ang kilo 80 below nubo ang live weight o kon ang per kilo sa bakal, at least ma 120 o 100 pa da. Pero kung mag-uchinta pa sa ka o kung dako-dako baboy mo, dira na magkasiling nga 120.
3: Yes. Uy. 120 per kilo ang live weight kung 80 pa sa ka or 80 kilos pa sa ka. If 80 below, K5 Rods, 115.
0: Pero magkasiling ka bala K5, atun gusto ta K5, kaya tibalang ko kasagod ka baboy. Magsiling kag na 80 kilo K5 Jerry Lo, dako-dako na nga baboy mo. Kay kalabanan nga ginapaiyaw sa mga utod naton kalabot og isa tag 45 pinakatako da 60 do mo na bla. Di ko mag-80 do inagurong dagko-dagko na gid adong wala na yon na naka K5 Jerry Lo.
3: Injak to gid ka K5 Rods kagati galabot na iya sa 4 ka bulan or sobra tatlo mga tatlo kag tunga mga 4 ka bulan amo na iya ang iya sining edad kaga amo na mga posible nga ma-reach niya nga kilo. So kung medyo nubo pagid ka K5 Rods kung mga 50 kilos and below, posible ka K5 Rods nga magdangat lang sa 100 per kilo na lang gidya ang live weight ka K5 Rods. So hindi kabayad o hindi gid maka-trespasser sa imo sining gasto actually ka K5 Rods bangod sa mahal man ang ining feeds bala ka K5 Rods. Ti ginapangayo karon or ginapangayo karon tabang ang mga hog raisers naton ka K5 Rods bangod nga sa gobyerno sa probinsya kay ang rason sa mga nagabakal sa mga ahente is amo ining blang pag-import kuno sang baboy gikan sa ibang pungsod kag dalon diriya sa aton sining probinsya kag ati ginatapatan, no, ang aton sining produkto diriya sa Negros kag ang baligyaan na is 280, so kung imported kuno nga karne ara lang sa 230. So amo na ang gina rason sa mga manog bakal sang baboy sa aton sining mga racers ka K5 Rods. Si amo na perdigid sila actually hindi gid magdubo sa 2k or 3k ang ila sining nga perdion, wala labot kun just in case nga may mortality pa o kun may napatay pa bangod sa masakit, ti wala gid income mo ng aton sining nga mga manugsagod sang baboy. Gani ka K5 Rods ilang ginapanugyan kung makalabot gid man kano kay Governor Bong Lacson, tani kuno pwede ma-regulate lang, no, ang iniba lang mga presyo ka K5 Rods sa aton sining mga merkado kag sa aton sining mga manog bakal man ka K5 Rods kay ti syempre at least biskan patas na lang ka K5 Rods at least makabawi ang ila sining ginansya o galing subong at tion ka K5 Rods mahal ang feeds kag mo pa na ang plastada sang ila sining live weight kag ti may ara man sang pamaagi pagid ka K5 Rods pamata, so ang pamata do pinalagpat lang bala So depende na iya sa buyer kung
0: pa
3: ang iya
0: sininya. Ting pamataya kay Gibab Jerilo, hindi hati gina. Ay, lang kita. Ay, imo gro dito kuno ni 30 kilos na. Ay, imo mga 30 kilos na. Ah, kay imo niyo kayo na taon tablao ni pis unod. Daw mo amo na bla ini kay amo. Mo amo na nga style kay Gibab Jerilo, nakaupod nga sa una sa manog bakal mo.
3: Exacto gid, kay Brods, no? So, kung isa, pangitaan nila issue ang imong baboy, kasi kung makakita sila issue, nag-anubo, pagyad niya nag-anubo ang yasining nga presyo kaki pa, bro.
0: Di ba, rason ka na sa ngunan? Niya, dako ni, tambok ni baboy ko, tambok ni India, tambok, hindi baboy mo, bukagon na, bukagon. Nandabla mga paaya, o bukagon, hindi maskulado. Eh, kwa na, nang, kumbaga daw, puno katubig lang daw, bloated, black kaki pa, jirilo. Ayo, sadya, o.
3: So amo na kay Kim Bros, no, ang panugyan sa aton sininga mga hog raise hog farmers or hog raisers naton kay Five Rods Gakutani, mahatagan man sa pagtamo sa gobyerno probinsyal lang aton sininga ilang panawagan nga
0: gaan aton na lang blagamita kay may baboy ka ano uya ka pa magano ang aton nga panawagan kay may ara makuto baboy sinigaran.
3: Actually, ah, kay Kim Bros, ah, dispensary ha.
0: Ay ba? Sana ole.
3: Actually may ngagaw ko kay Kipay Bros, diba si Balab Mag ESF wala tamang ngayon.
0: Sige na kay mapatya na takaro niyo. Salamat kay Kipay Jerilo.
3: So amo na ka Kipay Bros, no, ang ato siring update and panawagan sa ato siring mga baboy, no, diya sa Negros Occidental, particular na sa Central Negros. Report nga ginadulong sa aton sa Kaluan sa DTX 700, D3 Bio and Mighty Seed, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Jerilo Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid ka K5 Jerilo Mungkal na Luis, sa nga balita way ka mi panahon mga ka K5. Salamat gid sa inyo sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM. Sa amon si nga CEO Doc Rabil Uy, kay Kakifive Diren, Kakifive Brimual, ko naman si Kakifive Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, wex ko pala nga pag-inom, nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kaghilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikid yan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Evening newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi isyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules sa Hunyo 24, 2026.
4: Makita kita live sa mong official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 at K5 News FM Negros Island. Kagmabadi ang magkita sa 101.5 sa insinga mga radyo.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kun 9 anyos nga bata sa Kawayan nakaluwas sa pagkalumos matapos nga gin CPR.
4: Samtang sa balitang nasyonal, 3 counts of murder kag iban pa ginpasaka na sa 15 anyos nga suspect sa Tacloban shooting.
3: Sa balita international, high rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf nagdoble.
4: Kag sa balitang sports, sa Denis Sambuanga ginbuyan ang MMA world title.
3: Kag sa ato naman, balita entertainment, bata ni Liam Payne makabaton sang 1.7 billion pesos nga mana. Lasay sa 7.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
5: Nagina na ang bagyo Francisco subong na Miyerkules apang nagapabilin nini sa typhoon category. Kag iya sininga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kung habagat. Ulihin nakita ang bagyo Francisco 300 kilometers east-northeast sang Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds ni Francisco ang yara sa 140 kilometers per hour kaggas o kung pagmadlos nga nagadangat sa 170 kilometers per hour. Nagapadulong panorte ang bagyo sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Samtang ang bagyo naman nga ginabantayan sa guwasang Philippine Area of Responsibility ang nagapabilin sa giapon sa Tropical Storm category. Ang bagyo nga may international name nga Higos ang ulihin nakita 1,990 kilometers sidlangan sang Central Luzon. Malayo pa ang bagyo agud nga makaapekto sa anuman nga bahin sang pungsod. Diri sa probinsya sa Negros Occidental ginauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang gara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: Philippine Standard Time, lasay sa 9 sang gabi. Direkto na kita sa mga detalye sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, tatlo ka mga benepisyaryo sa ikatatlo nga adlaw sang gift-giving activities sa K5 News FM Bacolod. Dako ang pagpasalamat sa regalo nga nabaton. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
6: Dako ang pagpasalamat sa tatlo ka mga benepisyaryo sa K5 News FM Bacolod sa ginpatigayon nga gift-giving angot sa ikasyam nga anibersaryo sa istasyon. Ang benepisyaryo sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, amo si Regine Gulak, Barangay Vista Alegre, amo naman si Gina Sarista, samtang sa Purok Bayanihan Takuling, amo naman si Edgardo Tuerca Sr., nga parehas nga nakabaton sa tunga sa sako nga bugas, grocery items kag plastic wares. Nagpasalamat naman si Gina Sarista sa Barangay Vista Alegre bangod suno sa iya, dako na ini nga bulig sa ila ka pamilya labi na nga wala ang iloy sang iya mga apo nga iya ginasagod, ang nagasalig labang sa pension sa iya nagtaliwan gabana nga 3,400 ang kada bulan, ang ginapaigo-igo lamang agud makakaon sang tatlo ka beses kada adlaw.
7: Kung kisama ka paminsar ka nga gawuyat ka kung sa 50 pisos, may doa pa kadlaw, tatlo?
8: May balon pa, may sadyante.
7: Hindi kung kisama pangayong apo mo, dumatulo na ng luha mo, kaya huwag ka na kwarta?
8: Okay. Kisama nga, kaya huwag kaya tango.
7: Hindi kung kaisa, tiga pangayo ka man bulig sa mga abiyan mo?
8: Oo. Mga utod ko, ari mo, ay, si Negriyaw. Kanto ko na ito, tagahanap ko.
6: Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Babes Cantalao, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang kaso sang dengue sa Bacolod nagdangat naman sa 189. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
9: Nagdangat na sa 189 ang kaso sang dengue sa siyudad sa Bacolod base sa records ng City Health Office sumalin Hunyo 7-13-2026. Yari ang kadamuon sang tagsa ka mga barangay nga nakaangkod sang dengue. Mansilingan kag Singkang Airport, Tig 23, Banago 16, Tangub 14, Alihis 13, Estefania 11, kag Handumana 9. Nagapaalinto naman ang Bacolod City Health Office nga magpanilo sa palibot kag maghalo. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Casting si KK5 Carla de Peter para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News
3: FM. Sa iban pa nga balita lokal, awarding sa local governance ginpatigayon sa Bunga Adlaw. Tig 100,000 pesos ginhatag sang DILG kag probinsya sang Negros Occidental. May kampiyon nga balita si kag K5 Michelle Patino.
10: Sa pagbanguna ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, kaupod ang Department of Interior and Local Government sa Negros Occidental, nagpanagtag sang insentibo bilang pasidungog sa Seal of Local Governance National Awardee sa probinsya Subong Adlaw. Ang mga barangay kag nagkalain-lain nga syudad kag munisipalidad sa Negros Occidental ang nakabaton sang tig 100,000 pesos. Wala labot sa mga barangay nga nakabaton sang insentibo nga 100,000 pesos. Ang syudad naman sang San Carlos, Himamaylan, Cabancalan, Victorias kag Talisay sa kategoryang component cities bilang local legislative awardees kalakip man ang Kabanuhanan sang Calatrava, Murcia, La Castellana kag Candunin. Samtang sa mga barangay naman na nakakuha sang local government units na

0: Pahayag ni Palace Press Officer Clay Castro, kinahanglan nga mahimo sang legislation agud nga mapatuman ini.
1: Magluwas sa mga violent nga online games, ginatun-an naman subong ni Marcos ang pila ka mga hagda nga tuyo iban man ang kunang access sa social media para sa mga minor di edad.
0: Sa sunod ini sang desisyon sa Australia, United Kingdom kag Indonesia nga hindi pagtugutan ang mga minor di edad nga maka-access sa social media accounts.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa Balita International, nagdoble ang high rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf matapos nga pila ka mga oil producers sa Middle East ang nagsugod na liwat nga mag-export kasunod sa pag-abri sang Strait of Hormuz.
0: Maduluman nga ginabrihan na liwat ang Strait of Hormuz kasunod sang kasugtanan sa tunga naman sang Estados Unidos kag Iran nga tapuso nang ginagyara sa pagpadayuno o kon kag pagpadayunon ang ilang negosasyon may angot naman sa Iranian nuclear program.
1: Ini magnubo sa isa ka gatos ka mga tankers ang yara subog sa sulod sang Persian Gulf kagalabanan sa mga ini ang mayara nga daan sang unod nga gatong kag ready nga dalon sa mga merkado samtang kulang naman ang mga oil tankers nga wala sang unod.
0: Ang high rate sumong sa mga tankers nga yara naman sa gwa sang Strait of Hormuz ang nagdangat naman sa 190,500 dolyares kada adlaw gikan naman sa 106,500 isa ka semana na ang nagligad.
1: Ang average nga daily earning para sa mga very large crude carriers ang yara sumong sa $470,000 adlaw-adlaw para sa mga nagakarga nga daan sang gatong sa sulod sa Gulf. Kag kinahanglan nga magwa sa Hormuz, mas mataas ini sang $50,000 isa lang ka semana ang nagligad. Lasay sa 20.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Dinis Zamboanga ginbuy-an ang yasining MMA world title. May kampiyon nga balita si Kiki 5 Marv Aranuez.
3: Voluntaryo nga ginbuy-an ni Denise Zamboanga ang iya One Women's Atomweight MMA World Championship title. Ginanunsyo ini ni Zamboanga matapos sa ginbun-ag ang ilang bata sang iya bana nga si Fritz Kid Tornado Biagtan. Ginbuy-an ni Zamboanga ang titulo para sa iban nga mga atleta. Kagagod nga matutukan sini ang pagkailoy. Si Zamboanga ang labing una nga Pinay nga nakadaog sang MMA World Championship belt. May record ini nga 12 wins kag 2 losses. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, bata ni Liam Payne makabaton sang 1.7 billion pesos nga mana. May chika si ka K5 IV Cordova.
4: Mabato na sang 9 anyos nga bata ni Liam Payne ang bahin sang 1.7 billion pesos o kon $29,007,998 nga balor sang propiedad nga ginpanubli sang singer. Samtang igabutang naman sa isa ka trust fund ang mabilin nga balor. Tubtob sa makalabot sa edad ni 18 anyos ang iya anak nga lalaki. Ini matapos nga ginhingadlan nga si Bear ang iya nga anak kag isahanon lamang nga manunubli sang multi-million dollar estate sang nagdaliwan nga singer. Si Liam Payne ang anay singer-songwriter kag miyembro sang American pop band nga One Direction. Kun sa diin kaupod niya sanday Niall Horan, Zayn Malik kag Harry Styles. Nagtaliwan si Liam sa edad nga 31 anyos matapos mahulog sa balkonahe sang isa ka hotel sa Argentina sang nagligad nga Oktubre 16, 2024. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Bata magaling, no? Ay, ginantaw ko si Liam Payne? James Payne, ang iyang pangalan. He was born last August 29, 1993. 1993, daw tubo-tubo lang sang, daw magulang sa imo.
1: 3 years.
0: 3 years, no?
1: 3 years. Kaya 1996 ko mo.
0: Oh, so, grabe, no? Andi, 1990, 33 na sa subong dapat. Oo.
1: Kaya ang Wikipedia,
0: ang Wikipedia, that was nag-update, that was 2024 pa.
1: Oo. Di, bilyonaryo. Bilyonaryo ang bata, no? 1.7 billion pesos. Grabe, no?
0: Pero ti masiling naton ang hagna ni bala ko ng gusto ni bala ni ano ni Marcos ni bala oh pag ni
1: Gatchalian nga hindi nga iba ng access sa 16
0: ikaw ba
1: kung ako masagot ko nga iban galing ang problema naman diri sa atol ang implementation naman sina
0: yes and of course di ginagamit ang sa eskwelahan kay iban gagamit ng social media account most especially in digital world na kita so I may think hindi ta na makaya unless otherwise nga may stricto nga pagpatuman regarding sini mga violent games
1: pareho sa iban mga pungsod no
0: ining mga pornographic ano ni tawag ni nga mga site ta iban na hindi kaya na maxis Japan sa mga tao.
1: Mga ano lang dapat mga ano tawag sin educational nga mga ano.
0: Hindi dapat ini mga porno na dapat pang-X na mga violent games pang-X na hindi na dapat pang-ano. Ibang dito tali.
1: Oo. Kag sa mga ginikanan monitor your children. Oo. I-limit ang ilang screen time.
0: Especially mga games pagid.
1: Oo.
0: Ini mga scatter na pang-ban na tanan.
1: Hindi
0: pang-ban na kay oo para makaguba na sa kabuhi isang tao.
1: Sir Jack.
0: Pang-ban na tanan. Nga hindi himo sa gobyerno isa lang kita kung rason kay K5Gin kay nga man may pagkurman Japan nagaginansya may PCSO nga nagaginansya bilyones of pesos and that bilyones of pesos ginaginansya nahali na sa mga buta ng tao halipata may maprograma pati na
1: mga K5 mamuya itong dalag ko ng mga balita sa mga Miyerkules Hunyo 24 ng 2026
0: bante naman boss ng adlawong palibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka
1: magasunod ng Largavi sa program kaupon si ka K5 Julius Marimpeles sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod kaming inyo nangintag balita ako si ka K5 Jean Shatita
0: sa naman si ka K5 Rod sa Palma
1: para sa kampiyon ng balita
0: serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News sa FM
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Number 1.5 K5 News.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Zorgo でした。
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorga Vista.
1: Ginatuga sa gihapon sang southwest monsoon, ukon hangin habagat, ang pag-inulan-ulan sa pilakaparte sang central Luzon, southern Luzon, kag pilakabahin sang Visayas ilakip na ang Negros Island Region.
0: Lorga Vista.
1: Samtang tak na alas 3 karon gid lamang nga hapon na siplatan sa pag-asa ang Typhoon Francisco o kon Mikala nga yara mga 310 kilometros sa nasidlangan sang northeast sang Itbayat, Batanes nga mayara sang maximum sustained winds o kon mabaskog nga hangin nga nagalabot sa 140 km per hora malapit sa sentro kag pagmulumadlos nga tubtob 160 km per hora. Samtang mayara pagid sa isa ka tropical cyclone o kon bagyo nga yara pasagwa sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Amo naman ini ang tropical storm Higos o kon codename 2608.
0: Lorga,
1: pero te padasnan talang ini kay wala pa man nakasunod sa PAR. Ang ara yan nagapanalasa sa probinsya sang Negros Occidental, amo ini ang duwa kabagay. Una, peste, red striped soft scale insect o kon RSSI, ikaduwa kagaw. Amo ini ang African Swine Fever o kon ASF sa kababuyan.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyong bago nga telemanan sa balita, ihibalo komentary yo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit sa kahanginan, magluwas kamaturan, wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: As I have said, dua kabagay ang aton tutukan temprano pa sa aton palatuntunan. Una, peste, RSSI sa tubo. Ikadua, kagaw sa mga tangkal sang baboy tungod amat-amat na nga ginakamang ang kababuyan sang ginatawag African Swine Fever o kun ASF. Kahapon, gin-confirm sang alkalde sang banwa sang San Enrique ara na sa iya banwa ang ininga balatian almost 100% ang kill rate but silingon tuman ka makamamatay sa baboy. And today lantawunta sa kaiping nga lugar sang San Enrique dakbanwa sang bago ari ang talalupang doon diin bala una naghalin ang ASF San Enrique bago ukon kaiping pagid nga mga lugar nga ah. Kay suno kay Mayor Tobillara kahapon ang una nga nagreport Barangay Batuan San Enrique diri nagkitanay o nagatabuay ang mga tributaries ukon sa pa nga nagailig pakadto sa suba. Posible dire man naglabay ang mga patay nga baboy nga ginpaanod. And therefore ang pamangkot karon amo sini diin nagalin yadtong mga bangkay sang baboy nga posible amo ang naglaton sa mga baboy sa San Enrique. Tonight tuman ka importante ang report ni K5 Jerry Luna Luis kay ari sa simple nga istorya ang inyo mga baboy hindi anay makabaton bisita. Ikadua, ang kagaw sang ASF kabalan nga kay pwede mabuhi sa idalom sang duta sang masobra isa katuig nanong pagid magluwas sa hindi pagpalagaw sa inyo mga baboy hindi anay pagpamadyungon, hindi anay pagpabailihon, hindi pagpalagawon. Kung may ara mga pakaisa o mga utod nga mabisita, hindi anay pwede. Pati ang gasagod sang baboy, antes kamo magkadto sa mga tangkal sang inyo baboy, paligo gid anay kag maglimpyo gid anay. And we have K5 Jerry Runda Luis sa iya balita. Jerry, good evening. Please come in.
1: K5 Julius, good evening. K5 Julius, sa pamangkot mo to bala kung posible di inhalin. So K5 Julius, hindi pa matumod gid karon kay ongoing pa ang investigation nga ginaobra man sang aton sininga agriculture office kag sang nagkalain yung mga banwa kag syudad, no? So actually ang inang area sa Barangay Batuan sa San Enrique tikong balon naton may mga sugpon-sugpon ina siya or kulikado ina siya ng mga tuba kag mga sapa. Kakibab Julius, may Barangay Batuan ang area sang Dulid, may ara man ang La Carlota kag may portion man nga sagasa sa bago. So hindi gid mabalaan kun diin pagidya Kakibab Julius, no? Naghalin ining or ining information nga may mga ginapaanod allegedly nga mga patay nga baboy kag dra daga sayo or nagakadto sa mga lugar particular na sa San Enrique sa Barangay Batuan. So Kakibab Julius, sa pamangkot mo naman kag insakto man to ang hambal mo kaina nga malawig nga gakabuhi ang ining ASF or African Swine Fever, no, sa aton siniyang soil or sa duta ka K5 Julius, particular na sa mga lugar nga kaagi na bla ASF ka K5 Julius, mm-hmm. Like kaagi na kami na Batyan, kaagi na nga dumiara sang biktima man sang ASF ka K5 Julius, kag wala bala sang sanitation dayon nga ginobra. Although kuti ginlubong man ang iban nga nagkalamatay ka K5 Julius, ginlubong man o galing wala sang proper gid nga disposal like apog black kambaga kakibab Julius. So ang sunog gani kay Dr. Mark Torres, ang city veterinarian veterinarian sang bago kay Five Julius, damo sang pwede obrahon agud nga ma-prevent ang ASF. So isa na dra kay Five Julius di ang hindi pagpasulod no sang mga outsider sang inyo siniya nga tangkal o sa inyo siniya nga ang pabuyan kay bangod di hindi man sila part no sang inyo siniya nga paglimpyo or pag ginawi dire permi. Actually ang iban wala na gan nagagwa sa ila sining pabuyan kay Five Julius nga may compound gina sila. So amo lang gina ang tawo nga in charge nga manglimpyo magdamog kag iban pa kay Five Julius. So mga outsider like mga naga libod kuno sang or mga nagapamakal sang baboy never gid nga pasudlon kay Five Julius sa ila niya nga mga tangkal or babuyan or lapit sa babuyan bangod posible sila ini ang mga carrier sang ASF. So recorded and gin confirmed man kay Kev Julius nga San Enrique karon ang may-ara na sang kaso sang ASF. So ang mga kaingod sini nga mga kabanwahanan kagati lugar like Valladolid kay Kev Julius, every barangay may-ara na sang biosecurity, may-ara sang naga spray sa guma sang imo sini nga salakyan or motor kung magsulod ka kagati miara sa checkpoint gate nga ginapatuman kay Kebab Julius no. So hindi na pwede kasulod ang mga outside nga mga pork or mga baboy kag only mga baboy nga yara lang dito kay Kebab Julius amo lang na ang pwede dito nga ipagwa pero hindi na pwede kapasulod. So madumduman kay Kebab Julius nga ang ining ASF nagsugod ini sa Southern Luzon sa tuig 2022 kag alin ini siya kay Kebab Julius sa Africa kag nag-transfer sa Europe, Russia, China kag Pilipinas. So ang
0: interestingly Jerilo, now that gin-mention mo, ang interesting amo sini. Just like sang COVID virus sa tong 2019, ang isa man karon sa ginadudahan nga ginalinan gidya sang ASF, kablo ka ano nga lugar? China.
1: China, yes.
0: Oo. Oy,
1: Julius ti amo no ang last or alin sa China then nagkanto siya sa Southeast Asia or sa Pilipinas gid ka kay Five Julius no. So sa Dria sa Negros 2023 unang record sunod ni Dr. Mark Torres nga naka-record siya sang ASF pero
0: danay Jer ano ang hambal ni Dr. Torres 2023 una nila na record sa bago
1: sa Negros kay Five Julius.
0: Ah, sa iya na dumduman.
1: Mm.
0: Okay, okay. Wow, interesting.
1: Dumdum ko no kay Five Julius sa tuig 2022 kuno sa Southern Luzon ang pinakauna
0: correct
1: nga igo sang ASF then 2023 nag-transfer na dire
0: okay
1: sa Negros no Occidental. So dasig kuno ang iya sini nga pag pag transmit bala sang virus kay Five Julius. Kakati nagkakabuhi sang 30 tubtub 50 ka tuig ining ASF
0: at mga grabe ba sa
1: duta ka kay Five Julius.
0: Tuod?
1: Yes, oo. So ang isa diri ka kolubaan ka kay Five Julius kung ginlubong mo ni ang baboy nga mayara sang suspected ASF ka kay Five Julius kag wala mo siya yung butangan sang apog malabot ini siya sang tubig kung magulan ka Kev Julius kasi ano pa kadalom. So ang matabo maupod siya ka Kev Julius sa tubig pasaka.
0: Oh.
1: So ang matabo once ka magsaka na magupod na sa current sang tubig malapta na siya ka Kev Julius.
0: Okay.
1: So ang matabo kung mag tig-ilinit na kag kung amugin na ko no eh kay Kev Julius ang gakabag down ang baboy sa init.
0: Okay.
1: So kung magtig-ilinit na kung kisa ganubo ang immune system sa baboy, dra na nagaka infect sila or dra na sila gaka hawaan sang ining African swine fever ka K5 Julius.
0: No, interesting, so, Jer. Shadow ka interesting sang ginaplastar mo tonight because apparently ang mga lugar nga ginluntaran una sang ASF tiara sa kilid sang mga kasubaan. Oo. So kung magtudo ang ulan kag magbaha, most likely ang mga lugar sa palibot da may baboy nga patay nga ginlubong. O, ti, sa idalom sang duta, lipod sa ibalo nila, ara pagaling kagaw da. Grabe, no? So, di mo do, ang duta, galing ginahimo nila diskuhan. Grabe, no?
1: Ang duta, pinaserving, tululugan, kumbaga, kung baga, virus, kung baga, 5 So kung may tangkal ka, kagangga katabo ka kay Web Julius kay iban niya mga manugbaboy, kaagi liga tuig nga nagbaboy sila, nag-igo man sang ASF, but wala bla nila na sanitize, or wala nila ginabutangan sang apog. Ang apog, galik ka kay Web Julius, ang nami, gadya nga klasis, ang disinfectant niya sa sulod sang tangkal.
0: Okay.
1: So kung wala iya baboy, mas better gadya apog ang imo sininga isabwag, kaya ti siyempre mapatay gadya, masunog gadya ang mga mikrobyo, mga bakterya, kagaano pa dito ng mga nagahalit sa baboy eh. So, amo na ang ginahatag man sa every LGU, mga veterinary office, pwede sila da kapangayo o kay Pep Julius, kay provided ina sa province. So, may ginahatag na ang LGU, kuno ka kay Pep Julius, sa mga ag-racers naton, magkato lang sa ila sininga mga opisina. So, ang aton sininga mga baboy nga affected sang ASF kuno ka Kay Pep Julius, hindi iya makaapekto sa tawo. Ugaling ka Kay Pep Julius, may ara sang
0: Jer! Jer, balik ko anay sa apog bala, ginarecommend man nga kon ang baboy mo napatay sa ASF antes mo tampukan sang duta ang iya sinilawas, sabyahan mo man apog.
1: Actually, ang ginigin mo, pag itong iban ka kay Beb Julius, patay nga baboy, ginaputos ni kung kaigo sa sako or sa kaigo sa plastic, ginasulod nila sa plastic, ginabutangan sa apog sa sulod para hindi niya magkuha kay Beb Julius.
0: Ay, mauon lumpia ang baboy, abe.
1: Oo, doon mo na kay Beb Julius. Tapos, amo paglubong, no? Kaya ti, syempre, para patay ka dyan, ang kay kung gisa kabalo ka kay Julius sa pasensya sa mga nagakaon, amo na ang ginabutang sa mga founded body bala, no, kung may recovery ang mga rescuer, kung may ara sa just like Santino to nga damo sang casualty, damo sa mortalities, no, kay Julius di agod nga ma agod nga ma eliminate ang baho kag hindi maglapta ang bakterya, ginasabwagan apog ang lawas kat sapat or tawo ka kay Julius, agod nga hindi maglapta ang mga bakterya kag virus. So, may ara sang pahayag angot sa sinika kay Pep Julius si Dr. Mark Torres, ang city veterinarian sang Bago City. Pamatian lang naton kay Pep Julius.
0: Okay.
2: Starting 2023, ma-expect dyan ang virus are in and the virus will stay sa soil for 30 to 50 years.
0: Grabe ba?
2: Before na mapatay siya. Bali aral na da siya dormant stage kung ang panahon maano ma-multiply siya. Ang mahimo ka na lang nadi kay ari naman ginadi sa aton. Ang importante gid ang biosecurity system sang imo baboyan. Dapat ang makakadto lang gid sa baboy ang nagasagod. Hindi ka mo manghagad sa mga tao nga hindi particular malang magsagot sa mga baboyan nyo. Kay base mo pa na ang magdala sang masakit sa mga baboy nyo. Ang mga nag-mapping na bilang nila nga ginatawag, dapat hindi nyo ginapagpasugod sa inyong baboyan. Kung mag-transaction ka mo baboy, dito ka mo sagwa, hindi sa sugod sang baboyan or lapit sa inyong mga tangkal. Then, dapat disinfect ka mo. Proper disinfection na may schedule ka mo na i-disinfect nyo ang sulod sa baboyan nyo tag ang sagwa sa baboyan nyo.
0: Okay.
1: Kay Julius, amo to ang pahayag ni Dr. Mark Torres, no? So, importante gid kuno ka kay Julius ang biosecurity. Kag ka kay Julius aside sa sining kaso tang ASF nga naga problema karon or nagahatag sang problema sa aton sining mga manugbaboy, no? Kay ti damo ang nagakamasakit kag nagakapatay bangod sang ining virus. Kag kay Julius halos nga mapatay man sa problema ining mga backyard hog raisers man naton kay Kev Julius bangod sa sining tuman kabarato nga baklanay naman sang baboy. Actually
0: Danay Jer, ano ang labot sang ASF sa nubo nga baklanay kiti Number one, ang ESF, hindi man niya kalaton sa tao eh.
1: Mm.
0: Diba?
1: Mm.
0: Ano ko nung rason?
1: Actually, Kakipa Julius, isa ina sa mga posible rason man, no, sa mga taktika, kumbaga, sa mga buyer, sa mga ahente, nga nagapamakalman sa baboy, bangod ginahamba nila, bangod may masakit, dutay ang manugbakal, hiwat sa buong baklanay, so medyo nagbubo. Pero isa sa dako, isa pag sa mga posibleng nga rason ka Kipa Julius is ining importasyon or pag-import sang karne halin sa iba niya pungsod kag ginadulong diri sa aton siya sa pungsod sa Pilipinas kag ginadisseminate no sa mga probinsya. So ang ginarason ko no sa mga ahente kag manugbakal sang baboy gikan sa for example magbakal sila sa mga backyard hog raisers naton kag Kipa Julius, ginarason nila is ang inibalang barato ko no ang pagbaligya sang mga imported nga baboy. That's why nga hindi sila kuno kalagas ko tudo kuno. So need nila nga magpanubo. That's why kuno ka Kipa Julius nga ang ilang nga offer lang git ang pinaka highest bid nila ang gid ka Kipa Julius is 120 per kilo or live weight.
0: Danay, so, hindi bala mata-mata man lang ni magbakal gani ang iban nga mga buyer.
1: Ati, kung kis, Kakipa Julius, kung pamata, pamata, bi Kakipa Julius, tulukon lang niya.
0: Correct.
1: Kung ano ang banta niya, amulang na. Pero ti, hindi mo masiguro, Kakipa Julius, nga exact gidya. Kaya pa sila balon niya nga may ara sila sa nga taktika naman, nga ginahambal nga may ara sa nga amuni, medyo pigaw ni imong karni, medyo amuni, kuniwang. So, medyo may dasya man siya, kumbaga, Kakipa Julius.
0: Negosyo so,
1: So, ang aton sini nga mga backyard hog racer ka K5 Julius, grabe na, nagapangayo na sa bulig. Ang pwede na interview naton, si Sir Joel Nochepo, masubo lang din ka K5 Julius kay sa na-interview naton, ini siya, buhi pa ni ang baboy niya. Ugaling, sinigid lang mga hapon, nagpadala ini siya sa picture nga nagkalamatay ang iya sini nga baboy.
0: Pinakabilog baboy yan ang kalamatay, Jer.
1: Ang iya sini nga lugar is sa Barangay Baliwagan sa San Enrique. So ang iya nga suspect is hog cholera ka K5 Julius. Oo, dumi symptoms kuno sang hog cholera.
0: Okay.
1: So anom ni actually ka baboy or fattening a baboy ang iya sini nga ginasagod. Ang apat gin paihaw niya na lang ang duwa patay gid sunod-sunod gid kuno ka K5 Julius. That's why nga wala na siya naghatag kumpiyansa. So actually may panawagan ini siya in behalf sa mga hog racers man nga subong parehas gid ka Kipa Julius kag nakaka-experience siya sa iya. Pamatian lang naton ka Kipa Julius si Sir Joel Nochepo.
3: Ang tawon man nila sa manugbakal sang baboy kay ang presyo sang baboy sa tindahan wala man niya ganubo mo. Ang ila baligya.
0: Oy.
3: Ang pamakalang nila ya among ganubo. Tungod amuni kuno kay may bilatian baklon nila sang barato. Tindi niya rason para nga presyuhan nila sang hindi amon ang amon baboy. Muna sila nga akong panawagan, dapat lang tawon nila kami mga gagmay nga manugsagod sang baboy nga nagkakontribyor man kami para sa ekonomiya sang aton nga pungsod yung sang aton nga banwa.
0: Galing ang problem di Jer, wala regulation sa baklanay kiti backyard mo.
1: Jakto.
0: Diba? So meaning, alangan nga magbakal da matawag ka pa opisyal ka gobyerno. Amo na da. So ang gwa sinadiskartihan ay na lang. Kay kung hindi ka magpasugot, magbaligya, hindi man ang pagbaklon. Diba?
1: Amo na.
0: Or, Jer, ano ang bintaha kung ikaw mapaihaw?
1: Problema karon ka Kipa Julius bangod sa siniblang kaso sang ESF or sini nga mga nagkakalamatay nga baboy ang iban kulba bangod sa kakulba ka Kipa Julius nga basi maapektuhan sang ESF kinapaihaw man nila ila baboy.
0: Okay.
1: So bisan wala sweldo ang tawo bisan pigado ka Kipa Julius ginapautang na lang nila gid no.
0: Oy.
1: So ang iban ang utang nila hasta na November hasta na December.
0: Buha!
1: Sa baboy okay. Kakipa Julius.
0: Uh-huh.
1: So kung pautang kapagid Kakipa Julius, di ba si hindi ba si wala patod kung saan o ka mabayaran Kakipa Julius. So ginahimo sang iban agud di mabalik lang ang kapital, ginapa live weight na lang gid no. Perdihan na lang gid Kakipa Julius.
0: Okay, okay. Pero amo na on the average sa imo report subong ang ginabaligya 120 kada kilo ang average nga baklanay subong live weight. Okay. In talaptap ni sa Geraldine, hinigaran na og sa bago do amo ning prevailing nga presyo.
1: Actually, kay Mab Julius asta sa Bacolod na, no? Kay tigin na maging contact man kita na taga Bacolod sila nga nagapangkuha sang baboy. Actually, tag 17 ka baboy, tag 30 ka baboy ang mga ginakuha nila ka Kim Julius, tag isa ka tanker or ka truck. So, tinatay la ang panguay Manila subong dito sa Bacolod, Talisay, Silay is 120 ang live weight naman ka Kim Julius.
0: Ang so, problema diya subong Jer, kon pila ang presyo sang lechon. Well, not really a problem for those nga wala gakaon baboy, pero ti ang lechon sigurado matalbo maning presyo eh.
1: Kagamatabo ka kay Bab Julius bangod sa pagpanik blasang tawo nga ibadya nila ang ila sini nga baboy bangod nga kulbaan sila sang ASF kay nakaagi na sila. So ang matabo ka kay Bab Julius base maghiwat ang supply naman sa baboy sa mga backyard naton bangod nga ti amo nagakatabo may kakalamatay ginapaihaw na lang. So amo na siya kag isa pagid ka rason ka kay Bab Julius ang iban karon nga manugsagod sang baboy bangod nga kung magtigululan gagwa ining ESF kag tiglinit gakalamatay ila baboy. So ang kakatabo kay Bab Julius hindi na sila posible hindi na sila nay magsagot sang baboy. Amo ini ang mga statement no sa mga manugsagod subong nga suno sa ila kagin na sila sang ligad tuig so nadudla na sila base dason hindi Diyos na sila ko magsagot sang baboy. Just in case
0: Jer
1: tang suporta from the
0: government. Jer, if I may dira sa bago alon mga pila ang estimated number of heads ang baboy da?
1: Actually, ka K5 Julius, siguro hindi ba dubo sa 1,000 ka bilog baboy. Kaya ti siyempre, or kay libo, siguro ka K5 Julius, kaya ti siyempre ang halin pa sa maaw, pinaka-safe gali ah, ka K5 Julius kung mag-negosyo ka sang baboy, diri sa bago, ang wala na kagi contaminate or wala na kagi infect sang ASF is ang barangay Mailom. So kung gusto mo kunong...
0: Kaya nataasan. Baboy, nataasan so, ng Mailom eh.
1: Oo, so kung gusto mo nga magnegosyo sang baboy sa bago, ang barangay Mailom, dira ka pwede kung nakapangita sang business partner mo na pwede ka nakabutang sang baboyan. Kaya dira ako niya, zero casualty, wala kayo sang ATF. No?
0: Pero Jer, I don't know kung anong istorya mo sa mga industry insiders, ang pamangkot amo ni profitable pagidman ang pagnegosyo sang baboy o pagsagod abijer.
1: Actually, kay Kim Julius kaya nagasagod ko subong sang baboy man, no? Pito ka baboy din ako ang nasagod man eh. So sa ako paglantaw kay Kim Julius do hindi gid siya subong nami, no? Or grabe gid ang risgo subong kay Kim Julius.
0: Pero on good days, Jerilo, dako man ang ma-income mo from baboy.
1: Actually, kung wala yung problema ang baboy, wala nag-import, wala sa nagpasulod from outside ang country naton, kaya Kim Julius, wala gintapatan ang baratong or ang baboy nga supply diri sa Negros, posibleng makaara sa siguro sa mga 180 ang live weight ko kay 5 Julius, di siguro malapot sa 19,000 every head sang baboy. Pero subong, ang every head na lang sang baboy is mag-range na lang siguro kay Kim Julius sang 11,000.
0: Okay. So, dako-dako, pero Jer, ini ang ginahimo amoning fattening o pagpatambok lang sang baboy.
1: Yes,
0: so mga pila man ang magganansya mo, pilang gastuhon mo sa isa ka baboy kag pila mga roughly ang magganansya mo.
1: Okay, gaan ta ka sang estimation.
0: Sige.
1: Bisa sa ako, no? Kaya siyempre, sa akon, sa isa ka fattening ka kay Bab Julius, magasto ko siguro mga ara around sa 7,500 sa feeds lang na, no? Alone, wala na vitamins and etc. So, ang imong baktin, baklo mo na mga 4,500 pa na ang isa ka kay Bab Julius. So, mga
0: 12,000 na.
1: 11,000.
0: Oh, 12.
1: Mga 12,000 ang imo sining gastoson. So subong bangod niya naglubo sa ang live weight kay Kim Julius lang sa 120 ang kilo kag kung 80 kilos ang imo nga baboy mga ara siguro sa 98 lang ang imo sining income-on.
0: Okay.
1: Perde ka pa kay Kim Julius.
0: Sa subong na inga panahon.
1: Subong. Pero kung wala problema kay Web Julius, kung gingastuhan mo siya 12,000, posible mo siya ma-incomean sa 180 PH ang live weight, posible ma-incomean mo siya kay Web Julius ng 7,000, 6,000 every baboy.
0: Mga pila ka bulan na nga sagurana, Jerry Lou?
1: So, ang standard gida ka kay Web Julius is masobra 3 ka bulan until okay. For 4 months, no? Mm-hmm. Amugin na iya ang pag-harvest sa baboy.
0: So, let's say nga 4 ka bulan, kung 6,000 ang imo ganan siya kada baboy, roughly mga 1,500 kada bulan ang imo nga kita. Aha. Okay. So, do okay naman na dyan mag 6,000 kada 4 ka bulan?
1: Actually, okay gid siya ka kay Web Julius, mm-hmm. Especially do alkan siya ang duwa niya bala. Do may interest do bangko kumbaga kay Web Julius. Well, ga butang kada kwarta mo may nagasigi ang interest o galing, o problema risk go kung may ara sang mortalities or may ara sang balatian, apektado gid ang imo sininga negosyo kag apektado ang imo sininga kapital.
0: Ate, sige Jerry Lou, responsable sa imo gali noy nga klase tawo no?
1: Nga man ka kay Web Julius.
0: Di pwede ka nakapakasal noy. Anyway, it's sad to know Jerry Lou nga amo gali nang ginalukdo nyo. But anyway noy, nami niyang imo ginatag nga tips tonight. Suliton ko lang. Number one, dumilian gid aneng bisita sa mga baboy. Hindi pagpabaylihon. Hindi pagpamadyungon, hindi pagpalagawon ang baboy gid. Okay, kaglimpyo gid dapat.
1: Insakto gid kag
0: okay. Sige, noy samtang nagasigi ini, talakayon tani almost every night para mapabalot ang aton nga mga tagparte sini. Jerry Lou, salamat kid.
1: So, amo na nga itong sering update, pinakaulihing ang mga balita diya sa Central Negros kay K5 Julius. No? Ining nga report, ginadulong sa aton sa Kalwan, sa DTX 700, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Lou, Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagaringawan sa Negros, K5 News FM.
4: Larga Vista!
0: Lipot kita nga panumdom sa aton nga pagpanumbalik halin sa Kagaw nga nagaproblema sa baboy. Sa iluhan ta, problema na naman sa industriya sang kanamay. Pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kunayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako no ubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
15: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
15: Ano yung pinaka-importante?
16: Correct.
15: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na. No, especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
16: himuso
15: na, bacteria na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
16: bigaw na kung may edad
15: ka. Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
16: Absorb.
15: Diba?
16: Mm-hmm.
15: Especially ang mga calcium, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
15: Kinanglan nila kay may edad na sila.
16: Prone sa osteoporosis.
15: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. Mm-hmm. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
16: Yes.
15: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imong nga T-cells, pigaw na.
16: Pigaw na.
15: So yun yung second immune system.
16: Correct.
15: D3 Bio lang ang second immune system.
4: D3 Bio!
17: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly gaga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Most likely this is affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Sir GP?
19: Ang tigulang, kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
16: Mm-hmm.
19: O, tigulang ka na, diabetic ka pa, isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag pa may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. Mm. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And oh, then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. Mm. If you're taking D3 bio, it would help you. Mm. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto gina nga pagkaon ni brain. No? Mm. It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, okay, no? Sa imong mga cells. Mm. What else? Ang D3 bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Mm. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 bio because D3 bio lowers your bad cholesterol. Wow. And elevates your HDL.
15: Hindi
19: good
15: na
19: cholesterol.
0: Load-load it magtumaran, D3 bio.
11: D3 bio!
17: And the best part of D3 bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
19: Ay, amuna da?
17: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 bio.
15: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa imnon D3 bio ya.
0: Uy, pa imnon na. Bakla nyo good.
15: Permi na sila tuluan.
17: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
15: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3 bio.
17: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gaya ka na mapa, hindi ka na da, kayo mali-maliun. Hindi, oh, D3 bio.
15: D3 bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, sinad, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 bio ka na, kay malipaton ka na, yung kuya.
19: So, amo na, ha?
15: Alain, good man, gainom ka D3 bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe.
19: Mm-hmm.
15: Biskan, wala ka pa makapabaksin, kung ka D3 bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Oh. Infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
19: Eh? Correct.
11: D3 bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas, nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga mabuti ka. D3 bio. Health News. Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya.

0: Ig sa pagbaligya, droga, may ara sa Bacolod, may ara sa Manapla, kag iban pa nga mga lugar. Up next, karon dugay-dugay. Pero unahon ta anay area katul sa ulo ini, tigi sa tubo. As sa tubo ining RSSI. And let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, may gabi. Classmate, ano ang mayo man ang istoryahan ay kapon with Governor Bong Lacson?
1: Yes, so ano mayo ito ang pag-meeting sa SRA kay Sunggo Kabengkog ng mga kuhan, mga board members. Ito kanami matusang result ito ka-cooperative ng
0: And sa simpleng istorya, ano ang problema subong sang RSSI? Gamay nga sakit sa ulo kung nagdako na gid?
1: Nagdako na gid ang sakit sa ulo. Do, hindi na increase na increase ang salo na kung tigit sa istoryahan na pika pa lang ito, 4,000. Subong na 13,007 as ang validated. Pero reported niya, ang ilabot na sa kwan.
0: Sa 76,000. Uy, again sir, ibalik ko lang kadali ang validated, pila na kalibo?
1: Almost 13,800.
0: 13,800 ang reported, pila?
1: Ang reported na 76,000 plus na.
0: Pero hindi lang niya diri sa Negros Occidental.
1: NIR ni, NIR.
0: Ha? 76,000 NIR?
1: Report.
0: So pero ang validated is 13,000. Ba? Bali ang iya increase sa sulod sang isa ka semana mga 300%.
1: Last
0: 2
1: four.
0: Oo.
1: 18,000
0: sa
1: 13,000.
0: Oo.
1: Sang last week the almost na 200%.
0: Uy, Allah. Nano sir ang mga factors you think nga nagahatag sang dasig spread sa RSSI?
1: Well, number one, ang wala pag treat ba sa mga na kung nawala din pabayan ng bala. So, the spread out lang. Number two, pag transport sang mga patdan, may pakatap po patdan sa piyak po, pag kakabalo, infected gilid. So, kung wala ko siya din soaking, ang most of the emotion will be infected man pagtanong mo. Then, ang isa pag-ed, ikaw yan na spray, neighbors mo wala. So, kabalik-balik lang ang masakit. Pagtapos ng spray, panara naman siya, balik naman. Transport people also. Transport yung ancient work.
0: So ano ang better way di sir? Kung magbiyahe patdan, anong imuon sa patdan ihuluman gid anay? Anong ihulom?
1: Huluman sa pesticide.
0: Ah, okay. Okay.
1: Source na may gita ako the best na sa source pa lang huluman tapos pag nabot sa imo, huluman mo.
0: Mm-hmm. Ang sa tawo ya sir, ano ang dapat imuon nila para hindi magtabid ang tigi sa ila?
1: So hygiene, and ligo, bio, mag-tub sa farm, yung mga spadinda, ugasan mo, mga
0: aparay. Okay. All right. Now kahapon sa meeting with Gov Lacson, nag-agree siya nga kinanglan ang state of calamity. Pero may ara pa sila ayuson in terms of legalities kay wala sila kabalo kung kinanglan pa i-declare uli.
1: Yes, doon sa mga pa ko na nila na tayo na ito sila doon na i-discuss nila.
0: Yes. Sir Dave, in kaso classmate nga ma-approve ang state of calamity, ano ang nalantaw ninyo nga dapat himuon sa quick reaction fund dayon?
1: So kung ako na calamity, so may mga disaster risk na mga budget na pwede ma-release.

0: government din sa mga LTOs, yung pabulig na sa purchasing o mga kan mga pesticides na makapadasin ng aton kwan ng aton response.
1: Aha. So mas pesticides ang tutok.
0: Pesticides. Mas dami yung just kung dungan eh. Kung apply.
1: Aha. So ang inyong suggestion nga kada banwa kag syudad kun mag-atake sa RSSI maistoryahan na gid.
0: Yes, so communication gid sa farmers, sa LGUs, sa mga MDCs, associations na kung gid cooperation gid sa tanan.
1: Ay, okay. Pero Sir Dave, I don't know kung kabati kamo nagligad ang taga National Crop Protection Center ari dili adire ang ilaya proposal kakason gid ang dahon sang tubo nga ginatabiran sang RSSI. May ara sense, may pulos man ang ila sini suggestion.
0: Ang insecticides son pag sulukot. Mm-hmm. Isa man that's in the way na makuad mo. Sama eradicate ni ang SPT kon man so ginimpyuhan mo siya sa mature lang mga siguro mag buko-buko na pala kahit kay kon growing up stage siya pa na kung may pabuko base pa time lang to buha kung pwede mo pa man na mas pre kay lubo pa man so pwede mo pa na mas pre skin of Jackson ang leaves.
1: Ideally, mga pila na kabulan dapat nga tubo, Sir Dave, antes mo ini kaksan gidyas ang dahon nga infected na?
0: Ay, kung may mga bubo na siya, so buta mo siya within mga 5 months siguro.
1: Oh.
0: 5 months up.
1: Oho. Pero sir, ang ambal pagid sang taga National Crop Protection Center, daw hindi kuno nami nga gamitan sang drones. Ga-agree ka mo sa ila recommendation?
0: Kung systemic, usaron mo, systemic, sticker, ang mean ko systemic, kinerp na siya bulong sa leaves, hindi pa siyang direct, pala pa siya sa time, direct na yan. So, online, nung na siya mag-drone, kasi maigo mid na siya. Systemic, kung may bata pa man, na hindi siya mabang ka-taas, malabot po siya sa drone ang RSSI.
1: Ambot ko ang taga National Crop Protection Center, si Barbara Kawili. Ga-istorya ni sa inyo, sir?
0: Actually, the fund kami na sila.
1: Uy!
0: Na fund ng Samon sa pag-gusto last year. Sila man na ang nag-hatag sa mga recommendations ng bulong. Pero kami na lang, nag-complete naman ang studies kay pag wala pa na na-complete at kinala naman ng mga info. So, nag-create pa kami sa amon na lang para mapatasible na ang akong action na okay, sa comedy delay.
1: Yes. Kaya ang akong tani, Blaser Dave, nga ti, kumo pariho man lang kamo ahensya sang gobyerno, dapat gaintindihan na inakamo at this point kasi ara ng tigi eh.
0: Yes, oh my God. So kasi dahil actually si CPC na tago ko lang naman natin, CPC is under ako sa UP. Our CPC among under sa DA, General Crop Protection, under DA. Tago ko lang naman natin, CPC part of the DA, hindi part of UP sa.
1: Ah, okay. Ti daw lain man niyang kumpas ang UP.
0: No, may mga studies na sila yan na ilang. Pangarap man na sila pero sa mga grant para sa ila sa mga studies.
1: Oh.
0: Kasi tapos na kami natin sila.
1: Ang tani ti ang aton nga stepping kung sa chat-chat pa doon nga noon ta na lang kiti gadungan gani ang RSSI atake kita pa ihan.
0: Yes, mas dami kita among pinakita ka namin doon ang tanalin din lang magpakanya kanya o ilan buong tabo na ng ilan one ilang mga methods ang nabala so hindi pagkita ito open wala na rin sila sa madungan kung ma-panayasan ba ma-kwag-aibigyan ko. Kasi nga doon lang para kung si Mayo mariyagi na.
1: Yes, yes. But anyway, ang importante, yes, sir, nga ginahambal ta tonight, at least ang SRA may ginahimo nga tikang.
0: Yes, since kami nga last year, may tawag kami na doon sa TV, nagyay po ng pabulig sa mga small farmers, ganyan, damo na may pinakabulong ng atagapon, may mga kilayusan na, so, sige, pabulig po ng pagigipon.
1: Yes. Kati amo na, sir nga, bisan classmate ta ka sa high school, pero kung wala ka mo may ginahimo, i-remind ta man ka mo gapon eh.
0: Yes, mayro ginanap po ng kawon kung wala ko may gagiho.
1: Yes, yes. But I know nga gagiho ka mo ni Admin Paul eh.
0: Oh, kakakuan na ganti, Dr. Ramo, naging balasang gina-atipan pa. Sige lang, ay po, tara lang siya confirm
1: kagti ang inyong executive assistant, nag-remind man si inyo, si Andres Coro.
0: Kakakamalo,
1: oo. Oo, pisan man. Oo. Gani. Sige. Classmate, hindi na ako magpadugay. Sir, salamat, salamat. Gidya tiyempo.
0: Salamat, salamat.
1: Good night. Good luck, sir.
2: Lorgo Vista.
1: Si Mr. Dave Sanson, ang Sugarcane Planters Representative sa Sugar Regulatory Administration. Di mudo banwa amuni. Subong, ang mayor nga mga industriya sa luyag ta sa indi, ang ginaatake subong at taludtod sang aton ekonomiya. Of course, that is the sugar industry. Ang gaatake, peste. Amo ini ang red stripe soft scale insect ukon RSSI. Magluwas sa industriya sang karamay, ginatiid man sang kagaw, African swine flu, ang industriya sang pagsagod baboy. Hog industry. Ti ang hog industry lipod sa aton ibalo, amo ini ang isaman sa mga dako nga nagaamot sa income sang probinsya. Bilyones ini nga industriya. Ti duwagid sila ang ginaatake subong. Hindi palang ini sa maabot nga Nobyembre, masugod na ang super El Nino. Di mudo ginaatake na sang tigi or RSSI ang tubo, balbalon pagid sang tuman nga init. Ang baboy ginaatake sang ASF, hanuton pagid sang El Nino. Ti at the end of the day, kita nga ordinaryo nga negrosanon sa luyag ta sa indi, apektado kita sini.
2: Lorgo Vista.
1: Kaiti as they say gani kon sa probinsya, kon sip, masipon ang industriya sang karamay, ang Bacolod, ginakataro na ang ekonomiya.
2: Lorgo Vista.
1: Amuna ka-closely tied o kon amuna katabid ang tinae sang probinsya kag tinae sang Bacolod. Sa Iloanta, balita gikan kay K5 Carla Defensor Longa. Arido Mayo, anay nga balita ho. Ang mga summer jobbers, oy atensyon, may sweldo na daw kamo. Bupertete, baklanay ni blowout na yun. Ari pamatian tayo ng report ni Carla kay siling ko, ini somehow good news. Kado puro lang kita bad news eh. Yari anong report ni Carla. Carla, good evening. Please come in.
3: Naproseso na sa Paso Bacolod LGU ang payroll sa 975 kay LGU Special Program for Employment of Students Summer Jobbers nga nagserbisyo sa nagkalainlay nga departamento sa syudad humalin Mayo 15. Nalakip sa pagproseso ang pagpirma sang daily time records kagiban pa nga mga dokumento para sa ila allowance. Makabato naman sang allowance ng kada beneficiaryo sang 9,600 pesos, tubtog 12,700 pesos nga para sa 20 kaadlaw nga pagserbisyo paagi sa Special Program for Employment of Students. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga ang SPES ang hindi lamang pinansyal nga suporta kundi isa man ka oportunidad para sa mga estudyante nga makaobra sa aktwal nga olobrahan, manging disiplinado kag responsable, teamwork kag paghatag sang importansya sa serbisyo publiko. Ini nga balita nga dulong sa Yusang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Lorga Vista.
1: Ate amo ni ang importante para ang estudyante temprano pa may ara na bala, of course, the enabling, basically, this is a form of assistance sa mga estudyante. Pero nanamian ko sa sininga problema, nga programa, amuni, sa lingod nga pang-idaron ang kabataan, ginatudluan productivity. Paano nga magpatuhaw kwarta? Kagpaano mag-ubra sa tuod-tuod nga ulubrahan? Kay saluyag ta sa indi, ang isa ka problema subong amo ining ginatawag nga soft skills. Magambal ta soft skills, hindi lang niya abilidad sa pag-ubra. Prasna, kung ako announcer, ang akon abilidad natural kundi ang dapat ang akon kinaadman, kabalo ko magsulat balita, kabalo ko magambal, kabalo ko mag-interview tao. That is what we call as part of hard skills. Inang kinanglan ko gidyabla para sa akon ubra. Ang soft skills sa piyak nga bahin amo ini ang imo pagkapasensyoso, ang imo pagkadisiplinado kag ang imo abilidad nga magbaton kritisismo. Kay saluyag ta sa indi may mga kabataan subong Rimuel nga dako ulo sa wayon mo hindi mati. Abi nila mayo na sila sa ila trabaho. Tikon kisado ka nami baseball bato no. Tigaling ti wait amay mo. But that seriously is part of what we call as soft skills. Kinanglan kabalo manuto. Kabalo nga sawayon. Ako sa una kon sawayon ko ti mapamusi-musiman lang ko. But the next day ipakita ko nga I learned from what was told to me. So amo ini, I think ang isa ka importante nga pagtulunan sa sining summer job para sa mga estudyante, agud ang ulihing tubo makatuon sa pagtrabaho sa tuod nga kalibutan.
2: Lorga Vista.
1: Tipro amo ina, so congratulations sa mga summer jobbers. May income na kamo, nakatuon pa kamo. Amo man lang na kunong importante mo sa kalibutan. As you grow older, may duwa man lang kabagay ang matabo. Una, may natun-an ka. Ikadua, wala ka may natun-an. Titawag sa imus na mango. Tamaran maminsar. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Mayong gabi lang kay Nong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangub, Bacolod City, dala na sa iya mga kapartidusan, pamilya Nesya kag pamilya Mati sa Barangay Kabog kag sa iban pagid niya nga mga kaparentihan dira sa Barangay Malingindak Banwa sang bago butong kita didto sa Pungsod, Hong Kong. Mayong gabi lang kay Roda Angeles Knight sa Moises Padilla, mayong gabi kay Janeline Encarnacion kag sa iya sininga Iloy, siyudad sa Sipalay, pamilya Alonsabe sa Barangay Muntilya, kagdalana sa kay Margie Tambong Vlogs, kag sa iya sini pamilya, dirang sa Barangay Bagaas, Hinigaran. Butong kita balik diri sa Lakbanwa sa Bacolod, pamilya o mag-asawa nga Mr. and Mrs. Hereos sa Barangay Mansilingan, sa Bakyas. Salamat, salamat gid, kag mayong gabi sa inyo. Diri sa Takuling kay nang Josephine Dangdang. Manang Elena Publico, dira sa Barangay Mandalagan, dala na si Toto Luis Peña, kagawad na ni Castor, sa kay Miss Guy, kay Vebs, kag kay Cara, dala na si Paring Rudy Bato, kay Amit Teruel, at Johnny Jimeno, kag sa kay Toto Erwin Velasco. Mayong gabi, salamat, salamat kid, sa aton sining nga mga tagpalamati. Ari, antes kita magkanto sa report ni K5, Red Salgado sa aton mga security guards on duty kay Rafi Armonio, Dad Boy Mendoza, dala na si paring Norman Black Balinsoy.
10: Larga Vista.
11: Sa Iluhanta, day number 3, katapusan nga adlaw sang pagpanulong sang regalo bilang kabahin sang 9th year anniversary sang K5 News FM Bacolod. Sinuon naman ang nagakadapat nga gindulungan sang gamay nga regalo today gikan sa K5 kay imbis kami ang mabaton regalo sa amon birthday, kami ang nanghatag regalo. Of course, this is part of the corporate social responsibility sang amon chief executive officer Dr. Ramil Uy sang aton sister company nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center DTX Premium Coffee nagahulat karon dugay-dugay pakilala ta kanoy dala sa DTX 500 kag D3 bayo gadali nako pangape pero karon dugay-dugay pabalo ko ni sa inyo ari anay ang balita ni K5 Red Salgado. Red, istoryahi kami nanon tabo.
12: Yes, K5 Julius Megabisa aton sini nga mga tagpalambatin sa Larga Vista. Kanina nga sa aga, amuna to nga aton sini nga ikatatlo nga gift giving ang hotel sa aton sini nga selebrasyon sa K5 News FM Bacolod Kimanti birthday na naman sa aton sini nga istasyon 9 years old na ang aton sini nga K5 News FM Bacolod. So kanina sa aga, apisara sa aton sini nga maulandon ng panahon ni K5 Julius nagpatigayon kita sa gihapon sa aton sini nga gift giving. Actually, tatlo ni ka area. Ang una sa may Purok Gonzaga, Barangay Tapuling. And then, sumunod naman ang Purok Kabulakan, Barangay Vista Alegre. Hanggang ulihin naman, dito nga po balik sa Tapuling, program naman niya sa may Purok Bayanihan, kay K5 Julius. So, ang atong sini mga winner, kagina sa aga, sa picture na itong dinang ipakita, ang area, sina Purok Gonzaga, Gonzaga Extension, boundary na K5 Julius, sa Barangay 27, kag Barangay Takuling. Ini si Regine Gulak, nungay na siya nag-istara na K5 Julius, kag ini si Regine ang isa ka manicurista, samtang iya sinigaba na K5 Julius, ang nag-trabaho bilang manugpamulkit, balasang gubasang salakyan. Ini siya nahatagan sa aton sininga regalo tunga sa sako nga bugas kag grocery items plus may ara pagid sa plasticware. Ang sumunod naman aton diri nga benepisaryo amo si Gina Sarasita, 73 years old ni K5 Julius. Ini siya ang nag-istara sa Purok Kabulakan. Amo ni siya nagabuhi man sa iya sinay tatlo ka mga apo. Kimanti ang baang kwani, ang amay sa iya sinay tatlo ka apo ni K5 Julius ang nagtrabaho sa Manila. Si Binulan, palang nga nakapadulong to sa Manila, nagpadala-padala man, pero hindi gida tama kadako. Ini siya nagasalig sa pension sa iya nagtaliwan gabana nga 3,400 pesos ang bulan. Kag ang bata, yung sining babae, kay Pam Julius, kumadumduman mo mga 3 years ago, na samtang nagpanglabad na sa suba sa Vista Alegre na dagdagan inisang dako nga bato.
11: Hey!
12: Amunin siya ang bata ay K5 Julius ni nanay Gina Sarasita. Doka sakit lang kay manti manog tatlo pala ganit katuhin K5 Julius eh. Kagati amunin siya karon ng anagatindog nga amay kag iloy sa tatlo yung sinika mga apo kating namin na kay butanan K5 Julius eh. Nagay eskwela man dira sa may Barangay Vista Alegre. So, diri si katatlo na ito nga beneficiaryo ko K5 Julius. Ining si Edgardo Tuerca Sr., ini naman siya 73 anyos. Kag may ara man ini siya sa bata, o galing kiti pigadong ilang sinig ang sitwasyon na nagpamati termi sa K5 News FM. Ang ginsyer diri sa ito K5 Julius ni Tatay Edgardo, nga kung may magpangayaw ganay sa mulig sa programa ni K5 Sunshine Lacson, ultimo nga kwarta K5 Julius nga 200 pesos, iya pa sinigina dunar sa nagpangayaw sa mulig sa K5 News FM.
11: Ha? Ay, bogus ko.
12: Amuning, sinupang ganay sa iya, temporaryo malang ang kabuhi isang tao kung may sobra malang sa K5 Julius, actually, ang Purok Bayanihan, dala sa Piyak Bangga na ton sa may malapit sa Bangga Puti Bilya, K5 Julius, higing nalang kaplakat yan eh, papanto sa istasyon, tagihatag yan iyan na 100 pesos, 150 pesos, ang good news ka pa paano, kaya Julius, mapamagaan ang problema sa isa katawo nga nagapalayo isang bulig sa aton ni istasyon.
11: Danay, ano ni ang iya ginasulod ni sa baas sa mineral water ni nga mga butilya niyo?
12: Amuna siya ang mga blister pack sa katon sininga DTX 700 Mighty Seek and D3 Bio, Kipem Julius.
11: Ay, tuod ka nga. Ginasulod niya ko nun, Chief.
12: Actually, kay ina, kay gusto niya wala nga subton ni Kipem Julius. Niya po ng kaso, giman niya mag-promo ang busing ta nga si Dr. Minoy.
11: Oy, ay.
12: Isangin siya sa maka-intra.
11: Ahay.
12: Lawik na tinuhig na ni Kipem Julius. Diyos ko. Kanadlaw, duwa ka DTX 700.
11: Ay, may tanong-tanong si tata. Yung ano ning tanong niya? Ahay, bisan pa paano.
12: Kuwala na ka mga tanong kay Pem Julius, doon ka maordinaryo lang mga matanong kay ang gusto niya ay namang makahaklo. Wala ka tigapatig, yun siyang pinaagi sa pagtanong, makakreate sa oxygen bala, sa hangin.
11: Kalingawan
12: niya na kay Pem Julius.
11: Pira na ning edad ni Tatay Liwat?
12: 73 maning edad niya.
11: Ano ganing trabaho yan isang una, Chief?
12: Isang unang trabaho sila isa ka welder galing kay Manti sa edad niya si 30 anos kumiara dira sa mga trabaho sa palibot nag sa sideline siya makakuha sa kwarta pero galing kiti sa una ka trabaho sa isa ka kumpanya galing kiti sa edad niya bilang nakitaan sa na, mga 60 plus pronto sa Santo nagsaka sa atop tino ka delikado kasi pala madagdag kay Julius o ina siya itong ipapakuhay na lang ang dira na lang nagkakuha siyang trabaho sa lugar dira sila sininga palibot at Kipem Julius.
11: Oh, Diyos.
12: Di ko makakwarta ko kaisa, isama nyo siya Kipem Julius ha, sa beneficiaryo sa gobyerno ng makabatong sa social pension. So every 3 months may ara ini siya sang 3,000 pesos or every quarter, kaya matito isa na kalibong ila sininga social pension ni Kipem Julius eh. Di ko makabaton sa isang social pension pag nabatian niya may kapakayo bulig sa K5. Dahil yun nila yung nakad kag-ahatag man sa tag 200, 150. Ang good news ka pa paano, Kipem Julius, kapating ito siya kung damo ko na nagabulig, nagadako ang katidad kag makapamagaan sa problema sa isa katao nga nagadangop sa K5 News FM, Kipem Julius.
11: Ay,
12: so,
11: ari
12: pa matian ang bayan sa payag ni Tatay Edgardo Tuarca Sr., ang residente sa Purok Bayanihan, Barangay Takuling, nakamatol iya siyang regalo sa aton sininga pagpanghatag isang Pasko or regalo sa angot sa anibersaryo sa K5 News FM. Yari.
13: Isa ang gabuli ko, isa may gamati ko sa radyo, isa na sunshine bila na. Isa may, doon na, ano ko bila, doon nagabasa sa akong, ano, kasagdugi ko to. Tatago sa Jacinto, sa Pansipse. Naganubo ko nga ata, Jacinto.
14: Pero ay sila kabalutay nga sa likod sa kibo kapaghatag sa kwarta nga 200, supposed to be tani, mas kinanglanon mo pa na. Nga, ginatag mo na tayo.
13: Hindi man, ganito yung may ano mo kamo, may ara pa man ko sa ako nga kaita. Hindi ba ko man ginatag kung may naging kuya kwarta. Kaligay na nga bulig, daw gina, ano ko bito bilang, daw gina, gano'n gina nga akong dugan na mabulig siya yan. Kahit tanang pamaikot sa tanang sang Diyos mo, nabuligan sa ato nga isi katao nga gakinangan sa bulig. Kaya saan ko pasalamat ako kay Dr. Ramiloy na sa sila na kontasyon. Na ako rayo kontasyon man ko mo. Sa ano mo.
14: Okay.
13: Kasi kung anong bululigan daw, ginaano ko bitbala daw, ginapamisa ko ginati. Iyaman ito na sa ginawa kwarta, hindi man ako. Kasi ginapasalamatan ko man atanan sa ako ng mga kapdaran sa rayo kontasyon.
14: Ano ang feeling tayo nga makahatag kabulig sa isa katao o kinangalain sa bulig?
13: Siyempre,
14: pagbalik mo din sa balay niyo, ano ang
13: ilabat siya? Sobra pa niya mabalo sa akong, kasi gabuli ko sa akong si Kataw, kasi ang ginoon na kasi hindi din niya ang luligan, buligan din. Kasi na kanang ginapasalamatan ko na sa ginoon niya nga ang grasya nga nag-abot sa akong. Da-abot niya kasi hindi ka mapaktan mo. Kaya muna nga nag-abuli ko, sobra pa lang ang balo sa akong.
12: Okay, so amoy ito, Kipem Julius, sa bayan sa payag ni Tatay Edgardo Tuarca, si Tantay Tres Anios. Sobre kay Angelus, na kompleto na nga itong sinisyam kamaga poorest of the poor nga residente niya sa siyudad sa Bacolod. Kasi madumduman na itong sa Lunes, Gadlao, ang atong siniga mga kwan, nakabaton sa regalo, Amusanday, Wenali, Durango, sa Maragalihis. Insunda naman kita Julius ni Sosima Jimena sa Purok Paraiso, Barangay Punta Taytay, at malamadumduman na ito ng guba ng Malay Vlog, alibod sa Tamaga, Kitang Julius, upod ang iya sining apo. And then pagkahapon naman, amo naman si Mariel Flores sa Purok sa East Riverside, Barangay Handumanan. And then sa Martes Gadlaw, amo naman iya si Giovanni Bargayo sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Dason si Robilin, Robilin Kikipan Julius, dira naman sa may Purok Gonzaga, Barangay Mansilingan. And then, ginsunda naman sa, dira naman iya sa may Purok Naminami, Barangay Manago, si Kalina Baredo. And then, sumunga adlaw, kagina si Regine Gulak sa Purok Gonzaga, Takuling. And then, ginsunda naman iya ni Edgardo Tuerca. Dira naman sa may Purok Mayanihan, Takuling. Haupon man rin si Gina Sarasita, siyang Purokamulakan, Barangay Vista Alegre. So, parehas na kinang Julius na nakabaton sila sa tungkol sa trako ng bugas. May aras ang grocery items kag plastic wares. So, nagpasalamat. Ikita sa mga sponsors natin. Madabong-dabong kasalamat. Ang kinang Julius, ati magpanayon ang aton sininga pagbulig sa aton sininga mga tagpalamati sa K5News FM Bacolod kag sa mga poorest of the poor sa syudad. Yes, ang Bacolod kag Negros Occidental, kinang Julius.
11: Ayos, ayos. Te, at least na kompleto nyo na ang inyo tiyog. Congratulations, kids, sa inyo team, Chief Fred, no? Ikaw, si Toto McCoy, of course, si Sir Babes, si Sir Bong Lumaino, kag si Toto, sino ka na eh?
12: Jack
11: Aluhipan. Ang matanda magkuha video.
12: So kanami sa mga storya natin kay mati mga deserving malaki kami Julius
11: gani
12: sa mga interview kato makatulo maning luha mo nga may mga abo ni galing nga istorya nga
11: wala kami
12: kay kami Julius
11: klaino
12: gani no kanami malaki kami Julius
11: but kabalo ka chief ano ang napiran ko even if nga ang inyong sinigin katuan subo ang istorya but at the same time pwede natin halawan sang leksyon.
12: Yes.
11: Di ba?
12: Correct.
11: Nga subong damo sang paghangkat sa tao eh. May ara mga tao nga dutay lang nga paghangkat, mahikog dayon. Subong niya, may mga tao nga tigulang, pigado, etc. etc. Sige ang pagpangabuhi. Subo, no?
12: Yes. Oh, kaya yung Junius kay ina mo lang ang problema sa iban, pertinga ni Kanabaw,
11: ang
12: iban, doon na tapos pagkaugalingon nila. Pero inigil niya kanday nanay, perti pag yung problema nila, pero padayon niya nga wala niya kadulaan sa pag-asa, kina Julius.
11: Hindi ka kabalo ka na ano pag itang napiaran ko, Red? Iniya po dito ni Obrahon Report, kagpadayunon tani. Number one, napiaran ko, nga hindi magnubo tatlo ka beneficiaries ta sa sining gift giving mga lula nga sa ila ginabilin ang kabataan.
12: Yes, sir.
11: Diba? Tianggwa nila, chief, yaya nga wala ginbayran. Diba? Yaya nga libre. Subo, no?
12: Subo, hindi kita
11: oh,
12: Julius. Kag okay na natanik ko ng mga lula, hindi mga pensyon, wala nga 90 mil, pero ang pensyon kita Julius, 30 kanumbo, pros na lamang, tapos may Barangay Banago, Iabata, PWD, tapos ang ila, sila nga atop ko, ginagaskan sang sako, pagtulo, may plastic, tapos nga harapan niya sila, lobs ang do, gubaon nga, ginguba nga mineral water, ang gumbi masalod sang tubig, kita Julius. So mga abo na ka mga istorya na do mga siling ka bala nga dako nga problema do nga, wala na gid chance nga magkuan pero wala ka kadulaan sa pag-asa importante nga mabuhi sila kag magapadayon sa kalibutan ni Kitang Julius.
11: Sino gani nga lang niliwat ni tatay ang sa Purok Bayanihan?
12: Si Edgardo Tuerca Jr. Kitang Julius.
11: Ay, tatay Edgardo, maayong gabi. Bow Diyos ko. Daw dapat gid chief ngang inyo katapusan nga beneficiary or set of beneficiaries na dala si Tatay Edgardo kati sa tuod ng chief ti ako na agyan ko naman kabalo ka man sang naagyan ko nakaagi na kuya stroke but at the same time makabati ka sa mga istorya katulad sini nagaangkon kabala sang dugang nga kabakod nga ay pwede man nang gali atubangon ang problema sa aton kabuhi nga hindi kita mag-surrender.
12: Yes.
11: Di ba?
12: Yes, correct.
11: Ay, Ginoo. Sige, sige. Daw gusto, galing kay wala ko nakaupod sa inyo. Eh, daw, next time gusto ko mag-upod, Chief.
12: Yes. Oo. Ang the way sila mag-explicar sa kabuhi nila ng budlay kidya ang survival nga makakaon tatlo ka beses sa isa kadlaw. Pero ang ilang balang hindi mawadaan sa pag-asa nga may ara nga hindi akatigapati sa naging ginus nga pinaagi sa ilang sinigang pagtinguha at pagkalabuyo makapangita hindi solusyon kita Julius.
11: Ang tigulo sini Chief, ano ayan ang ila ginakwaan nga tuburan sang paglaom? Diba?
12: Yes.
11: Kiti may bubun sang paglaom sila kag bubun sang pag-asa kag tuburan sang paglaom. Ti paano ta na to kibon man di inta na pangitaon? Di ba? Oo. Pero sige lang chef ah. Ti kabay unta nga ining mga istorya nila nagserbe bilang pagtulunan sa aton tanan.
12: Yes, amo ni Julius. Amo ni papabakod sa aton sininga pagpagabuhi nga dinudulaan pag-asa.
11: Ahay.
12: Kag tugot kid ni pagpagabuhi. Amo gina ang itudlo sa aton kitang Julius sa aton siniya nga tatlo ka adlaw nga gift giving sa ikasamong anibersaryo sa K5 ni kitang Julius.
11: Kag wala labot bala chef ang pamangkot kung kita man abi maglabot sa amo ni nga edad. Ano ayhan kita no?
12: Yeah, di man.
11: Di ba?
12: Oo. Pero galing ito kita kita ang Julius ti nag-aubra kita niya ti may
11: kinapagod
12: wala survival kita ang
11: Julius hindi pero maabot ang panahon chief nga hindi naman taka-aubra eh kaya ti matigulang man tamo
12: gani
11: diba
12: hindi ra kita malabot
11: na
12: 70 plus kita ang Julius
11: ikaw guru ya duda ko masubra ka siyan eh
12: ay hindi na ko kalabot naguro magamu na 100 guru kita ang Julius ya. Sila ni Guru na, may chance, apaka iti utan, permit.
11: Ay, ay. Pero hindi ka magkalipat, Chief, ha? Kung mag-kapitan ka na, tulutawgi lang ko, bisan tigulang na ko, ha?
12: Ate, aragi na, always kinakilap
11: na. Yeah. Oo. Kabay pa, kabay pa. Anyway, sige, Chief, sa palabuton ng mga inadlaw, dahinan taginasang simpo nga talakayon tapagidugang ang ilang mga istorya.
12: Yes.
11: Oo.
12: Yes. Kasi kagkarami, kiti pa Julius, one good, very inspiring story. Good.
11: Oo.
12: Makuha sa gidiyang inabalang ang nakita palang perming warrior bin nag-uyat sa
11: espada.
12: May mga warrior kita galing ang makita, kiti pa Julius, ng uyat, galing is e-bike.
11: Hindi kagang nanamian ko di Chief Amune. Wala ta nagkadto sa ila kag ang ginalibod ta balang kaluluoy sila. Because that would be demeaning, ginakawatan ta sila sang ila dignidad kun mag-amuna. Ang aton niya, we are telling their stories as examples of perseverance. Kaisog kag kaligun bala sa pagpangabuhi. Amo nang nanamian ko. Oo. Ti, nahisa ako sa imo, Red. Kay nakakamusta kaya kay Tatay Edgardo Tuerca? O, ako ya wala. Oo. Di ba?
12: Pero gabisita, nasa kon na ibakante sa oras, si Fendilios.
11: Di ka ba'y unta nga one of these days ma-meet ko gin si Tatay Edgardo ah?
12: Gani, man, gani na kay Fendilios. Kag nami gito, brown nga endorser sang GTX 700 na GTX 3 Bayo.
11: Oo, kung makabisita siya, kag magkitanay ka ma, DTX Premium Coffee at tago siya.
12: Gani, gani. Mm-hmm. Sige, sige pala. Butagin siya.
11: Kinu- Oo. Sige ah. Okay. Chef, salamat yes, gid. Salamat gid sa inyo team ha.
12: Salamat kay Engineers. Ang atong sinibalita, dulong sa atong sa Power 3, ang atong sininga DTX 500 Mighty C, kay D3 Bio, ang atong man sininga DTX BT Soap, sa may ko, darakapanit, may aras ang alaf up, muli po kung kakni, magamit lang DTX BT Soap, dasig na resulta, maging putis, artist na ka pa. Ang atong sininga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Dates, yung talaw, ako naman si K5 Ren Salgado para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Kaglabi, kaglabaw sa tanan, salamat, may kan, salamat man kay Inday Nodame Delphine.
10: Lorga Vista.
11: Sa aton nga pagpanbalik, damo pata istoryan, may Iran pa, may El Nino, tag-iban pagid nga mga istorya. Pagkaligad lamang sini.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
16: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
22: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
21: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
22: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
18: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics.
23: Kuha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
24: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
23: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
0: Kusan tabuyan. Kasi ang mula ka kainom sa gluten na, galabo ako sa nawan, kalang pakita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na, napasalamat di ko kay na dulatan na, kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
1: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Number 1.5 K5 News.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa mag-awig at mag-apat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Standby na sa report ni K5 Berto Gaket Jr. DTX Premium Coffee are pagpuli ko timplagid ko sining espesyal nga kape. Amo niya ang tatak sang inyo ang kurman sa Larga Vista gapangapi kon gabi pero wala nagamurarat, wala nagapulaw, wala kaya gatigbaliw tarsir. Kay gusto lang ang sangkap nga kape sa DTX Premium Coffee medium roast, hindi pait, hindi sapra, dimudo, hindi kaya pagpapulawon sang sining nga klase sang kape. Ang iyang nga patam is stevia, plant-based sweetener, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, hindi makapatalbo sang imo blood sugar. Kag importante sa tanan, may ara siya sang ginatawag ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga maga bulig sa pag-away sang kagaw sa imulawas. Makapatawhay ka na sang pinsar mo sa pagpangape, makabulig ka pa sa imo kaugalingon, away balatian.
4: Larga Vista!
11: DTX Premium Coffee. Pero ari, ariya hindi ni siya tarsir. Pero damo, ginpangita ya. Dugay ni siya, wala ka-report mo din ni siya ng kadto, ha? Bert, good evening! Gakadlaw gid si Remuel sa imo. Please come in. Bert? Bert? Doara ka sa dalom aquarium na nung tabo sa imo. Tawgay sa liwat ka ni Well. Ginungod ginimatsyag ko ni Remuel mo nga wala gin pamayo ang signal ni Berto. Dumot ka gid Well sa iyaw. Balikan ta kalong. Ang balita banwa, seriously amos ni. Napiaran ni Berto nga may ara mga kaso sang bypass operations nga ang mga suspitsado high school nga mga estudyante, hindi necessarily minors o kung kabataan, magambal ka minors below 18, technically child ina or children, bata inya hindi, solterito o kung iban ganiya soltero nagid, pero high school ang tanan sa ila, ga eskwela pa pero gaduso na droga. May 5 million to sa Manapla, may 2 million sa Banago. Aton karon tabuon ang balita with K5 Berto Gakit Jr. Hebaroon tana karon dugadugay. Pero siguro ang linya sang telepono na sobrahan guro sang free radicals, ina kay ang linya sang mga telco, wala gainom kiti indi ni sila pwede kainom, wala ga DTX 500. Mas damo ang free radicals sa mga tower guro bala sang Globe Smart dito o nano da, ti mas damo gatuktok sa ilang tower, pigaw serbisyo. Oo, pero ang lawas ta, pasalamat ta kay may DTX 500. Hindi magsubra ang free radicals o kung gapatuktok kay kargado inisang antioxidants. Ang antioxidants, yara sa DTX 500 kay may ara siya di sugarcane extract, may ara pa siya dahon sang tubo. Kung hindi ka gusto tuktukon ang lawas mo, diri kita sa DTX 500. Ari na, kabay pamayo signal niya. Bert, may gabi, please come in.
5: Good evening, Kaki 5 Julius. Kamusta nga? Konsining ang sulod, ha?
11: Ah, wala naging kayo. Una ni Rimuel. Oo. Matsyag mo. Gabalo siya sa imo, Bert. Bert, matsyag mo. Kung inayhalitan niya ka, wala.
5: May mga kadumot na sila sa akon. Pirililion nang nada sila sa text. Ita nang ulaklain buot na res may aran. Naklain buot. Actually, ari kita sa may barangay Punta Taytay. Bito, nagsulod lang ko. Kay doon na interview, tatabag ko lang si Kapitan sa ilam, sinong nga Fiesta San Juan. Napisan, Juan Galid, ako Fiesta, man din kakibang Julius. No? Pero ari kita subong sa may patrol, ano? Magadulong kita sa mga balita. Subong gabi. Iti
11: tulong. Iti alang-alang ka, Bert? Alangan ka man mandulong chismis kay reporter ka. Kundi balita, ganyang idulong mo, hindi ba?
5: Gani man. Sa lagi ni Rimuel mo. Kagiva Julius, ang talalupang doon. Ako niya nga ito, nakwa subong nga balita. Talalupang doon ang pagsaka sa numero sa mga minor de edad nga imbulbado sa illegal nga droga. Hindi lang illegal nga droga, pero ti kumalantaw naton sa krimen, diri lang sa Bacolod, not only Bacolod, Negros, kabahin man. Sang bilog nga Pilipinas, no, involving ang aton sini nga mga minor. Subong nga mga tinion kagi Mel Julius, patpaton ko sa nagligat nga semana, may isa ka grade 11 student na kuwaan sang 1.2 million na balor sang ginapatihan siya budira sa may Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Kagi Mel Julius, grade 11 student, tinintindi sa to siya. Ang iya sini nga rason ti nang iya kuno nga nanay naga gamasakit no
11: cancer
5: ni nanay ka pero ti way man ta ginamba sa aton kun ano ang iya sini nga kaisog gid nga pinaglapot sa pagbaligyaan nay kapag involved sa illegal nga
11: hindi kag ang pamangkot da Bert tungod sang pagbaligya iya shabu allegedly napabulong niya nanay ha?
5: Wala. Wala. Ang nanay, ara sa balay nila, kasapon tapon sa sakit. Bili, kung ang pagbaligya sa illegal ng droga, ginahatag yaman balabulig ang ginagdaya. Bili, kalawaan man kakibag Julius.
11: Mm-hmm.
5: Pero amun yung ginambala sa aton, nga ang iya nanay, nagasuprer sa cancer. And tataya, biniyaan siya sa tataya. So amon yung iya sini nga pag ato amon yung

0: Oh yes, amo kita kay ti congratulate ka fourth year, amo ning grade 10.
1: Ti pero sang una ya Bert, ang talalupang doon niya sa sining nga balita, sang una ko na school ka ti kun sa kanta pa ni Sharon Cuneta, ang high school life sang una crush, 'di ba? Gina-discover mong imo sexuality, subong niya may ara na lakot ho. Kabalo na sila mamatay like sa Tacloban. Diri sa Bacolod, kabalo na sila magduso, droga?
0: Yes.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Ay, Diyos
0: amo
1: ko.
0: Amo ni, kagiba Julius, ang isa man sa mga ginakangilaran or gina-monitor gid, kaga gina-investigaran sa aton sining mga kapulisan. Una to, bago lang ako ang ginambal, kag-report, grade 11 sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling.
1: Mm-hmm.
0: Inadlaw lang, no? Inadlaw lang ang siguro mga apat kadlaw. Dira sa may area sang Manapla, grade 11, man Diyos ko, kakipag Julius, kapin 5 million, 4.8 million nga illegal nga droga na kumpiskar sa iya sininga posisyon. Grade 11, ha? Kakipag Julius, sa grade 11,
1: mm-hmm.
0: Suno diri sa aton sininga pagpanalawsaw nga ti ginagamit o kon dako ang distribusyon sang grade 11. Sa pagduso sang illegal nga droga, ginausisa pa kung bala may ara ni siyang lord gid, o mga drug lord.
1: May lord. Katuntos si mo. May boss.
0: I mean, naga...
1: supplier.
0: Nakadok siya lord
1: ko. Ika lord
0: ah. Punta ko na drug lord.
1: Ah, sto.
0: Amuni kay ti isa kay doso-doso man ti dakpan illegal nga droga,
1: mm-hmm.
0: pero ti isa hindi ta manigar, may mga nagauyat pagid sila sinimong, no?
1: Correct.
0: Kaya ti sa amuni ti amuni ng ila sining sa flyer gid. Connection ti posible suno sa
1: Robert
0: kapulisan.
1: Bert, ang ako niya ginalibugan sang ulo, amuni sila kalingod nga katakku sang volume kag bilis sang shabu nga ara sa ilaw.
0: Amo gani man, isa man ni
1: Kiti usually ya magambal ka milyon-milyon, like minimum 2 million, usually budigiro ka na na eh.
0: Oh, gani
1: ikaw man. Na na yung gatago sang supply, and then may mga pala ka na lang. Balo ka na isang term?
0: Ana?
1: Pala.
0: Ah, oo, ang pala, do, ano siya eh, do, as, a big ant.
1: Lalo, big ants. Hindi, Berto, ang term usually magambal ka pala, ikaw ang ginasugo-sugo, bala? Bata-bata?
0: Ah,
1: oo. Okay. Oo. Ang imuya, ano gani, when you say pala, ano ganito?
0: It's a big ant.
1: Oh, sto.
0: Pero kagibo jud sakto to hambal mo bagulang.
1: Oh.
0: Kay tiga pang kita man ta kag ga consolidate sa mga information.
1: Mm-hmm.
0: Kung ang mga grade 11 gani, ang mga estudyante maka-produce, no?
1: Mm-hmm.
0: O kon makauyat sang amo ni kadako nga volume sang shabu, sang illegal nga droga, amo ni yung isa man sa mga ginalantaw naton, bati kasali kita gyapon sa monitoring sang aton sini nga mga
1: correct.
0: Intelligence operative,
1: mm-hmm.
0: kasi sila ni ang mga nagaduso, sila ang nakuhaan. Pero di, kung malagtaw mo, kagiba Julius, mga bata pa, kung ang mga nagadunuman mo, subong kung galibot lang illegal na drogas, Bacolod, ang isa katipikal nga user lang, kabligya 150, o kung nagasuyop 150, pwede ka nakasuyop siya bumong
1: 150 oy,
0: pesos. Di ba si Ma'am Balsam lang?
1: Pila? Pila?
0: Na all?
1: 50? Uy, grabe. Pila subong ang isa ka deck?
0: Anong deck, Sir Jules?
1: I mean, pila subong ang pinakabarato nga supply sang shabu?
0: Ti, kung sa standard jug price, sa Gyapon, aton basihan, sa isa ka gramos, 6,800.
1: Okay.
0: Ti, ang 1 grams na siya, kagibab Julius, baki-bakion, pagid na nila sa 0.003, 0.004,
1: uh-huh.
0: 0.005. So, muni nga, sa isa ka gramos, makabaligya sila o kung makasuyop sila sa mga butil-butil sang ilegal nga droga,
1: pinakanubo
0: kay Pablo.

0: Yo subong sa market as of the monitoring sang aton sini nga sinti sang aton sini nga mga operatiba yara sa 200 pesos makasuyop ko na siya bo.
1: Ay may gabi lang galik kay nang Lin Sarko ha. Dugay na kuha ay nakatamyaw sa iya kag kay Kim Arizoni Flora. Dala na sa kay Melvin Havok. Sige Bert, proceed.
0: Ang 200 pesos makabakal ka. Pero di ba si may mambal? Bala ka si
1: Manjurios.
0: Diba? Ang ginit nag 100. Ang 100 niya sunod sa atong siling nga mga teleoperative, amot-amot na niya. For example, lima kita sa grupo, 500 baklonta, 100 pesos sa aton. Di, makatigo man sa aton sa sinuyo. Paido amo ning sistema.
1: Kurambos na na iya.
0: Amo na isa ya. Di, amo na amot-amot tayo eh. No? Sa aton siling nga mga kakipay. Session sila da, suyop ko man eh. So, amunang tayo kita, amunang sistema dalagan sa merkado.
1: Nami, guruy mo, hindi pwede nga kung magkurambo sila suyop, ang isa suyop tanan, butangan tabi kagaw sang ESF. No? Ay, ambot, Berto. Amunang ning kapikaduhon, suyop pa yung iya ila pinsar, no?
0: Yes, gani man.
1: Oo, sige, sige.
0: Yes. Yes, K5 Julius. So, amun niya, kagang grade 11 man, po, tatlo gika grade 11 eh, atong K5 Julius, ang atong mga na-report, subong dire sa may barangay Banago, consolidate na boss, K5 Julius,
1: no?
0: Ang dugang siling nga mga information sa atong siling nga mga K5, siling involvement sa atong siling nga mga minor de edad, sa illegal nga droga, hindi lang sa Bacolod, kundi sa Negros Occidental, kag sa probinsya sa Negros, Kepa Diyos.
1: Sige, sige. Ayos, ayos!
0: Sige, Kepa Diyos, baligya na to. Balita na to, ginadulong sa Kalwan, sa GTX 500. Sa lagi ni Rimuel, ne! Ni Adrian. Balita na to, dulong sa aton sa Kalwan.
1: Tapos, kagidi ka rin kay Rimuel.
0: Copy, Mek.
1: Oh, gabaga na di ang soldering ayon niya, ho?
0: Berto Gaket.
1: Bert?
0: Berto. Oy! Berto Gaket. Sabi ko niya, kanya naman ko. Berto Gaket, K5 News FM.
1: Ayos! Lorga Vista. Well, why sa kabaluga baga ng soldering iron mo, no? Anyway, laog-laog lang na banwa. Wala ni gaaway si Berto kag ang mga teknisyan na mundi. Lorga Vista. Si Gano Utdan Karimuel, no? Kung nag-report ka, no? Muna da. Pero ariyo, antes ko magtakop, ginapabalo, tagid ka mo, nga ang Paris ko sa DTX 500, amo ini ang D3 Bayo, John Wick sang lawas ta. Kun ang DTX 500 panguntra sa pagtuktok sang aton selula, kati ginakuntraya ang free radicals, ang D3 Bayo, amo naman niya ang John Wick sang lawas. Kundo emergency, wow, emergency, John Wick. Dapat may ara ka sang D3 Bio nga ah. Kay ang D3 Bio, of course, may D3 nga vitamina, pero ang superstar sang sininga suplemento kung kay Doc Ramil pa, ang extra virgin coconut oil. Mangin kuha sa gata gamit ang ginatawag cold-pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo. Konsentrado, hitik na hitik ang medium chain triglycerides nga ginatigbaliw sang lawas agud ipatay sang kagaw virus kaman bacteria o kon fungus. Dimudo kon wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Vines. Lorga Vista!
1: Larga, Fisa. Cecilia Banzon, Juliet Mutas, Merly Huertas, bawkag naging agaw si Toto Andy Tanalgo, damo kwarta na ni Toto Andy Tanalgo. Salamat, salamat kay Dwayne ako sang tiyempo, buwas naman. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara. Julius Maraveres, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Logo, Vista. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max Epektibo.
11: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangpanwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Number 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Salingin ang mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
13: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
19: Sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
19: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agad nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may TC ka dadlaw, layo ka sa mga amunang nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amuni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
15: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
19: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR or ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
15: Ano ang kinalain, Dok, sa isa-kaisa?
19: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
15: Wow, ah.
19: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
15: Ang arthritis siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng kablatian?
19: Same lang, Sir JP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot sila ngon, Sir JP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imulawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kun ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir JP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik? Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imulawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-Sugar Sugar Cane Extract sang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
18: Ikaw ba na ang may diabetes?
20: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanupo.
20: Kagakontrolar.
18: Sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
18: Masalikan.
20: Epektibo.
18: DTX 500.
20: DTX 500.
21: Yan na mag-asok.
22: Ang imong sugar sa una, pila man?
21: 300.
22: Kanus ang makan nag-start og DTX 500?
21: Magduha pa kasi mana.
22: Yung sa manipag pag-inom?
21: Muntag og happy eh.
22: Kapila naman yung sugar ni Moron?
21: 126 na lang.
20: DTX 500.
23: Informasyon sa ikayong lawa.
15: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko, dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe to, muto nagpa Pilipinas ko, uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang, palakaon sila karne. Kag ang ila to diet kalabanan mga highly processed foods do kami.
19: Nakatry ko to.
15: Oh, mapatay ta to.
19: Burog ka niya.
15: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amo na kun dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ka mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
19: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
15: Siyempre.
19: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer. Gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo, nahadlok pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka to, pero gapa-cancer, imong nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tam, is permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, gabreeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-Sugar Sugar Cane Extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga kanser, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
24: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
0: Pulaw?
24: Pulaw ka. Pareho sa mga ano no,
0: centers,
24: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So, may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang nga risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
19: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
3: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
3: DTX 500!
1: DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
26: mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
30: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Roa City,
29: atubang sa PLD McKinley Street,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Calibo, Refentor Building,
30: Osmeña Avenue,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: San Jose Antique,
29: Wantiong Building,
30: Barangay 8, Bagumbayan,
29: fronting kay San Mall.
30: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi,
30: National Highway,
29: kilid sang LBC.
30: Clinica de Alternativo Medicina,
29: Kabangkalan Branch,
30: located at ACM Building,
29: Texas Street,
30: Corner Bread Box,
29: Kabangkalan Public Market.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Sagay City,
30: Radyo Bandera Compound,
29: likod sang Pag-ibig Office.
30: And
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Bacolod City,
29: Ernai Street,
30: fronting Paglaom Sports Complex.
31: Informasyon sa ikayong lawas.
32: Ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, ang Clinica de Fresh kag
19: siyempre
32: DTX
33: Beauty Soap,
19: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
33: Wow, kampiyon.
19: Mas pinanami nga habon.
33: Gina-upgrade niya.
19: No, gina-upgrade mo habon, wala na mito yag endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
24: So ang
19: gaya pigio naman nila Sir Kevin, ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
24: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag-atake, no? Na mas hamot, no? Masamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa...
19: After sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm. importante gid yan, nga naka-swipe-swipe.
33: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
24: Kaya nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
19: May na English gamit to, swipe-swipe, alaala ilong gubi, in nakanus-nus na ka. Nakagamit na ka mo, klinika. Diofresh.
24: Yeah, Klinika Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad. Nakabalik man na to new home. Kung kita kong ibang gayam,
19: no? So, damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Klinika Diofresh.
24: Klinika Diofresh. No? So, ang Klinika Diofresh namon is very effective. Kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Diofresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
33: So kadaga Sir Kevin, gapang apigi kuya Sir Kevin, no? Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
19: ginugasan. Coffee.
33: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
24: Yes, namit gid adok sa mga DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
19: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang yun. Yung
24: kay may chia seeds,
19: sigurado,
24: no?
19: Sigurado maniwang.
24: Usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
19: Kung may kape. Kape para sa mga may diabetes. Mm-hmm. Kape para sa may mga cancer. Kape para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay. Nga halin sa gituwag white or brown sugar.
33: Natural,
19: halin sa natural nga kalamay. Stevia. No?
24: Stevia.
19: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium.
24: DTX
19: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawag Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlag sa soft gel, pwede nyo ipuga,
33: ipuga na lang
19: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, Ditribayo.
24: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyo nga DTX coffee mix.
33: Pero
24: premium.
33: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabobod niya extend. Ginabobod niya sa extend ng iya kape.
19: Nagpamasag si engineer gamit ang siyempre ang bago epektibo ginpanami siyempre DTX liniment.
33: Wow, DTX liniment.
24: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
33: Ang palangapo nyo, mga
24: kakas na. DTX liniment, no?
19: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
32: Bahamot pa bala.
19: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
32: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc, with Sir Kevin Bigay.
24: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
19: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manugtinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka ditribayo, ang ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo, Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinae.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
24: o
19: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
24: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i D3 Bio mo na.
7: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilanat, sipon, kag ubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio uno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa akong paminsara.
7: Mighty C, mapalit
3: sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel,
13: Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Roa City.
13: Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo,
13: Reventor Building,
12: Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique,
13: Juan Tiong Building,
12: Barangay 8 Bagumbayan,
13: Fronting Quezon Mall,
12: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
13: Kulasi,
12: National Highway,
13: Kilid Sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina,
13: Kabangkalan Branch,
11: located at ACM Building,
13: Texas Street,
11: Corner Bread Box,
13: Kabangkalan Public Market.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City,
13: Radyo Bandera Compound,
12: likod Sang Pag-ibig Office,
11: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City,
13: Ernai Street,
12: fronting Paglaum Sports Complex.
19: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti syempre permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
24: Kay iban daw na luudan sila.
19: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
33: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Ilingan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
19: Adlaw-adlaw
24: agi. So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
19: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
24: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
19: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
24: Ang imo nga buyon.
19: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang ti ang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuon, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
11: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotic sa mucha nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormone nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
11: D3 Bio.
1: bio, ang D3, may physio, ang physio, may D3.
24: Virus, fungi, or
19: parasite. Or parasite.
24: So, kung way takabalo, sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
19: Mm-hmm.
24: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
19: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya ng apat yun sa klinika D3 Bio.
1: D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po na ibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung
5: D3. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyong abalatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imuramas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nabi ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, abdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga pamidsaron, subong gabi i-text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe na number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe number 0927-448-940. June 24, 2026 is a Wednesday evening mga K5. Kag-ari na siya ang ginahulad naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Bayo. Bayo nga beshi mo, K5 Girili.
0: Kamusta nga, Lo, talo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi siya tuntunan. Ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good. Very good. Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita untat sa pag-remind sa tuntunan. Kakinanglan na ito, tagaanggit importansya, ibutang tagit sa mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Nga hilway sa sakit kag balatian. Aton git pasiguraduhon nga makakaon kita sang prutas kag utan, mga sustansya nga pagkaon kag ilimnon, para maging mabakod ang aton lawas. Subong man aton man tagaan sang panahon ang pagbabalhas. Ini isa ka natural nga proseso nga para ma-eliminar, mapagwa ang mga toxins sa aton lawas. Ang toxins isa gid nga ginatudlo nga kabagdanan sa paguba sa aton sistema nga kun sa diin nagaresulta ini sa kunano nga sakit kag balatian. So gani kita gid magpaninguha nga magkapabalhas kay kada ilig sa aton balhas mga ka-K5 nagaupod ang mga toxins gagwa sa aton sistema. Subong man aton mantagaan sang importansya ang pagpalimpyo sa palibot sa aton sulod panimalay. Kay isa pagiging natudlo kung nga nagamalasakit ang pamilya tungod sang kagaw o kung mga mikrobyo nga nagatinir sa aton palibot kag sa aton sulod panimalay. So galion naton nga maglimpyo mga ka-K5. Bantayan gin nga hindi kita ma-stress. Tungod sa stress, damo na nagkalatumba. Tungod sa stress, damo na na-heart attack, damo na na-stroke mga ka-K5. Tungod sa stress, nagtulukar ang mga cancer. Kag iban pa nga mga sakit kag balatian, kag kalabanan delikado kag makamamatay. So gani, likawan nato ng mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga ka-K5 isa ka natural nga suplemento nga kinanglanon gin naton sa subong nga panahon. Nagabulig ang DTX 500 sa paglimpyo sang aton higko sa sistema. Mga toxins nga nagapalanago ginatultolya, ginailiminarya pagwa sa aton lawas. Subong man ang DTX 500 may ampalaya extract nga nagahatagit sa pagbantay sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. O kung maglapaw gid man sa level, ginapapanaog siyang DTX 500 kag may epekto siyang parihas gid siyang insulin. Kag magluwas din at mga K5, ang DTX 500 may aras ang super antioxidant nga amugin ining tugon sang mga eksperto sa kalibutan sa subong nga panahon nga para likaw kita sa kunanong nga masakit o kung balatian. Kinaglan may ara kita mataas o kung sufisyente o kung madamo nga antioxidant. De buenas kita kitungod ang DTX 500. Hindi lang niya basta antioxidant, kundi isa ini ka super antioxidant nga halin sa tubo. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C kinaglanon man aton mga ka-K5 para may mataas kita nga resistensya kag depensa batok sa hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, asma, hapo o kon iban pa. Mighty C ang alkaline nga vitamin C naghatag man gidugang nga kabakod sa aton nga ugat, naghatag sang elasticity kag nagadugang hatag kaalam sa aton immune system. Sa mga kabataan naman, painuma sila sa Mighty C Syrup for Kids. Nainom ng D3 bayo. Ang virus padayon gyapon nagaupod sa matag-adlaw nato nga pagpangabuhi mga ka-K5. Nagahulat lang siyang panahon o kontsyansa nga makahatag sang kagayunan nga makasulod sa aton sistema nga para makapanghalit, makapangguba sang aton igayong lawas kay magatuga ini sa aton nga dako nga problema kag pwede kamatay sang isa ka tinuga o kung isa ka tawo tuga sang infection halin sa virus. Ang D3 Bio may aras sang extra virgin coconut oil with vitamin D3. Isya ka maayo nga kombinasyon para proteksyonan ang aton igayong lawas nga hindi kita mahalitan maimpeksyon sang virus. Kani adlaw-adlaw mga ka-K5, inom kita D3 Bio. Subong man DTX 500 and Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar palihog lang ko pamangkot, pwede nyo man ini ma-order sa online. Lazada, Shopee kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo nga barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Okay, tawag na kamo sa aton hotline 0928-611-2263. Sa may mga problema, storyata ha, storyata. Problema sa panimalay, sa relasyon. Problema sa kaugalingon mo da. Problema sa kamataan nyo nga hindi magpalatina, nga galalis na mabato pa. O kung may ara ka mo dira sa mga importante nga mga imensahe, ang inyong mga opinyon, kagkomentaryo, parte sa mga balita, kag-isyo, welcome gid sa atong programa, diri lang sa Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. This time, mga ka-K5, may caller kita sa linya. Jerry Lee?
2: Yes, lo.
1: Okay, caller tanay. Hello, caller. Mayong gabi.
3: Good evening, Jilolo.
1: Ah, okay. Ari na si Mr. Rex. Ah, Rex, mayong gabi na. Ah, nainom mo na, Rex?
3: Yes, Jilolo.
1: Ah, naano na nainom ni Rex, abe?
3: Mighty C, Kalitri Bayo.
1: Ati, good. Kampiyon, kampiyon, kampiyon. Ah... Rex, anong balita? Danong imo yung karga na gano'ng kabugaan? Nami, sukada na kay himay-himay yun, ta?
3: Yeah. Gapabati ko gab isang inyo bala istorya. Bahit ito sa yung pamatay bala sa Tacloban City.
0: Yes. Mm.
3: Oo. Kay, may mga comment lang ko. No? Kay balo ka doon naglabo-labo na hindi din naman sindihan. Kay una, kapurwan ko gamay, may naghambal nga isa ka congressman, no?
0: Mm.
3: Na mas pinano lang bala ang matabo, ginaangot nila kay Duterte. Ini ko nung ang natabo sa Tacloban, halin ko nung ini kay Duterte. Dumasyak ka bala, dumasyak ka siya. Pag-interview sa iya, sa sumungara, nanawag ang akong tilala, ara ko na sa Manila Bulletin, nakabutang pagid na.
0: Ano ko na, abisay-say, kay minano na si congressman, bingadli na lang.
3: Hindi ko masyado nakuha. May pagkatapos ang interview niya, ang tao ko nag-interview, balidawain na nag-anong isang pangalan niya.
0: Si Palses, kay... si Palses, hindi. Si Palses, na kung Palses. Isyam na kabogado. Ha? Do oh, may
3: oh, correct,
0: do ang itsura yan do ang iyang nga guya do square nga do may piluka nga taplek.
3: Do ba mo gina siguro.
0: Si Pals, di ko sigurado si Palses o Parses, no? Sige, abi mamati kita no kuno reksaw.
3: Ang pag-aambal niya tuhod sang tukhang-tukhang ni Duterte. Ang mga kabataan kuno sang una daw na encourage bala sa mapamatay paniro. So, kung hindi kay Duterte, tali iniwala ini ko na matabo, ining paniro sa Tacloban. Daw, nagsagunong minango, bala ka tanan na ng nga connection kay Duterte, hatag nila. Pero karang dugay-dugay, i-connect ka man sila para matabalos ng kusina.
0: Ako ba tanaw, Rex? Ini-Rex yung mga emotion yung kaginuha ng mga mag-ulang ng mga ngalan, abe. Nagapasikat ni sila, nagapapansin ni sila. Ang koto nga may ara punto nga para makonek langgid sa Duterte, base pa lang matampaan sila siya kamalita. Ha?
3: Oo. Ang rin na mga tuyo. Hindi na kilala ng mga tao. Ari din lolo, Pangino.
0: O sige.
3: Sa observasyon ko.
0: Hmm.
3: Gintawag nila ang pagpatay. Siya ng investigador sa pulis.
0: Hmm.
3: Kanina sa aga, mamati bang ko, no?
0: Hmm.
3: Na isa, o nalipat kong kernel o general na gatan sa report.
0: Hmm.
3: Na ang pagka-report, tungod ko na sa bullying, amo nila tabo ang insidente ng pagpatay.
0: Hmm.
3: Pero kung ako ang isa ka investigador, hindi ko pag-isulod, hindi ko mag-interpret sa bullying. Balo ka, hindi ko kasi, hindi ko na investigador kahit hindi sa world na bullying, no? Kahit kung natawon mo, pagkitaon mo ang synonym sa bullying, bullying meaning niya is harassment, terrorizing, intimidating, threatening, no? Niya threaten mong kabuhay sa tao. So wala man sa mga tabo na terrorizing, no? Why man siya nag-terrorize para magbalos yan? Why man siya ginharas? Kapag nagtaw ko niya, ang word pa niya ginagamit nila is teasing. Ginkutaw-kutaw, ginkagkawan, no? Ginmakyaw, makiri, no? Opon, making fun of. Ginkaladawan, ginimo sa nakadawan, kasi di ba na ang gunting niya ang ginambalan. So, wala ko naging terrorize. So, ang pulis nag-intertain sa isa ka word niya bullying niya kung sa mga tood, kung kayo hindi sa kanyang word niya bullying, wala yung ginagamit ng bullying. Teasing, gin kutaw-kutaw, gin kantsawan, gin dogin pahiya. So, muna yung dito bullying, ilain ang meaning sa bullying. No? Kung hindi ho natin. So, sana ang gin-interpret sa police ng world, no? Hindi na siya bullying.
0: Do, kahapaw lang na yung mag-amuna investigador, no? Nga mag-bullying. Do, tinamara na yung amus na? Kay man sa bullying lang maniro kay mo yaya tungod lang abi sa piluka mo kag si imo gunting ya agin bully kay sun maniro ka may madalom na yang ara sa utok ya sang bata ya nga nag-trigger siya
1: No, hindi man siling nagmatomato tong kamot nga nagpaniro lang nga wala sang tudlo kag dikta sang utok ya. Hindi bala? May ara gid ya influence sang utok ya nga nagcultivar nga amo ina yang iya upbringing. Amo na yang iya solusyon sa mga issues sa iya palibot kag sa iya kaugalingon nga manakit siya o kung maniro siya nga kinanglan niya gid ya patyon tirohon. Hindi bala?
3: Kagagin lang tao ka pa dilulo, daw may training, daw may kaagi training ng bata, daw hindi lang siling subong na siya nagkapot sa pusil. Balo ka, magka 14 years old or 15 years old, magkapot isang glock, ang pusil ba na dilulo sa totoo, daw the recoil ni siya mo. Buti lingon, kung bagwanon ka lang sa pusil, paglupok, isinigal, saan sa pababaw?
1: Tiwai Shirti, masi mabuyan mo pa na kung hindi kaya praktisado. Yeah.
3: Pwede ka pagkisado, abuyaan mo na, correct. Di, pinsara pala, may ego sa korason, may ego sa dugan. Di si Chief, ang report kagina, batian ko, 15 ang pilason. Bainte ang pilason, 5 ang wala may ego sa pusir, pero ang
1: tatlo
3: mga
1: batay.
3: Damage nila, naglumpat sa bintana, naigo sa computer, dagdagan sa ulo sa computer. Mga muna, pero ang pilasin, hindi nga igo sa pusil is 15, kang tatlo ang patay.
1: Inaya sa physical nila ngayon nga si Schmidt na, pero ang ego pagid sa emotional kag psychological, halos tanani nga mga estudyante sa bilog ng Pilipinas, kag ginikanan, na ego mentally, kag emotionally, no? Hindi bala? Inaya ginaisip talaga ngayon, ang kalitan sa physical, sa physical. Pero ang ego, pagiging hindi yan basta-basta mapanas, ang ego sa pinsa sa tao, sa kabataan, sa mga estudyante, karoon ang ginikanan, karoon palakto niya dahil to, eskwila, kamuda. Nagalang alang ng ginikanan niya, basi may ari man din sa eskwilahan namo, di sining lugar, nga may amo masinang kapaminsaron. So, pati gakatruma ang kabataan, ilabi na ginsibong ang mga ginikanan. No? Okay, sige. Padayon, Rex. Hanuta.
3: Karon na muli, ang sasubong matiyan ko sa mga eskulahan, nagbutang ng iba mga pulis, no? Para magbantay. May mga swap pa. May balita sa isang kanta, basi kagina, tuguro. Ang swap, kuno halin pa kagabi, in full battle gear.
1: Shishmi.
3: Grabe, no? Ariyo, kung dapat magunduman sa una sa panahon ni Duterte, no? Kag ni Sara Duterte, mamang-amay ni, gusto nila tanang eskulahan sa una, butang ang ibang bantay, mga pulis. Anong rason sa mga kongresman nga angot dili sa mga terorista bala? Hindi pagbutangan pulis ang eskulahan, nga ako no. Ha? Kaya mga estudyante ko no, kung makakita pulis sa eskulahan, mag-demoralize. Hindi makakonsentrate sa ina pagtuon. Tuon sa mga pulis na makita nila nga nagalibot o nagabantay. Kaya may butarong na nga rason, no? Nga kung ikaw, estudyante, kagaliksyon doon isang matuntuon na ang imo yung ginapangita, ang maayo sa imo nga pag-eskwila, madimoralize kaya kita ka pulis, o kung may ginahimo, parehas ang UP. Huwag yung silang pasugot ng butangan pulis kay madimoralize ko naman si Dante. So, muna ko nga, wala bantay hasta subong, tuway ni Matabo ang stakluban, ang iskulahan sa mga pulis. Kay tungod, ini mga kongresman natin, ang muna hindi mismo magbutang sa mga kapulisan, ng mga bantay, security guard. No? So, muna ko nga, ang mga sunod nga rin ko sa tuntunan sila eh. Hindi, ano mo, ang ginikanan niya, ikadua lang ng ginikanan, sila yung malasunod. Kaya kung nagpasubok ng sinagamutangan pulis ang eskulahan, sigurado kuhay ni Matabo, may gadalas ang mga armas, may gadalas ang pamuno. Sa kahapon, may isa San Carlos, maging pamuno naman itong estudyante. Kuhay labot sa kanini. O lang tawa mo lang Matabo sumong sa kabataan. Kaya tungod, di pa bayan mismo sa mga drug lord. Kaya nga away sila ng pabutang sa pulis sa eskulahan, may trading sa drug. No, may trading sa drug. May recruitment sa UP Force Army. Amo na kung away ng pasugot, ang mga congressman, nga ara sa mga akbayan, dulano pada ng mga bayan-bayan, bayan muna, picture, kay may training sa drug, kag may recruitment sa sunod sa eskwelahan.
1: Mag-amo si Rex, no, nga ginamba ni Rizal ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan?
3: Ng bayan.
1: Di ba? Do, matyagan ko si Rizal, kapag nilaglag ko sa statue, do manaog na siya kumanampa.
3: Paano maging panata sa bayan kung ang muna subo nga ginahimo nila drug mule ang kabataan? 10 years old, ginahimo drug mule.
1: That's why, ang pag-asa sa bayan, duwa ka klasin eh, para maglalao kung magdami mo. Di ko mag-amo sini mga batasan. Ang mga ugali, kag mga klase sa ilang mga aktibidades, negatibo, pating mga maayo kag mga matuto, matraumatize ni, materorize sila. Ang ilang focus sa ilang pagtuon o kapag-eskwela, mapiktuhan ni, nadula si Rex. Rex, tawag liwat Rex, no? Madula ang ilang focus, ang ilang attention, ang ilang interest. Because ining ipikto sa mga may ara estudyante nga gusto sila siyang tawag naton nga validation. Gusto sila i-validate nga akseptado sila, kilala sila, respetuhon sila, i-recognize sila, no? Ining mga kabataan. So kung naton sumasumahon, Rex, ining isa ka proseso sang tao sa pagtubo, halin sa bata pagkanto sa adulthood ni mo. So magigini sa adolescent period. Sa adolescent period, no, lain ang need sang bata, no, sang tao. Kaya ang bata, kung ang iyang need siya, makahampang siya, makakaon siya, makatulog siya, okay na. Pero kung ang adolescent, lain ang ilayang mga needs, no, may mga wants na sila. Kag may mga gusto na sila nga igustuhin mo on. Hindi na lang ihampang, kundi nagatubo at the same time sa sinaga period, adolescent period. Ang ila emotional nga aspeto, kag ila nga psychological, ang ila paminsaron. So may mga hindi sila matindihan kay transition inamo between sa bata, pagkanto na padulong sa young adult, adolescent period. So kinanglan sila sang identity. Kinanglan sila sang recognition. Kinanglan sila maitsindihan. Kinanglan sila mabaton. Kinanglan sila sang validation. So karon kun moral values sang bata, foundation mo abis hanggang may pa siya, kag ang relasyon niya abis sa iya Ginoo, sa atong Ginoo, mahuyang o kun wala gid, ang tendency, they are easily influenced by mga negative nga mga aktibidades. So that makilala sila, nagpatato sila, niya grabe tato ni siya, kladlukan siya. Niya ang iyayang agunting niya, do killer. So do, saan amo ng aspeto, nag-engage sila, kag nag-try sila, bisan sa negative nga pagkilala sila, at least makilala sila. No? Pero negatibo, that's why, amuin ning mga aspeto nga anak amuin ning mga kabataan tungod number one gitsimong, they are cultivated sa tawag nato nga influence sang social media. Number two, sang ila environment. Kag another thing is cultivation sang ilang nga pamilya panimalay. Kag syempre epekto man ini sa tawag nato nga biktima sang aton nga social o kon sang aton panggobyerno.
3: Pag-iambal ko, isumpon ko sa Busturya, Dilulo.
1: Yes.
3: Ang kabataan sa subong, no, tulang na siya sa mga tawag na interaction. At ito mo lang, Busturya, sa una, sa panahon, tagampang kita, tubiganay, tiktiyaw, o kung ano, mga klase na may interaction sa kabataan. May sunluganay, kagtsawanay. O sinimon, kita na training, kita sa nga, wala, hindi kita anad sa mga amos na ngayon. Hindi kita basta mapikon, no? Hindi kita mapikon. Unlike subong sa kabataan, naara na siya sa ilang kwarto, sige lang hampang sa cellphone, ang ilang environment, amunan ng ilang kwarto, ara na siya sa kwadrado, na lugar, na ulo nila, ara na sa hampang-hampang. Without interaction, ini kabataan, ini katubo, sila pagkapikon. No, wala sila ibig sabihin hindi sa mga pagginawi nga may atubang ka man lain nga bata. So, jutay lang nga sundog-sundog. Jutay nga tulukay nga lain ang buot. So, nagkakapikon sila. Ito nga ang ila in government. Ara na sa sulod kwarto, gampang sulod balay. Ito wala na interaksyon sa iban nga pamatasan. So, amo na nagkapikon pag ila sa bataan.
1: Yes, ang inatawag nato nga play sa kabataan o kunhampang, no? Isa ini ka pattern stimulus sa tawag naton nga paminsaron. So ang aton nga utok, may tawag kita nga conscious kag subconscious mind. Gahimo kita pattern na karon ining simple lang nga hampang, ining panaguay, no? Ang panaguay is may ara sa tawag naton nga rules. Panago ka. Panago ka. Kay kon madakpan ka, maswang ka. So ina nga simple nga roles, it engage sa sinangahampang, it involves discipline. No?
3: Correct.
1: Gafollow ka sang rules. In every aspect, no, may rules. Kinanglan, mapattern ina sa utok sang bata, nga may dapat sa galing ubrahon. So nag-follow siya sang rules, nga manago siya. Kaya kung madakpan siya, maaswang siya. Kaya anong konsekwensya, kung maging aswang siya, makapuyan sa bantay. The same thing with Tomba Patish. Tomba Patish is another hampang sa mga kabataan. Nga itong-tong mo sa lata, ang chinilas mo, ang tanan nila mahabot sa chinilas. Matabog ang lata, matabog ang chinila. Singagawon mo ng itong-tong malik ang chinila sa babaw sang lata. Kaya kung sino madakpan mo, siya naman itong maging aswang. So that is rules. So those are patterns. Behavior pattern. Tawag sina is mental setting mo. Mental setting mo kung mind conditioning. Kaya nag-pattern ka sa pila kadlaw nga mag-aabot ang tiyempo nga madako sila pag-eskwela nila. Class, anong instruction? Magkuha ka exam, may instruction. Di ba? So, may instruction nga gina-set up naton. So, ina nga mga pattern sa utok naton during siya naghahalampang ang makabataan sa play, no? Nag-cultivar ina. Karon ang makabataan, din sila galampang dito sa mga tiruhay. Dito sa mga kunano nga mga mga hampang sa internet nga hindi na ma-supervise ang ginikanan kalabanan. Nga gali, may epekto na ila sila sa ilang conditioning sang utok nila. So, among ina si Wong nagkatabo. So, ina siya, dapat it should be addressed sang aton gobyerno. Paano natin maproteksyon na ina sang aton kabataan because of the influence sang tawag natin nga technology sa sumunga panahon? Paano ina? Galing sako sila. Sako sila ya, panghimo sa malita. Okay. Sige, Rex. Ano pag hindi? Ibu mo.
3: Ate, ang amo na naanay sumumano ko kay tuwod sa inyo para storya kagabi nga nabatian ko nga puro bullying ang ginano sa pulis. Kasi ko, hindi ba namo ang observation sa pulis kaya ayaya report bullying, no? Hindi pa bullying nga tabo kay sa aton pagtawag siya na sa aton nga teasing or sunlog. So, pakahuya. But kung hindi pa pakahuya, eh, kaya mga huya man siya mo. So, sila yung bullying, hindi siya proper na term maging gamit sa pulis.
1: Patsagan, kaya, it's just only a defense o kung tawag naton nga alibay, no? Nga bullying na, kay para daw magwa sina din, nga daw sila yung api. Tungod nga gin api sila, gindaog-daog sila, no? Nagbalo sila. So karon magwa sina diya nga ang pagbalos nila pagi sa paniro. Di ba?
3: Ang tun bullying gin man, ako na planado na kaya nga, tun bullying ka ni, ang iuna na naging tiro, ako sino man ang tumala ng bully sa ila. Ikadua, may plano, pas na yung akong tapos, sila yung paniro sa grade 9, masaylo sila sa elementary. So, but siningon, planado. Kagkabalos na mag-uyat sa pusil. So, but Buti nga daw may training ining kabataan, kaya siguro gampang ang pag

0: pagkapulis, kag posibleng ma-prisoning tiya ni according sa aton nabasa sa mga balita, no? Amo ning halit nga grabing igo sa bata, karon hindi ni siya galiya ma-priso. Kay minor ni edad. Dito lang siya ibutang sa pag-asa, ano na, balay pag-asa na, nga i-counseling siya. Tudluan siya sa taktong nga pamatasan, isaktong nga disiplina, ugali, tanan-tanan. So wala siya liability siya galiya. Ang manalod ni sa tanang problema, kag ang mga balayran, ang ginikanan. Ang ginikanan. Ti, ihan na presyo man yung ginikanan eh. Nanos ti man eh, kung masi mamayad lang sila sa mga damages.
1: Wow, grabe ka dako. Unako-dako, gin.
0: So, dako ini nga.
1: Gino, no?
0: Yes, sir, go ahead.
1: Ang imong, ang akong silpo, naramang hindi, may mga times nga hindi ko ba't yan mo tingog, bisyo naman siya.
0: Ate, sige, okay. Sige, ate, wala ka naman ni dugang. Huwag kayo babay, ah.
1: Balik na ko kung magtulo kayo ng cellphone ko, nawag ko liwan.
0: Eh, haboy na lang na. Rex?
1: Yes?
0: Eh, haboy na lang cellphone mo.
1: Ang bago mo ito na cellphone, may kong ginagamit, kino, hindi ko pangabisado.
0: Bona, magbag-ugli gini ng cellphone, simple na ni si Rex Giri Leo. Ang aircon sa banyo mo, sige, andar to goro. Pati na to, ah.
1: CCTV, nakabutan ko sa banyo.
0: Thank you, Rex. Salamat, Rex. Thank you.
1: Thank you, may gabi.
0: Di until now, mga ka-K5, amo ina ang ginaistoryahan. Ining kutob itong naka-witness nga mga kamataan, mga estudyante, sa itong hitabo, they will carry this traumatic event sa ila kamuhi until sakad magtigulang sila. Dapat may mga psychological debriefing ining pagkahimo, and I believe, ang aton nga gobyerno nagahimos na ni sila, especially the deep end, kung ano ang mga debriefing ang himuon nila nga para ma-lessen ang trauma kagang impact psychologically, mentally sa mga estudyante nga dito nga tabugid nakaakto sila sa pagpaniro kagana-igo nila, nakita nila nga kalaigo ang ilaupon mo. Mga classmate nila gatalsik ang dugo. Grabe. Another caller sa ating linya. Hello. Hello, good evening.
2: Hello, good evening. Good evening,
0: no? Yes, oh. Sino ni Paliog?
2: Si
0: Lynn. Si sino?
2: Lynn.
0: Sino?
2: Lynn.
0: Si Lynn. Lynn. Lynn. May linting mata. Lynn, man na inom mo na, Lynn.
2: Ano? Ito lang.
0: Ati good, ah. Yes, day, ano tani malagat na si mo?
2: May isang lang kapinan po, pwede.
0: Dali lang. Kay daw ni Jodo, hindi ko maklear. Hindi ko maklarong hambal mo. Habi, inaya lang, kaglaruha magambal. Ano tong hambal mo?
2: Pwede ka pumangkot.
0: Pamangkot, oo. Sunan ko? Uga? ano pamangkot mo, Len?
2: Naman, ano ba ang mga isigunto, no?
0: Ano na?
2: Ano lang ang karman?
0: Ha?
2: Ano lang ang karman ni isigunto sa munaso? Nauwala ka na siya nagatian ka, oh.
0: Alapit mo na lang siya mabatian, ah. Mabatian mo na siya dugay-dugay. Nagbakasyon lang siya.
2: I see,
0: no? It's okay. Mabalik siya. Lapit na lang, ah. Nagbakasyon na siya kadali kaya may ginarigla na siya importante. So for sure, magabalik siya sa Gyapon sa iyang programa. Okay? Nahidlaw ka na siya, oh?
2: Kaya, kaya na ka na

0: flera utdömning.
1: Aha, det har sån där lite grova sidor som man kan känna i mannen med malignet. Ja, ha? Matik, matik lang naman. Yung hintan mo kini mo, radyo sa hawak mo, ha? Oo. Te, sige, ah. Nagamalon ko siya, nagamusta ka. Kinahidlaw ka na siya, malon ko siya, ha?
0: Hindi na. Kinahidlaw.
1: Sige, salamat, Lena. Okay. Mga ka-K5, alas 10:21 na. Now, padayon kita nag sa ulog sang aton nga week-long celebration. Sa aton 9th year anniversary sa K5 News FM. Adlaw-adlaw may mga aktibidades kita. Isa na nila is gift-giving. Gift-giving mga ka-K5, no? Dali lang gin kay may caller kita kay Sabton Tanay. Hello. Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Lolo.
1: Mayong gabi ba? Sino ni Palihog?
2: Sino si...
1: Jirili, ari si Lucy. Mga ka-K5, si Lucy, medyo foreigner ni siya, no? Mistisahon, kachilaon, italianahon. Ang iya apelido, those, ano man daw foreigner? Fair. Fair ang iya apelido. Lucy Fair.
2: Hindi,
1: sorry. Sorry.
2: Arnais
1: gali jirili, Arnais gali. Dako gay nga pagpatawad si mo, Lucifer. Pasensya gay Lucy, ha? Arnais gali plido. Mami ko hanay fair. Lahog lang, Lucy, ha? Nainom mo na. Nanay ka, nainom mo na.
2: Nainom ko na. Abi mo, no? Kada-adlaw ko gainom, kaya nakadaan ko doklamil. BTX500 kaya para maglino, umata kay guburo na eh.
1: Hindi ko lang na naiaguro yung taklob. Ang imo matang ka nagamuron, takla pala na isang isa kalibo, matinaw na. Ha? Niya, may ara na yun, ang nanay, nagreklamo. Ate, okay, sige. Ate, sige, panamiyaw na na. Panagoy na.
2: Ginakamiya ko dati. Lalo na ikaw, kailalo kang si Jerry Lee.
1: Aha.
2: Tutukini ko, kasi may kami kita na sa simbahan.
1: Mm-hmm.
2: Gabang
1: dalagan
2: man si...
1: Why na? Lipat na? Why na? Siya edad na iya?
2: Gabang dalagan man ang akong kilala nga ano.
1: Hmm.
2: Si ano, Jean Villalobos.
1: Hmm.
2: Juliana
1: Villalobos
2: and Beauty Villalobos.
1: Good evening,
2: da.
1: Mga customer mo ni siya manicure?
2: Oo.
1: Matigaw ko, no, damo na nagkalapila siyang manicure mo?
2: Oo. Kita mo sa mandalaga na lang ang alam na Daniel.
1: Matiko lang ko, no? Tapos yung manicure ko, no? Ang mga koko ko, no? Nagkalabaog na naman. Hindi ko na magkalabaog. Kung hindi ko na magkalabaog, nagaklingking sila ko, no? Kay mga pila sila koko. Hindi na tudlo.
2: Ay, kasi ba, apat ni gani ako ng manicure ang taga. Pagka-init-init,
1: tagpuli ko ka natulog. Apat yung katao ang manikuran mo? Kada... Diyan ay kami lang mamangkot ko na yung bla. Pila ang pedicure? Pila ang manicure?
2: Kamotiil
1: pila?
2: Kamot, 100 lang ang tiil.
1: 100?
2: Maano magsisubok ko sa spalor pa siya?
1: Oh, bali, ang inang 100 nga kamot ng syokot mo na, pulo na nakatudlo na.
2: Ah, oh, diyan lang lang.
1: Di, kung may, kung may baog bing nga koko nga isya kabilog, siyam lang kakoko, may discount.
2: Libre lang.
1: Ah, libre lang. So, ati, sige. Kaya mula na panamiyaw mo? Mula na, Lucy?
2: Mula lang na.
1: Atis, thank you. Ah, sige na. Okay. Mga kakipa, may history habla. Nya, inday. Do galai na ginagakon pananawan, do matyagan ko, do guba na ginagakon ng pananawan, may diferensya na ginagakon mata. Natuod ka na, nyo, o dugay ko na niga gusto ireklamo si mong akon matanga do. Do nagaburon, yun na kung kisya nagangot-ngot, yun do hindi ka kukita, bla. Hambal niya sa bata, ya. Nati na yung mapagusto mo, mapacheck up ka, natani, galing way ko kwarta. Nati si Ginay, ah. Tagaan na ka kwarta, nagkwa ang bata, jirili, siyang isa kagatos. Nya arin ay ho, 1,000, ipacheck up to. Nya ha? Anong 1,000? Nya ho, 1,000 nanay? Nugay na ko, shin lang ni! Nya tinay, ayaw ka na. Wala kalini pa rin siya mata mo. Ha? Gitagaan sa kuno siyang bata, yan 1,000. Ginabas ang bata yan na ari 1,000 ipakonsulta to sa mata mo. Nyanong 1,000 man, 1,000 malang ni, nyati na ayaw ka na, huwag ka masakit sa mata. Tsakto man. Kay kung may diferensya ginang mata ya, pag naho siyang bata yabi, nyari na 1,000 ho. Pusin lang gali, mambal niya titnak, oo, 1,000 ni, 1,000 ni, hindi siya kita mo. Di paano yung mikron niya nga, ha, nagpotista sa dayon, hindi ni 1,000, pusin mo lang ni, niya tinay, ayaw ka na. Mga kagayfem, alas 10:29 ng oras naton. Saliwat, ya, padayon kita sa ulog, no, sa aton nga week-long celebration. Sagat ni ka 90 year anniversary sa K5 News FM. Every day nagapatigayon ang aton nga team sa paglibot kag pagpangita sang maswerte nga makaagom sang aton nga mga gift no halin kay Doc Ramil Oy kag diri sa K5 News FM. Kag isa ni dira sa mga regalo mga ka K5 ang mga bugas kag groceries no. Okay, no? Dali lang kay may cooler kita. Hello, good evening. Mayong gamida. Sino ni?
3: Hello, gabi.
1: Yes, sir. Mayong gabi. Sino palihog?
3: Si Toto Mario niya.
1: Toto Mario siyang sumag?
3: Oo. Oh, narito na lang tingog
1: ba? Bo, amo ni Jirili ang pirti kapisan nga klase siyang amay. Palakpakan, no? Toto Mario, nainom mo na?
3: Oh, okay. Skagwa na nitribayo na yan, inom ko yan.
1: Mga, ate, good, oo. Oh. Mga kakifaw si Toto Mario, siya wala pa nagkakilala sa iya. Regular listener na di kakola na di. Kung makachimpo, makatawagin ni siya. Now, sa mga tiyanggi, sa mga tiyanggi, mga kakifaw, si Mario nagalibot na lang siya. Nga nagamaligya siya sa... Ano ganing maligya mo, Mar?
3: Hello, Bani. Dagong, sigit, matayulit, kampurado, balsamon, ng tater, garter, siper, batiri, gamay.
1: Amo na yung ginamaligya yan, Jirili. Hello, sibit, ha? Ah, martilyo, aeroplano. Ano to, aeroplano?
3: Martilyo.
1: Kamporado. Okay, balsamo, dalayan na, no?
3: Aceton.
1: Aceton, siper, lighter.
3: Oh, na.
1: Okay. So ining imong negosyo nga pagbaligya sa mga tiyangge, da bilang ikaw is wholesaler ka, kag ginabaligya mo ini libot ang imo yang motor o kon bisikleta sa mga lugar e-bike, nga e-bike, no? Especially dira sa lugar sa bago, no? Di ba?
3: Bago.
1: Okay. How many years na nito to, Mario? Ang imo nga...
3: Mga 23 years na lang.
1: 23 years, Jirili? Kung pigaw ka korasyon, kag wala ka nagapalangga sa sininga klase nga pangabuyan, dugay na ni si Mario nag-untad si Bongoro. Ha? Ano ay hanang niya nga pangabuyan? Pero nga markabod lining adlaw-adlaw mga ginayobra, nga padayon ka, nga ginbuhat ni kagin ginkarir magine for 23 years, nga gabaligya, hilo, dagom, aseton, musiper, lighter, martilyo, alcampurado. Nga ano ang imo motivation?
3: Amo na yung mga kanya daw ka. Mo sino na isa pa legal niya nga kon. Hindi niya ano ko yung legal niya pang obra sa libuto init niya. Wala niya paniwa niya. Hindi niya kasi niya nga panunto sa liyo niya mo. Nga baka sila inatagong mga chance mo.
1: Okay. So ano ang motivation mo nga ginaobra mo na yung minispan nga kabudlay kung kaisa maulanan ka pa, mainitan ka gida, no? Ibang ay syerte, malautan ka pa siyang ido, ka kung kaisa do, hindi ka pa pabayaran siya nagaulutang si mo, nagamalakal si mo da, nga padayon mo na yung naging himo ini for 23 years. Ano pila kamilog bata mo? Ah,
3: hindi ko yung sa uban nila nga legal dyan. Hindi ko sila nga matakapos. Legal niya nga bang nabuhi. Alam, hindi kay kung ka pangabulay ko, kakuha ko sa kwartaya. Hindi ko ka magkano sa kwa ko yung pakakos sa pamilya ko yung legal dyan.
1: Ah, okay. Ang rasyon, Jirile, para sa pamilya, siya mo silingon siya na responsable nga kasi sa tao. Responsable nga klase siyang amay, responsable nga klase siyang mana. Bisan ano kabudlay, basta ginatanaw niya, ginapakaon niya sa kamataan niya, halin sa iya pagpaninguha, kagpagpangabudlay, kagligal, Jirili, huwag siya nagkakatakaan because ang pagpalangga sa pamilya, amung nagahatag siya sang dugang nga kusog sa matag-adlaw nga pagpangabudlaya. Grabe ka to, Mario. Grabe ka. Oo. Kung may ara abiyan nga mga medal, kung may ara lang ko trope, ikaw isyagid ang may makabaton sa trope kag medal para sa akon bilang isya ka the best nga tatay. Ati, masyabat ko dahi. Ati, laba. Mara ka man. Yes, ano pamangkot mo be?
3: Anong lugar makita sa karne yan nilo?
1: Ano na?
3: Anong lugar na makita sa karne?
1: Ano ang lugar nga makita sa karne?
3: Oo.
1: Argentina?
3: Dinamo yan.
1: Ano nga lugar nga makita sa karne? Ano man? Do ka budla siya pamangkot mo, ha? Basi kung ano...
3: Para makakamandam na isang technique ng timo.
1: Di lugar... Ano nga lugar nga makuha sa karne? Ha?
3: Makita. Makita mo.
1: Makita sa karne? Oo. Ano, ti, hindi ko kabalo kung nung makita nga lugar sa karne na, ano na, ano na siya, ho?
3: Kulay ng Cebu City. Ang karne ay Cebu mo.
1: Mar.
3: Ya.
1: Managok ka kay kay may bagyo para paabot ni kay siyang isula yan. Uy, mayo siya Jirili. Ano makita ko nung lugar sa karne? Cebu City. Sige.
3: Yes. Ako lang naman iba na. Sige lang.
1: Sige. Thank you again, Mal. Good luck si mo. Salute ko na si mo. Sige, sige, Mal. Salamat. Okay, sige. Magagagay 5, no? In connection sa aton nga gift giving, sa aton nga pag-celebra sa aton nga 9th year anniversary, isa sa mga sponsor gin nga naghatag dili bugas para ipanagtag siyang K5 News FM sa gift giving, ang aton nga partner sponsor, amo ining siya, amo ning Bacolod Car Seller. Ang Bacolod Car Seller, mga ka-K5, amo inisimong ang halos ginakantuan sang kotob, luyag, magbakal, sang slightly used, mga second hand ng mga salakyan. Isa sa pinakadako dire nga baligyaan sang second hand sa Bacolod, amuning Bacolod Car Seller. Man sa ila pwesto, mga ka-K5, ang tao na mo adlaw-adlaw ka kanto, da? Nagapili siyang salakyan nga tanawon mo, pagustog ako ng luyag mo, pick up, Mios Auto, Fortuner, Montero Sport, Everest, gusto mo daw van? Anong gusto mo, pili ka lang, race nga Toyota? Tanan nga klase siyang salakyan, mga ka-K5, nga gusto mo, Hilux, ara gida sa Bacolod Car Seller. Ang kanami gid kay nga aman nubo ang mga milyahe sa mga salakyan. Kagkabarato siyang presyo dirili kumpara sa iban. Daw baratilyo ning ila presyo dirili. That's why nga gusto gid sila magpabalo diri sa aton sa bilog nga Negros Occidental nga ang Bacolod Car Seller ang dapat ging kantuan. Una gid nga dapat kantuan kung ang gusto ninyo pick up nga Estrada, Fortuner nga automatic, kadalawon mo dirilya do nagbaka ka lang siyang brand new ya mo. Ang kanami pa kay importante makasalig ka. May ara sila pwesto nga nagahilira mga salakyan nga kalaba-laba dirili. Mambal ka lang guros, tinta o tsinta ka salakyan. Sobra mo. Pili ka lang na. Kag tanan ina available gid, kag para gid sa imo. Mga ka-K5, ang Bacolod Car Seller, nag-imbitagin sa inyo na, no? Na kung gusto nyo magbakal sa good as brand new nga mga salakyan, kantugin ka mo sa ila kay nga aman, nubo ang ila presyo, kondisyon ng mga salakyan, kompleto ang mga papilis. Kag may opisina sila. Siyempre, wala labot sa nubo nga presyo, makaayo kapagid sa tag-iya dirili. Makaayo kapagid sa manager kay Richie, no? Si Richie Piodena. Kahapos nga tawo, istoryahon. Wala kagid na maayo kami sa iya, be. Ha, gamay? Dako yang ayo ya si payo ya si mo. Ya payo ako na missing ko. Men hindi ya payo on naka 20 mil. Grabe din ni mo. Karon ari pagid hambal ni Toto Richie no, ang manager sang Bacolod Car Seller. Nya lolly ko da hambal sa ila. Nga ako na bahala mag-transfer sang ila ng mga papeles pagkanto sa ngalan nila. Libre na, way na bayad. Karon kung gusto nila no, nga i-cash, mas dako pagit ang discount. Kagtapos, kung gusto nila financing, the most na ginang approval, apat kadlaw, kung lima kadlaw, ma-approve ka na yun, basta kompleto lang, ha? Kag qualified ikaw, approve na yun. Ang kadami pag-injirili mga ka-K5, no? Wala labot siyang marato na mga produkto kung mga salakyan sa Bacolod Car Seller. Makaayo ikaw. I-mention lang wala nga na matian ko sa K5 kay J. Lolo ang ining Bacolod Car Seller. Kung madayon ang transaksyon nyo, tagaan kapag another discount mga kaka-K5. Importante makita mong silakyan, no? Kung gusto mo, dala kami kaniko mo. Ipakita si mo, i-test drive mo, pwede gin. Gusto mo, anong gusto mo, abe, no? Innova? Vios? Vios mong sila na gili automatic, no? May ara yung atag 6,000 pa lang yung mileage mo. May ara 2025 model. May ara 2023 model, kataas ang mga modelo. May ara man sila ng mga Hilux ng mga pickup. May idol gikotong puti dirili. Naka-set up na yan mo. Naka-mags na yan la. Kag nako yung Roydaya, nga kampiyon sa tanawon. Katahom nga sa lakyan, purong presyo ya, kabarato lang kumpara sa iban dirili. Now, ari ho, sa kutob naman niya yan, nga hindi gusto kag wala ya siyang plano magbakal sa lakyan. Pero may kilala ka, no? Kada tao may kilala mo. May tawag kita nga K-system. Kakilala system. May ara ka siyang kapitbahay. K-system, eh, no? Kapitbahay, kaklase, kamadyong, katong age. May mga K kita, eh, no? Kapatid, kamag-anak. Ka-opisina, ka-barangay. Ha? Ang imo-himoon, kung makamati ka dira iyak nga ang imo kilala, be, nga mabakal sa lakyan, no? I-refer mo din. Kay tungod kung madayon ang transaksyon, tungod kinaka-refer ikaw, si Sir Richie Pudena, ang manager sang Bacolod Car Seller, magahatag si imo siyang limpak-limpak na referral fee. Di karon na ginhimo mo lang, nagtawag ka malang kay Richie, sir. May ari ko di pakaisa ngang mataya sa abroad. Kaplano magbakal sila sang Fortuner nga slightly yos, abe, good as brand new. May ara ka na? Yes, kantulan ni sir, dalalang imo na yung i-refer di. Di siyempre mapakita ka dito, no? Kag siyempre kumadayon transaksyon, si Richie Pudena, ang manager siyang Bacolod Car Seller, magahatag si imo siyang referral. So, livelihood ni mga kakipay, pisanan talang ni, pisanan talang ni, kaya ta ni. Now, karon, ano, pwede nyo makita ang ilang ng mga display ng mga salakyan. Kantoy ang ilang ng Facebook page, ha? Ang ilang na Facebook page, i-type lang Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, no? Ara sa Facebook, ha? Pero kung gusto nyo gain makilala kag ma-istorya si Sir Richie Pudena, ang manager sang Bacolod Car Seller, pwede ka mo katawag siya. Ari, abi-abi, kuha ka mo bulping kag papel. O kung ready nyo na, isulat nyo bing iya telephone number, ha? Okay? Isulat nyo na isulat, ha? Kung anay bullpen kag papel, ready na kilawagon kung numero sang manager sang Bacolod Car Seller para makatransaksyon kita, ha? Mga taga Sipalay, taga Himamaylan, Binalbagan, taga Victorias na, taga Sagay, o taga Silayda, o masi may ara ka mo na gusto yang ipamangkot sa Bacolod Car Seller, aring telephone number, ho? So good na, okay, ready na? Sulatan nyo na bilihog, i-record ninyo. 0920-0920-973-1403, ha? Liwat, 0920-0920. Oh, da kita, nice to stop. 0920-973-1403, ha? 0920-973-1403. Pisanan na lang ni. You know what? Kung kapangita ka kwarta, kung problema mo kwarta, sala na dirili. Kaya ang kwarta, ara lang si palibot. Ang matuntood ng problema is opportunity. Oportunidad yung aton nga problema. Kay because kung may oportunidad nga maayo, siyempre may ara ginaya nga kwarta. Katulad sini nga ginahatag sa inyo nga mensahe sa mga gabi. Oportunidad ni nga makakwarta ka. Ang kontra mo lang di, ang imo katamad. Pisanan mo lang di. Masi ang kilala mo, may kilala man niya mabakal. Pre, masi may kilala ka na ha. Gusto siyang bakal siyang pick up, may laks ha. Ako na naman gusto yan. Malalang ko kay may kilala ko to ha. Dibla? Pisanan na lang ni. Sa pangabuhi, mga kakipay, hindi maging kinanglan sa all-the-time diploma. Kinanglan niya disiplina. Ah, disiplina. Kinanglan ni inisiyatibo. Inisiyatibo kag common sense para makasurvive kita. Ang kwarta ni problema, ang matuntood ang problema is opportunity. Kang nagahatag sa aton mga ka-K5, ining Bacolod Car Sealer, oportunidad at the same time makaangkot sa livelihood. Kag sa tanay nga gusto gin magbakal sa mga good as brand yung mga second hand nga salakyan, Toyota, Mitsubishi, Ford o kon Isuzu kung ano mga klase salakyan, sa liwat ang aton katuan, Bacolod Car Sealer only, ha?

Alas 10:47 na ini nga bahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Isa sa mga importante sa buong mga kaki-5 gidaya is ang kape mo. Now, hindi na niya guruya ma-erase siya sa sistema sang tao yung kape. Kundi nag-evolve lang abi, nag-develop lang. Katulad mala siyang telepono, no? Hindi na niya madula yung gurong telepono, kundi mag-improve lang ni siya kag mag-develop, no? Di mala notaran ninyo, no? Nga siyang unang telepono, galing-galing, idayal-dayal mo siya, no? Tisubong, ang telepono, bisan din ka nag-pungko ka lang na sa imo, naplungkoan, o kung nagasakay ka sa salakyan, o kung nara ka sa banyo, gani? O kung din ka man, pwede ka lang katawag, no? Pwede ka lang katawag. Amo na ning telepono. Di amo man na mga kakipayip ang kape. Nga salin siyang una, hasta subong, tawag ay nung Japan kape. Pero dapat nag-evolve sa mas maayo, no? Ining DTX Coffee Mix, ang saborya aragin. Ang aton niya nga, ginapangita nga sabor, aragin sa DTX Coffee Mix. Pero ang wala sa iban, ining mga ampalaya extract, mga chia seeds kag super antioxidant nga panakot, mga kaki-5. Nga mo ining nagahatag sa paglimpyo sang aton higko nga sistema. Kung makainom ka DTX Coffee Mix, energetic ka mo, no, wala ka mula nakapoy, bla? No, ka-alerto siyang imo brain, ha? No, hindi kaya pagtuyuhon, especially kung nara ka sa imo trabaho. Kung nagainom ka siyang DTX Coffee Mix, naming Arias banyo. Ang pagpangihi, mga kaki-5, no, ginapabugal tagin. Nga, kung mangihi ka, wala doon siya mulang doon, urot, ginang unot siyang marukan mo, ay, kanami. Na, mo ina, DTX Coffee Mix, dugay ka gutumon, mayo man ay siya nag-diet, nagpakupos mo yun, DTX Coffee Mix, dugay ka gutumon mo. Kag ang nami gigig na repair yung mga damaged cells and tissues, why labon nga ginat-detoxify ka niya, gina-eliminar ang mga toxin sa lawas, gina-depensahan niya ka, nga hindi mag-uba ang selula mo sang mga free radicals tungod may mataan siya nga super antioxidant nga halin sa tubo. Mga kaki-5, kung kapegyan ni ang aton paghambalan, aton gayon testingan, inumon ang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, nagakape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: lagi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakat na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: Nahintuan din ako sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolitan at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 6 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahila dulo na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
2: Siya wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap, ha? Tingin ninyo, bla? Para ma-experience ha nyo gig kong anak ko nami siyang DTX Beauty Shop. Ari para sa best result ang sikrito mo ni. Unahon ninyo, basoon nyo abing guya nyo. Sa guya lang tabi, no? Sa guya lang anay. Mangilampos ka tubig, no? Basoon mo, kaghabunan mo siyang DTX Beauty Shop. Salamahon mo gid ang porsyon sa guya mo. Kagtapos, pabukalon mo siya. Kagbunlawan na yon. Pagtapos mo bunlaw, habunan mo liwat, no? Kagmasayon mo, kagdasigihon mo hasta magbukal, nga dala masahi, bilong nga bahin siyang guya mo. Guro mga 20 segundos, ah, no? Kagbunlawan mo liwat, no? So in other words, kaduwa ka mga habon. Nga, sa una nga panghabon, kakson niya anay ang mga yabok, ang mga oil, no, para maglimpyo. Sa ikaduwa nga panghabon, kay kumulimpyo na siya, makapenetrate na siya sa aton skin. Up to third layer sa aton panit. Kay dra na natin mo ma-experiensyahan. Himuon mo na sa aga kag sa gabi. Kaduwa ka manghabon sa aga, kaduwa ka manghabon sa gabi. Sa sulod siyang duwa kasimana mga kaka-K5, makita mo gid ang best result sang DTX Beauty Shop, no? Try mo gid, ha? The same thing man na sa imong atyan. Kung may mga stretch marks, no? Kung may mga stretch marks, amo man ang himuon mo. Kung may mga wrinkles ka, kag may mga punggo, the same man na himuon mo. Kung gusto mo magputi ang imo panit gid, kaduwa ka manghabon. Kaysa liwat ang unang nga habon, kakson niya na yung kagaw, kakson niya na yung mga yabok, kakson niya na yung mga oil sa aton panit. Sa ikaduwa nga panghabon, da na siya mapenetrate. Da na siya maghatag sa kanami, girili. So itry niyo DTX Beauty Show para git sa bilog nga pamilya. Hapos ni Baklona, kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkuta ng lihog, ha? DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Okay. Hindi nga bahin manludo laman sa aton losang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Okay, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Para man sa tanan. As your daily supplement, mga kaka-K5, tungod, kakulangon sa mga nutrisyon abing makuha ta sa aton pagkaon, kulang sa vitamina, kulang sa mga minerales. Nga mo ining panakot gid nga kinanlad sa aton sistema nga magpunksyonal sang insakto. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule puno gid sa vitamina dili kag mga minerales. Ginatap na ya pa ang nagahana nga maghatag sakit o balatian sa aton sistema. Ginalimpyuhan niyang higko tang dugo. Ang mahigko naton nga atay. Subong man ang kidney, mga kakipay, ginalimpyuhan siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang tanan nga mga palamanog sa sulod sa lawas, tako po, Sonia. Kung nagabanog ng imoy ang atiil, tungod sa arthritis, abe, o kung gout arthritis, una gidulaon niya ngot-ngot, ikaduwa, kupuso niyang banog. Kagtunawon niya sa matama sa adlo-adlo mga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. ang uric acid. Kagina repair yang tais nga tulan. Grabing Dr. Pinoy, simple malang siya. Himo ini siya sa shark liver oil. Esqualene, eh, no? Shark liver oil nga kung sa diin, wala siyang side effects. Wala man siyang overdose. Bisan mag-inom ka pa pulo, kamilog si isa kadlaw. Kag-aprobado siyang BFAD, mga kakifad. Dr. Pinoy Squalene Capsule, sabat man ini sa may mga dysmenorrhea. Ginadula iya ang pinitensya mo na sa dysmenorrhea. Sa may mga ginaminopause na be, may mga hormonal imbalance. Ining mayuma, jilig pakupusyon naman mo. Kag sa may mga depresyon, inablang permi lang ikasubuan. Kag may mga gulpi lang nga ginakulbaan. Dr. Pinoy Squalene Capsule ang inumon. Subong man nagahatag sang dugang oxygen ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton nga mga kaugatan. Kag subong man nagasupply sa sang oxygen sa aton nga utak. That's why nga hindi ka maging dementia ka. Hindi ka magka-dementia, hindi ka maging malipaton. Abtik sa gihapon ang memorya mo kung nagainom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanubo yung man ang high blood pressure mo. Ginapaiwa yung makaangkon kita sa stroke kag heart attack. Kaya ginalimpyuhan niya ang mga bara sa ugat naton eh. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabato man mga kakifab sa mga early stage sang cancer. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabato man sa ining leukemia. Leukemia ha, cancer of the blood. Sa may mga problema sa dengue. Ang problema ta sa dengue kadasi magnubo ang aton blood platelets. Kaghalalungan, pwede mapatay ang isa ka pasyente. Tungod sa maganubo nga naganubo ang blood platelets. Painumas ang Dr. Pinoy 2 capsule every 3 hours. Sigurado nga magasaka ang blood platelets, ha? Luwas sa katalagman ang pasyente naton nga may dengue. Sa may mga psoriasis, Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifab, kanto lang kamo. Sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Dira sa Mabinay, may namangkot siya nagligad, kundi mabakal sa Mabinay, arida ho. Sa Tarings Pharmacy, China Pharmacy, kag CGM Pharmacy, dira sa Mabinay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaghalin sa Hinubaan, pagkanto San Carlos, Bilog, Negros. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mangkota nyo lang ang mga suki nyo ng mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Subong man, available ang Dr. Pinoy sa Bilog nga Panay. Sa liwat adlaw-adlaw, inom kita, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, kay sa liwat naman sa may mga problema nga gustong ipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo kung i-text na sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927744894. Good evening sa ating mga texters. Unagid sa kay Mel Celis, no? Mel, may gabi na sa imo. May gabi, J. Lolo, always kiko nagapamati sa imo kada gabi. Great man, family Celis, kay Kagawad, Cyrus, Batik-Batik. Sa Padilla family, kag Morales family. Mati lang ko ni J. Lolo. Thank you again and God bless. Nainom ko na, J. Lolo, ang D3 Bio, kag ang Mighty C. Ngayong gabi, sino nga lang niya dirili?
1: Si Mel. Mel Celis.
2: Mel Celis, dahil mayong gabi na si mo. Thank you again sa pagpamati, ha?
1: Good evening man, Jerry Lee and Jay Lolo. Halin naman lo kay Johnny Lim.
2: Ate si Johnny Lim, oo.

advice. Kung kinanglan nga mag-tawag ka mo, no? Idayal nyo lang aton nga hotline, ha? 0928-611-2263 kag 0927-7-4489, ha? Sugod ang tanang pagbasa sa punta. Ah, sa puno. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mayong gab-i man. Palihog lang ko lo, taguang numero ko. Taguan, Jerry Lee. Mangayo lang ko tani lo siyang advice. May ka-fling ako, Jay Lolo. May ka-fling. Anong ka-fling? Do, may ara siya nga do. May ginadiskartihan, ah. May ara sa sang interes isa katao, no? Ang aton letter sender, by the way, lalaki, no? Ang ala niya si Ray. Ray, no? Gilolo, high school crush ko ni. Pero subong, pareho na kami pamilyado. Nagkidalahay, nagkitanay kami, Gilolo, last year. Ginpangayuan ko siya, Gilolo. Ginpangaluyagan ko siya, Gilolo. Ha? Nag-intra-intra ka man, Ray. May mga pamilya na inising mamagi kang lalaki. High school crush yan, no? Kamalo kang high school yung mga crush do hindi ginaya malipatan. Ang mga nubyo kang mga nubya sa high school do hindi ginaya malipatan. Why, no? Tungod ra una nag-tubo ang imo yung pagkagusto mo. Kati antes ka mag-teenager high school abi, ti bata ka pa man niya. Wala pa yung mag-develop yung imo yung balatsyagon, ang interest mo sa imo ng opposite sex. Kundi kung bata kaya, makaguyod ka lang taktarak na. Makahampang ka lang niya ka magatulog ka o niya, hampang lang yung kamataan mo. Pero mag-abot ka sa adolescent period, teenager stage abe, na nag-develop ang feelings. Ang imo nga balatsyagon, kag imo yung nga paminsaron. Lain na may mga, ang prioridad mo, hindi na masyado hampang. Kundi ang imo na kaugalingon, ang mga gusto mo na. Ang imo yung nga balatsyagon, no? See? Sa una, siyang gamay ka, do, wala man na, puti tingala ka, no? Kung imo gan ipaminsaron. Pag-abot sa high school, may mga kuba-kuba ng dughan mo. Kung makita mong crush mo, the pleasing sa katama, bla. Nami siya mamiste, kagwapa siya, kagwapo abi. Doon na namian ka siyang iyam lang personalidad, no? Nagabatsyag ka na, nga siyang una siyang gamay ka, daw ay mana. Putik siyamta nagatubo ang tao, hindi lang gali sa physical. Kundi dala na naiya ang pagtubo naton ang emotional kag ang psychological. Di high school life, mga ka-K5, ining aton letter sender, may crush sa high school. Hindi agin malipatan. Isa ko no kabes, nagkitanay sila. Kagin panguligan niya. Ha? Gin panguligan. Ano na tamo, abi? Ano na tamo? High school crush ko, pero subong pareho na kami pamilyado. Nag-meet kami last year. Ginpangulagan ko siya, Jay Lolo, kag ginsabat yaman ko, Jay Lolo. Baot roman. May pamilya na ning babae, ginsabat yaman niya si Ring, may pamilya man, sadya na ni, hampang kalayo na ni. Kagin sabat naman ko, Gilolo, biskan pareho na kami nga may mga partner in life. Palangga ko gin siya, Gilolo. Ugaling amo lang gin na, no, ulihin ang tanan sa amon. Hindi ko gusto nga madula sa Gilolo, Arina.

0: kag kabalo man kulong nga amo man kag amo man siya abi. Subong almost 10 months na kami nga sikreto ang amon nga relasyon. Pulo kabula na jilidi damo na niya nga ano ni bulu balishwa. Sa pulo kabulan, kamuabi, ang lalaki, letter sender na to, si Ray. May asawa, no? Pamilya, no? Experiensyado na dirili, no? Di ang babae, no? May pamilya naman. Pareha sila yung may mga experiensya na sa mga bagay-bagay. Especially sa romansa. Especially sa romansa. Aos siya. Ano ay han? O ano ay han? Sa pulo kabula nilang relasyon, jirili, bausos, tungod siyang ilang mga experience both sides, no? Mga kakivibe. Sa mga mature na nga paminsaron, pinsarahan nyo bala. Kung ano ka, no damang nga nagapot sa nai, jirili mo. No karabaw nga nagahibag, bala. Sungayay, bala. Aw, Susan. Okay. Polo na sila kabulan, galing nga nagalugayay. Nagaluyagay, sikreto. 10 months na kami, sikreto ang amon relasyon. Kabalo kami nga sala, J-Lolo, ay salamat, kabalo sila. Kag siya subong, gapaminsar nga iunta to ng amon relasyon, J-Lolo. Hala, dirili. Ang babae ko no, nagkapaminsar niya sa lagi ni ginabuhat mo. After 10 months, dirili, no, naka-realize ang babae nga sa lagali ni. O kung gusto niya lang guriya mag-untat, bla. Kaya na daw matyaga na siyang babae, nga daw lainab eh. Nga daw ma-fall na gin siya, kag daw maguba na gin siya. Sa sini nga klase nga tago-tago nga relasyon, bawal na pag-ibig. Galing kong isa may araya tao nga nagaka-excite sa tawag naton nga sikreto. Ina ba lang nagamiksikla ang nervyos kag ang sa Tagalog pa, ang sarap. Ang nervyos, ang kulba, bla, kag ang kanami turns. Nagamiksikla, bla. No? Ang gwa sina, adrenaline rush, bla. Kaya daw ginapangita mo na ang adrenaline rush, kaya daw may psychological effect ina nga may something, may satisfaction nga nga impact abi kung mamatsagan, no? So puti bottom line, pamilyado sila. Nisandiin mo patanawon nga ang gulo, sala gihapon eh, di ba? Okay. Kaya basta ka pamilya, kaya may pamilya ka na, tiyan mo silingon nga everything you do, ang tanay nga himuon mo, kung buhaton mo, kung pagadesisyonan mo, may kang tanan initanan sa kung paano mo maipa-improve ang pagpangabuhi mo. Kaya may mga tao nga nagasalig siya mo, may nagadepende siya mo. Ang asawa mo, kagkabataan mo. Di ini nga bagay, hindi iniya angot sa imong responsibilidad bilang isa ka pamilyado na. Kundi isa iniya ka bagay nga ginabuhat mo nga makapaguba sa tuyo nga maayo nga direksyon, boss dam lang nga maayo para sa pamilya mo. Kay hindi mo mani masugid sa asawa mo. O kung sa banay mo, abi. Sweet dad, may girlfriend ko bla. Buti ano ay han, guro, no? Basi kung madumukulan ka, kung ma-presyo ka, binulagay ang inyo sitwasyon. Karon mga kaka-K5 ang mabahi ni nga high school crush siya nga kung sa diin si Ring aton nga letter sender. According siya, iya, sa puno kabula nila nga relasyon. Daw hindi ina ko na mapunggan ang iyang balatsyagong kag hindi ina ko na mabatas nga madula pa ning babayis kabuhi iya. Ala! Na ano na siya na immune? Nag-addict na siya sa iya paigugma ni sa babae? Kag kuno man sa babae, subong man sa iya kuno sa babae. Pero on the other side, ang babae naghambal sa iya. Na daw siya lagi niya ton mo. Unta-tonto na niya. Maluoy ka, gabuta. Aho siya. Niya mauntat na ta, kaya daw hindi naginia mo. Ari mga kaka-K5 ho. Kag subong ka paminsya siya nga i-stop na unta-to ng amor relasyon, di lolo. Hindi ko gusto madula siya, lo. Anong himuon ko, lo, kay palangga ko gin siya? Hindi ko gusto madula siya, di lolo. Pirti, di lolo. Tia, baby, tawag ka mo di kung gusto nyo maghatag advice sa kay Ray. Nga ton nga letter sender, ho. Ano ko nung himuon ni Ray ang ato letter sender? Kaya mo na ng sitwasyon nila nga hindi siya gusto madula ng babae? Sa anong rason, Ray Abe, nga hindi ka gusto? Nalilang kay may cooler kita, masi gusto ni siya maghatag advice, no? Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Sino ni Palihog?
1: Si Roy Lo.
0: Si Roy Lo. Si Roy, Roy, Roy, batian mo to ang problema ni Ray nga ito nga letter sender. Anong mahatag mong advice siya, be?
1: Di ba, ang pamangkot niya, ano ang ubrahon niya?
0: Anong himuon niya, ay, okay. Uh-oh.
1: Anong himuon niya? Ang pinakamanami, ginig na ubrahon niya, kung di niya na palangga ang iasawa, di, paanal siya, Kung gusto na din niya maupo ng babae, hindi kay into ano, yung portion na lang permi.
0: Sige.
1: Diba? Kag, kag kung, ano na bala? Unfair man nga, ano na, kag kung madakpan sila, ti, it's under the law, hindi eh.
0: Correct.
1: Sala, hindi na umbraya.
0: Correct, correct, oo.
1: Muski diin mo na yung mutang na kwan, sala ang sala. What if may kung may mga kabataan ba sila? Ang nalukuyan ko yung mga kabataan.
0: Oo.
1: Kag ano ginang kwan? Kag para sa ako, siguro, siyempre, na ano na siguro yun na kumaga pa, pamisaron niya kasang kapila din kay base mo lang iya nga ginabatsag na tuwan sa babahe. Base ko lang eh, do ara mo lang. Ang siyang una mo lang nga paghihugma nga wala na ngayon.
0: Wala maglupok?
1: Oo, kumaga pa he lives in a fantasy mo lang siyang una na childhood. Ano na to? High school, ano?
0: Crush ya?
1: Oo, di base ga pantasya lang sa yan muni ga po siguro nagbuild up bala ang handong kag dumot niya sa una sa subong nakachansa na siya.
0: Oo.
1: Gin-grab yan at galing kay ano na galing illegal.
0: Oo. Di may pamilya ng mamaye siya mo man
1: o tingali ang gwaro na karoon, do home wrecker ka mo ko doon, ati.
0: Oo. Bawal na pag-ibig, eh.
1: Oo, bawal na pag-ibig. Mayo mo na, Tani, kung duwa ka mo, mismo, may gusto ka niya, o galing ng babae, kaduwa-duwa na ka mo.
0: Oo, masiguro, ano, na-realize na siyang babae, nga daw na-guilty na siya mula, no?
1: Nang butang na bilo. Oh, for example, itong desidido na nga mag-upod sa babae.
0: Ah.
1: What if nga lang babae, yan nga hindi maya ga-hold on pa sa blasado?
0: Oo.
1: dati, gingguba mo na iya imo pamilya, iya kumabaya, bala ka na. On siya niya, punti. Di ano na, kung ano anong gwa na.
0: Grabe no. Di, diri, hindi, Roy, desisyon ang kinanglan eh. Before ka mag-imo desisyon, you have to make a choice. Kag before ka magpili siyang gusto mo, magkutol mo gayon kung agaamon ang gusto mo eh. Di ba?
1: O, kag dapat maging sigurista sa iya gusto eh. Dapat duwa sila, hindi kay kung siya lang kami, kung iya-iya lang iya may gusto eh. Siyang namadaan niya kung magkapada mo na.
0: Okay. Sige, tayo nang himuon niya, be.
1: ang himuon niya is, kung ano, paadal sa eh.
0: Oo.
1: Ay, galing lo. Kung mapaadal sa, ang mabangkot, ang mabahe, would do the same?
0: That's the question.
1: That's the point. Kung baga pa, dapat ma-meet ka mo halfway. Di kay ikaw lang yung ma-give up sa imo nga ano.
0: But before ka maka-arrive, sina nga gusto mo, abi, ka makihimo ka desisyon nga mapanal ang babae. Given a chance, abi, mapanal ang lalaki. Ang babae, ang mumakay para mag-give way sila nga mag-danay sila. May maging happy sila, pero ang isacrifice nila, no?
1: Oo, dako-dako, lo, grabe.
0: Ang isacrifice nila, tungod sa ilayang personal nga gusto maging milipayon sila, pila naman katao ang masubuan?
1: Amo lang na.
0: Di ba?
1: Amo ganyan, na kumbaga pa, ipaglaban nila, nila pag-ibig
0: ko, but tungod nga may kamataan sila, may isawa, may bana sila. May apektado siyang ilang pag-aimoon in case kung amugin man na direksyon ng luyang nila pag-desisyonan nga mabdana. Sila mapanal sila, be.
1: Oo.
0: Ang kung malatsagon.
1: Kung may kanta na ganilong, we had the right love at the wrong time.
0: Pero may araman na nga kanta, got to believe in magic.
1: Magic. Kung magic lang yan, no?
0: Got to believe in magic.
1: Nang magicon ka lang kung saka ang kakaso eh.
0: Tiyan mo ito malahambal mo, aras sa fantasy world, no? Dapat ang iyagin niyang ma-wake up siya nga nagpangabuhi siya nga sa realidad. Nga siya, number one, may responsibilidad, pamilya. Doon siya, may nagadepende siyang kamataan, pamilya. Kag may obligasyon siya nga para nga para siya iya nga panimalay. Amo nang realidad. So karon every time naman nga may upo dyaning babae o kung hindi man, nag-trigger ang fantasya sa iya paminsaron.
1: Oo, sakto gilo kay kumbaga pa he is fighting a losing battle. Kumbaga pa maski ipagkakibato iya kay ang babae hindi siya sure na pakigbato mong isa ka tao iya sa punta iya buyaan ka sa tao kay alang-alang siya mag kumbaga pa ihinahagad mo ang isang tao nga magtabok na sa sa taytay. Galing niya kay kulbaan siya gali.
0: Basta na iyan niya sige lumpat as pilasa. Kag tapos, ining Roy, no? Hindi man guro nila ma-achieve ang total happiness, no? Kay tungod, may mga tao nga magasumpa sila mo. May mga tao nga...
1: Kagluang nabatsaga na isang lalaki, last na lang na iya.
0: Oo. Hindi na iya maturity. Nagbalik iya ang high school feelings siya.
1: Kung baga, sakto gito nga ba, hindi nga fantasya, ganyan sa world of fantasy, ganyan.
0: Imagination na lang na? No?
1: Kaya kung baga pa, ng pride pa na guro sa lalaki, nga, crush ko niya siya, sa ulihi na kwa o ginsa, kay ugaling kay ulihi ng tanan.
0: Di amo na guro Roy ang sulay, gina-blind ka sa sulay, gina-deceive ka sa sulay, no? Niya hindi na napabuy, ipre. Kaysang una, grabing dumot mo na. Pilaman ka panyo ang nabasa.
1: Na, ano pag inaguro, may mga kasulsol, mga balasiya.
0: Sa utok, yam lang. Ang demonyo, kasulod na.
1: kumbaga pa, ang temptation ko, no, hindi ka man pag-i-temp sang kuhan nga, wala, kumbaga pa, wala ka bla, dapat may i-bargain, kagin.
0: Kag, you know what? The devil is working on Roy. On Regale. Ginatrabaho siya sa panulay. Why? Imagine na mula, ginpadala sa iya ang isa kamakusong na temptasyon nga hard to refuse.
1: Oo, oh, man.
0: Di ba? Nga mo na yan kaya mag-disire. Amo na yung magtrabaho ang panulay sulay. Ipadala yung high school crush siya to tempt. I-tempt siya, itimtaron siya nga makahimo siyang sala sa iya ka konsensya, sa iya pamilya, sa Ginoo. Gindala siya, di ba? Kung gingamaga pa, amo na magtrabaho ang demonyo mo. Nga hindi ka hindi ka makapamalibad, bla kay tungod nga do ka nanam-nanam, gid.
1: Kag siguro, lo.
0: Yes.
1: Ang pinaka manami, yun na lang nga ubrahon, is to stop.
0: Ano no?
1: Samtang, kumbaga pa, ang ubrahon niya na lang, stop niya na lang communicate sa amo ng babae. Kay, kabalugi siya nga, stop niya na daan, samtang why pa may nakabalo.
0: Kag you know what, yung mga panahon, mamatian mi siyang bana, makuhaan mi job eh. Makuhaan na mi siyang picture na bigaron kag ba nagkaroon niya bin na noon ni nga tao noon na insulto yung pagkalalaki ko lalaki man siya may sawa man siya hilabtan niya pag itasawa ko niya bi pre ayo budgeted na bi siya ka 8,000 na bi riding in tandem ay pandara motor
1: sagot 8,000 lang lang
0: marato lang gani ayo lang mula
1: sabagay ang kabuhay isang tao subong nang pwede ka lang kasugo gani sa adik eh.
0: Oo.
1: Oo, pungkuya to ba to?
0: Oo, ari 2,000 pungkuya ba to to? Di ba? Oo. So mo nang pwede na ng mga worst scenario ng matabo, di ba?
1: Oo.
0: Or it's either nga kosar sabi. Pero masip lang may mga amo sinaya nga magtuhaw sa pinsar mo to siyang ba, nabi ko mabalaan be. Di ba?
1: Kandapat lo, una-una ako niya, na may pamilya sa nga gintukod. Ate, ano, nang maguba naman, kag ma-back to zero naman siya.
0: Kang bata, karon paano na ma-cope up ang ila nga emotional trauma sa ginimo niya, be? Mentally, kag emotionally, matraumatize siya mga kabataan niya, gaginbayaan sila sa tatay. Ang nanay naman, abe, for example, nubo ang iya yung pag-accept sa sitwasyon. Kag makadto sa Central Market, kag magbakas ang duwa ka dupa nga kalat. Kag ihigot sa liog niya, kag maglumpat sa bintana. Kundi muna bala nga mga pwedeng matabo, worst scenario nga posibleng matabo, bla. Kay amo nang luyag siyang panulay mo, maguba ang tao, no? Maguba ang pagigugma, magatuhaw ang hatred, ang jealousy, ang anger. Amo na mo ginadeward sa other aspect Roy. The devil is working sa kay Ray. Ginatrabaho gisa sang panulay.
1: Oo, tag ang pinakaman namin nalagit siguro yung ubrahon niya is to stop the communication sa babae kag pangayo sa padawat sa Ginoo.
0: Pero, it's just easy to say. Hapos lang ito tayo maghambal mo sinap. Pero, you know what? Without reason, no? Without reason, hindi ka maka-establish courage to do it, eh. Di ba? Kung wala ka sa pag-inulsol kapag baton niya sa lagi mong pag-imo, sine?
1: Oo.
0: Kag wala ka...
1: Kag basta hindi lang pagpairalon ng iyang pride lang. Uy, nakwao ni sir. Sa muna, crash-crash mo gini.
0: Tisakyan na sa demonyong pride mo? Yan nami ay. Niya, sige lang mula.
1: Nang nulobot ng barita o compounder.
0: Ha, guru, ano na lang, guru, ha? Nang, ha? Oh, inside the way, ha?
1: Ay, nako. Grabe, gilong. Anong panulay? Kaalam, gid.
0: Sulay, panulay. That's why, gani, aware ka, gid. No? Aware ka, gid, kay nga man. Kung sino ba to ang pinaka strongest temptation nga hindi mo ma-refuse, usually mo na ginapadala. Isang mo labi na...
1: Kagwano ang kantam lang kahit dami ng winasak na tahanan.
0: Oh, kay rami ng wasak na banggirahan. Roy, thank you, sir. Thank you for calling, ha? Salamat sa pag-invite.
1: Thank you lang. Sige.
0: Okay. Well said, ha? Okay. Mayo si Roy, no? Naigo good ni Roy. That's why mga kakifive, sa aton nga little sender, you have to wake up na, little susi, ha? Mugtaw ka na before it's too late, before ang damage nga tugas sa imo nga kabuhi. Unta tinay na because gin-explain naman na mo ni Roy sa imo nga ang mga rason nga pwede mo gamiton. Si, amo mo lang nag-yapon na. Hello, good evening.
2: Good evening.
0: Good evening. Sino ni Palihog?
2: Si Jerome Law.
0: Jerome, yes. Go ahead, Jerome. Anong ma-advise mo?
2: Kay Ray Balalo?
0: Yes, go ahead, please.
2: Di ba may bata siya?
0: Correct.
2: May mga bata siya. Tapos sino ba itong alam sang ginihigugman niya daw?
0: Iya high school crush?
2: Tapos may bata na rin po, may bana.
0: May pamilya man?
2: Oo. Ito yan, lo, ang ano... Malang, alam mo lang kung ano tong ginano na Ray.
0: Hmm.
2: Nakatilaw lang to yan ng mga lupit na romansa.
0: Ah, mugani na.
2: Nalupit na romansa, kaya hindi niya natilaw. Mansasawa niya, kaya siling niya. Igugma ka na ka. Hindi wow. Hindi yan, ano yan. Hindi yan. Igugma. Kundi nakatilaw lang yan ng balahibo katinto. Dahil kukulang.
0: Sige. Rom, ang imotli po no, binalo na mapakayo na may kainan mo yung agikotan na mag-istorya si Mulawig. Ang problema, tanaga on-off ang imotingog. No? Abi, i-check mo na, be. Kay Masi, kung may ara lang dutay. Abi, ilang post may kadali, be.
2: Ilo mo lang kitang i-advise ko lang kay Ray. Ray, hindi na lang. May mga kabataan ka.
0: Looy siya.
2: Tapos ang... Oo. Tapos, ang isa naman ang ginagugmabo daw, ay may bana. Ang ito na mambal ko, nakatilaw ko lang siguro ng helicopter, kaya amo na, ginagugma mo siya. Sige lang, amo lang kita.
0: Sige, ship landing. May mga helicopter mo siya yung balan. Kasi katilaw siya siyang nuklar, guro. Ina blang malukab gid ang alukab mo bla. dali lang ari sim day man siya. Mati ka mo kay may dala niya nga Bible mo. Sunday school ni siya ka tudlo Sunday school kada Birnish. Day man siya mayong gabi na si mo. Anong malagad ta? Ma-advise ka man.
3: Ma-advise ko kay Rhea.
0: Sige, go ahead please. Go ahead.
3: Kay Sertamo, nagid si buong hilolo, pilalang hidguro, kalalaki si buong mabuot, pamumunday si Virsa sa babae.
0: Na kami na lang, jutay na lang kami.
3: Jutay na lang kami mabuot.
0: Okay, go ahead, go ahead.
3: Nakadala ta to, jilolo, pero... Tangan, kunin mo, na dilolo pa dayo no niya na maguba ang piyak ng pamilya, maguba man ang iya pamilya. Kasi, kung may plano siya gali siya ng babae, taniwala lang niya, naging gamo-gamo ang iya, ang ipang asawa subong. Kasi labi naging may bata sila, si dakda ko na ginisala di lolo kung himo niya na si hiyo niya na tagdo sa sili siya binga nga i-anal bi ang iya ka ilakasal. Yung babae ko sugot mo na yan itong i-anal man sa kagabana. Hindi na yung mahimo di lolo ang mahimo lang gid yung tatanya to ng communication sa babae kung hindi nagit sulito. Kay ang sala bala di lolo magadugang na lang magadugang mga sala na sampaw na lang. Pero kung sigiyo niya na pulo, nakabulan nila ang communication niya doon. Wala ito, kabalag ko, tabo-tabo. Ano sila? Galugang-galugang nila sa lahat.
0: Hindi communication, relasyon, Gidya?
3: Relasyon na gano'n. Ito, wag relasyon, ito buwan. Ano yung guro sila, eh?
0: Hindi na ito buwan. Nagsalangan na gani.
3: Kaloy, no? Wala kabalo ang asawa. Wala kabalo ang
0: bahay. Amun na gani, amun nagnalibugan ko. Kung tani nagpormal na sila lisinsyam, la?
3: O, doon. Kaya mo, magamungi na niya. Dagi niya, mga pare sila, masugot man ako.
0: Correct.
3: Kasi nai niya, si Lolo, yung may nang kabalo mong paumod. Ay, pagka ang iya pamatasan, laba, wala mong pasensya. Pero, mayara niya si Lolo pagkabalo na yan kasi repente niya bis na anong kabuot sa tao yan.
0: Oh, may pito siya.
3: Ako si Lolo, dito, sungiran ta ka, ako buot ko tanon. So, once na ganito yung amuhon ko sa Lolo, perti ko kayo sungisog yan.
0: Kalma lang malaki, malago pa rin.
3: Ganito ang ulo, hindi lolo sa huwag ng siridahay, blaka siridahay.
0: Oh.
3: Ano hindi sila yung kumpormi sa isa? Kaya amo to ilang in Paris, hindi na nila tulukon itong mga kras-kras nila sa unang panahon, sa high school pa. Ay nagdugang, grabe, Simba ka mo, Beto, re. Simba, di ka mo, kagpadakuan yung kabataan sa pagkilala sa Ginoo. Kaya parang sila sa uli, hindi na sila makaagong sa sala ng inyo na agong. Kaya mo na, di lolo mo, angot-angot na kabay kung ano ang ginimo mo, ano, na nahimo mo, times to, ang ibalik ng Ginoo sa imo.
0: Ate, no? Sige.
3: Ang muna naman imo ko, di lola,
0: thank
3: ang last na kumiyambal siya, bulag, ganyan, ginang babae, hindi naging siya mapakita-kita. Wow, naging siya pangununa, pangamuyo nga makuha na sa imo pang minsaron.
0: Correct.
3: Ang muna na, di lola, thank you so much.
0: Salamat, gintay man siya. May mga punto kita mga cooler tanaw. Well, that's life, eh, no? Amo nagpangabuhin. Puti, life is not a matter of chance. Kundi it's a matter of choice. Kung ang choice mo, sakto, sakto man mabot si mo. Kung ang choice mo, sala, sala man mabot si mo. So, it's a matter of choice. Pili ka da, that's why may free will kita. So, ginaglan Roy, regally, yeah, on tatol mo na before it's too late. Samtang may panahon pa, na-identify mo naman kung di nag-ugat ang imuyang nga problema. Ara sa temptasyon, ara sa utok mo, ang problema mo, inding babae. Ang problema mo, yung ara sa utok mo. Ginaglan, ibuyan mo na ng fantasy world mo na. Ka wake up dam to bangon mong realidad ngay may pamilya kaya nga na atipanon nga dapat mo yang palanggaon ihatag mo da yang imo tanang nga kusog yang pag atipan sa ila kag preparar para sa ila nga palabuton. Now you have to realize nga ginatimtar ka na sa demonyo, so kinaglan mo lang gid magpakabakod kada kag imbitaron mo gid yang espiritu sang Ginoo para matabog mong demonyo sa ulo mo. Mga kakaifab, hingagaw, tanay commercial break, ha? Don't go away. We'll be right back.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo.
6: Tugas ang virus, kagbiklobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio.
5: Puno sang lauric acid.
6: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
5: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang VCO,
6: yung may D3.
5: Mga butika.
6: DTX 500.
5: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakit dad ang itsura.
5: DTX 500.
8: DTX 500. BTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. BTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
12: Pabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag manghinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
19: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: What is love meant to you?
23: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
24: Paano kung iba lang lusutan lo?
22: Would it be there to comfort you when you need it most?
23: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
22: amon. Or will you still be there to fall in love again?
24: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Otro ka man! Salawayon ka ha? Okay mga kakifay, buhay na kita same time. But before we go, reminder ah, Gina Seafood Restaurant anay ha? Automatic na na basta seafoods, ganit niya ang restaurant ang gusto ninyo. Dire siya makulod, rektata sa Gina Seafood Restaurant. Sa mga rason nga ara na tanan ang ginahandom na to nga preska nga mga seafoods, baratong presyo, limpyong lugar, dasig ang serbisyo, damo waiter, dasig ang pagluto, 10 minutos lang, may parkingan, barato, kag-komportable, kag-accessible, no? Ano pag-inbi pangitaon? Tano ara naman tanan sa Ginas. May dining area sila nga non-aircon, kag may aircon man. O kung gusto mo, function room pagid para sa inyo exclusive lang abi. Ang imuon mo lang, kaduan mo lang si Ma'am Gina or insider tawagan mo siya sa cellphone. Kaya post mo lang na si Ma'am Gina istrihon para ma-schedule mo kung saan o nyo kinanglan ang ilang nilaga function room, no? Every day magaga-K5 open ang Ginas Seafood Restaurant. Ha? Sugod alas 10 ang aga, tubtob na alas 10 ang gabi. Why na yasiling after lunch masira? No, sige-sige na na. Ari pagid, kantuan nyo gid ang ilang Facebook page kang tanang impormasyon kang mga detalye nga gusto gid natin may baluan, ara na tanan ha? Sa ilang Facebook page, itype lang palihog, Ginas Seafoods Restaurant, ha? Salamat gid mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong gabi. Kita na kita bukas, 9:30 in the evening to 12 midnight. 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si Liwat, si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: nagatugar sa maraming imbu. D3 Pio.
1: Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Pio. Ang D3. May VCO. VCO. May D3.
2: Virus, punjay, or
3: parasite.
2: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani antibiotic, kung virus antiviral, kung parasite antiparasitic, kung fungi antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio is 4-in-1.
3: Mm-hmm.
2: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
3: Mabakterya man, mapungay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
0: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
4: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan. Mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawa. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica

0: Cardio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Las 4:36.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
3: Isipo na ang inyong sinamang orsahan, alas 4:38 na! Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5 karon nga aga. Kamusta kamutanan sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati? Ilabi na gid ang aton sini nga mga suki nga nagapalamuti na. Kamusta kamutanan? Bao si Don Luis Gantalaw, una-una gi si Don Luis ba? So San Gilien. Para gid sila ya. Sige. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tabtab sa malabutan sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga. Diri sa probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. May 19 ka mga kabanwahanan, 13 ka mga kasyudaran, kag 6 ka congressional district. Lakip na ang syudad sang Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga ginaabi-abi karon nga aga. Welcome sa aton sini nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Sa kinaandan sa sini nga Webes nga presentation, upod sa inyo alagad K5 Babes Gantalang.
5: Herman si K5 Robert Pacardo.

0: Yeah, yeah. Ah, ayos, ayos, ayos. Okay. Kifem sa umaga! Abon kay Babes Gantala o kag Robert Pacardo!
1: Punoy! Ito na, pangapila ni DX Coffee Mix.
0: Ah, amo lang mayo da. Sige mga kaki-five, karon nga aga sa aton sining pagpangalaga. Di okay man nga, mon jingle.
1: Okay ah, kung nalang masabat, away na sila kanapan.
0: Aha, labatanan ka man, okay, way ka man mayo la, ayon sa imong.
1: Gusto.
0: Puro ka man mayo.
1: Way, positive lang.
0: Way, makukaon nga negative si mo, puro makapositive.
1: Positive lang, isang daw ay kwarta sa Gyapon. Balang araw, makamilyonaryo Gyapon ko.
0: Gina Purano.
1: Oo.
0: Ah. Tikong din ka padpadon
1: sa kapalaran.
0: Sa kapalaran mo ti
1: problema ni kapalaran ta kapal na lang.
0: Ara lang kami ah. Ara lang ko sa likod.
1: Kapal lang kami sa kapalaran ta.
0: Literal lang ara sa likod daw.
1: Ubala.
0: Olat panahon mga kaki 5 karon nga aga sa aton sining pagpangalagad, anong pinakauli nga lakat sa panahon? Diri sa aton sining pagpangalagad mga kakifay. Olo tika, punta kay man kay grabe kahapon ang buubos ang ulan mo. Ang Typhoon Francisco yara na yara sa 310 kilometro east of east northeast sang Ikbayat, Batanes. May kabaskogon nga hangin nga yara sa 140 kilometro per hora. Kagpag bugso-bugso, tob-tob, 170 kilometro per hora. Ang habagat, southwest monsoon, nagapikto sa Luzon, kag Visayas, nagadalas ang masulhay man nga ulan, kag posibilidad sang pagbaha, kag landslide, mga kakifay. Amo ni ang lakad sang panahon. Ang lokasyon ni Typhoon Francisco, mga kakifay, na may code name na Mikala yara sa 310 kilometros per hora. Kag naga giho ini sa northward sa kapin 15 kilometro per hora mga kakivibe. Ang epekto sang habagat mga kakivibe o kon southwest monsoon amo ni subong ang mabatsyagan naton nga may pagbulumadlo sa kadagatan mga kaki-five kag naga apikto ini mga kaki-five sa Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas. May kasarangan nga pag-ulan, posibilidad sa pagbaha man sa kabukiran kag landslide mga kaki-five amoning aton sining bulubantayan. Ang Metro Manila kag Negros Island Region upod na diri ang siyudad sa Bacolod, madulom sa Gyapon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagulan tugay ni sang thunderstorm. Ang Mindanao may partly cloudy o magalumon nga panahon, may isolated nga ulan kag thunderstorm. Amo na mga kakifab ang pinakaulihi nga lakad sa panahon karon nga aga.
1: Okay, babes, ma-update man kita sa linog. Kadaga, imo panahon ako ang linog.
0: Okay, yeah.
1: Kagabi, kakipababes, sa alas 10:28, nabatsyagan ang linog 4.0 nga magnitude sa maasim sa Langgani.
0: Mm-hmm.
1: Kag sang tulo timprano sina, alas 9:53 sa gabi, nabatsyagan man ang linog nga 4.0 nga magnitude sa Bulinaw, Pangasinan.
0: Aha.
1: Humalin kaina sang alas 12:01. Tob-tob subong kakipa babes. May ara na 40 kapag tayog. Do pariyo lang na iya kakipa babes na nagabiyahi kita subong. Kaya kalibutan ka tiyog mo.
0: Aha.
1: Samtang nagatiyog kakipa babes, may ara nga maundag. May ara nga hindi. Naglabot na sa 40 kalinog ang nabatsyagan. Pero ang pinakabaskog lang gidri kakipa babes, amo ining 3.5 nga magnitude. Sigurado na batsyagan sa mga kauturan ta dito sa Bulinaw, Pangasinan, alas 12:56 sang sini nga kaagahon.
0: Uh-huh.
1: So, amo na ang pinakamabaskog nga linog, gumalin alas 12:01, kaina sing kagahon tubtub subong may ara man sa Balut Island Municipality sang Sanangani 2.4 isla niya. May ara man sa Alabel Sarangani 1.8 ka Kipay Babe sa Alanao del Sur may ara man kag sa Negros Oriental 2.1 kaina sa kagahon sa Kipay Babe alas 3.13 sa kagahon.
0: Arreglado, sige. Amo na mga kakipay ba ang ato sining lakad sa panahon, ang linog kagang ato sining pag-asa ang weather. Update natin karon sa mabatian nyo ni Tagsa Kaga.
1: Hindi lang chimpo.
0: Hindi lang chimpo.
1: Ang pag-asa man. Para may paglaom ka muna sa iya.
0: Oo ah.
1: Pero ang dagugil niya ka sa ako niya.
0: Paglaom niya ra.
1: Timbre nyo lang po di ko. Palinog ka muna kagabi.
0: Ang mga linog na sa inyo, balaya, patsyalang suga, huwag niya, pasigaan suga niyo.
1: Yan na
0: ni Pakardo.
1: Tupa niya. Tupa niya linog.
0: Tupa ka na yung linog, ya, perme. Kada gabi, may linog mo. Kung di ganing katakatabo ang linog, kagahon. Katayog ang balay daw. Ang advice ko sa inyo, pasigaan niyo na suga niyo para madulang linog. Pero sugidan taman sila sa presyohang sa mga balaklon eh. Kaya man ko may linog niya eh. Ha? May lain nga linog nga nag-increase man ng production sa kwan eh, sa community. Di ba? Teka, damo man ang miyembro sa panimalay mo. Kung may linog, pirme. Eh, ang bagyo, amo lang nagatuga sa kung kaisa nga naghalit sa aton, nga nagataas man nga nagataas ang mga balaklon, particularmente sa mga isda, sa merkado, mga kakifay, kay wala sang isda nga kwaon ang aton nga mga mananagat, kay galain ang chimpo.
1: Amo na ang sa mga balita naton, no?
0: Aha. Siyempre, amo na mga kakifay. Di kinabalita naton din sila. Te, anong pinakalitis nga update sa nga Department of Energy? May dako nga rollback naman sa preso sang petroleum products nga nag-umpisa kahapon, no? O kung saan nagligad, pizza 23 to, kahapon 24, subong 25 na subong. Abaw! E ang gasolina nag-numo sang 3.90 centimos kada litro, 3 pesos and 90 centimos kada litro, top-top 5 pesos and 90 centimos kada litro. Ang diesel 9 pesos gido, tubtub 90 a 4 centimos kada litro, tubtub 11 pesos a tubtub 4 centimos kada litro. Wow, kagang kerosene ang gas arasa 9 pesos kag 82 tubtub 11 tubtub 82 kada litro. Ang ginubo papa. Alipay naman eh si Toto ni Menzo mo, si Roberto ni Menzo. Damo ka pangapay siya nga mga taxi drivers dito sa Kuano sa May Lopez East. Sige, pangapay-ngapay lang ka mo da, di-text ko pa mix ha. Kambyo, tumatik na matik.
1: Tangyari man ang latest ka, Kipa Babe, sa presyo sang liquefied petroleum gas o kung LPG.
0: May asabat di siya, no?
1: Update lang sila sa presyo.
0: Sige.
1: Nila kaisda kag panakot.
0: Oo, ah.
1: Petron gasol. Mil size 30 tubtub mil size 33.
0: Kamahal mo naman!
1: 11 kilogram.
0: Pinatamaan mo, kid.
1: Solar na lang ka mo. Kag magamit sang electric nga kwan. Nga lulutuan.
0: Oo.
1: So, lane. 1574 ang 11 kilogram. Mas taas ang gasol. Phoenix 1334 ang 11 kilogram. Nubo-nubo-gawa ang Phoenix. Kag ang iban pa like price gas nagahampang sa 1319 sa 11 kilogram mga kakipay.
0: Grabe. Pila to ang 11 kilograms?
1: Sang
0: sa liquid petroleum gas?
1: Mil size, may ara 1500, may ara 1300.
0: Baka grabe man naman.
1: Masubra. So, tikon gusto nila ya, pwede sila kahulugan sa kilala ko.
0: Tikita mo, arayong yapon.
1: Hulugan ng LPG. May luhi lang tangke ang uno dulugulog.
0: Boss Hendre Baterna, diin ka na. Ang ako itong tangke ay. Di na to.
1: Sklapa na guro to.
0: Ang tutob lang gamay gamay nga tang kitop lang uno to yaman nga nung gamay lang blana. Nadaw kwan super kalan.
1: Ah, okay. Ah, ah? Ara na siya sa range nga I think 6 to 7 kilogram siguro.
0: Aha, 6 to 7 kilogram. Mga pila na backlon man sa imo abi?
1: Mga 8 guro, 8 to 900 guro nda.
0: Sir Baterna Hendre, Sir Baterna. Hendre Baterna, gapamati ko man subong yang inatag mo sa akon nga 650 to. Backlon ko na lang to. Backlon ko na lang to pang. Puli na pang, puli na. Ara ka pa sa Cavite.
1: Tapos yung headline.
0: Mangingisda nga na dula, bangkay nasang nakita sa Escalante.
1: Samtang 9 anyos nalumos man pero nasalbar sanggin CPR sa Kawayan.
0: Lima ka mga kontador sa tubig ginaligar gintaban sang kawatan sa sagay.
1: Sang gabunan nga kawatan. Anay announcer sa bingo arestado sa drug bypass operation.
0: Valedictorian kag masobra 150 ka mga estudyante hindi makagraduar sa senior high school.
1: Tantang, Police Regional Office number 8 nagpasaka na sang kaso batok sa isa ka ukon isa sa mga suspect sa Tacloban shooting.
0: Iloy na insulto matapos ang ginhatagan siya sang tuga para sa iya bata nga hindi makasaka sa moving up ceremony kahapon nga adlaw.
1: Ang taga-kipa babes, palayon pa nga nagabato sang kabuhi ang duha pagid ka pilason sa ICU intensive care unit.
0: Aha.
1: Duha ka mga estudyante kipa bitan liyo ko sang picture. Kipa bitan picture da, okay na? Duha ka mga kabataan, lalaki pa kagbabayi nga sa ICU.
0: Okay.
1: Sa tatlo nga nagkalamatay ka kipa babes, duha ang na ICU kag may 18 pagid nga pilason nga ara subong ginabulong sa ospital iba nagwa naman. Pero ining duha nagapakigbato pa sang ila kabuhi may tsura pa rin nga bata pila ka adlaw mangin flight attendant pa siguro kanini. No? Ari sila nga duha ka kipe babe.
0: Amo nang ara sa ICU subong.
1: Eyes on the board.
0: Eyes on board.
1: Kipe babe pa eyes on the board. Palud na kamo mga ka kipe. Oh. Kay ma-miss nyo ay ning balita.
0: Ha?
1: Eyes on the board para mapakita ninyo
0: ang tingog, ang tingog, ang tingog, ang tingog. Ang tingog.
1: Mga kaki-five, patayan nyo. I-blurred lang ay hindi man hindi.
0: Ay na, may guhay ka mo ni Mita eh. May guhay ka mo ni Mita, bla?
1: Ay mo na ready.
0: May guhay ka mo ni Mita, hindi.
1: Miguhay eh. Kaitan, hindi kami miguhay kay kadugay. Oh. Basta kung kagahawin ka, hindi ka pansin mo na. Pero hindi mo na, kay wala ka na sumumig na Tinder. Nabalitan kita sa kamasalan.
0: Naglalapag yun dyan eh.
1: Oh. Nag-up sila sa taon. Ano na? Hands up again. Oh. Hands up. May aga kay mga big kipi na muna kay ma-adlib kita yan ay kakipay bitan sa imo. Kung ulatong tada, mapatay may hukong tali ka.
0: May dagay, Bings Delphine, Najibi, Lucerio Tomlos. Namit Leong Corsiga, good morning lang. Gary, Sibuko, sa Sibuko, Litson Manok. Why na kape? Tulungan, taga na karoon ha.
1: May aga man kay Ma'am Rani Pahe sa Totong Filisa, Cecilia Banson sa Mandalagan, Anis Cruciga sa Kabug, Jen Arroyo dira sa Libertad, Bings Delphine dira sa Mansilingan, Leonardo Rilos sa Tangub, Rowena Villaran Erbito sa Maasin Dulao, Vicky Gantalao nga may do kape nga tubig sa Banago, Rosalita Pahe ay Trupio dira sa Tangub, Ray Zutico sa Kamantalan, San Tradisyonaro, may aga.
0: Ay, basiwa! Eh,
1: basiwa!
0: Ikaw mga promoter, ha? Gabayad kami, balas sa tsakto. Inautdan nyo pa kami, hindi kami kabayad. Taposan ang inyong reservisyon nung ni Mayo. Ang tubig ko, ay kukapaligo!
1: Sinala ko doon ni Mayo, eh.
0: Braka naman.
1: Neighbor ko man.
0: Neighbor ko
1: gabi, ha? Balikan ka sa liwatan, ready ka na para hindi ito mag-adlib kag mag-lumpat sa ibang nga topiko.
0: Sige, Betan.
1: Ara yung picture kag ipa, babe.
0: Ay.
1: Oh. amo nang ara sa ICU.
0: Uh-huh.
1: Isa ka lalaki, guwapa, no?
0: Inang ako bisan di na pag-i-blur ng laki na okay, patay naman na.
1: Hindi, buhay pa na.
0: Ah, buhay pa na?
1: Oo.
0: Sa ICU guli na? Sorry.
1: Ambot ko nang gawawaw da, na prepare mo na nakahapon pa.
0: Uh-huh.
1: Ang gawawaw da nga suspect, gatululuha niya. Mm. Oh, nag tilibion gid siya ka KPB. Bangod sa gunting, ben lang nakipabitan para hindi ka ma-pressure. Ang kalbo ang buhok to nga daw Alfonsino nga daw ano gani?
0: Amo na lang gunting, uso subong
1: gunting di paya.
0: Aha.
1: Oh.
0: Alfonsino, gupit nga Alfonsino.
1: Oh, gupit nga Alfonsino gid siya an sa kono. Na nga kitsa gin bully siya.
0: Aha.
1: Pero hindi pa nag-period sa bully ka Kipay Babes kay si Mayor Romualdez sa Tacloban nagpayag nga dandahan lang kita sa pag-explicar kay ginapadalman pa niya hindi bully niya ka Kipay Babes. Hindi bully man ito yung ginambal sa polis based sa statement sa bata pero gina-counter-check kung bala bully gidman kay ti bully may isugay mo yan.
0: Araga hilibion siya.
1: Hilibion siya, tatlo patay niya.
0: Na-realize siya gidguro yan sa lagid siya.
1: Oo.
0: Tindi nang inyong kinistorya to ka ma-execute nyo na to. Karo ibibi ka.
1: Tama na kay Pabitan. Kay ako daw mahibi man sa kaking siya. Anyway, kaki pa iba babes, yari ang gunting kuno ang ginalinan. Ginsuyaan siya. Pero, may isugid ko sa imo. Ang banda bala kaki pa babes, kundi may KMDM, KMFDM ang bayo, ang isa to ko suspect. Nga nagpaniro, kabalo ka kakipay babes, very influential gining
0: araw-araw na.
1: Oo, na KMFDM.
0: Uh-huh.
1: Kabalo ka kung anong mga kanta nila din nga ginasundan, kung ginaidolo nila ni Ari Kipay Babes, so, Stray Bullet, isa sa mga titles ng kanta.
0: Stray Bullet?
1: 1997. Yes. May Ari pagid nga kanta sila sa 2005. Professional Killer. Kita mo na?
0: Doon ka mga bayulinti ng mga kaso.
1: Sa mga kanta na ginidulo nila niyang KMFDM ni.
0: Uh-huh.
1: Oh, Godlike. Hill to Go.
0: Amo
1: nang mga kanta nila ka Kipay Babes.
0: Ano tong kanta to? Yung ano to daw? Bayulinti na to?
1: Amo tong ginambal ko kay na ang Professional Killer.
0: Uh-huh.
1: Pray Your Hate. Makun mo, Pray Your Hate. Godlike, Hill to Go. Grabe nga mga kanta. Looking for Ari Pagid, Son of God. Kakipay Babes. Son of God, gali. Hindi nga Son of God, kundi Son of Agan.
0: Son of Agan.
1: Yes. Nagbalaki ba lang nga nagkuha sang nanimimim sa iyang tiya?
0: Ari. Bebe. Matiyan tabi ko na lang mga kanta na be.
1: Go to Hell. Ilawagong ka rin kanta. Go to Hell.
0: Go to Hell.
1: Me and My Gun.
0: Mm-hmm.
1: Grabe ka Kipay Babes. Terrible ang mga title sa music. Ang munang ila ginaidulo sa bata niyo.
0: Be. Amo niyo. KMFDM. Professional Killer.
1: Grabe.
0: Grabe yung mga muna. Doko sa mga...
1: Doko mga kwan sa susudad niya. Drug against war. Makon mo ni mga Stray Bullet ng mga kanta.
0: Amo na to? Amo to ang Professional Killer. Nga kanta.
1: Subo chilingon tanan ni Kakipay Babe. From social media nga gina-search nila. Daw out of curiosity, nga mo ni KMFDM. Amo na galing ni mga kanta, yung pamatian nila yung Kakipay Babes. Ang lyrics, siyempre na-interpret nila ni eh. No? So, amo ni very influential. Ang iba ni si bata sa OFW, na nawagan ni si Mayor Romualdez, nga ang mga kulang sa atensyon, ay doon kung sino sinis sa ilang bata sa OFW, na kulang sa atensyon ng mga kabataan, dapat tutukan. So balik ni sa gobyerno sa Gapon Jackie Babes siling niya ang pagdisiplina sa inyong kabataan hindi niyo pagtugyan sa gobyerno. Kung problemado pero sa totoo lang kung padalman mo Kakipa Babes. Nag OFW ni sila tungod sa kapigaduhon sa Pilipinas. Second way maayo lang ang pangabuhi diri sa Pilipinas sa Kakipa Babes. Ining mga OFW malapit ni sa ilang mga kabataan. Nagasagod sa kabataan sang iban nga mga rasa pero ang ila kabataan Jackie Babes hindi nila matatap Kakipa Babes.
0: kaato to yung income nila mo.
1: Oh.
0: Dire sa aton, ano-ano man lang yung income mo yung imo ang kamaraya.
1: Kaya ang kwarta ko, supposedly, ng mga buyan sang tao, ginakawat ng mga makalam kamot ng mga kawatan ng mga patayuya ng mga politiko.
0: Ayaw!
1: Ito'y lang sa mabuot, kagipibinsa. May open letter, kagipibinsa. Masama ko, okay lang sa imo. Isa ko FW.
0: Aber.
1: Nagsulat siya.
0: Aber. Anong kaundan?
1: Halina sa kay Marites sa... sa ginabaliskan niya ngalan niya eh. Galientes sa Kipay Babes. Sina kaya Kipay Robert ang multani niya ako ng sulat. Subject, request for additional safety measures in school campus, CCTV, security, and guardian ID system. Magandang araw po. Bilang isang magulang nga malayo sa akin ang mga anak dahil OFW po ako, araw-araw po akong nag-alala sa kaligtasan ng aking anak habang nasa paaralan. Kaugnay nito, buong puso po akong humiling at sumusuport sa mga karagdagang hakbang sa seguridad ng campus. Paglalagay ng CCTV camera, lahat ng gate, hallway, classroom at playground para sa 24/7 monitoring prevention at ebidensya kung sakaling may insidente. Sapat na bilang at tamang training ng security guard bilang unang linya ng depensa ng eskwelahan. Pangatlo, guardian ID card, name card system, tanging magulang o aprobadong guardian na may valid ID card lang ang maaring sumundo sa mga bata, no ID, no release policy para maiwasan ang pagkuha ng bata na hindi otorisado. Maliit man na hakbang ang mga ito, malaki po ang epekto nito sa kapayapaan at ng isip ng mga magulang, lalong-lalo na kaming mga OFW na hindi personal na makabantay sa aming mga anak. Kaya po, ako ay lumalapit at nakiisa sa panawagang ito. Umaasa po ako sa inyong positibong tugon at aksyon para sa mas ligtas na paaralan para sa lahat ng bata. Maraming salamat po inyong oras sa malasakit at serbisyo. Lubos na numagalang Marites Galientes OFW.
0: Dapat gidman mga kakifarb nga aksyonan kagtagaan sang nagakaigo nga proteksyon ang mga kabataan. Mientras tanto, nga wala pa ang ila sini nga guardian nga mag-abot nga magsugat sila sa eskwelahan mismo. Pero tisituit ang security guard kabalo mag-atipan sa kabataan kag kabalo nga daw may malasakit man bala sa mga kabataan nga nag-eskwela da. Dapat may training kag kabalo mag kabalo bala magtatap sa mga ka-estudyante?
1: Ari naman kay Kipay Babes, ang problema ang budget.
0: Kay
1: bisan sa classroom nga guba, sa electric fan, deep ed, mga parents pang inyo gusto nga ipabaklon sini. Mga guardyada nga mga caretaker, ang mga PTA, members ang Parents Teachers Association o kung mga ginikanan sa gihapon. Kuno abi ara kamo da teachers, pero sa totoo parents ang nagakulo sini kay Kipay Babes. Bisan sa oras ang brigada, mga ginikanan amo ang nagapalimpyo sa eskwelahan nga tani sa milyon-milyon nga kwarta, trilyon nga utang sa gobyerno, amo na ibutang i-hire nga guardya nga well-trained kay Kipay Babes. Ano ni klase, di ba?
0: Sang kami ang official sang GPTA sang Negros Occidental High School. Nagapasar kami sang resolusyon nga himo kita kag budget para sa security guard. So ang security guard funded ina sang GPTA nga nagabantay daya sa kwan.
1: Pero dapat hindi mo nakakipe babes, gobyerno na dapat.
0: Pero in spite of that nga ginahimo namon
1: initiative
0: damo pa mga kwan nga mga parents. Ay nablang bulubatikos. Nga kuno din nagkantong kwarta, etc. Sa mga projects ina nga ganto, tubig.
1: May punto mo na kuali ang parents.
0: Sa bagay, mangita man lang, natural man lang na. Ako mismo, isa na sa...
1: Gabatyag man?
0: Pala reklamoy. Kung may mga kapalpakan ang official. Kag di mabalaan mo sa mga parents, kung di nagkalalad tong budget nga ginatag, akangin bayad sila sa PTA.
1: Dapat ya centralized na lang ang Kipay Babes. Guardia, hired nga well-trained government security agency ang i-hire sang DepEd national, Angara please, Secretary Angara.
0: Isama na.
1: Dapat budgetan nyo na ng mga guardia nga halin sa security agency nga mong mabantay sa mga eskwelahan. Hindi nyo pag-isalig sa PTA ang budget para magbantay da.
0: Usto? National? Kaya may dako budget ang imo. Imo sa mga sa eskulahan?
1: Kung ako congressman, Jackie Pebabe, amunang ipasar ko nga layi nga the government will allocate fund for the salary of security guard to be deployed in different schools and all over the Philippines, Jackie Pebabe.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mayo mo na nga layi, mabuto ka.
0: Butuhon ta ka.
1: Oh. Ari ang gunting ka, Kipabe.
0: Anong gunting?
1: Good vibes ta rin. Ingagaw ta, Kipabe.
0: Okay, ma...
1: Ingagaw ta na eh. Ang good vibes ta, nga ining manugunting man, kamu may dako man nga papel ni para ni pagsuyaan ang mga ginapang guntingan nyo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ari, play bla na eh, ang gunting. Duha man lang ni gunting, lipot man lang eh, nagreklamo.
0: Ang gunting, lipot ka, wala ba ang gunting?
1: Oo.
0: Oh. Ah, be?
2: Yo.
1: Bata na.
2: Hindi pantay.
0: Ha? Hindi pantay.
2: Hindi pantay yun.
3: Hindi sakto lang yan.
0: Ha?
3: Bakit?
2: Hindi yun.
3: San dyan?
2: Ano pa gano'n yun?
3: Wala yun ba?
1: Sala, bro, te.
0: Sala.
2: Kay mama niti, oh.
3: Ha?
2: Kali kay mama, pa gano'n,
3: oh. Sabi mo si Devil Cut, eh.
1: Liwat, isa pa gid, reklamo. Ang tigulang lang, tigulang. Ang tigulang kipabitan.
4: Patilya, agad dito. Sa taas ng gupit mo.
0: Ang patilya.
4: Taas ang ngayit mo. Agad dito, tapos agad dito yung ano niya. Bakit ganyan man ang taas-taas naman niya?
1: Na.
0: Porte naman to kapatilya. To kukurita ba?
1: Pirmi lang yung rason niya barbiro. Okay ni boss. Okay ni. Pero sa tuntuod, palpak pang kunting niya.
0: Okay sa kayawa mo.
1: Ipagwamo siya na muli suyaan ka.
0: Hindi pa rin mayara. Agi ko kilala nga barbiro nga ginapaguntingan ko. Nga na nang nangutos gig ko ya kay ginawa ko nga tudlo siya. Di siya kabalo, di siya kakuha sa akon nga ginatudlo siya sa akong instruction. Amo nang dapat ibon, masinig ka barber. Barber, balay barber!
1: Barber,
0: ang barber, balay nga gupit. Lain-lain ang iyan. Naman ibalay ang gusto ko niyo. Oh, niya, muna. Nindog-dog, cut mo sa muna.
1: Ako niya ang hilig ko sa muna, semi-military cut. Nagsubong, always barbers na ko ya.
0: Guruto ya urubal nga kon nga kuana tikundi hapay
1: sa mga manugunting da lihog lang ko da kay basi magaw ang inyo gunting kaglabaha kag kamubirahon sang inyo customer
0: dokwa ang kong gunting kay gibuno sa iyo
1: pati labahay labahon mo ya puwak
0: oh ya mo ta mga makomersyal kita makomersyal ta gigata ni
1: Itan ga pangakig
0: ni Kapitan Itan na James Sarmiento tanbay.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ga brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa quarantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na, problema, agad ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag, naghamis ka, nagbuti, agad ako nga panit.
10: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
14: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Kay ginayon niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
13: Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Protection sa mga balatian.
15: Moderna Max. Ako si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Moderna Max capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
16: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
17: Mabakal sa malapit na butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa berbo na presyo.
21: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod Tingog sang Panwa Pagdayon sa pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM
0: Aring lado mga ka-K5 sa atong sining pagpangalaga, dinig kita sa oras ng alas 5:17 na ining bahin dolo sa kaaluan sang DTX 500. Ang DTX 500 ma ginapabaskog ang resistensya mo sa aton nga lawans batok sa masakit para makaaway kita sa masakit, makabato kita sa masakit. May mga antioxidant halin sa mangosteen nga kaga spirulina nga nagadepensa man kontra sa mga free radicals. Ang health mo mga kakibab. May probiotics kaga prebiotics man nga nagasuporta mga kaki5 sa balance sa balance kag gata flora. Nagabulig man kag nagaalalay sa pag panubo ang magnubo ang mga kagibab ang risgo sa ato sininga lawas mga kagibab ang mga masakit kag bloating mo gas kag constipation amo na ang pinaka importante sa aton lawas mo sa mabatyagan ta ni mga kagibab aga tugalan ni kung hindi bla ma mapagkaon mo bla hindi na matunaw sa imong lawas mga kagibab so mga pagkaon man nga kulang sa nutrients kag hindi makaabsorb ang ato sininga mga ang kwan mga kakifab, mga ginapang take na ito ng mga suplementong iban pa, ang DTX 500 mga kakifab kampiyon ginabuligan niya ni. DTX 500 mga kakifab. Ang D3 Bio, vitamin D3, nag-enhance ang function sang immune cells, T cells kag macrophages, nag-regulate sang inflammation, kag nag-depensa batok sa pathogens. Ginapabaskog ang resistensya batok sa respiratory infection. Amo na mga kakifab ang D3 Bio. Ang Mighty C, of course, amo na sundalo na ton. Ang sundalo sa aton nga lawas. Ginapabakod yang aton immune system. Amo na mga immune system na ton, mga kakifab. Amo na mga bad bacteria. Amo na sila nagabantay sa gate kaya hindi magsulod ang mga malain ng mga elemento. Ang mga bad bacteria, mga kakifab, ang mga good bacteria, amo na sa lawas, tamo ng immune system ta, mga kakifab. Amo na ang Mighty

0: May protection ka bala sa atay mo? Kada adlaw ga panglugod ka kay matinlo lawas mo? Purong atay mo, anong ginahatag mo nga suplemento para nga maproteksyonan ini malikaw ka sa hepatitis, sa fatty liver disease, cirrhosis, kag liver cancer? Mag-clinica D3 Bio ka K5. Kabay, nga na murag-muragan ka na subong, naka-realize ka na, na kinahanglanon mo gali ang clinica D3 Bio ka K5.
1: Sige.
0: Bugtaw ko na.
1: Si Roy na Villaran Herbe. Tumbog taong na damang.
0: Nah. Ang paka mo na nga crispy ha. Lang mo na. May meeting takaraw na. Last guest. Ang paka nga crispy, dalaan mo din si Kipay Babes. Kag ako man. Pero kung wala ka malang dala nga crispy nga paka, hindi ka na lang mag-attend sa meeting. Grabe no?
1: Kung magdala ka gidman, paina ang akon, kag painon mo kay kay Sir Robert. Kag hindi paghatag sa kay Sir Robert tanan nga siyang mahatag sa akon.
0: Okay.
1: Ikaw hatag sa akon.
0: Maalam na, maalam na. Iki, baby. Maalam na. Abot yan ang mga diskarte sa kabuhi. Paina lang kag sulatan mo, Gid. Kag kung may mo, silyuhan mo, ha? Parang hindi man ako yung pagdudahan. No, sige, Pai Vincent, basi ka crispy na to ka paka man sa Libertad. Uy, paka na baligya pang.
1: Si crispy, si Vincent Dominic Medina Coralde, basi ko na crispy pata na din. Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kaki Pai Babes.
0: Reminders lang, anay, ha? Reminders lang. Sa nagapangwasang paka, hindi nyo man pagpatamaan ko ubos kay ang lamok, gaway si may makaon sa lamok kung pamatyon yung paka. Sige.
1: Amo na blang kakaon sa mga serum-serum.
0: Na. Kokak.
1: Amo lang kakaon sa mga langaw. Gina pa nila, garo sa ulan yung paka. Kung anong ginaimo niya. Ga tanga-tanga lang sa dugo-dugay ga diwala ng dila
0: yung kunting gina... adlaw kaki Pai Babes wala kasing may makita nga paka ga panago na sila si Dalom Duta ayon sa mga puno sang saging ang nalibugan ko gina kaki Pai Babes kundiin pa tong lalaki mo pa yung pinaugtas kino kita may mga bata kita gina kongkong ta bata ta gina paaba baliskad ining pakaya kundiin pa tong lalaki amo pang ga paaba oo.
1: Ano
0: man, matamad ding lalaki. Sige, lumpat kaya babae yung pagkaga pinakulo man siya kag mag-abaya ng aba.
1: Kung na mo ang babae man nagawin niya, kukak. Babae gala nagawin eh.
0: Dapat ang lalaki kay may persado amo ang mag aba. Hindi nga
1: gapaba siya gapaba.
0: Matabok sila sa suba sa talamnanan.
1: Siya gaba ya.
0: Siya yang gaba. Katamad ka si tawo.
1: Tamad.
0: Tamad la si paka.
1: Pang.
2: Pang.
1: Te na no may pangapaka dang gagag paaba man.
2: Wala siya yang gaba to no sa babae.
0: Tamad mo. Sa lagudon guro ni.
1: Yun din sa kampan.
0: Hindi dapat nagay mali siya ang aba ko ha. Karoon ma, resolusyon naman ta na karoon.
2: Punta sa lang kita pa, presyon din subong isang kararoton at ton. Ako ng mga lamas baladri.
1: Basta gani, mahalang mga balaklon, ang imo signal, luga burun.
2: Alam ba, kay guru sa ato na guru. Palo ko naman ang aton connector.
1: Connector. Sige na, okay na.
2: Sige, ano pa nga ang aton si Boyz Bombay 85. Subong ang presyos ang si Boyz Bombay na ton. Ang aton nga ahos, tagsin ang kilo. Patatas, 95. Kag paitan na ton, medyo nagnubo-nubo, gawa 80 na lang. Ang paitan, subong ko ng legal, 120. Kaki Pai Babes, Kaki Pai Robert. Kag ang aton carrots, tag 85 ang kilo mga kaki 5 na tondra talong nami subong sugba talong kag medyo pritohon kaki Pai Babes nami kiti maulano ng tiyempo tag 35 ang kilo kaki Pai Babes kaki 5 Robert kag ang aton nga white onion 90 ang kilo kaki Pai Babes kaki 5 Robert kalabasa 26 naligato 19 20 lang ang kilo pero subong 26 ang kilo sang aton nga kalabasa kaki

0: की बैकग्राउंड
1: भाई
0: में
1: दिशा
0: जो
1: ऐसा
0: पढ़
1: कह रहा
0: रहा
1: मार गया
0: तुंगा
1: अपना।
0: प्रेशोद री समय लिबर्टल पब्लिक मार्केट में किताब मो समय बक्सा खान री एक वेब्स अंगा तुंगा प्रेशो नाई समय लिबर्टल पब्लिक मार्केट ngagi na dulong sa inyo sa klinika D3 Bio Klinika DTX 500 kagangaton nga mighty C the alkaline based vitamin C kagangaton nga kapi nga pampa sexy kapi nga pampa healthy mga
1: Katahom sang
0: kakifiba
1: karot so pang
0: hindi
1: baklikobidawan
0: makalipad
1: port
0: permit
1: pang
0: iti ang pagpangapi kabahin naman sa atong pag sinalayo kada adlaw kag ang aton nga kapiyon layo sa ano bala makatag sang sugar dra nang damo ining DTX Coffee Mix mga Kaki 5. Ang aton nga amigo dra Giovanni Cordero dra sila ni Gideon sila ni friend dra may aga sila ni Bong sila ni Nunoy nag monitor kay Kaki 5 Babes Kaki 5 Robert kag sila ni Boss George kag Rolin kag Maria Fe kag sila ni Mary Jane Ortega sa Delfa Bonsa Cousin Kaki 5 Babes sila ni Melvin Guapo Ronron nag monitor kay Kaki 5 Babes sa Konsing Itri kag para niya si Itri may nga gadara sa inyo Mami Kate si Itri kag ang aton mi godra nga si Makmak may nga gadara sa imo kag ang aton nga base lechon mga Kaki 5 hindi magalipat ha base lechon mga Kaki 5 manamit kay lechon baboy nagaragmo nagaragaak ang lechon baboy ara sa may purok ka lechon ng barangay 36 mga
1: gadyato,
0: Kaki 5
1: no?
0: Mr. Bros ibros niyo ang sarap ang aton mga amigo dra dra sa may ato bang bamsi kag sa may Bago City may branch na sila mga Kaki 5 Kaki 5 Robert
1: Mr. Bros tay
0: oy
1: Bros
0: manini
1: ang
0: manini mga
1: sarap
0: kagrasi mo
1: may aga anay kay Kwan kay sino si Nanay Feliz si Ludimi si Mary Joy Barcelona at Lee Villamor Ninita Delfin sa Smile Village Blooming Tree Morsha
0: Delmar Batuyan mga nga gadara sa inyo kay sila ni Kasipi nagamonitor kay Kipa Babe sa Giovanni Cordero Edganson Manuel Ramos kay sila ni Jomel Ramos kay Kipa Babe Kipa Robert gila sa may Jimber Marketing ha ang aton nga reverse of Babylon dira kay Jimber Nuggets na
2: chairman sang reverse of Babylon si Manuel Ramos ha
1: si Gaspar Coronel may nga aga
0: Nick Barca kay Kipa Babe
2: Nick Barca
0: may nga aga dira
1: sa Jomel Richard Bilando Pasilan sa Kalubang Ilog.
0: Sheila Trading, Liano Store, dira sa may Barangay Villamonte, Jumbar Marketing, Kakita Babes, Kipa Robert.
1: Johnny Mayri Tita, mayong aga kag sa tanan nato yung tagpalati kay Ma'am Inday Villesa, tagpalamati tada sa Kabug, kag si Ma'am Carmen Cita Olvido, ga kapihan sa DTX.
2: Aramat sa Merlita Malvas, Gina Porano, kag si Ray Sindico.
0: Friend, si Kanoy, si Dita, aram na monitor kay Kipa Babes.
1: Sir Majubi Tumlos, mga pita da karon dugay-dugaya.
2: Si Maria Elnora Mochilla Siasat, ara siya.
0: Floor Eteri, araman kay Kipa Babes, nag-monitor man sa atin.
2: Leonardo Rilos.
1: Ikaw ang lahat sa akin by Martin Yevera. Nga isa ka sikat nga of nga Filipino singer kag pasikaton liwat sa Libertad Public Market ni K5 Vincent Coralde naka standby na ang premyo nga pagapilian kundi itlog ka K5 may ara nga nga karot may ara nga litos kag may ara nga ano nang nakabit-kabit na K5 Vincent nga kabit pala na plastic.
0: Ano yung may uga na? Uga.
1: Oh, uga.
0: Kalik, uga. Uga. Kalkag.
1: Na. Kalkag.
0: Kalkag. Uga.
1: Kadamo sa premyo. Pilian lang na karon. Dawayo. Grabe ba karon music niya daw? Daw ka dugay pa? Pasti minus one, ha?
3: Sa akin kahit ikay wala sa aking piling
1: kanami, sige! Keep Ara. Five, Vincent!
2: Sige na, okay na!
1: Nakakig si Mita.
2: Amo na to?
1: Keep Five, Vincent!
2: Batian mapang?
1: May breaking news?
2: Nadula, nautod, nautod, nautod.
1: Okay, pasulun tayo ng breaking news sa after sini. Kipa Wilson. Ara si Vincent. Di yali lang liwat.
0: Kipa Babes.
1: Sige, proceed.
2: Okay.
0: Okay.
1: Ah. Oh, sige ba?
2: Ikaw ang lahat.
1: Do, sige, oh. Kipay Bibs lang nagkuro na maayos din. Sige, ah. Sige, sige lang. Pagtsagaan din. Ah. Kipay Vincent.
2: Oh. Bera na.
1: Oh, ang oh, ginkuhit ka niya. Oh.
2: Mm.
1: Oh. Ano to?
2: Ano to?
1: Oh.
2: May kwan?
1: Oh. May marites. May marites. Oh. Okay pa, Kipay Bitan. Ara na ngunyo.
2: Sige.
1: Oh, Kipay Vincent. Why gidaw?
2: Kipay Vincent. Gina-research, gina-search pa niya. Sige be.
1: Nami guro nga may radyo gita, no?
2: De be.
0: Pang.
2: Ara na.
0: Ara na, ara na.
1: Kahina pa na, Pang.
2: Sige be.
1: Oh, sige be.
0: Ikaw ang lahat sa akin, kahit ikay.

0: sisigaw, ikaw ang lahat sa akin.
1: Ah, irit, irit. At bino, bino. At mong.
0: At kung hindi ngayon ang panahon,
1: wow, grabe
0: upang
1: si...
0: ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggang.
2: Batayo, tayo na mga batayo, tayo na mga lausi. Si Boss Manuel Ramos mo.
1: Kakipay ba do dua gining daog ya kakipay ba babes. Ang pinaka ang gamay ko no kag malaba nga talong among kwaon. Kang ang itlog. Ang itlog nga piwi isa lang gid.
2: At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan hanggang matapos ang kailan paman, bukas na walang hanggan doon maghihintay pa rin.
1: Ikaw ang lahat. Kakurug-kurugun ko, bibig ko ha. Sa atin. Kahit ikay, di ko dapat ibigin. Dapat ba kita?
3: Thank you, thank you, thank you.
2: Okay na, okay na.
1: Okay, okay. Extra na.
2: Pwede ka na ito ka-entertain sa
1: ang akong to yung ginano, may kumay mo kung magkanta ka, may ginayon mo lang, may hindi ko mo lang ginamaritis ya.
2: No, ka importante ito eh.
1: Thank you, thank you.
0: Opo sa patrol, kay K5 Wilson Villena, inanimas kay K5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM. K5 Balantay Balikado,
2: K5 sa umaga. Madami salamat kay K5 Vincent Dominic Pirina, Coralde de Makota, Kinky de Pabilo Jr. Sa atong sining mga sa mga listeners nila, sa atong sining mga supporters nila sa mga merkado, sa Libertad Public Market, Burgos Public Market, kag Central Market. May nga galanda sa inyo. Mga pingapi ka mo daan ay ha. DTX, Coffee Mix, mga Kaki5. Katuan na itong si Kaki5 Wilson Villena. Sa yasining mga reports, mga Kaki5, binigabahin doon sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Importante ng mga Kaki5 kaya ginapabahas ko yung atong resistensya. Ginapabahas ko yung atong resistensya ha, sa lawas aton. Mga masakit na aton, ginadipinsahan niya, ginabuligan niya. Ang magapabilin nga kondisyon ng atong sining lawas. Ang alkaline non-acidic ang lawas mga Kaki5 na buligan man na sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Cardiovascular kag metabolic health nag-alalay kag nag-suporta man eh, sa hypertension kag diabetes. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ini paredes, mayong aga sa mga boundary ng sugar. Aha. Reminders lang gid ha. Hindi ka musagad agwantas ang mapait nga kape kaya ka mga kalamay. Ari na matamis ang inyong panamil. Pero safe sa diabetes. Kaya ang ginpatamis, stevia mga Kaki5. Sweetened by stevia. Plant Kaki5 Babes. Ang DTX premium coffee with gano extra ka. DTX premium coffee, ang isa ka box, 12 ka sa siyang unod. Amo man yung ginapangapi ni Chuna Kango.
2: Ariglado, sige. Ang mga products ng Clinical Alternative Medicine available dira sa Ninyo Store. Makita lang si Ma'am Minda Noble. Ito Ninyo Bonito Noble dira sa Maya. Florenceville, Barangay Panukoy. Dari sa sudad sa Bacolo. Kaki5 Vincent Obedek Pidina Coralde nabatian ta nagaina kadtoan naman ato si Kaki5 Wilson Villena.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Why siya? Ha? Ano? Why gasabat? Titaw gano'n lawati.
1: Dayali lang ka dayali.
2: Aman siya intana si Romy Banado. Mayong aga, kag Jean Montesino Arroyo, si Lenny Parides, si Ma'am Esperanza Hinsole. Ma'am Esperanza, Ma'am Espe, kamusta ka na, Ma'am Espe? Mayong aga, landa sa imo. Kag si Amansha Intana. Daog ka na, si Robert.
1: Si Ophelia Santiago.
2: Richard Belando. Pasilan.
1: Ophelia Santiago, kag si Ma'am Gingging, sa frozen food sa corner, gina sa Mangatotong, bakal da ang frozen food niya. Dira lang ka mo bakal, ha, kung malapit na sa inyo.
2: Ma'am Gingging, sa Gingging store, dira sa May Gunsaga, may nga galan da, Ma'am Ging, Servilio. Kaki 5, Walson, Berlina.
4: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, Report.
2: Son.
5: Okay, pa, guys, breaking news kita, Anay. Good morning. Subog-subog, hindi nga balita. Duwa ka mag-asawa nga kinapatihan sa ulakwa sa ospital kay President Robert.
2: Uy.
5: Tinumbuan sa nga duwa ka mga lalaki na sakay sa motorsiklo. Pero naman niya sa bahay sa nga dalang Lakson sa Subang.
1: Kamusta ang duwa? Kamusta ang mag-asawa?
5: Sa Subang. Ang mag-asawa kay President Robert.
1: Balik sa ospital?
5: Balik sa ospital ang asawa, ginakumpirma, dapat kayo gitawian, hindi sa kapuri, no?
1: Kasubo mo naman?
5: Oo, kasubo.
1: Sa di niya lugar?
5: Sa regional hospital. Sa
1: Hindi ang insidente na tabo?
5: Sa May Lakson Street, bangin sa regional hospital.
1: May idea ka? Taka diin niya mag-asawa?
5: Wala pa kay President Robert, hindi nakuha sa paan na full detail sa lunch sa traffic investigator.
1: Ang driver na dakop?
5: Ang driver, Pilason man, kaya ginapadayon, man yung ginabulong pa sa hospital ni Robert, hubog niya ang driver sa motorcycle.
1: Ay, kung pahubog ka mo inyo, yan ka mag-drive sa motor, bahala ka muna kung ma-disgrasya ka mo, pero dalahig pa ba ibang tao?
5: Muna masubo-subo kasi may no-tax din niya ang kapuhin ni Robert.
1: Bantayan sa aton ng mga tagpalamati sa page, sa aton ng mga followers, lantawon nyo sa page ang post dira sa diri madugay sining aksidente sa dalan, duha ka mag-asawa o kung mag-asawa bago lang guwa sa ospital, ginbalik sa ospital kay nabungguan kag daw masubo patong sitwasyon sa asawa kag ang driver sang motor Pilason man.
2: Sige. Sige.
5: Yes, Sige, 5-5 Robert, pamula na, nai, siguro nga.
1: Bantayan, ha?
5: Bantayan na mga ito, na full details, kaya tipon sa pasubong, kaya mula na galing ito, tumod sa kahulog.
1: Gakalap pa, gakalap.
5: Tapos ang kabuhi, na alas 4 na pasado, may nagrapa, umapasan pa ang buki, 5-5 Robert.
1: So, kung may detalye ka na karoon, sunod lang sa newscast, o kung sa puro dilo sa Pueblos, ha?
5: Yes, kay Ferguson, kay Fred Robert. So, mula na na ato, sinigang balita, hindi ka sa patrol, hindi na sa inyo sa kalwan, sa MyTC, D3RTD, Facebook, ito po na ito, si K5, Vincent Coralde, mayroon pa si K5, Wilson, Kiliana, para sa kampiyon na balita, sa bisyo publiko, kong kalingawag na negros, K5, sa ka.
2: Masubo-subo, gawan ni mga K5, kay mga doang ining mag-asawa, ngaling sa ospital, magwaan na sa ospital, mga K5.
1: Regional hospital?
2: Regional hospital. Regional Hospital, tabok dira sa May Lakson, lumabay ang motorsiklo, sakay ang hubog nga driver, binungguan ang ning mag-asawa. Initial info, daw na-expire dito. Subo, no, aga pa. Aril kita mga K5 sa atong sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa Giapon, ginapamatian nyo ang K5 kamustahan diri na kita. Matabid na kita sa Antique.
6: Tay Dudong na kuno dyan, nagapamati, samtang nagapropangapi. Salamat. Thank you, Ma'am Joy, dyan sa may Singapore. Thank you so much sa 910 viewers naman. Salamat, gid, sa tawag ka dyan. Pagpamati nyo, dali lang, gid, bala! O, mamukaw, tanay!
1: Dupariyo sa ato ba? 910 man ba? 910 man.
6: Sarapa.
2: Bugtaw na.
6: Pero gagtas na sa K5 Aylin sa mga estudyante, bla. Oh.
2: Bugtaw rin!
6: Oh. Oras, alas 5.41. Regarin ang ating mga sister stations sa Bulacan, San Visayas, Negros Island region sa unahan ta sa Bacolod. Wow, Daddy Babes, kag si Sir Robert. By the way, Sir Robert, belated happy birthday, ha?
1: Thank you,
6: Bacolod.
1: Thank you. Convert to cash, please.
2: Sige na. Dahil na, dito. Oh, why na dulaw?
6: Ara.
2: Oh, why? Ara gani. Sige. Salamat. Nagpa-thank you na siya kuno. Convert to cash kuno. Kwarta-kwarta naman lang ni nga to ne. Sige. Kampiyon si Gramboria Pang Samon sa siyudad sa Bacolod. Back to yun.
1: Nakaabot yung regalo ni Sir Hubert Lago sa akon. Thank you good sir. Ang inyo na lang ang wala.
2: Back to yun, tike.
6: Thank you so much, Bacolod. Check na kung may regalo ang Iloilo. AVP, good morning.
1: Why na yan?
7: Dapat regaluhan ang tag-iya sa Lending Corporation.
6: Ay!
2: Piyo na.
7: Piyo na. Galing wala na kong kabalo kung ano gaya kadalo mang relasyon ni Kaki 5 Jobert na kapagpalangga kay Kaki 5 Bert alam siya kay Kaki 5 Jobert.
1: Dalom as in dalom gini.
7: Pag-aam na kapag regalo. Okay, kita ang signal na mundre sa Iloilo ah. Pagkapin na kami sa klinika DTX Coffee Mix.
2: Amugin na sila o.
6: Thank you so much sa halang din nga SB member kang banwa kang putautan. Kaya nga, man ABP ah. Oh. Jai Blas, sa ilot na sa kapis ang mapinalanggaon. Oh. Kag labi, kag labaw sa tanan, duro ang mangkad, SM Jubert.
8: Good morning, Sir Nestor Salmermar, Antike. Kaysa ito mga kaupdan ABP, doon ginakibot ako ni KK5 Robert. Actually, baliskat siyang nagpadala sa Pasko at rin nga mangga sa Kapis. No? Mabaskog ang signal rin sa Antike sa Kapis. Back to you, Salmermar, Sir Nestor.
6: Thank you so much, SM Jubert. No, check around na naman ang signal sa may Kalibo. It's Sir Michael. Sir Michael, good morning.
9: Morning, Sir Nestor, Sir Milmar, Sir ABP. Good morning sa itong nanana, sa Bacolod, Kagarohan. Wala lang ko regalo, pero ang greetings sa naranay, kay Pagpalangga na. Kampiyon ang signal, kag naka-detect coffee mix na kita. Balik sa imo, Antike.
6: Thank you so much, Kalibo. Kompleto ra ng barkada, manami, manja tsempo sa probinsya, kang Antike. Nakapurpangapir man kami ka DTX Coffee Mix. Daran, di tanan magpaligoy-ligoy pa. Unahan tang mga kampiyon nga balita sa surat kag probinsya kang Iloilo. Sir AVP, anong latest?
7: Good morning, good mga ka-K5 sa mga nagapanguna kag mainit ka mga balita dari sa may syudad sa Iloilo. Nagpasalig si City Director Wilbert Parilla nga magapahamtang ini sa mga police personnel sa mga bulutuan ka mga eskulahan nga identified nila nga may mga masami nga ginatunaan sang kinagamo sang mga estudyante. Ini masik agud masikyar mga ka-K5 nga wala sang anuman nga pagpangatake o kon matabo nga mga kasubong sang natabo sa San Jose National High School no didto sa may Tacloban City. Magapamtang ni sila sang police desk no sa mga bulutuan o kon eskulahan nga na-identify nila mga ka-K5 nga masami ginatunaan sang kinagamo. Nagpanumduman ang city director nga sa mga minor de edad nga may sala kapagpati sa layi, particular na sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006 nga hindi sila masarang pailan sang kaso. Amuna nga maisog sila nga mag-obra sang mga krimen. Yan panumduman ni Police Wilbert Parilla nga pwede kag mapailan gid sang kaso ang mga 15 years old but not above 18 years old ng mga minor de edad. But siling ko nag-edad 15 anyos, 16 anyos, kag 17 anyos. Sa piyak kamahin, nagpabutyag naman sang pagkabaraka si Councilor Rodolph Ganzon nga kag nagpanabagan sa Department of Education nga i-review ang ila sining mga security protocols. Suno sa kay Councilor Rodolph Ganzon nga amo ang committee chair sang education sa Iloilo City Council nga dapat nga tagaan sang tion sang Department of Education kag sung Commission on Higher Education o CONCHED ang pagreview sang mga security protocols sa mga bulutuan kasunod sa natabo sa may Tacloban City mga kakipay no kung paano nila i-koordineron sa Philippine National Police ang standard o kon ang standard operating procedures o kon ang SOP pananglitan nga may mga kasubong sini nga mga matabo sa sulod sang bulutuan mga kakipayba. Unang parawagan ni Councilor Rodolph Guanzon. Pero natingala ako nga si kakipayb Jobert lang kag kakipayb Robert ang nagabaslanay hatagay. Way gidigalabot ang mangga sa Iloilo nga malapit pa sa Capiz. Balik sa imo ka K5 Belmar kag ka K5 Nestor na palika.
6: Thank you so much AVP, no? Kagalito naman kita sa ibang mga balita ta sa Capiz. Check ron tabi mga balita diyan ni SM Jubert. Sir, mga balita ta, sir.
8: Good morning. Good morning once again mga nagapanguna nga balita diri sa Capiz, Syudad sa Rojas. Nangin negatibo ang tanan nga mga department heads kag mga mga city officials sang syudad sang Rojas sa pagpamuno ni Mayor Ronnie Dadibas matapos ini sila nga nagpatigayon sang drug test sang nagligad nga adlaw ini matapos man nga sunod sa kay Mayor Dadibas nga mangi gusto niya nga mangin pagmakita sa publiko nga ang tanan nga mga empleyado sang city government ang nagasunod mga ka K5 sang iya sining gusto nga mangin drug free workplace ang city government mga ka K5. Inikabahin man sang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking nga ginakampanya sa city government sa karon. Madumduman ang syudad sang Rojas ang makabarangay na mundiri daw dul silang adlaw-adlaw may raid sang illegal drugs diri sa pila ka mga barangay sang syudad sang Rojas. Ginapasiguro karon sang city government o pod sang Rojas City PNP nga ang ini nga mga butang masunod sa tanan nga mga barangay officials bangod gusto nila nga i-eliminate ang illegal drugs amat-amat una anay ang mga elected officials mga ka K5. Samtang ang Provincial Health Office diri sa probinsya sang Capiz naka-record na sang duha ka nagkalamatay sa 289 tanan ka mga kaso sang dengue sa Capiz. May patay sa banwa sang Tapaz, isa kag isa man sa syudad sang Rojas. Ini nga data mga ka K5 ang nagwa hasta lang sang Hunyo 13 diri sa amon sining Provincial Health Office nga suno sa report sang aton sining Provincial Health Office dako ang posibilidad nga magdugang pagidini kun indi magsuporta ka magsunod ang mga pumluyo sa pagpaninlo sa ilatag sa tagsa ka mga ugsaran kag palibot mga ka K5. Yani nagapanawagan sa karon ang amon sining Provincial Health Office kag ang Department of Health nga ang tanan nga mga pumulo kag mga barangay officials pagsunod sa ginapatuman nga pagpaninlo sa mga palibot sa tagsa-tagsa nila ka mga puluyan mga ka K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
10: Thank you so much, Sir Jobert. Taylo naman kita sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
9: Good morning, K5 Mr. Visayas, Negros Island Region. Nagpatigayon sang press conference kapon ng Aklan Provincial Police Office para man sa angot man sa natabo nga shooting incident dito mismo sa Tacloban mga ka K5 kay magaserbi ini nga eye opener mga ka K5 no suno sa aton kakapulisan. Sa subong may tikang na ang PNP kag DepEd, may ila na nga ginaistoryahan subong para hugton ang seguridad sa mga estudyante sa mga eskwelahan mga ka K5 no. Manipulpay ni Police Colonel Hermoso nagbilog man sila sang isa ka GC provincial kag municipal level para mabadasig ang information dissemination kag maaksyonan nga daan ang problema. Ang mga eskwelahan naman nagpatigayon subong sang inspection sa mga bag para hindi makadala sang mga hinaniban ang mga estudyante. Kag indugang man niya nga ang disiplina gid sa panimalay ang mas epektibo kag magaumpisa gid sa mga ginikanan. Dugang nato nga balita 34,000 nga man nga benepisyaryo sa 17 nga mga kabanuanan sang Aklan ang nakabaton sang tig-napulo ka kilo nga bugas sa Rice Assistance Program nga ginapatigayon suno kay Provincial Agriculturist Alexis Apolonio mga ka K5. Ang mga benepisyaryo amo ni ang mga PWD, mga imol kag mga mangungumang mangisda kag iban pa gid nga dapat nga makabaton nga sang assistance mga ka K5. Unang mga balita di sa Banwa sang Kalibo, Hubilog ng Provinsya Aklan. Balik sa imo, Antike.
6: Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo. Diretsa naman kita sa Piak nga Isla with Daddy Babe Sensor Robert. Mga balita, mga natin.
2: Mga balita na Monteria sa siyudad sa Bacolod, mga ka K5. Masubo-subo gawa ini nga duha. Kamag-asawa na sining karon lang, kagahon pa, nakagawa na sa ospital, kay na ospital. Mga ka-K5 tumabok sa Lacson, binungguan sa nagahurbot nga motorsiklo, hubog ang driver. Expired niyang biktima ho. Buaga pa, bago lang ginagawa sa ospital, mga ka-K5 Subo, no?
1: Oo, ang asawa mo ning na ospital nga nagwa, pero pagwa sa ospital, nabungguan kag amo ni Subong ang ginatinguan pa nga ma-revive ka-K5 babes. Sa iban pagid nga mga balita, mga ka-K5, isa ka OFW ang nagpangabay sa mga barangay officials kag principal nga ilabinigid sa probinsya sang Guimaras, ginkilala sa kay Marites Galientes nga suno sa iya kontani mabutangan sang nagkaigo nga security ang mga eskwelahan kay always sila nagakabalaka kay malayo sila sa ila nga mga kabataan kag sa ila panimalay. Tungod sa kapigaduhon diri sa Pilipinas, nagkadto sila sa iban nga pungsod para magtrabaho, magsagod sa kabataan sang iban nga mga rasa, pero sa ila kaugalingon nga bata hindi nila matatap kay nagakahangawa sining natabo sa Tacloban. Labi na gid suno sa iya nga mabutangan sang security guard CCTV kagang security guard akon lang idugang nga kuntani punduhan na ni sang DepEd. Hindi nga PTA pa ang mapundo pa sang mga ginikanan ang maswildo o kung magahalin ang swildo para sa security guard.
2: Manong mga balita namo dire sa Negros Occidental kung sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
11: Tari Babes and Sir Roberts, alas 5.53 dali-dali on tadya, mga balita dyan sa probinsya ka Antike, kahapon viral ang video kang sangka nanay. Matapos kaging sulod kang baha andang balay, rito sa may barangay Igdalagit na tingala sanday first time nga nagbaha sa andang lugar. Nadiskubrihan nga ang rason gali kang pagbaha rito, amuang nagtambak ka mga lupa kag kahoy sa ibabaw nga ginakidaan nga karsada, nagtabon sa drainage ang tubig, nagdiretso sa andang balay. Gidayon naman nagpatawag kang nagpangayo kang heavy equipment si Mayor Ernesto Tanlangit para masolusyonan lagi ang problema sa nasambit nga baryo.
10: Oras sa Pilipinas, alas 5.54 alang alang at ang tiyempo, hindi...
2: Sige! Ariglado, madamo kay kasalamat sa ato sining mga sister station Iloilo Rua, Santiki, Kakalibo, Raymond Soyom de la China, Mangaga lang, Dad Boy Mendoza, dira sa Banago, sa Santa Clara, mga kakipan. Why neta panahon, may panahon pa, pero hindi na aton. Mga kaki 5, ha? Salamat gid kagay Ma'am Mira Rose Lingaya dira sa May Totong Store, George Lauso. Available ang Extend Food Supplement sa Totong Store. Kato ka muna, mga kaki 5. Why neta panahon? Sa sino nga mga tinion, mabulos na, standby na sa DTX 500 Morning Newscast with Kaki 5, Pauline Cobia in Sairo Van Albay. Sa kalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy. Ako sa Kaki 5, babes, ganda na, oh.
1: Ako naman si Kaki 5, Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun! Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
3: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass.
10: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa umaga.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
17: DTX 500 Morning Newscast.
16: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
18: Yeah.
12: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungado sa Webes Hunyo Vienda 5, 2026. Makita ka buhati naman kita live and around the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa atin yung mga pangulong dinalan. Valedictorian kag masobra 150 ka estudyante hindi makagraduara sa senior high school sa Bacolod City. Ban sa social media access para sa mga menor de edad suportado ni Gatchalian. High rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf nagdoble. Yes, at Webe ka medalya nakuha sa Philippine National Junior Muay Thai Team sa Malaysia.
14: Balita Entertainment.
12: The Moffats nagabot na sa Pilipinas.
14: Balitang Negosyo.
12: Tag Department of Agriculture nagpalabot sang suporta para sa pagtanom sang ube. Sa detalye sang mga balita.
14: Balitang Regional.
12: Valedictorian kag masobra 150 ka estudyante hindi makagraduar sa senior high school sa Bacolod City. Kahapon nga adlaw sang Miyerkules, Hunyo 24 ang graduation ceremony para sa senior high school sa isa ka koleyo sa siyudad sang Bacolod apang nagapangasubo kag nagapalibog ang kalabanan sa mga estudyante kag ginikanan bangod hindi sila makamarcha. Nagdangop sa K5 News FM Bacolod ang mga ginikanan sang masobra 150 ka mga estudyante nga wala malakip sa list of graduates. Suno sa ila, wala maathag sa ila ang rason kung nga hindi makamarcha ang ila mga anak nga nalakipan sang valedictorian kag iban pa nga with honors kag with high honors. Base sa panaysayon sang mga iloy, ginambalan sila nga may kulang sa dokumento kag balaydan kaangi sang graduation fees. Rason nga hindi sila makagraduar ang kalaban ang iakon ang mga kabataan. Apang may mga pamatuod kag resibo ang mga ginikanan nga nakabayad kag nakapasa sila sang kinahanglan nga mga dokumento. Gintinguan sang K5 News FM Bacolod nga makuha ang paatag sang kolehiyo apang wala ini sang nag-atubang. Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sang aga. Samtang 9 anyos nga nalumos na salbar matapos nga gin CPR sa Kawayan. Nasalbar ang 9 katuig nga babae nga nalumos matapos nga gin CPR sa isa ka baybay sa bayan sang Barangay Bulata, Purok 3, Banwa sang Kawayan, Negros Occidental, Miyerkules sang aga, Hunyo 24. Base sa pahayag sang barangay kapitan sang lugar, nagpaligo sa among nga baybay ang mga kabataan bangod nga kapiyastahan kahapon nga adlaw ni San Juan. Apang ginaligar nga nagtaklas ang biktima sa isa ka pump boat kun sa diin na danlog ini sa katig o kun sa katig kag nahulog rason sang iya pagkalumos. Gilayo naman nga nagresponde ang mga tao sa lugar kag duha diri ang nagpatigayon sang CPR agud nga masalbar ang bata. Narecover ang bata kag sa pagkalumos kag gilayon ini nga gindala sa pinakamalapit nga ospital para mahatagan sa nagkakaigo nga pagbulong.
14: ATX 500 Morning Newscast.
12: Samtang 25th Sulay Basha Festival sa Sara Iloilo nangin madinalagon. May balita si K5 Red G. De Mayo.
14: ATX 500 Morning Newscast.
18: Mga K5 Lilibre sa mga pumuluyo ang nagtambong sa ika-25 ng Sulay Basha Festival sa Panwasang Sara Kadungan sa Kapistahan ni San Juan de Bautista Miyerkules sa Hunyo 24.
19: Nagdugok sa Banwasang Sara ang kapin 40 mil ka mga tao nga nagupod sa pagsilibrar sang ika-25 nga Sulay Basha Festival sa Banwa. Ini ang ginpahayag ni Mayor John Onik Aying sa exclusive interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Aying, nagpasalamat gid siya sa Ginoo kun sa diin nangin madinalag-on ang pagsilibrar sang kapistahan. Dugang pa sini nga sa masunod nga tuig magasilibrar sang ika-150 ka tuig ang Banwa sa diin ginbunag sa tung 1877. Gani ginalauman sini nga dako pagid ang pagbag-o kag development sang Sara sa iya liderato bilang alkalde sang Banwa. Samtang lakip sa highlights sang kapistahan, amo ang sad-sad kag ang tradisyonal nga basyahanay sa dalan nga ginakalang kagani gikan sa mga pumuluyo gikan sa nagkrainlain nga banwa sa Quinto Distrito kag siyudad sang Iloilo. Nagpasalamat naman si Mayor Aying sa tanan nga nagbulig agud mangin madinalagoon ang kapistahan halin sa nagkrainlain nga mga ahensya sang gobyerno, mga lokal nga organisasyon, iban nga sektor kag mga stakeholders nga nagpakita sang ila suporta kag aktibo nga partisipasyon. Nahibaluan nga ginasaulog sa mga pumuluyo sang Sara ang kapistahan ni San Juan de Bautista kada ika 24 sang Hunyo bilang pagdumdum sa patron kag simbolo sang pagtuo, paghiliusa kag kasadya sa bugos nga banwa.
18: Balita na gikan sa banwa sang Sara ini si K5 Rajib Lazala de Mayo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang panawan sa Quinto Distrito. K5 News.
12: Public Attorney's Office say mangindepensa sang 15 anyos nga CICL sa Tacloban shooting incident. May balita si K5 Roger Tilana.
14: DTX 500 Morning Newscast.
20: Isang abogado mula sa Public Attorney's Office of Regional Office 8 ang kumakatawan sa depensa ng isang 15 anyos na child in conflict with the law na iniuugnay sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School noong nakarang Lunes, Hunyo 22. Sa isinagawang inquest proceedings noong gabi ng Martes, nagsumiti ang paon ng dokumento sa prosecutor's office na humihiling na mabigyan sila ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon at reklamong inihain laban sa minor de edad. Inaasahang magsusumiti ang paon ng counter affidavit bilang bahagi ng depensa ng minor de edad kaugnay sa mga kasong isinampa laban dito, kabilang ang 3 bilang ng murder, 3 bilang ng frustrated murder at maraming bilang ng serious physical injuries. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast.
12: Random inspection sa mga bulutuan sa Claveria, Cagayan, ginpatuman sang PNP. May balita si K5 Myla Balinan.
21: Nagpatupad ng random inspection sang Philippine National Police o PNP sa mga paaralan sa Claveria, Cagayan bilang bahagi ng pinaigting na seguridad kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Pinangunahan ng mga pulis ang inspeksyon upang matiyak na walang naipapasok na ilegal na droga, vape at iba pang mapanganib na armas sa loob ng mga paaralan. Ayon sa mga otoridad, layunin ng hakbang na mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral, guro at kawani habang pinalalakas din ang koordinasyon ng kapulisan at mga school officials sa pagpapanatili ng kayusan sa bawat campus. Nanawagan din ng PNP sa mga magulang, guro at estudyante na makiisa sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan.
22: Ang balitang ito ay itid sa inyo ng DTX 500, ang superior antioxidant food supplement na mabisang pangontra sa cancer at diabetes. Ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
14: DTX 500 Morning News.
12: Lalaki nga nagpanglutang ginlabo patay, may balita si K5 Eileen Magbanua.
14: DTX 500 Morning News.
23: Patal na pila sa liog ang naagam ni alias Toto, 42 anyos, matapos ginlabo kang talibang kaanang umagad niya si Rodolfo, 60 anyos, sa ginaban talas 8 sa gabi Hunyo 23 sa Sitio Igbanos, Barangay Arasa, San Tobias, Fournier. Sa interview kang K5 News FM kay Kagawad Kiriko Alcazar kang Barangay Arasasan, ang naging pahayag nga sa pagtukad nanda sa Sitio Igbanos, ginapahayag nga nanurong sa balay ni Rodolfo si Toto daraang darwa kapusil. Nagpalupok diya kag naigo si RV nga anabayaw nga bata ni Rodolfo. Bangad ka diya, ginlabo kang talibang kang amay nga sospek si Toto kag naigo sa liag nga nanginrason kang anang kamatayan. Wara man nagpalagyo si Rodolfo kag voluntaryo nga nagtawa sa mga kapulisan matapos nahimo ang krimen. Namanaan nga una nga nagbaisay ang sospek kag biktima sa two-way radio kag naghangkatanay teb-teb nga nagsurong ang biktima kag namahag nga ubuso na patay ang taho sa balay kang anang ugangan. Samtang sa interview kang K5 News FM kay Police Major Melchor Patnaan, ang OIC kang Tobias sa Fournier MPS, ang naging pahayag nga nagapadayon pa ang investigasyon sa kung ano ang rason kag ugat kang away kang mga imbolbado. Na-recover ang homemade shotgun nga may karga nga bala kag homemade 45 caliber nga dara kang biktima. Sa tulad, ginahilat pa kang ng Tobias Fournier MPS ang resulta kang post-mortem examination ni Toto. Kagbalita regional, halina rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Lalaki na sapuan patay sa kilid sang suba sa Pamplona, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: GTX 500 Morning Newscast.
2: Patuloy pa rin ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan tungkol sa natagpuan ng patay na lalaki sa tabi ng ilog, Sitio Hakuton, Barangay Mamburao, Pamplona, Negros Oriental noong Lunes, Hunyo 22. Kinilala ang biktima bilang si Vicmar Reyes Rodriguez, 27 anyos, at residente ng lugar. Nagtamo siya ng tatlong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ang biktima ay huling nakitang buhay bandang alas 6 na gabi noong Linggo, Hunyo 21. Pinapalakas na ngayon ang mga otoridad ang kanilang investigasyon upang matukoy ang motibo sa pagkamatay. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Meat stall sa Kilidalan sa Roa City, gininspeksyon. May balita si K5 Darren Salomeo.
0: GTX 500 Morning Newscast.
6: Nagpatigayon sang surprise ang inspeksyon ang City Veterinarian Office kag National Meat Inspection Service sa mga meat stalls ngayara sa mga kilid sang highway sa Roa City. Kasunod sa mga reklamo kag report, may kang tanan sa proper handling sa mga karne, ilabi na sang baboy. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay City Veterinarian Dr. Leia Ingalia, regular nga ginahimo sa ilang opisina ang mga inspeksyon. Agod masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya sa merkado kag mga stalls na kaagi sa autorisado nga slaughterhouse kag nagalin sa mga sapat nga wala sang balatian antes ini katayon. Ginpahayag man ni Ingalia nga importante ang mga pagmonitor agod malikawan ang bisan ano nga peligro sa ikayong lawas sang publiko kag masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya luwas kag mataas ang kalidad para sa pagkonsumo. Sa ginpatigayon nga inspeksyon, mayara sang pipila ka meat stalls nga nakitaan sang paglapas sa mga patakaran sa husto nga pagdumala sang karne. Lakip diri ang indiangay nga paggamit sang suga kag mga plastic nga panakop nga nagahatag sang mapula nga kolor agon magpakita nga preska ang karne bisan indi na mo sini ang kahimtangan. Bangod sini, may mga karne nga ginkumpiskar sa mga otoridad kag ang mga naglapas nga vendor ginatagan sang notice of violation. Ginapanugyan naman ni Dr. Ingalia sa mga konsumidor nga mangin binantayon sa pagbakal sang karne pagi sa pagpangita sang opisyal nga tatak o kon sertifikasyon nga nagapamatuod nga nakaagi ini sa inspeksyon. Ginahaylo man sini ang publiko nga pilion ang malimpyo kag preska nga karne kag mangin mitikuloso sa pagobserbar sa mga pamaagi sang food safety. Katuyuan sa among operasyon nga masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya sa publiko ang hilway sa mga balatian pareho sang African Swine Fever o kon ESF nakaagi sa insaktong inspeksyon kag luwas para sa konsumidor. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang LTO Calibo District Office may free wifi na para sa ilang mga kliyente. May balita si K5 Leonard Viray.
0: GTX 500 Morning Newscast.
24: May libreng internet na ang Land Transportation Office sa Calibo District para sa mga kliyente nga nagapila para nga magproseso sa mga dokumento sa pagkuha sang driver's license o kung anuman nga mga transaksyon. Inimatapos nga ginpili sang Department of Information and Communications Technology o kung DICT Region 6 ang LTO Calibo District Office bilang isa sa mga binipisyaryo sang free Wi-Fi for all free public internet access program sang gobyerno. Katuyuan sang nasabit nga programa ang pagpalapad sang internet connection sa mga pampubliko nga lugar sa bilog nga pungsod. Suno kay Engineer Marlon Velez, hepe sang LTO Calibo. Dako ini nga bulig suno sa iya para sa ilang nga opisina para nga mas mapadasig ang ilang nga serbisyo sa mga kliyente adlaw-adlaw. Ang free Wi-Fi for all program ginapatuman sa antig sa Republic Act number 10929 nga kilala bilang Free Internet Access in Public Places Act nga tuyo nga mahimo nga mas mangin accessible ang internet service sa mga Pilipino sa bugos nga pungsod. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Calibo. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz 7 sa Ngaga.
0: Balitang National.
25: Balitang National.
1: Sa balitang national ban sa social media access para sa mga menor de edad, suportado ni Gatchalian. Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hagna nga nagatuyo sa pagdumili sa mga menor de edad nga nagaedad sang 16 anyos panubo nga maka-access sa social media. Kasunod ini sang nagluntad nga pagpanglutang sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Tacloban. Sa pahayag ni Gatchalian kahapon nga daw sang Miyerkules, Hunyo 24, ang pagdumili sang access sa social media para sa mga menor de edad ang isa sa iya mga ginalantaw agud indi maimpluwensyahan ng mga kabataan. Samtang mga kaso sang leptospirosis nagsaka sang 6%. Nagsaka sang 6% ang mga kaso sang leptospirosis sa Pilipinas sa unang 5 ka bulan sang 2026 sunod sa datos nga nakuha sang Department of Health o kon DOH. Sunod sa DOH humalin sang Enero 4 tubtub Hunyo 6, nagdangat na mga kaso sa 2,177, mas mataas kung ikumparar sa 2,046 nga na record sa kapareho nga mga binulan sang tinalikdan nga tuig. Payagpas ang DOH kalabanan subong sa mga kaso amo ang mga nagaubra sa kaumahan lakip na mga na-expose pirme sa lutak kagbaha.
3: Balita International.
1: Sa balitang international, higher rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf nagdoble. Nagdoble ang higher rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf matapos nga pila ka mga oil producers sa Middle East ang nagsugod na liwat nga mag-export kasunod sang pag-abri sang Strait of Hormuz. Madumduman nga ginabrihan na liwat ang Strait of Hormuz kasunod sang kasugtanan sa tunga sang Estados Unidos kag Iran nga tapuson ang ilagiyara kag padayunon ang ilang negosyasyon may angot sa Iranian nuclear program. Indi magnubo sa isa kagatos ka mga tankers ang yara subong sa sulod sang Persian Gulf kagkalabanan sa mga ini ang mayara na sang daan sang unod ang sang agatong kag ready na dalo kon kag handa na dalon sa mga merkado samtang kulang naman ang mga oil tankers nga wala sang unod. Oras sa K5 News FM Philippines sa East Dias Nuevo sang aga.
3: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Dias Nuevo ka medalya nakuha sang Philippine National Junior Muay Thai o kon Muay Thai team sa Malaysia. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
4: Napauli sang Philippine National Junior Muay Thai team ang 19 tanan ka mga medalya gikan sa IFMA Muay Thai School World Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Lakip sa 19 ka mga medalya among 11 ka golds, 3 ka silvers kag 5 ka bronzes. Si Athalia Sarmiento nga isa sa mga medalist naging kilala bilang Golden Girl matapos nga nakakuha sa 3 ka gold medal sa combat Y Crew kag May Muay categories. Para sa balitang sport sinisi K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Para naman sa aton nga balitang entertainment, The Moffats nag-abot na sa Pilipinas. May balita si KK5 by V. Cordova.
5: Nag-abot na sa Pilipinas ang anay mga miyembro sang banda nga The Moffats. Iniamo ang triplets ng sinday Bob, Clint, kag Dave Moffat. Kung so sinayin, nagpadulong ini sila sa pungsod para sa ilang music travel of Philippine Tour.

0: Kalinga, Juan Senegros. K5 News FM.
1: Balitang Negosyo. Department of Agriculture nagpalabot sang suporta para sa pagtanom sang ube na nagdag sang nagabalor 2.6 million pesos ng mga kagamitan sa pagpananom sang ube. Ang Department of Agriculture kon DA sa mga manugtanom sa Leyte kag Bohol sa pahayag sang ahensya ang mga kagamitan sa pagpananom ang ilagin panghatag sa kapin 900 ka mga mangunguma sa mga lugar nga may mataas nga produksyon sang ube. Ini matapos ginakabig sang Department of Trade and Industry kon DTI nga bag-o nga export star ang ube nga ginadayaw karon sa mga sumidor sa nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan. Mga ka-K5, bamuyad tong dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Kagbantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 Eljon Castaño, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalang sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagbangon sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zero Vanalbay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom, kanami galik.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: Bimec Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras, para sa nagapanalakit nga baka, liog kalikot, salon pass.
11: Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: 101.5
13: News
14: K5 News FM.
15: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay si Medya sa aga.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
20: Kaghimay-himayon! Standby!
21: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
19: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na?
20: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
19: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
20: Sobra!
21: Objective and analytical.
19: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
20: Di pagprangka lang bala.
21: Informative.
19: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
20: Naiya!
21: No holds barred discussion on hottest issues.
19: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
20: Te, ano nang resulta sa kaso?
22: Hulat-hulat lang!
20: Ay kanami! Karon lumpatan!
19: Oh, come on! People of the Philippines!
21: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
15: Isa ka may naig morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalabati. Kamusta naman? Ato mga palangga ka mga kauturan sa igad sa may bayon. Tuwa sa kaman, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa binugang probinsya sa Negros Occidental, kanak banwasang Bacolod. Salamat, welcome na sa inyo panitutunan. Good morning, Bacolod City. Good morning, Negros Occidental. Good morning, NIR, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kabigya pa rin inyo sa ni Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castani.
20: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
15: Well, it's Wednesday morning. Sa ato naman yung makauturan. Kadasing dugi na alas lang sa mga inadlaw. San ulan ta nag-Lunes, dugi-dugahi. Masabado, Domingo naman ta.
20: No? Maniversary na.
15: Maniversary na ta. Mapakampistuhan na tani sa Domingo. No? Kag mag-enjoy sa atong Thursday na tagli. Uibis na subungtan.
20: Uibis na.
15: Ha?
20: Uibis na.
15: Kadasig sa ginadlaw ba? Daw ginabutong lang gagi pa, Eric, no? Big Prince ni Uibis. Ara na kita sa Pets of 25 sa bulan naman sa Hunyo tuwing 2026. Di ba ka mga bayan sa kalibutan kami ni Kakipay Biarik? Nagatamayaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagada. Updated din sila Kakipay Biarik kung narong kakalinabo din sa aton sa Bacolod. Pagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 and of course sa aton YouTube channel. And sa aton naman, official nga mga frequency sa Bacolod 101.5, sa Kabangkalan 102.9, and Southern Negros 89.7. Nasagasagan ang mga signal mga kakaypan. By the way, sa mga utod naton, nga may mga OPC na karong adlaw, may importante pa nga may likuton, may mga klase. Basing iban sa inyo nagabarikutot, pagkagmanami, piyaturog da. Pagbarangon, do ka mo dyan. Himos, do ka mo kagmagpararigos! Adlawon, do dyan! Kabigya po rin sa The Power Do Every Morning. Ako naman si K5, Elgin Castanyo, and K5 Eric Tenerefe. Eating adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
20: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this new day kag sa sining bag-o naman nga kabuhi sa adlaw nga Huwebes. Sa sining aga, ginapangayo namon ang imo guidance, protection kag kusog sa pag-atubang sang adlaw-adlaw namon nga mga challenges. Bless our OFWs, farmers kag hog raisers. Hatagi sila sang good health, safety, wisdom kag abundance sa ilang pagpangabuhi. May their hard work bear good fruits and provide blessings to their families. So give us strength, patience, and faith to overcome every trial and help us remain kind, hardworking, and grateful in all circumstances. Amen.
15: Amen and amen. Kipabitan na, why mo ginabasa aton nga sequence guide, no? So sa aton, sini ka mangkauturan, go po sa mga adlaw sa aton presentation. Why gitan, may mo, magamuni. Minano, tagali ka preparar, maayos ang aton yung programa. Kung kakatulog aton, technician, why gitan sa... Ayo, hindi pwede maimuan na di system nga dream laptop ta di bigay kay Pai Eric, no? Tapos kita na lang blatanan para at least hindi na tama ko. Ano ta mo blacklist mo control mo tanan ko. Kaki pa bitan buhi pa sige. Sa ato naman mga top stories of the day, tiyabaw sa Iloy ni Rini Baterbonya. No? Grabe, matapos nga gindulong na kahapon sa yakanapusan nga palawayan, iring si Rini Baterbonya ginakabing MVP. The entire province of Agusan del Sur officially declared June 8
20: as
15: Rene Baterbonya Day.
20: Rene Clark Baterbonya Day.
15: Grabe,
20: Rene
15: no? He's not a politician, he's not a celebrity, he's just a simple kid with a big dream.
20: A simple man in life and a celebrity in death.
15: Grabe. It's because ngang Yasiri Kabuhi is an inspiration sa madamo nga kabataan nga may dako nga handom para sa inasiri pamilya. Actually, yung tanong nga sakripisyo ni Rini Baterbonya para lang gin sa pamilya. Grabe. Ang Yasiri history kag ang... Grabe, may isa sa ka-teammate si Matt Cayetano nga mo gining nagbulig sa iya pati pamilya ni Matt Cayetano daw gin hindi lang saya kay friend ko dito pamilya sa pamilya Cayetano
20: gin
15: adoptar siya gin buligan siya gin buligan makasulod scholarship sa
20: Ateneo
15: all the way. Pati ang iya pagtiner sa una kay pamilya pagkaon na tanan-tanan sa nagasugod pa lang siya gin atipan gin siya sa pamilya Cayetano laka lang takakita mo ni nga pamilya and we admire these people and Rene Baterbonya gidulong na siya kanapusang palawayan. Hindi ka makita mga big star sa Pilipinas sa totoo, no? Kanday Sofia Andres, nagatag sa mga post nga nagadayaw sa kaisog sang Iloy. At the same time, sa aton sa mga kauturan, bibigandang harib lang ito ni Senator Padilla.
20: Aton
15: sila
20: ito
15: sila kapon.
20: Upon-gid, no.
15: Ang aton dripunto nga ginadala is not all about being celebrity, no? Hindi nga bangon celebrity si Rene Baterbonya. But the inspiration nga gindala niya sa badamo nga kabataan sa Agusan del Sur kag Ipaberic.
20: Hindi
15: ka mo yakita ang halin sa Davao pagkanto sa Agusan nga pila taos dalan.
20: He inspired everyone.
15: Sobrado ano-ano mo lang niya si Ninoy, si former Senator Ninoy Aquino kag Ipaberic. Doon mo amugin ang senaryo sa dalanon. And hustisya ang ginasinggitan sa pamilya. Ilabi na sang Iloy nga tani ko rin mga upod niya sa training camp. magwa na kag manugid ko na nugid na matutuod gina tabo kag kipay bearing.
20: Dumalabo kay dugay keep quiet lang.
15: Ti dugay post lang sila. Siguro ti gina-control man sila sa eskwelahan pero ongoing man ang investigasyon. Kag do nagagwa kag kipay bearing kag ginatanon lang possible homicide, no? Sa saling kaso sa piyak gabay mga kakipaid sa iban pa nga mga balita. Ginpasakaan na kaso kag kipay bearing gin-inquest na. Ang 15 anyos nga suspect upod sa 14 anyos, siya 14 wala pa. Iti 14 years old mo. Ibaloon ta na karon kay ti damo gid gataas kilay ining 15 year old kay isa lang siya nakapalupok sa pusil niya kag kipay bearing. Actually tanan gid pitik niya galing kay way naglupok bla isa lang bala nagwa.
20: Isa lang ka bala nagwa, isa lang ang spent bullet niya.
15: Pero tanan niya nga mga bala may igo ka firing pin.
20: May igo sa firing
15: pin. Kumbot si ganon na umido ang iya sining mga bala.
20: Yes, yes.
15: On the part naman sang 14 year old. Oh. Kaduwagit siya galing mag-reload kay Kipay Bearing. Kay mga 21 ka... Ah, mga more or less, guro, may siyam. May siyam ang unod sa nga... Yung mga more or less, doon mga 21. Pinatong total, 21.
20: 21.
15: So, 20. No?
20: Tatlo kamaga.
15: So, possibly, basi tatlo kamaga siya nga siya naging load. Di na siya karoon naging subject kaya kay Kipay Bearing sa intervention sa DSWD. While a 15-year-old ang nagparabat. Kaya sa aton niya pagpalagan, para may sindihan tara kay Kipay Bearing, maukaupod na karoon ng isa kaabugado. Nag-explicar na nungod sa juvenile law. Ha? May kupunta si Attorney Cesar Viloria. Sa piyak, kabahin mga kakipay. Kita nyo tong shirt? KMFDM. Isa inagali ka German band.
20: Yes, yes.
15: May kanta sila ang title, Me and My Gun.
20: Yes.
15: Actually, dako ang possibility nga ining nasambit nga kabataan nga suspect sa krimen. Namati pa kuno sang kanta while nagakanto sila top or permis laga pabati sa amo nga kanta kay ang Me and My Gun. Tanaw na mo ni Kakipay Bearing ano Kakipay Bearing ano ang lyrics siya si Diblaw? Kay kung basahon mo Kakipay Bearing dira kuno ba very violent kanta ini isang KMFDM. Free association psycho fucking pricks. The art of becoming is the beginning of the end.
20: Yes.
15: Kita mo na kag Kipay Bearing. Bastard child. Dugwa ibla grabe ang paghilo sa utok sa bata. From a rabid bitch, suicidal tendencies, born high risk. Go to town with a pump. Gun up your AK-47. Imagine mo na nga mga lyrics sa kanta kag Kipay Bearing.
20: Ang
15: 92 Beretta, don't give a good damn. What you think of me or what I do. SMK MP5. Kita mo na ka mga armas. Arigido, Smith & Wesson. Kita mo ito na yata. 38. Model 29. SPS Glock 17. A one-man army I was born to be. Kita mo na kagipay.
20: Ay, isa nila kapopular nga kanta sa KMFDM is a Joke Joint Jezebel. Amo na yung nagamit sa Mortal Kombat. Ang background music sa Mortal Kombat na. Amo na sa Joke Joint Jezebel. Kag sa Grand Theft Auto, ang yes na nga bridge music nga mabatian pero may pagtapos patay is Joke Joint Jezebel nga kanta sa KMFDM.
15: So amo ni ang isa actually, ang ginatan-aw diri nga ang ginistoryahan nato ni, no? Para sa mga kauturan, tayo ipakita namon sa inyo ang shirt sang suspect black. Isa ini sa mga makaalarma, no? Nga klase isang insidente because if you can recall, may mga insidente sa nagliligad. May apat ka mga incident, ikalima diri sa aton, ikaapat gali diri sa aton, involving sang estudyante, nga kung sa diin, gasok-sok sila sang shirt nga may tatak paya kakipay, Eric, no?
20: KMFDM.
15: KMFDM.
20: Tatlo ni ka mga dalagko. Dalagko ka, kwan? Dalagko, tanaratan. Tatlo ni ka dalagko nga mga insidente si Real Jan ang natabo. Nga ang ginasok-sok, KMFDN nga mga t-shirt.
15: Yes.
20: No?
15: Natabo, ini ikapat na sa aton sa San Jose, ikapat, sa Tacloban. Ang first incident happened in 1999.
20: Yes.
15: Colombian High School shooting U.S.
20: Yes, yes, yes.
15: Sang 2024, Abundant Life Christian School, U.S. Japan. 2024, Perry High School shooting. Ang mga suspect ni Tanan Kakipay Eric, nagsuksok sang amuni nga klase sang bayo.
20: Yes.
15: No?
20: Ang unas niya tabo isang ang 2024 natin naton arat sa picture ita ng babae amo na si Natalie Samantha Ropnow. Kinsi anyos man ang edad niya, tinira pinamiray ang mga classmate niya, pinamatay ang teacher niya, patay niya ang fellow niya nga classmate. Ang pinaka deadly sir diyan bunga mo paningalan
15: sang. Okay, imagine mo meaning na sang t-shirt kila actually is a German word ang hambal sina
2: Ken Miret Fardimitle Ditakbalo. Sa English ina, no pity for the majority.
20: No pity for the majority, annihilation for the masses.
2: Kaya mo na pinaka mga tutukan takarong kagipaybarik sa ato naman yung pagpangalagad.
20: Niyo, no? Sa Columbine School. Oh.
2: Grabe, no?
20: Si Eric Harris niya mo.
2: Ah, hindi si Eric Harris lang, no? So ako rin pila ka mga bagay nga tutukan ta, ha? And sa ato ka program, i-check tani karon ang explanation about juvenile law nga ang 14 anyos o ayang madala.
20: Yes.
2: Nga siya ganit may pila ka dabo, pila lupok.
20: Siya pagkapanghagad.
2: Sa piyak kabahin, dayon ginagraduation kapon sama.
20: Pero?
2: Ikapugong. Pero ang mga girikanan nakapalabot na sa ilang concerns sa DepEd. Mag-amuni nga klase, eskwilahan, sino pa yan maganahan, may eskwilahan, sino mag-amuni man? Pero may aras na internal policy, tisin ko ka internal policy nila, kabataan ng suffer, because ang ilang internal policy, nga dapat magbayad ka online. Di ibang ka kabataan, why nagbayad online, gabayad sila direkta sa ilang maestro dra mismo sa ama, the dean. Ti, dapat tani, it's between the dean of their school, dari sa Bacolod, kag sila nga management. Kay kung husto sila, kabalo sila kakadamo na kabataan o kabayad online, dapat nagpadala sila di sa ilang team from Manila to investigate. Or call nila mga estudyante. Karoon niya, bangun sa inyo yung problema, your communication issue, your problem with your dean, ang masuffer ya, ang mga kabataan. No, hindi naman na i-chakto. No? Grabe, kakipamerik, kalibiyon sa kabataan. Kaya nga, ang andong ubla kakipamerik, ka makamarcha ka sa itablado, makagraduar ka sa senyoray. Tapos pag-abot sa ginangadlaw nga ginahulat mo, ang laing kay pati malidiktor yan, may kasaka. Ito klaseng graduation na kay Pamerik.
20: Ay, kaya mo, blas eskwilahan sa kama, sumuha na pasira na sa kwan. Sang,
2: pila na kama na pasira mo? Ayun na pasira mo, hindi ka galing, hindi mo pasura.
20: As of May 2026, ang CHED nag-approve na sang pagpasira sang ama campus sa Cebu, sa Davao, kag sa Tugigaraw due to quality standards.
2: Quality standards? But siguro pigaw, ha?
20: Pigaw. May ongoing compliance issue ang AMA from 2025 to 2026 sa eskwilahan sa Ligaspe, sa Naga, kag Cagayan de Oro. Meaning problematic eskwilahan ni? Eh.
2: Hindi luglaw, ga? Kaya mo na pila kabagay, itutukan ta na karong kagipamerik. Kaya nalabot manaton ang abogado sa Department of Education kagipamerik. Sumpunto na to na muniblag, ginbutang nyo ya sa alang-alang ang truma nga dalon sa kabataan blag kagipamerik. Imagine mo, you studied hard. Gahulat ka sa important moment in your life.
20: Yes.
2: Nakasuksok ka pa sang bayo, kay ready ka na.
20: Sakit-sakit ba?
2: Tapos lumabasa din, hindi kaya pagbasakaon sa itablado. Nano nga klase eskwilahan eh. Ha?
20: Langgabang eh. Larga mo lagi eh.
2: Kag dapat masunod na din pati ang chairman ta sa Committee on Education, no? Kung ako kay Councilor Al Espino, ipatawag ko niya. Ha? Then we will conduct an investigation. Yung ginamunyo ng kabataan din sa Bacolod. Eskwilahan ka mo, di gintugtan ka mo, di nga baka bukas bulutuan nyo di sa Bacolod. Inulumasan din, instead of encouraging student to go to school, nag-create pa ka mo yung trauma sa manugraduate ka kabataan.
20: Pamati sa subong.
2: Ha? Pamati sa? Isa pa na?
20: Isa pa na.
2: No? Pamati sa piyak na bahin.
20: Sir, may nga, ganda.
2: Pamati
20: na,
2: sigili.
20: Imo na ni sir.
2: Isa pa na? No? Counselor, no? Tutukan ta niya.
20: Nan.
2: Sa piyak na bahin, mga ka-K5. Si Task Force RSSI.
20: Hara naman.
2: Ito, Condes Provincia. Tingala ko manggalingan doon yung mga soke. Tari kasi Lito, kuskulong ilang galingan, sunod na din, no? Si former governor Lito. Ang RSSI, isa ni kasapat-sapat na nga nagpamatay ito.
20: Red scale, soft red.
2: Hindi mo lang di bago kag ipamerika. Halin pa din sa nagligag, gabatiro. Huwag mo yung naman eh.
20: RSSI, red stripe,
2: siligay, no,
20: soft
2: now,
20: scale.
2: Tamasok?
20: Hindi.
2: Ano?
20: Hindi man ni pwede. Basta kabusitan sa talamnan na.
2: Oo, oh, no, kabusitan. Hindi sa kabusitan sa mga tubo.
20: Mga sa tubo.
2: Oh, di si Tito, si former governor Lito ng school wila. Hey, ngayon na di ka rin. Si former governor. Kasi bati ako ng interview. Hingala ko man nga doon kasaban sa nga klase sa balita ni. Super dapat nato ni nga tagaan sa nagkakigo ng atensyon. Because...
20: Ang baboy na limtan.
2: Huh?
20: Ang baboy na limtan.
2: Hindi si Michelle karon tutukan ta niyo. Kay ay pa-check ta karon ko may tiempo pa, no? Si K5 Michelle para matagaan ta ni nagakigo ng itulo pa.
20: Ang si Saya mong na-highlight nilang baboy na limtan.
2: Nalipatan niyo dako ng industriya pag hindi, no?
20: Kiwi planter to ya.
2: Ha?
20: Planter.
2: Dako gid ng bagay.
20: Ang baba ko na no.
2: Ti planter ka man.
20: Ang baba ko na no.
2: Sa piyag kabahin sa iban pa nga nagabaga kagbainit ka mga balita on the national scene, ginabantayan ta rin niya kung saan ugid mag-init kag magsandukot. Standby Wilson, ha? Mainit kag masandukot
15: ang investigasyon sa Senado because the impeachment ang ginaulat-ulat na sa bilog ng Pilipinas. Pag-inayang dangtan si niya.
20: He's coming na.
15: Oh? This is 6 kaboto ang kinanglanon para ma-impeach si President Sara, Vice President Sara.
20: Yes.
15: Siyam lang ang kinanglan ni Vice President Sara para makasurvive sa impeachment case kay Kipa Berik. Ipamangkot na diba si Tito, si Ombudsman Remulyara pa? Hindi ako ba si kumaka-escape na sa impeachment, tiraho naman din sa Ombudsman.
20: Isa pa na.
15: Ha?
20: Isa pa na.
15: Ipasunod niyo mo. No? Talamunta. Ay na, iya mga projection nila. Tingaton niya. Yung mabalita lang ta, kag-base sa mga kapiyansin nila, siguro, amugin ang reason nga si Remulyara sa aras Ombudsman, ako ay gapati ah. Ara niya guro si Remulyara, kaya manti angayan da siya. Tanawunta ko na nung dangtan si Tita Nana. Tangaton lang ginapangayotan eh. Kung ano takasako, blaw tani sakuan nila, paano tani nila masulbar ini problema sa juvenile issue involving sa mga children in conflict with the law. No? Tani mo nang sakuan ta no? Tapos how are we going to help sa mga kabataan nga problema sa eskwelahan pareho ka ama niyo? No? Amo niya dapat salamat. Si Wilson naka-standby pero basi mabitin siya. May breaking story ta kaina. Grabe ini ka balita. Ka-K5, mga ka-K5, may duwa ka mga tigulang na bago lang gigwa sa ospital, kay guro ang asawa mo na ospital.
20: Yeah.
15: Ginatoy-toy yan sa banaya, matabok sa dalan, ambot may hubog driver sa motor as alleged kay K5, Eric. Binungguan sa dimungking ang klase driver, o.
20: Dr. Russell, ka ba matigulang?
15: Naluoy ko yan sa mag-asawa, tuya kay K5, Eric, kabago lang gigwa sa ospital. Tiyang report kaya baton taki pa mi Eric, kabi lala to. Pagwa sa ospital, balik naman liwat sa ospital. Na ano kami ni Muyan, di mungking kang driver ka pala, ubog ka man. Mapos lang kami commercial break. When we come back, we have the full report with K5 Wilson. Kibabitin kita mga ka-K5. Ay rin kabahin dala sa inyo sa kalwa naman sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras, alas 6:50.
12: Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga butika.
14: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
17: Si permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay no nakanami pagini kay may laxative siya tingala ka gahumok imong kanyo
23: imong pupo
17: no tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amunang isa sa mga constituents sa gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement. Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
23: Kampiyon.
24: So damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa nga D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion, no? So magkaon ka bisan dahon, pagwa dahon man japon, problema ang imong digestion sina, no? So tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon, on 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay ginareduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bacteria, amo nang problema basta pigaw ang imong digestion, bad bacteria kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mag niwang o kung mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapan namin yung aton nga sa tighty hormone blaster boy.
0: Correct.
24: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag overeating. Kag kung hindi ka naman katulog si
17: namin
24: boy.
17: Namin na, no? Feeling busog ka. Hindi na ka magkaon-kaon bla. Wala gasto. Wala balatian.
24: Oy, makasave ka.
0: Makakitosis ka pa.
24: Makasave ka. Oh. Oh. Kag kung hindi ka katulog, sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3Bio kaginapan namin niya imong gut bacteria nga amuna ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong nga tulog.
1: D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
14: So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
0: ang
14: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir boy, literally ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
17: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
14: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake. May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
0: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
17: ako,
0: you
17: sir boy, lima kagina.
0: Wow, it will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3Bio. Ang pinakanami, pagid niya, ang ketones is all nga na process ng nga MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, Health News. D3 Bio, Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
26: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ka.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una,
7: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulikas ng DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift!
28: OT!
29: Breadwinner!
28: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
32: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
33: Happy!
34: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
35: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
36: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edigan sang kap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 oras.
7: Para sa nagpananakit nga baka.
8: Liyaw kang likod.
7: Salon pass.
9: This is a method of carbolastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you go.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon Sa Pag-alagad
10: 101.5
6: K5 News FM K5 News FM News FM.
11: Balik kita mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Mga ka-K5, alas 7:04 sa aga. Kaki 5 Erikis abla sa kabuhi isang tao.
12: Oh.
11: Inablang siling nila, may panahon gid nga kung sa basketball pa, off night. Siya na nung tira mo, hindi ka kapashoot. Dumduman mo na. Inablang sa ibad nga mang inadlaw, kanibuy nasman sa imo. Bisan di ka lang matira, shoot. May aragin niya ang adlaw. Nga panawag sila sa imo off night sa kabuhi isang tabay siling nga di malas gining adlaw para sa akon. May pakita ko nga video standby ha. Kaya nga, diri sini masulod ang aton istorya subong. Nanungod sa duwa ka mag-asawa, may edad-edad na ni.
12: No?
11: Kakipamitan, may ginpasa ko na. Hindi mo lang pabutangan audio kay Pamitan. Ang hambal nila kuno, kundi malason ka. Ambot may adlaw, ganyan ka na punaan ka, kundi malason ka kay Pamirik.
12: Relate ko na sa mga aga.
11: Abi mo na, tabo mo na sa ako paglakad ko sa dumagod. Paglakad ko kay Pamirik mo.
12: Ako mo ba na?
11: Paglakad ko na sa dumduman mo bago ko abot alin sa palaro. Pero ito ginalinahin ko kay Pamirik. Sus, pagwa ko palang pakanto na sa ako, hindi mo papulian.
12: Wasagong.
11: Ha? Wasagong. Wasag na yun. Then naglakad naman ko sa dumagod, iliko sa gate. Sus.
12: Igo naman.
11: Ano, siling ko na punanta. Doon mo amon sa video mga K5, eyes on the board. Ang gusto ko patag sa inyo, may mga panahon nga hindi ka man maano. Pero tanong na ka nang malason, imo.
12: Relatives mo nga ga.
11: Ari tanawa, ay sa the board, may pakita kami ni Kakipa Merik sa ginatawag typical nga ka nang malason. Ha? Inablang, why mo man yung ginapangayo? May isa ka lalaki, nagsakay sa iya scooter, Kakipa Merik.
12: Okay.
11: Pagdala iya scooter, hinanaut malan siya, tumba. Pilpilan siya sa scooter niya. Now, siling gani ni Migata Numis, Migota Numis Numis, when it rains, it pours. Pero di malason niya to, eh. Lain niya kung di minas na, eh. Ari, amulig typical example, kung adlaw mo, gidway, gisa makapugong mo. Abi-abi, eyes on the board. Tanawa nyo na sa buong magkinapakita sa K5Vita, no? Uh-huh. Tanawa nyo na mag 150, 160 na i-play na mo. Sakasakaan nyo, Blanay.
12: Oh, mga state witness.
11: Standby Wilson.
12: State witness.
11: Mga state witness, yun ko, Anay, na.
12: No? Arinak mo din.
11: Ang istorya nga ni will tell us, sambot na balo na Monica K5 Eric, nga kanimalasong gid. Kung adlaw mo gid. Hindi mo gid yung mapunggan kung adlaw mo mo. Ama, matawa ka ni, ara na. Matawa ka ni kagi pa, Merik. Ay, so the board lah. Tanawa niyo kung ano matabo. Ano tabo? Para di na.
12: 152 na ta.
11: Na alang-alang niya sa motor niya. And what happened next? Unbelievable kagi pa, Merik. No, masiling kagi nga. Amo galing niya ginatawag ni Kipay Merik. Kung araw mo.
12: Munang relate ko si Bungaga.
11: Abi. Kakipay ba itang larga? May audio. Ang audio yan. Hindi ka doon, no?
12: Ara na, 156 na.
11: Sige, bitan. Ara. Nagamotor.
12: Lang niya, okay na niya. Sa bakay.
11: Sa bakay lang, 158 na.
12: Ara na.
11: Dua na lang.
12: Ara na, okay na. Larga mura.
11: Sinta, larga mura na ta.
12: Tan, larga na ta.
11: Larga. Oo. Sige, balik sa puno, Tan. Balik puno. Hop!
12: Hindi man pagtumbahatan. Tapat, isa.
11: Ta. Oh, yung buligan sa mga tao. Pagbuko, may maliko sa lakyan, maparking. Wala sa mga pawan, paki ka doon. Grabe nga dibuina sa tao. Pero wala siya manong kapag ipamirikin nga. Hinay-hinay lang. Siya mismo kasi lang. Nga na, anong kakatibalasun ako. I'm the top.
12: Sa kalibutan doon.
11: Sa kalibutan nga ipamirikin. Kung adlaw. Nan, oo, oh, dami-dami na pungko. Yeah, oo. Oh. Yeah, okay ka na? Bang! Winuguan mo sa liwat. Sinigsenta. Gabang ko lang sa natupil-pilan ka motor. Gimbuguan mo naman.
12: Sabi sa driver, nabi ko ba to?
11: Grabe. Amo na galing ko rin adlaw mo gid, no? Hindi mo gid malikawan.
12: Hindi mo gid malikawan.
11: Balik liwat blatan. Tanong abla ko na nung natabo.
12: Liwat siya po. No?
11: Okay. Tan, tumba na itam. Tumba. Up. Nan.
12: Tumba,
11: okay. Natumba na siya.
12: Hindi
11: ni malas gid siya. Not balance. Hindi man siya hubog actually. Gimbuligan siya sa mga bystander, gimpaigan ang motor niya. Sige, pre, okay ka na. Pawan okay. Ka na. Sige, okay na.
12: Siya.
11: Pak! Wala pa siya kabangon. Wala pa siya kabangon, Kipay Merik.
12: Balo kasi nung utoy-utoy kadlaw.
11: Sino?
12: Si Sir Helbinite sa Tucson. Ga utoy-utoy siya kadlaw.
11: Yan ang balya.
12: Silingan. Purti mo na tabuos na wala. Utoy-utoy siya kadlaw.
11: Nga muna ka ni Malason, Kipay Merik. Kano, hindi mo bang pangayon. Pa siya mano, Kipay Merik, ha? Way malapakan tiilya kaysa tunga siya mo. Pero na sakmat siya gagin ni sakit niya Kipay Merik. Bakon mo ulo mong ghost vampire mo.
12: Sino miss no? Miss to sa broad kapal nga siya. Kaladlaw sa si Ma'am Roda Angeles na niya daw kaluluoy ka daw kaladlawan. Lain din man kung lain ang negosyo subong ah.
11: Anong negosyo subong ni Ma'am Roda?
12: Ano ni siya nagka-recruitment agency na ni siya kita ko. Kapag-kapal siya kanil sa ato kung sa ato kung makasyon to.
11: Tibirgod ah. May recruitment agency. Si Marilyn Dumalay Rokiro di malas ka di buinas ko no? Di malas siya pero di buinas kayo siya mano.
12: Correct na. Kay why siya mano? This is a bad that goes right.
11: Muna kay tigi banda, aba ko malapakan ka kunulo ito na labot kay Kipay Merik. Kuni tapos na siya.
12: Kain to no.
11: No?
12: May ka pa ka recover.
11: Si Jan Eric Rosal ka pa bangkot. Sige buhi pa para Eric. Paiso lab latan pa kita bla siya ka buhi pa.
12: Why kag hindi ni taga Cadiz siya.
11: Hindi ni taga Cadiz si Mayor Bading laga pamati sa aton. Ang grabe ka tunog sa ngalan ni Bading nga mga gobernador no.
12: Ano mo pod ko? Ano mo pod ko?
11: Ano mo kulado ka tunog sa pangalan niya nga madlaga. Actually, dumduman ta gid ni nga miyara sa Gilanon ang Yunega kag Lab Negros. Bulos-bulos, ta?
12: Oo.
11: Ti kay si Governor Bong Lacson is lab.
12: Oo.
11: Ti definitely, after ni Governor Bong, ang gine-expect sila ngayon ay ganang sunod ka Governor,
12: hindi
11: eh.
12: Hindi sila magpabulos, gusto nila lab gapon.
11: Hindi na naman ang imo. Why pagani? Mabalag, inistoryahan pa na iya. Ikaw, ikaw una kayaw.
12: Tiki na, tinga. Tagpura mo siya.
11: Ah, gali ka muna. Sige, so sa ato ka mga utod, naga...
12: Si Helbinite.
11: Si Helbinite. Sige, kakaula ka
12: pili.
11: Sa US sa sumawaw.
12: Sa US na puli.
11: At,
12: why tagin niya siya?
11: Sir Hill nga, why ka? Why gid ka here, Sir Hill ka?
12: Why siya gid, sir? Ka busy gid na busy.
11: Sako. Sir Hill Benitez, good morning lang. Nga buhi pa na. O, imagine, habla ko na ano kanibalas. Halin sa parking, tumba ka. gibuligan ka, huwag ka pakarecover. Pause. Oh. O, gina-istorya, pa sa nakapula, sige, okay ka lang, pre.
12: 182, subong ang mga
11: marites. Sila niya now, nga, okay ka lang, pre. Nga, okay, kung mapahihwai lang ko kadali, ah. Nga, sige, bayaan ta ka, palaktatan. Oh, malakat na. Sige, pre, okay ka. Stop. Sige ba, siguro ka muni-muni, sige na, nung mga tabo sa akin, natumba ko sa motor ko man.
12: Dargo ko, bago lang kinalon, diba?
11: Nga, dumay ginabit-bit siya nung nuyatan niya nakipa ni Rickman.
12: Oo, dumay laba. Sige nakapal.
11: Nung nuyatan siya nakapal. Dason gulpi lang, oh.
12: Dumay nagsulod.
11: Gapamiyo-miyo sa wipe sa gani ka. Ang guwaibla, wipe sa katungka. Wipe sa mamarasmasan, oh, ara naman. Ibang tungka. Sige, oh, paano ni Gaitom? Galik yung ulo na kasalakyan. Ay na. No.
12: Sa tsura yun sa tanong. Pos, itan. Sige, mantikamay. Hop, pos. Kung tanawan mo kong picture na muna, huling mo dumikaniko, sige ka kayo.
11: Salakyan. Na ano mga limalason sa tao niya man? Ay, oo. Si Parihil Benitez ka pamati, ha? Hazel Bautista ay nano nga driver sa autobahn. Wala nakita. Banta ko guro ang driver ni. Wala ginaway ni Mrs. Yan. Wala ka patalupangon.
12: Hindi. Kita ko, patient ko niya. Niyo, story na kaya rin ako sa balay.
11: Oo. Ah, guys, story ang listen sa phone.
12: Sa lain. Niyo, story na kaya rin ako sa balay.
11: So, this time around sa atong program, do ka ang ay siya rin natabo sa dua katigulang.
12: Nga.
11: Naluoy ta ni kay Lulo kag kay Lola kay ba kun di na ospital ang isa sa ila. Hindi pa naton ma-certain kasi Wilson pa di ba plastar. Na admit ang isa sa ila. Karon nagwa na sila, discharge na sila sa ospital kay Paberic. Sang na discharge na sila mga ka K5. Galakat sila sa dalan, diri lang sa Bakulod. Pagtabok nila sa dalan, ginbongguan pa sila sang hubay di mongking o. Di mong driver to ya, hubog ka kay Paberic, sunok sa report. Doon ati, subject pa ba na sa confirmation? I-check ko si K5 Wilson Villena sa saling ginasaling naton nga, ayo, kun imo adlaw mo gid. K5 Wilson, good morning.
0: Good morning, K5 Wilson. Ito sa Eric Torrey, kita din sa Bondo Live sa may Adalan Drakton sa Tubag, ito sa Regional Hospital, dito sa Sudan sa Makulog, kita sa Eric Torrey. So sa likod na kon ari pa diri subong ang dugo sa isa ka senior citizen nga babae kay pa diri sa Pagadian.
12: Magpahiga na.
0: Matapos kini nga tinungguan sa isa ka rider, actually pagkaupo diri ang mag-asawa nga si Tatay Linaro Pato kag si Nanay Rosita Pato, no? Tatay Linaro 73 years old kag si Nanay Rosita naman 63 years old, kaysa sa Johnny, kaysa sa Eric, pareho ang mga residente sa Barangay Pasil sa EV Magalona. So, nagatabok, inisita sa dalat, kaysa sa Eric, kaysa sa Eric.
11: Ara, mas na dagagi sa pedestrian lane, no?
0: Yes, ari, yan dugo, ari, pag sa tunga, kaysa sa Johnny, kaysa sa Eric.
12: Diyos ko, ara, kita ano, no? Sa pedestrian nga, panaso?
0: Sir, ara, madra sa aton, sa karoon.
11: Ohoy!
12: Oh, kaluluoy, Wilson.
0: Sa dalan. So,
12: eyes on the board, eyes on the board.
0: Manapasado, sinasang agad, kaysa sa Jan Kesan Eric, alin ini sila sa hospital, dali man sa likod, nagtapok, no? Kaga gimbungguan sila sa isa sa single na motor, sakay naman ang buha ka mga lalaki, kag ang driver sa hindi na motorcycle na scooter, kaysa sa Jan Kesan Eric, ginamaniuan ni Zyril Villanueva, 24 anyos, resident na Barangay 9, Bacolod City, kag arkas naman si John Milford Cordova, 32 anyos, kag residente naman sa Purok, masinadyahon, Barangay 12, Sinal, sa Bacolod. Kay Pedro Jan and kay Pedro Eric, ginapakihan, kay Ara sa Influenza, sa makahulubo kay
11: Ito. Luoy, ginalay, oh.
0: Sa Pfizer, kag ang angkat, sinin sa motosiklo. Kag ang lain, pa sinin ka na bisbis, pa sinang ang butilya, sa ginilon kay Pedro Jan and kay Pedro Eric. Karon, ang dead on the spot, ini ang 63 years old, na sinasipisan na babae, samtang
11: napadayo
0: naman
11: yung dinabulong ang well, son, well, son. Hambal mo alin sila sa ospital. Ano, nagpa-admit sila o nagpa-check up lang?
0: Nag-admit.
11: Sino ang gin-admit? Sino ang gin-admit?
0: Ang nanay man mismo.
11: Ohoy! Susya, ginapuruhan daw. Ay, pa siya guro naka-recover. Bago lang siya nag-ayo, hamakon mo bungguan ka sa mga haras-haras. Kaghubog ng mga driver. Mga dimungking aga pa, oo.
0: So sa akin ang natamaan kasi masingan isang interview na ito sa mga nagaburo paligya dito sa likod kita sa Zanin kita sa Eriko ang sinanak ang una-una nga giniigo sinasamotor kaya nag-uritayay sila o kung
11: Iway din sila, kita man lang mga tigulang gay na hinay na maglakat kaysa mo na nga edad bala kagipay berikaw. Ayaw talang tani sa mga tao. Kung nara ka mo sa ospital na yon,
12: hinay
11: kay number one, hindi, ang akong tanaw da kagipay berikaw mo ni. Kalaban ng tao da, damo na problema sa ospital mo. Yes, ibang daga tabok sa dalan, way sa kaugalingon nila kay kapanumdum sa balaydan sa ospital. Correct. Din makuha ibakalbulong pagkaon nila sa ospital. Bari kita nga mga motorista, hinay ta da, kay mga tao gatabok da, iban na sila way natulog. Gapulaw mo.
12: Ang ato lang, libog lang ilaya, libog-libog na ginaya.
11: Di ba Kipay Wilson, gusto mo na nga mo ni Kipay Berik na ginambal?
0: Yes, kita sa dyan, sakto na pala actually ang duwa ka mga writer, kita sa dyan, kita sa Eric.
12: Sila dyan, pedestrian lane, gahayan.
0: Sila magpatayon man nga gina bulong pa sa hospital, no? Kasi sa dyan, magasig na 70 kilometers per hour.
11: Dasig na na ya.
12: Dasig na.
0: So, bakit sa investigasyon, sa nga aton siling na Bacolod Traffic Management Unit, sa report si Jan sa kay Sir Bonilla, para sa 70. Yes, kita sa dyan.
12: Sige lang, go ahead lang. Kautunutod ka, go ahead lang.
0: So, muna na galing ang problema. Blackie sa dyan, kaya magsubo-subo sa inyong balita, kay Pinamba, sa na galing kala, na inyong sinanay, amuno siya ang na-admit sa hospital.
12: Wow.
0: Kaya na-discharge man sa insubong at lao no kagina, o galing lang, kasi huwag makapauli sa ila, sinungapuluyan, kasi tinungguan, kaya isa nakamalamig na bangkay ang magapauli sa ila, sinungapuluyan, kaya sa dyan, kaya sa Eric. So i try ta ko maka-interview kita diri sa mga manugbog kami na interview.
11: Abi mo lang kagi 5 Eric, kinapanumdum ta lang.
12: Sakit.
11: Ang jutay lang alas 4 ka gahon na nagawas lakyan mo. Nagharas-haras ning duwa ni kay nga. Maybe hubog.
12: Hubog.
11: Basi hindi lang takbalo, basi bangag pa mga dimongking ani, no?
12: Oo, kilala ko
11: na mi pang doklon.
12: Oo, taga barangay 12 ning isa niyo lapit sa tubangan sang kwan. Barangay 12 si Cordoba.
0: Sir, ano ganin natabo kag ina? Nagwanan doko sa babae, kasi dalungan. Sa nabungguan, yung sakit na nagkita sa Eric, pagkakita ni Sir Ney,
11: ano man, apagbunggo sila, tumabog sila, o kundra lang sila mismo sa ilan nabungguan? Anong natabo?
0: Natabog sila, sir. Kung nang kibungguan nila, tabog sila. Ang tigo lang, siya nagtabog ang bayan mo kung nabungguan. Kaya yung bana, yung laki, nasipit, yung mong kalakas sila.
11: Oh, ay.
12: Nahay.
0: Oh,
12: gagutok ang dugan ta.
11: Nami bang.
0: Kasi ang mga rider kay Father Johnny kay Father Eric, halin sa kinbungguan nila, nakalabot pag sila sa poste, pag ija sa uruunan, naglabok man ini. Oh, nagturo tabog pa sila kanila mga dugo kani ara
11: matuod. Okay lang ya kun na disgrasya nga sila lang tani nga duwa no. Kay ti ilaman iya gusto nga mas dala motor nga ubog. Ama kun mo gabit-bit kay pailim noon.
0: Sir, mga riders, sir, no? May mga buka nga botilya, may buka na nga botilya.
11: Di sila nakabunggo nga poste na yon?
0: Ah, aras sa una, kita sa dyan, kita sa Eric, hindi ko lang mapante, basi may malabot na naman sa nga, you know, nakita sa dyan, ang kumpanya. So, abas sa aras sa uruna, sa pedestrian, mga 50 meters away, pakadto sa pedestrian, kita sa dyan, kita sa Eric, aras din ang poste kung sa diin nagyabog ang mga rider naman niya.
11: Iba si matindugan to ni Kwan, ang poste, talamunta to, kundi ng impact. Ang motor nila dito nagdasok?
0: Maralang sa una na may skid mark naman to kay Father John dahil lang i-makad to kami to sa
11: hinay ka? Hinay ka kay Damo dos Lakyan?
12: Hinay ka lang Arpa, kay Masip lang.
0: May masalapay naman niya sa Lakyan na may logo bala, ipadoko-doko.
11: Okay, eto hindi na. Hindi na pagpilita.
12: Hindi na.
11: Nakainchindi na kami ah.
12: Pabayin lang dos lang.
11: Nakainchindi na kami ah. Giara man sila daw.
0: Oo, ari na. Huwag na parade kami sa subong.
11: Mayuman na. Paparida sila daw. Buligay lang ta.
0: Ari din poste kay Sabal Jan and kay Federico.
11: So, ang duwa ka mga nagbunggo, hanggang kasanay na hospital man.
0: Ano ba kay Sabal Jan?
11: Ang duwa tong gamotor na hospital man?
0: Yes, sa hospital man kasi ano man ipilaso man kay Father John at kay Father Eric ato ang mga rider.
12: Son, klaruhon talang bison. Son, klaruhon talang kadali. Ang duwa katigulang nagatabok, halin sa hospital pa kadto sa piyak na dalan?
0: Yes, patabok.
12: Okay. Ang rider naman sa motor, diin pa kadto. Halin sa downtown going Capitol or Capitol going downtown?
0: Halin sa

0: dyan kita na rate kasi ilan tubo ang ipatikapon di masahan lang sa mga residente dito sa lugar kita na dyan kita na rate
1: bao mga almost sa pulo ka dupaguro ay
0: mga ho mga more or less pulo ka dupa kita na dyan kita na rate kung kaya dupa ni isano kailangan po kung dupa ko doon ako dako ugin yun
2: di may salam to ni ang duwa to subong check mo bibidikan bulitin man sang duwa to gano sila din mga injury nila to.
0: Ame ara to isa kesa sa Janin kesa Derek at isa ka rider nga muling driver gito may head injury ni sa akin last man kesa sa Janin kesa Derek
2: di, wala ata wa ay tagi na kalipay nga na disgrasya na pilasan sila pero nga ton lang tadi gi pangamuyo bala sila kun sudsod dila bilog nilang lawas wala sila tadi nang alit ibang tawo da
1: gusto gid sir gusto gid
2: pag gusto sila dia signature sang guyan las dalan kung gusto nila halinda sa Corazon Locsin pakadto to sa Lagon gusto nila permahan ng karsada pag gusto sila ang lain di amino sintipes lang agyanda
1: tigulang papigado pa bago pag
2: pag upload sa hospital Diyos mio ang kalipay sa duka tigulang excited mapuli makita apo nila natingan lang ko nga wala slow food ng kabataan nila oh.
1: Tis ka pika doon, Guru Sir. Kiti isam na kabilog ang pwede makabantay sa ospital.
2: Ay, correct. No? Hindi man siya gali. Pwede mopdan na, no?
1: Pwede mopdan. Ti, Guru, pigado. Tingin akong duwa tadi. Duwa na ka sa pagkaon sa Barong Tadlodlaw.
2: Oo. Oh, labay mo na nga akong si Congressman Alvin Hakig.
1: Andam lang.
2: Grabing tinaga. First time ko nikita ang muna tinaga ka, Congressman.
1: Andamin nyo lang.
2: Hindi niya acceptable. Iyagin niya tinaga. Kabalo ka na magiligay noon si Kong Alvin.
1: Alvin, oo.
2: Hindi niya acceptable.
1: Andaman nyo lang.
2: Andaman nyo lang. Husto na ako nga. Ubraha kayo nga daw. Bisan kami. Di ka burugot man gani.
1: Kagapon daw.
2: Kaya kita mo ni Wilson. Kagapon gabing hibubunot sang dugan. Gatan ako gabi video sa mga interview mo sa nanay. Daw malupok ang dugan ko kay Pa Wilson.
1: Problematic yung ispilahan niya. Rin may research sa tao.
0: So subong i-check na lang ni Karol Kepamere. Actually, ang tatay ni Oko na si Tatay Hinaro Patok, head injury man ang ako niya si Kepamere.
1: Kaluluhin.
0: Medical bulletin. Sinisa kay tatay, kagsadwa ka mga riders kito na dyan ni Kepamere. Kung kamusta ang ilan sinigang tatay na pagpulong subong kita dyan ni
2: salamat, Ginson. Ang muna mga balita ang ginabantayan sa mga utod. Pero hindi tari bala gusto kag ipaberik ka muna ninyo sa agapa yan. Hindi namo ni gusto. Hindi tari gusto. So, ang aton leksyon, abi mo nung leksyon yung mapulot tadi. Hindi ka mo mag-inom tudutudo kung nagadala ka mo motor o salakyan.
1: Kag nungay padayaw.
2: Kag kun gusto nyo ya nga magpadayaw, bunggo nyo na ulo nyo. Pag gusto ka mo, hindi lang ka mo yung manghalit, iban nga tao.
1: Ari o, tanahon ta ko may lisensya ni. Tanahon ta ko may restoring
2: motor. Ang motor nila, son pao si isa, bis police na, biyagi na to.
1: Kag kun, pilang edad, minor di edad hindi, Wilson?
0: Ang driver, kesa doon, kesa very 24 years old, at ang angkas niya, 32 years old.
1: Okay. Ang angkas niya, taga Mambulok?
0: Ang angkas niya pa rin yun, sinanatang actually ang...
2: Barangay 12 mag-isa?
0: Taga Barangay 12, Bacolod City, ang maritaga Mambulok siguro. Ang rider naman niya, Barangay 9, Bacolod City.
1: Mm-hmm. Lapitan, ayun lang na sila nga dua, dalan mo lang ang ulot, sina Barangay 9 kag Barangay 12. Ining Barangay 12 na, bata na sang listener, tagid, bots tatay, gurong pamati, isubong sa ato, do junior yun eh.
2: Atong ang nagadala?
1: Ang back rider lang.
2: Back rider lang?
1: Bata, ni siyang kakomment.
2: Ti, tatay, ti, palupasinsya ka lang, pero nakanos kami dito. Tayo, kami mimo.
1: Tiwa ito mimo. Hindi kinakigan niya man ni Perming anak niya.
2: Hindi man yung tsaktong hubog kami. Nagay kimo po, yab motor. Why man sila? Bot kigang kasman. Pero punto ta.
1: Kagahon, no?
2: Why pagurus na gilmet? Gani guno ni Gidoa?
1: Why? Kagahon, no? Ipnauli, may bitbit pa ilim nun.
2: Kami harap naman sila sa legal ng edad. Pero ti punto, tayo mga alit ka mo ibang taon, di na mayo.
1: Inyo lang yung lawas, ulitin nyo.
2: Pag gusto, kamo panungay, poste. Basta kamo lang ha? Hindi nila magalitan. Iban mo naluoy teswak tigulang. Grabe na to kalipay ni tatay. Puli na to yung sabi magaluna mo.
1: Ang masubo si Real Jan, kay ang nanay, ang babae nga napatay, nga among pasyente, siya pang gatoy-toy sa banay niya, sumiding daw week pa yung banay, gani siyang sa pasyente nga babae. Amuni nga napatay ang babae, kay ang babae among naigo sang motor, ang banay haya, nga hindi pasyente, amo yung gintamin
2: niya. Banta ko guro, dari nga side sa tuos ang bana ang asawa. Kaya katabok sa dalan mo. Ang bana, dari siya nga side sa may Capitol. Ang asawa dito naman niya sa downtown area. Ang
1: asay.
2: So, gadabitay sila nga duha. Tiyang lakat mo lang kakipag Wilson. Ginay, araw-araw pa nga sila kaprino. Kita naman lang kay Hinay maglakat sa duwak malamda.
1: Sa English, ang panawag sila, measured steps. Dukoy-dukoy bla, measured steps.
2: Gadukoy-dukoy ng duwa ka pobre nga tigulang. Kasakit man niya son man. Tisigizona.
0: Sige, kita na. Dali, kita na.

0: No, kada sa pag-upisa, taman masanan, man ina diri lugar kita nga ganin kita na rin kita function man. Left and right, it's like diri sa karon. So, isusaon ka lang ini, hopefully makakita. Kasang pwede natin mag-serve yun no, sa bahay naman siya nga driver, kansa na sa driver sinisa mo sa siklo kita na
1: ganin. Wilson?
0: So, yes, o.
1: Bago lang ko ka-PR, sino kutod buhok mo? Ako?
0: Ano
1: sino kutod yung buhok mo?
2: Ah, ayan man sa...
1: Amo na nga pamangkot ang inhalinan sa Tacloban, Wilson. Tandaan mo din na.
2: Son, delikado nga pamangkot. Hindi ko yan pamangkot, son. Ha? Extra na lang na, son. Ha? Son, extra ka lang si Eric. Ito yan na bangkot, ha? Why ko na yung kinabtanan, ha? Ang ako niya, basta, ha? Son, guwapo ka gali, son. Do si Mandorf ka nag-in. Joke. Sige na, son. Thank you, Gidson.
1: Thank you, Wilson. Good Gidson, story.
2: Salamat, Gidson.
1: Very good, very good.
0: No, manakuha, likad ka rin naman sa patrol. Ang ginagod also niya sa kalwa sa Mighty C. Dito rin ba sa D-Texter Manda. Dito po dato sa patrol si K5 Vincent Curalde. Yan na naman si K5 Wilson Bugiana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kakalingawa sa Negros, K5Q.
2: Thank you so much. Sa report, hindi ka naman kay K5 Wilson Bugiana masubok na balita. Pero you know, ang leksyon labi nga magkuha na ito naman eh. Hindi ka mo mapadlagan to do motor nyo, especially hubog ka mo, gainom ka mo. Whether we like it or not, ito yung nakainom, gi ka bit-bit pag hindi sa ilimnon mo, butilya sa ilimnon. Why man yung kaso kung i-sod-sod yun na yung lawas nyo kang ibunggo, spuste, basta ka mo lang. Ang lain ka may duwak tigulang, na bag-ulang gidya kagwa sa ospital. Excited na ito tayo mapuli, isibi magaluna mo. Isip mong balik pag gidya statay sa ospital, so pisyon nilang duwaw. Ay, kanami, kadimungking klase mga tao kag ipabiri ko.
1: May findings na ng investigasyon diyo. Yan doon nakainom ka din driver raw.
2: Ha?
1: May findings na rin ng isa ka mga expert daw. Tatalo.
2: Sir Tatalo.
1: Doon na gano'n nakainom ang driver raw. Mga expert na kamatamat na.
2: Sabi ko, diyan bala niya kasi kag ipabiri ko. Ikaw na kulang ka sa inom ako. Sige, ipay, binig sa mong aga. Ang iyang kapariyado, ang mama ito sa taong lang. Ha? Nag-parking motor niya, tumba. Pagkuhan sa motor niya, ang iyan niya specialized. Ang panuwang kulis niya iya is anti-toslok.
1: Sanabi niyang kuha kundi para ko. Hindi ko kakita. Pagbalik ko, abi ko umigo ng tiil sa dlonggan ko. Sa mata ko nagsulo ng tiil ng dipara ko. Subong aga. Galahin mo na lumatsyag ko kayo gaingo-ingo ko. Naigo. Nagtusok.
2: Tingala ko. Tingala ko kasunod dyan. Lumaw-lumaw ang matay. Dahil niya kumod. Na ano mga dibuinas ko subong aga. Ligo pare, subong ginikaroon lang ipitsyo na kanoon.
1: Abi ko kung ng TL sa hindi para ko, igo na slunggan ko.
2: Gali?
1: Mata kong nasudlan
2: niya. Ati, 18 years. Amugin ako na 18 years old.
1: Ay, kailang ka ba ng life ni nga?
2: Kailang ha. Seryoso, kulukan lang. Tapos, you know, 23 minutes ago, after we do our headlines, the good congressman of Bacolod City, first time takabati ng mga muling nga. Why ni gagamit? Amo ni nga tinaga si Kong Albim?
1: Why niga kutaw-kutaw?
2: But maybe, the congressman felt no, nabatsyagan niya. Ang frustration, kasakit sang buot, disappointment, and trauma sa mga graduates kang K-5 Eric Way kamarcha kagapon.
1: Tining istorya, istorya sa K-5 naman eh.
2: Hindi ka ma, hindi lang sila maglaug-laug kay mag-amo ni Gasugi, ginambal na kay K-5 Eric nung damo, naging panarang eskwilahan. Basi mlipat ha.
1: I have received information that some students were reported.
2: May ipa-plus na sa screen because this is very, very timely. Sa tanan nga mga nanay, may api na kamo, congressman sa Bacolod.
1: Kagkalain siyang pandam. Hindi ni kalaw, hindi ay, ni ordinaryo ang ilimuni kong Albi.
2: Why na siya gamuha mo na? Kag, ni, ang kinag, ang iyab lang word niya nga hindi ni.
1: Acceptable.
2: Iyagi na iya word.
1: Kag daw siya ganin ang sulat sini.
2: O, tanong ha?
1: Hindi.
2: Basa ka K-5 Eric ang tinaga ka congressman. You know, ginadala na mo ni K-5 Eric because bisan papaano may alibyo kag jutay nga pagpulumamagan buot sa mga ginikanan. Kag kabataan kahapon nga grabing frustration. Abi kay Pyberic, ano ko no?
1: I have received information that some students were reportedly not allowed to attend graduation due to issues involving the payment of their fees directly to the principal, which allegedly were not properly remitted to the school.
2: Tikunto, dagin ang balik kong isman, Albi, sa nakakabataan. Sunod.
1: I will look into this immediately. Insikida.
2: Mayo, mayo!
1: Aragida, ilonggo na niya. Hindi pwede ngang iskwilahan manghugas
2: kamot.
1: Sa sininga sitwasyon kung mapapatud-an ini nga mga report. Aring delikado si Riljan.
2: Ang punta.
1: Hindi ini acceptable. Ari pagid. Andaman nyo lang na kita nyo.
2: Ang pinakadelikado ang last
1: andaman
2: part.
1: Andaman nyo lang.
2: Do hindi. Why patakakita nga may amuni nga klase pang sulat o press release ang congressman sa Bacolod.
1: Kag I think he wrote this one personally. Hindi ni halin
2: sa iya, PR. Iya niyo. Iya ni tinagang hindi ni. Kay the way siya mag-humble na siligay nun. Ginatanaw
1: to mo.
2: Hindi ni acceptable. That is a very word from the congressman sa Bacolod. Nga to niya sa mga gilikanan.
1: Akig si congressman.
2: Sa mga nanay nga nagpabati subog sa program. Ta may api na kamo. May api na kamo. Ha? Padalma na mo ni karon kay ipabati na mo ang sabat sang DepEd. Inabinagin ang DepEd sa Bacolod si Atty. Catalbas. And then, ang ilibiun sang kabataan kagapon kakipaib Eric. Ang siling nila, imaginon mo ya sir, gabayad man kami mo. Kag siling nga, nakasuksok niya sila yabayo nila para kay ready for the graduation kakipaib Eric. Kung akong eskwilaan, magamuni nga klase, wala ba lang ipusuon kay Kipay Berik? Malanon, di nga kwarta-kwarta rin yung ilaw. Ay sila ilabot ko na, no?
1: Kaga ako hindi ko magpati nga sa may problema sa online. Hindi ko magpatis ni. I think something is wrong with the school itself.
2: Ang punto mo ni Kipay Berik, it's not about the online. Bahala sila kung luay kabataan, kabayan sa online. Kaya dapat online ang system sa baydanay mo.
1: Correct.
2: Ano tabo si principal order din, gabaton niya sa payment ni sa Dries Eskwilaan. As a proof, di ba may ginpakita ito gani nga daw
1: papel?
2: Ulo acknowledgement, reseta mo niyo. But si ganon, dapat tanik sang wala si nakabaton payment sa kabataan, nagkadto na sila, di ka nagkandak investigation. Nga ka damo, hamakon mo 200 sobrang estudyante mo, 90 lang kabayan, hindi ka mag-usisa nun ang tabok sa 100 mo ka mga estudyante.
1: Kani naman, kot ka na nga, ay graduation na sa Dasun Bulang, yung ipakmuyak bayad, ano ka mo?
2: Correct.
1: Oh.
2: Di karon, tani na investigan na, ng guwaba lang, sala, yakag ang kapaltahan nila within
1: the school itself
2: the administration kag ang ila sa ning protocol why naging sunod ang masuprer tanong lang ang bal ni Congressman Albio ano ang bali daw hindi pwedeng ang eskwelahan manghugas kamot lang sa sininga sitwasyon
1: hindi kag balantayan ning statement
2: kung mapamatud-an ini nga mga report hindi ni acceptable kita mo na magambal sa no gagamogin na siya magambal siya hindi ni acceptable
1: kung sa call pariga pusgan na niya si kung albiya kalayo ya
2: akin kabalo ka kung pilak minuto siya palang na post ni isang ginbasa ta it's 23 minutes ago
1: kita mo gilang na
2: bag-o pa no so very good ah para sa aton lipay ta nga may ga-intra sa muniking nga at least ma-achieve sa kabataan ang ustisya ang ginapangayon nila.
1: Kaga ang ginikanan bala si Rerjan, magambal, the feeling itself nga may mapatapos kang bata.
2: Hugid lang eh. Imagine mo nang utang ka sa Turko.
1: No, isa pa na.
2: Ha?
1: Isa pa na.
2: Hindi, pwede ikaduwa na kayo, kainap ang isa mo. Ikaduwa na na.
1: Ikaduwa na na. Nakaduwa ka na. Naka-feeling mo nga, ay napatapos yung bata ko, nanami na siya.
2: May isa to ka nanay nga una nga nag-complaint di.
1: Oo.
2: Nga, hindi ito yatan yung bata ko mag-eskwila sa private school mo. Public school niya gusto ya. Yung pilit yung gidya kay sininya kay nami na da, justa. Kamunin na tabo, ginabasol pa sa isang bata ya. Yeah. Yata, nawabla na yung obra mo. Kaya yung bata yun, nag-eskwila todo mo. Well, you know, sa school, tani, due time lang ang konsiderasyon kay Kipay Berik. Ang you know, sometimes, hindi man ta gusto kay Erwin, kay Ben Dalo. Ben Dalo. Point na to. Kisa. Sometimes, butangan taman tagipusuun bala kakipay Berik.
1: Correct.
2: You know, being kind is better than being righteous siling nila kuno mo.
1: Kanami sina. Being kind
2: is better than being righteous.
1: Kanami sina.
2: Husto
1: ang pagka matarong kun ka isa ha, mas maayo pa sang sa
2: mangin maaluan ka.
1: Mangin maaluan ka
2: mas maayo pa sa mangin matarong ka because at the end of the day being kind will always conquer everything kagipay Berik.
1: Amo na ganambal too much democracy kills kuno.
2: Ti subong tanawan ang too much democracy kundi nagpusgan kong congressman sa Bacolod.
1: Too much democracy kills.
2: Nagpusgan na.
1: Delikado ini.
2: Ang grabe. Grabe di man lipatan talaga. Hindi ni iyagi na tinaga mo. Hindi ni acceptable.
1: Ang nami ang kong dason niya. Andaman nyo lang.
2: Delikado na. Delikado na kagipay Berik. Now, sa tanan ng mga... Ha? Yes, of course, mas malipat ka, may chen pa na da.
1: Ha? Siya pa na.
2: Mas malipat ka, may chen pa na da. Mas malipat kagipay Berik. May higher, idyo, may tisda pa na da.
1: May tisda pa na da, kapaman.
2: Diyos mio.
1: Ay, may tisda to, no?
2: Oh?
1: May iba na din ang tisda accreditation kinanglan ng ama.
2: Baga mo ni Sugid, the way nga ginbasa mo kay inang mga eskwilahan sa mga ginpangsara. Daw ginakulbaan ko kung ano matabo. Kag sa amo ni nga sitwasyon kag ipaberik, whether you like it or not, may hindi pa rin pagpailabtan, damo na niya ginikanan, matras na.
1: Daw ikaw ginahalat at tayo.
2: Siling ni Chuli, kulihado, sige, andaman nyo lang. Ha? The word of the congressman ko, no?
1: Daw ikaw ginahalat at tayo mo kung nagyayari.
2: Pero, you know, kung nakuya kag ipaberik as a netizen and constituent of Bacolod City, I'll be happy because the congressman had already stepped in into the picture. Kaya nakita niya, kagapon ko gatanaw ka lang sa mga video sa kabataan, Gipaberik, madumangakig ang buyayaw ka gito mo.
1: Tiyo, isa to kay Loy kagapon, nakapakulor pa siyang
2: buhay. Standby Attorney Biloria. No? Base ko pa, dito naman tawagan si Attorney Cesar Biloria.
1: As of May 20, 2026, the Commission on Higher Education has issued resolutions approving immediate closure of AMA schools in Cebu, Davao, and Tugigaraw.
2: Sino nang mando na?
1: Newspaper reports sa mga research na nagwa ni sa Philippine News Agency ng mga balita.
2: Okay.
1: Yan ang isang PNA, government reports ni. Ara na.
2: May siling Miss Piranza in Sulio, taga-USD, taga-South Carolina. Ano, taga-California? California. Sino? Pangbirahas la Congressman Albia. Para mamalmad sila sa tinonto, ini.
1: Ay, tuod na.
2: Akay, hasta tagpalamati, ito ginasugo nila. Congressman sa Bacolod, no?
1: I think this is the best press release of the congressman.
2: Yeah. So far, hindi, ang punto tayo is very timely.
1: Timely.
2: Very timely, kagkinang lanon, gidsang alibyo sa mga ginikanan.
1: Panawag si Nikki Pavel, dyan ang pangakig ni Congressman Albie, justified anger.
2: Bow. May English ka pa.
1: Hindi kaya rasiya, Torne. Mahuyaan kita karoon lang.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo. On the spot.
2: On the spot sa mga programming ko, punta si Attorney Cesar Biloria, isa ka kilalang abogado diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Attorney Biloria, good morning.
4: Good morning. Kachitay Beljan, kachitay Beric.
1: Morning, sir.
4: Kagdatanang atag palamati, mayad na agagid.
2: Damo ang nagapabangkot. Nga sa duwa ka mga suspect nga shooter sa Tacloban, ang isang 14 anyos na kapalupok, at least hindi magdubo, duwa ka magazine sang 9mm. While the other one, nga nagauyat sang 38 nga 15 anyos, isa lang kabalang naglupok, the rest umido. Pero siya karon ang nagapangatubang sang kaso nga multiple murder. Ano bala ining kasuguan nga ginapusnga sang makadam-an ang juvenile law attorney Cesar Biloria?
4: Hello?
1: Attorney?
2: Attorney?
4: Yes, again, sir. Again. Yes.
2: Okay.
4: Yes, yes na kwa-kwa ang na medyo doon nag-piraw-piraw gulping akon nga pamatian sa cellphone.
2: Ang akon nga gin-raise, yes, attorney mo ni. Attorney, duwa kabilog ang shooter sa San Jose National High School, Tacloban City.
1: Okay,
2: Sa duwa ka mga shooter, ang 14 anyos nakapalupok hindi magdubo duwa ka magazine sang Glock na 9mm. While ang 15-year-old 38 nga revolver, isa lang ang naglupok, ang the rest umido, and yet siya ang gipasakaan kaso multiple murder. Anong natabo kag nga ang 14 anyos do wala iya sang salabton sa niya, Attorney Biloria?
4: Yes, actually, ang 14 anyos will be treated differently, no? Under sa RA 10630 naton, ang nag-amend sang Republic Act 9344 naton. However, ang 15 years old, no? Ang ambal naton ng isa ka
1: juvenile.
4: Nag-committer sang yes, o, sa ka-juvenile na naka-committer, ma-apply din natin ang ginatawag na provision na kung ang isa ka 15 years old to below 18 years old who acted with discernment can, you know, can face criminal liability. Malukas sa 15, 18 years old and below, and 15 years old, pag you acted with discernment, pwede ikaw mapasakaan sa kaso, no? Of course, ang 15 years old ka man or below 18 years old ikaw, if you did not act with discernment, still may mga intervention programs, especially if the crime committed is serious, no? Even if you are a, if you are 12 years old or 15 years old and below, or 12 years old, pwede ka man mapaagi sa intervention. In fact, may ara kitang intensive na juvenile system pag mentioning 9344.
1: Uh-huh.
4: However, ang pag-tweet sa ila is ang balsang atom na if a minor committed a serious offense, it is deemed as a neglected child. That's the definition ng law.
1: Okay.
4: So neglected kung a child, and therefore you have to, you know, you have to be protected ng state. That's the core principle siling juvenile justice law because nagapati ang aton mga lawmakers, ang spirito siling lay, nagapati nga ang mga minor de edad are victims of circumstances.
1: Okay.
4: In fact, based sa study, gahambal nga if ang minor de edad nakakomiter sining kaangay sa mga heinous crimes like this is considered na siya nga biktima sang, you know, we failed as a society.
1: Society, huh?
4: But nonetheless, muna nga natin halang iban nga napasakaan kaso, probably, ang aton na gobyerno through the social
1: welfare
4: office, was able to determine yung ginatawag natin na discernment, no? Na that he acted with discernment and because ang provisions ng law nga na dala siya sa age bracket, less than 18 but not less than 15 years old, pwede siya mapasakaan sang kaso. Now, nga ang 14, why mapasakaan kaso? Because gambal diri sa aton nga Republic Act 10630 ang mandatory law naton na sa amuning nga edad below 15 years old are considered na exempt from criminal liability kay minor kay tungod sa ilang edad, but it does not mean nga wala ni siya sang ginatawag naton nga responsibility nga pagatubangon. In fact, ang matutuod si ni duwan ni 230 ang effects ng kaso. If even the minor will not be criminally liable, may ara lang sa civil liability ang mga parents.
1: Okay.
4: If it will be proven that there was a negligence, no? May negligence sa ila, sa pagpadako sa ila, no? Kasi of course, negligence, paano nga? That's why naglabot na ang istorya. How were they able to get hold of the firearms? So, amuna siya ang law natin may distinction, no? Saliwat, ang process sa mga kabataan na below 15 years old is different. Pero tandaan natin, even at 12 years old, no? A 12-year-old na bata, if nakakommit siya ng heinous crime, may ara man ginatawag itong involuntary na confinement sa ila, no?
2: Okay.
4: Not less than 1 year, no? But they will be put under pag-asa, no? Center, o may ara sila yan ng intensive juvenile center para mag-handle sining mga minor de edad na nakakommit sa mga serious na offense. Kaya kung ordinary offenses lang ni, let's say, edad niya below 15 years old, automatically ang ambalsang law i-turn over sa parents niya. Kung ordinary na offenses, meaning hindi mga heinous crimes.
1: Okay.
4: No? Tapos, pag kung mag-refuse ang parents, balo kami mga cases ng parents, siguro takaan ng kabataan.
2: Okay.
4: Pag they refuse, to cooperate, pwede din naman sila ma-involuntary commit, no? By way of a petition. Pwede ma-file ang kaso sa korte and dasig lang na siya, no? Kay gamba lang atong law, kung ining mga minor de edad, no? Let's say below 15 years old, who committed, no? A very serious offense within the period of 24 hours, kung hindi pag-voluntaryo pa-commit sa mga ginikanan, ini ang aton social welfare office or any government agency mag-file dapat ang petition within 24 hours.
1: Okay.
4: And ang korte na ito, nagambal na Richard Eric, Kanser Elgen nga, within 72 hours, the court is mandated to rule on the petition. Decision nanda yun para i-commit ini ang mga bata sa intensive care o intensive judicial.
2: So, ano tabo, Drink, isa, at yun, kagabi ang report kaya ba, tunta na inquest ining 15-year-old sa kaso ng multiple murder.
4: Yes, I think, no, I think na para matudan based sa study kag sa assessment ng social law worker or social welfare office that this 15 years old na bata nag-act with discernment, no? Anong ginagamit nila ang mga basihan? ato ang mga chat. Ilang mga kuno mga phone log
2: nag-vlog pa sila actually may vlog pa sila nga duwante sila nagbanat
1: nag-vlog
2: kalakat sila nag-vlog pa sila pagkanto eskwelahan
4: that's something no mo nang
2: plus may na-capture nga convo sa ila sa ning Facebook nga ginplano pa nila nga duwa paano nila kwao ng armas kag paano actually ang 38 ning revolver why yan ni makukita ka kay Fabric mo tingambal sang 14-year-old, siya ti, mahimo ta na, isa lang karbas ka biton ta. Siling sang 15-year-old, siya, hindi ah, dapat duwagid. No? So, daw nakita to, actually kung tanahon mo, ang nagahalag niya hagad sa 15-year-old, ang is gamay? This 14-year-old do?
1: Ang gamay niyo?
4: Sabi, no? Sabi, that's why nga, I think nakita sang ano, nakita sang social worker, that there was discernment because, well, ang layin natin mag-define mga ambal kagani discernment, yun ang mental capacity sa isa ka bata o minor de edad, na maka-differentiate na siya from right and wrong. No?
1: Correct.
4: And of course, naiintindihan niya what is the consequence. Although, may nakita kita na rin nga medyo dapat tutukan sa estado natin ka-gobyerno because yung mga kabataan misunderstood the law, no? Thinking that they will not be liable.
1: No, kay juvenile sila.
4: Nila, no? Nila nga whitening, no? They even correct. Make mention sang
1: juvenile
4: sang lay,
1: no?
4: Juvenile justice law. Na gambal nga hindi tani ma-prison, hindi tani liable, no? But that is not true, no? Para ikay balos ang tanan. That's why may mga kids, sabi ng mga patalang, di? Siguro hindi ma-explain maayo na magambal ka minor de edad ka, hindi ka na liable. Now, you will still be liable. Yeah. No? So it's not true na wala gid ng salabton whatsoever na limpyo, na gid limpyo buta na. No? So muna ganyan ginambal natin, even you will not be criminally liable. Pag napamatudan nga may negligence on the part of the parents, may mga civil liability man na. Kag hindi mo silingon, na you will be scot free pabay ang ka lang. No? In fact, kung serious ang offense mo, even though si anyos ko, edad ni mo, pwede ikaw ka-undergo sa ginatawag natin involuntary commitment. Kaya hindi pwede nga, hindi ka ma-rehabilitate. No?
1: Attorney, attorney, yes, sorry no. In this instant case, attorney, ang 15-year-old na
2: inquest na
1: kahapon and pasakaan gid siya kaso.
2: The 14-year-old.
1: Ang 14 years old, why siya kaso? Now, for purposes of clarity sa tagpalamati naton kag sa mga kawanbla, mga ang mga tagpalamati tanga waya background sa law, attorney. Ano ang matabo kay 14 years old kay why siya gid pasakaan kaso? Hindi siya pagkasuhan, suspended sentence, or diin siya ibutang, sir? Para klaro sa tagpalamati.
4: Well, yes. Now, ibutang siya may intervention program and this will be intensive, no? Because ang offense is
1: heinous crime.
4: Serious, no? So, may intervention program na sa iya. Hindi na siya pwedeng ibalik lang niya sa ginikanan na daway lang. May natabo. So, may aragyapon na proseso na pagkatubangon ining below 14 years old. Okay. Although, kulang tao mo, kung ngambal ganin naton, he played a major role, kulang tao naton. However, ang aton law abi is very clear, no? Sining mga age of criminal responsibility. Hindi na siya libre, ma-undergo na siya intervention, mapapanaog siya sa ginatawag naton na involuntary commitment para i-reform siya. Because remember, sa liwat ng balkona, ang law nato naghahambal if a minor child committed a very serious offense, it is deemed a neglected child. No? So ang pagtanaw sa gobyerno sa aton, ang pagtanaw sa layi sa ila, neglected ni sila, no? Neglected ang family, neglected ang society. They are the tawag ni example of a failed society or a failed family, no? So ginahalungan ni naton, but muna na siya biga ka confused ang mga kauturan na nagalapta abi sa social media nga ibalik tani panubuon tani sa ulo ka tuig, no? That is not simple, no? Mambal ka nga ipanubuon ka sa 10 kay baloka ang criminal. Ang coverage ng law is 12 years old.
1: Yes,
4: no?
1: Yes.
4: So gusto nila panubuan kay para i-sweeping nila ining mga incident. Ano? No? Kuya personally, why ko ga pati nga ang edad i-lower mo will change everything, no?
1: Correct.
4: Attorney, there is still a failure sang suporta sang siguro sang
1: family and the community,
4: sociedad, yes.
2: Okay. Attorney, may pamangkot lang ko. Subong 14, what if pag-abot niya sa edad niya at 18? Knowing kung talaw mong convo, daw siya gidya gani,
1: nag-commander-in-chief,
2: nagplano sang tanan-tanan. Based sa ila convo, it seems siya nagapanghagad, siya tanan nag-inganyo, gid-induce siya ining 15-year-old, gaubrahon nilang amuni nga klase isang bagay. So, pag-abot sa iya legal age, ano ni siya, kundi subong 14, after 4 years, or pag-abot siya man 15, hasta 18, ano, libre lang ni siya sa labton kay hambalya ko, no? Mapakabuot lang sila kung makaimot la krimen kay siya mismo rin nag-define mo siya, hindi ka madlock. Siling nga, mapakabuot lang na to. At the age of 18 to 21, buyan ta na nila kay buot. Amuna, kung siya gano'n nakabalo na siya kung anong konsekwensya. So with that alone, it's very dangerous because this child, ang yatiya is a lawyer, way patay, grupa bangkot yan ni Bla. No? That's why kabalo siya. Sa conversation, attorney, hambal sa iya sang 15-year-old, nga wati pa dakpanta. No. Nga okay lang kayo dakpanta, minor tayo, di ta rin na prisuhon. No. Kaya kung prisuhon ta nila, buyan ta nila, kayo mapakabuot ta at the age of 18 to 21. Amo nang iya nga ginambal sa kunbo.
4: Amo na, Sir Eljan, nga butangan ta distinction. Basta gani below 15 years old, siya gambalang lawyer exempt from criminal
1: liability.
4: Liability, no? So hindi ka makasuhan, that you will undergo extensive muna malaton intervention, no? Okay. Sang social work naton. However, ini ang diri kita sa 15 but not more than 18 years old. Tuwa na siya mo ang ginadetermine una if they acted with or without discernment. E kung you acted with discernment, mapasaka ang kagidya kaso.
1: Yes.
4: No? Kaya kung 18 years, below 18 years old ikaw and 15 years old gabi nun, hindi ka mapasaka ang kaso kung why ka nag-act with discernment, still you will undergo intervention program. Now, sa 15 years old but not more than 18 years old na mga bata na napamatudan ng discernment, they will undergo trial, but kung mapamatudan ni guilty sila, kag hindi pa sila legal age, may ginatawag kita suspension sa iyang judgment, no?
1: Okay.
4: I-suspend anay, kung nasintensya, nabi lawag, before sa lawagan sintensya, ipasa na sa to anay, tagaantagin na sila chance of possibility ba si ma-restore pa, no? But below, because we believe We are society that is not punitive. We are corrective and amuna ba rehabilitative kita. Sa mga minor de edad. Amuna na siya masulod, Sir Eljan, ang ginatawag naton nga kung matawag ni kung ma maduklan siya sa kaso, hindi man siya dason pag ibasaan sentensya, no? I-suspend, no?
1: Suspended sentence.
4: Ina sa below 18 years 15 years old.
1: How about the 14-year-old? Rehab lang gid siya, yeah?
2: Rehab lang.
4: Rehab siya kung wala siya nag-act with discernment, no? Pero iniya ang nakasuhan mo acted with discernment, do pariyola na ginkwan lang, ginsuspende lang ang sentensya niya, no? Kung minor de edad pa siya. Now, upon reaching the age of majority, let's say, naglabot na siya abisa.
1: 18 plus.
4: I think, kung legal age na siya and after undergoing, tawag siya natin, undergoing siyang rehabilitation or intervention program, lang tao na if he is already a reformed member sa society, posibleng hindi na siya ma-sentensyahan. No? Pero kung...
2: Okay.
4: Kung incorrigible siya, tibalikin siya kag ibasahan sa kagservisyuan ni Gid. No? That's the law today. No? But nonetheless, para maklaro sa tanan, whether you are 12 years old or less than 15 years old, still may ara sa responsibility ang mga ginikanan. Ikadua, hindi pwede nga buyan lang ni sila. They will be also treated as a neglected child. They will be put in the, under the custody of the state. They will be placed under strict protection, but they will have to undergo some ginatawag naton na tawag niyang rehabilitation process or intervention process.
2: Sige,
4: okay. Hindi na sila kagwa-dara. Mm. In fact, you remove them from their parents, you remove them from the society,
2: okay.
4: Ibutang na sila sa isa ka exclusive na center.
1: Yeah.
4: Kung tulukod mo, they will be deprived man sa ilang liberty. Mm. In a way, the law is not on, while the law is not using penalty as a term, but kung lang taon ni mo, kumbaga gintahigad man ikaw, no? Gin-isolate ikaw. So, pero ang intention sina is not a penalty, but the state is seeing you as a victim, a neglected child, and therefore you need rehabilitation. That's okay. The law.
1: Reformative
4: so,
1: kita.
4: Amo gina-
2: Sige. Attorney, with that, we would like to thank you for giving us this information.
1: Very clear.
2: Very clear. No? Attorney, thank you so much sa imong time. Good morning. God bless you, Attorney Villoria.
1: Salamat.
4: Salamat.
1: Salamat, Attorney. Thank you, sir.
2: Salamat kin, Attorney Cesar Villoria.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro okay. De Los Pueblos on the spot.
2: Paposta commercial break. Mga K-5, babalik kita with more updates sa AMA.
1: Stand by.
3: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. News FM. BTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
5: Istoryahan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
6: Kun may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
5: gusto.
6: Ang hindi maulihi sa listahan.
5: Mm-hmm.
6: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
5: Oo.
6: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
5: Uh-huh.
6: Ang heart mo yag, start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics or GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
5: Husto ano? So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
6: Mm. But silingon sang arrhythmias or GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
5: tachycardia.
6: Mm. Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
5: Mm-hmm.
6: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
5: Mm-hmm.
6: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia.
5: Mm-hmm.
6: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress?
5: Mm-hmm.
6: Siyempre, ang antioxidants.
5: Uh-huh.
6: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm. malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
5: mm-hmm.
6: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
3: Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
6: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
5: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri mo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals ah. Sa cardiac ionic currents nga mo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga cellula sang heart, leading to more serious heart